0: buhay nga posible si Zhang Zhou no sa sa China, excuse me, kadtong may away diya sa Cebu Coliseum ni adtong Mayo 9 kontra ni Ayan Abdi nga midaog kini pinaagi sa usa ka unanimous decision. Nagkanayon si Taduran nga posible maotoy iyang sunod nga makontra apan ang iyang pangandoy maogyod si Oscar Colyaso tungod aron ma-unify kini ang iyang mga bakus nga duha ka buok. Wapod usab siya madlok ni Colyaso bisan pag pila na ka Pilipino nga mga boksidor ang gipildi ini no by knockout gawas lang ni Big Saludar nga wa gyud mapahunong ni Colyaso ug niabot gyud sa desisyon. So magpaabot na lang siya sa resulta unya tali ni Canoy kontra ni Colyaso. Arita sa NBA napugos oga nakapugos oga game 7 ang San Antonio Spurs kagahapong adlawa sa ilang duwa no tali sa defending champion nga Oklahoma Thunder. Gilubong nila ang Thunder sa score nga 118-91 nang nainip pag-ayo no si Victor Wembanyama. Gipanigoro niya nga dili sila mapildi diya mismo sa ilang tugkaran. Mitala kinig 28 puntos, napulo ka rebounds, tulo ka block shots o duha ka assist no. Unya ang Oklahoma Thunder gipanguluhan kini ni Julius Alexander pinaagi si ang 15 puntos. Nagtabla na ang Kartada sa Western Conference Finals, pareho tulo ang daog. Unya ugmang adlaw adto sa Picon Center no alas 8 sa buntag Manila time game 7 no pagahimuon sa tugkaran sa Thunder. Madipinsahan ba sa Thunder ang ilang titulo o malangkat o mailog ba kini sa San Antonio Spurs sa game 7 o ilan ang makontra ang nagpahuway ng Eastern Conference Final Champion nga mao ang New York Knicks. Kini atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga mao'y nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tata! Amen!
1: Ang balita sa sports nga giaton ni kasama ni Edward Ligas mo kompleto sa atong mga balita usab ni ining mga orasa. Yatagin ninyo karong taon-taon ha, human lang sa tumpipila ka mga pahinumdom inyo mabati og pagbalik sa attorney Bluefield Fernandez Banyo. Alas iyon duga mga isyu ug mga komentaryo. Obabod ako diri sa control kasama ang cases many and Nems Quiñones og Gerald Albius. Ako ang inyong Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:05 na.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
4: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
5: We are World Connect, your visa to a better future.
6: Isip usa ka magsisibya, kinigyong pagtabi maupod ang numero uno na itong trabaho. Gikan sa pagsugod o lingkod na ko, dire, hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pag-istorya. Samaan ang mangomentaryo ko, kinahalan ko muhunong una kay mo ubo. Maunang importante nga makainom dayon kong tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod na gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, EFAS sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
12: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
11: Same nutrition, half the price.
10: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
13: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Exercise daw dugga. Star Noodle Means Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa ng Charm!
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
7: Pangong kumakablog sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc. Sa Straight to the Point.
11: Atong takna, mga kaigsunan, alas 8.15 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Atas itong mga duga, mga issues, mga sukit di paminaw karong nga buntaga, og unya ang ato sa megalang pagkuha sa mga reports sa mga kaubanan, no? Kini nga portion, hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang pagpalikyon sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong lugo, magka-function sa bugmayong itong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa itong mga cell wall. Busa inom kanadlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. O gingman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
12: Straight to the point.
11: Sa pikas bahin, kinisag niya portion ito, ganito may galang sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kiniro malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon. Ani mga kulon polyps o naimotubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Mawakini mga higala nga ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nito sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas sa tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag din kini kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mga number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkala kayo sa kasasay, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawan umayo, ishake umayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
12: Straight to the point.
11: Ni ay di patampadayon sa itong issue may gala sa Senado. Mura man og tensionado gid kayo may gala ang Senado lagi, no? Kay next week, sugod na ang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Huybis, magsugod. Pero ang pangutana ay ng Lunes, na pa baka mahigalang majority. Mailogan ang leadership mahigala sa Senado, wag yung investigation sa flood control mahitabuan eh. No, sumuna nga, very crucial ang sa Lunes puhon. Tanawono na mga higala. Sa pikas kabahin to sa Tagaypagtagad, kaya din sa report si Idol Tweety no, sa kababayan na balhog sa bilangguan, human na kapasakit kini at ulo sa nahitabo nga away dito sa ilang nga pamilya. Paminaw ang report o manikasama ang Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
13: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! Araman Report.
14: Attorney Rufiel live and direct mismo dinhi sa Abeliana Police Station kung diin ato ang gianhi ang ato ang report nga nakuha. Kabahin aning magbayaw ra man ni sila padung Attorney Rufiel nya nag-away man tungod lang sa mga pasingit-singit nga storya Attorney Rufiel. Ang ato ang unang nasairan nga ang nabalhog karon Attorney Rufil mao ang kanaganing gihulga nga kanang ang ihang uyab pasyon. Nga mo sa Attorney Rufil kanang medyo nagkatinubagay gid ni sila kay kalitra man daw ni ang kini nga maong complaint ni sulod pud sa ilahang kwarto pero kay kuan daw lagi Attorney Rufil kana bang ginagmay ra mga pasingit-singit ra nga storya pero kung una kay naglibog gid Attorney Rufil kog kisam ning kaaway ani kay kuan di ay magbayaw ra day ni sila abi kong magigsuon ni sila Attorney Rufil estudyante para bagyo din taw ni si Attorney Rufil ang nasud ang katupong complainant kuan pud taon to Attorney Rufil kay nang trabaho nya karon wa naman sila nagkita mo nang wa na pud sila nagkinaan hinang UI pud Attorney Rufil but ato ang nasairan tungod ra sa word nga patyon mao na ang hinungdan silang away nya nanung matud pa ang kining complainant sa kining suspect Attorney Rufil nga naadi ni karon og binugnuay nya katong nagbinugnuay na sila Attorney Rufil nakaurasan man ni ang complainant mao na nga ning una si og reklamo dinhi sa buhatan sa Abellana nga kini siya katong gihulga Attorney Rufil nga patyon kay nakadesisyon na unta dili silang mo reklamo maskin pag threat na ang gibuhat daw matud sa kining complainant. Karon na Attorney Rufil aron aton yung masabtan na kay bago ron po din natong naabtan na aron na atong masabtan ang kini nga mao nga panghitabo Attorney Rufil ato ang hinabion si Alias Inday. Alias Inday, live and direct sa DYHP RMN Cebu sa ISM 93.9. Pwede ni mong masturya sa mo ang imuhang happy. Kabahin na ni nga maong surya. Nung naabot mga kadiri sa Abellana, niya mo skwila pa manunta ka.
15: Tumod, dunit. Kuwani ka lang. Ako'y unang mareklamo sa unahan. Paano ang pagreklamo noon?
14: Ano man yung kumita buha?
15: Tungod radyo taon tos naamong radyo taon ko kay imbis ga video ra ko nila kay gawar sila naamo na trigger siya kay nakita siya nga ga video ko yan giyagad ko niya giya sagpa gi sagpaan mo kay anak ko ya hantod sa gabugno na lang ni ya mas nauna pa siya ni reklamo kaysa nako imbis din na lang unta ko mo reklamo kay kuan lagi kay di ko ganahan magdakpo pa ning gubuta kay family problem family naragon ni Deres balay gud nga problema pero alam mo
14: balay ani usara mo balay.
15: Usara dyan yung balay. Ano niya kay kuhan na biya? Uyam. Kuhan na biya.
14: Kung sa may sinugdanan yun sa inyong inyuhang away, nga nung mga nasangkot sa kanyang dilugnuay, kanyang na ay pagpanghadlok nga kanang patyon, kung sa man si sinugdanan, ani?
15: Kuhan, kanang naasay na basa, namin si niya, kaman kay nasay na basahan ganing abag sa igagaw sa kong uyab kay nagdagan kisa ng story ang abate ato nga girl. O yan, at na kadungog man sila nga naabot na ang katong igagaw mato kay nadto sa niad naman sa among parto gatambay ang katong igagaw mato kay nakadungog pagdaw pagadungog nila nga naa dito ang igagaw nitong sila sa among parto ilang gi-confront ang katong igagaw unya kay natingay mo kung uyab kay nanong unsa nang gubot unsa nang gubot sa parto ra mo mato kay ako uyab yung iprotektahan ang yahang igagaw
14: mato
15: so bali mo na tayo sa trespassing gani kani kalit ang gusto ng tood kalit ang silang panong dito sa kwarto nga wala niya wala may kaya ba nga naunsa na rin sila kay kalit rabiag away-away na sila niya ako kaya video rako nag-video rako sila nagtirubaga na dito lang mayo dugay kasi ako magtirubaga ako nag-video rako niya sama na to ni kalit siya threatening na kuan nga ipapat yun ipapatay dito sa kong papa niya naan naman ko nga alam nag-video rab ako. So bali mo sa na-trigger ganin kay the video ko nga nakitaan nga kuan nga threat siya. Oh, niya ako man ato kay Mersag na natong siya pagka-trigger niya na siya nako nga ikaw sa tapao di ka diha noon. Mato kay ni anak ko sa paa. Mato kay ni ba ni kuan sa ni doon na siya nako. Mato dito na mi nagka bugno ay imbitag pa sag para ka bugno ay nanon ni. O yan, nakambrasan mo na ko yung hangnang. E, dagan man kay kuha niya na ugas. Mas una pa nun siya mo reklamo, no? O, natin nga namin reklamo na siya. Ibig kami mulay lo na nang usta mi.
14: Wala rin mo na ni Bukol o sa barangay. Sa muna po din sa buhatan sa Abellana.
15: Wala. Kay wala. Dili na ba ko ganang agubot. So, natin nga na lang mga sila. Ay, natanga namin na dalag puli.
14: Aw balig ni ani sila buhatan sa Abellana niya na yun na nawag sila pulis niya then di add to ka sa kapitan.
15: Oo, takto.
14: Ito ko din yung reklamo. Pero ang unang gitwag din yung takoy labot. Wala din sa may labot kaya ang kontra kaya sigagaw na taon.
15: Yan naamong lumiki sa kwarto sila naamong gag, kaya tinubagay.
14: Wala din mo natapos na yun. Nagkasurianay na lang ang tarong-untang para matarong ni kay pamilya naman clip mo. Uyap man ni sa doon din, uyap po ang iyong kakontra.
15: Pagkuhan, pagbabii, kaya ang naara di rin, ang katurang, ito ang takuyap, wala ang kakontra. Wala naman, wala, nikalit naman daw black cow daw.
14: Pagkuman niya. Wala ka ba? Wala yun, bagay siya pasakal.
15: Wala, wala dito ka ba?
14: Pero ikaw mo yung end nga, gihadlok mo nga, ipapatay sa iya ang papa, di lang sa uri, klako.
15: Di lang na lang sa uri, klako, kamagubot to man.
14: Klako. Kailan nakita yung mga edad yung day?
15: 20.
14: 20 years old pa sabi ni Rufi. Kasi doon na kay dugang pangutan natin ni Rufi.
11: Siya, o.
14: Away pamilya rin niya na hibom na lang ni si Alias Inday at ni Rufi. Nagreklamo na siya o gagisulad na siya din sa Zelda sa Agaliana.
11: Ikaw in, na siya pauta na sa Inday o naba po siya mga bunog idol tweet eh.
15: Naapod kayo mga samad-samad, sir.
11: O, ipakorasyon po na. Kaya mama na imong kuhan nga. Ikaw man ka may una ang tamaliklamo pero wala na lang kamaliklamo. Naunahanin noong kaniya. Kaya siya po doon ay mga bunog.
15: Maupod, pero na-upload ko yung video as evidence, sir, nga siya giuna na nguan.
11: Siya giuna na nguan ng unan mo?
15: Oo, na-upload ko yung video.
11: Ah, sige. So, ipakurasyon na. Siguro nga makurasyon po ka. Makakuha kang medical certificate. Kaya aron nga, andam lang daan kung panalitan magdako na inyong away.
15: Yes, sir.
11: Okay. Sige, day. Salamat, day.
14: So, mauto Atty. Rufil si Alias Inday nga imbis nga Moskwila taunta siya kay 20 anyos pa ni Atty. Rufil kay Arena noon siya mo padayon diri lakit na uga mo pasaka gito kaso ang ihang nakalalis isog naman kay ni mga kabatanunan ron Atty. Rufil kay mga ginagmay ra nga away ba kay padak-o na pero mo lagi na kay tungod nakaurasan man ya dunay mga samad-samad sa naong ang kining complainan pod Atty. Rufil mo nang natulod po gud ni sa kining Zelda ang kining maong suspect at ni Rufil.
11: Oh, ipakuha na siya, pakulasyon na siya para mo na iyang kuno panalitan magdako o hopefully magka uli ayro na sila kay pamilya na magkana pero kung magdako at least napol siya ika katalungan nga gabugno sila labi pa katong video nga siya may giunahan sa ba idol tweet.
14: Oo, matod gani ni Inday at ni Rufil nga ganahan ta siyang ihatag ang kining maong video sa atuang buhatan lakit na nga mapakita sa imo hatoy ni Rufil kay para po da mangayo po daw siya advice sa ba, angay buhaton po da ni.
11: Sige, kuha lang ng video idol tweet eh. Kuha. Alihog.
14: Yes, Atty. Rufil. Ato ani nga kuhaon ni pasend lang po nato sa atuang messenger karong taod-taod Atty. Rufil.
11: Mm. Okay.
14: So far mo na ito nakuha din hi sa Abeliana Police Station 2. Kininyong idol tweet sa IFM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Okay, salamat idol tweet sa mong report na katos ng oras mahigilala sa 8.26 na. Kini nga portion sa mahigilato sa EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you. O sa active nga sagun ini ang rose hip, ngayon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa panalibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
17: Straight to the point.
11: Okay, atong balikan mga kaigalaan ng atong mga hisgutanan karong buntaga mga kaigsunan. So motoy gisulti ni Alan Peter Cayetano nga gipanghulga na sila mahigala sa majority nga kumubalhin mga kaigalaan ang kapalit ana para wa na kay daghang problema labi na problemado na kadaan ka sa mangkey ha sama adtong do nagi anomalyan tinuod ha ubalhin ka na lang daan sa minority kay katunto as minority nga dunay mga anomalya panalitan mahigala wa magisa matandog. Kabantay mo karon mga kaigalaan nga ang tanan nga mga gipanggukod doon di amang gud sa majority. Nya kana prangka-prangka pag istorya lisod man kayo mahigala og ato pang likoy-likoy yon intentional gina nga gukulon ang majority na yun. Aron nga mabalhin mo sa minority. Mauni ang minority black kasama nga names at tutas majority atong himadlan o kinsa ka nila ang ma da ini lunis pohon. Kay sigurado man kita mga higala nga maningkamot yun. Labi na ang Malacanang nga di na na mahitabo mahigalang magsigi pa ang flood control scandal. Daghang rason ha. Kung karong, kung dili mailisan si Alan Peter Cayetano sa Lunes, inighuibis magsugod na ang flood

0: no skandal mao ni pinakadako nga kinawatay mahigalas nasod. Mao bitaw na ako giingon, medyo hilas kay paminawon og nakakita ka sa ubang kinawatay ang sa flood control scandal nga mas dako og dunay nangamatay mga tao as a consequence. Dili ka makakita. So kung tinuod ka nga patas, while mo gukod ka ni VP Sara, kay concern kay kas corruption, mo ni mauna, nganong hilo man ka sa flood control scandal?
1: Straight to the point.
0: Mo ni dakong question nga, matagtao mga higala nga magpakaroning nun, nga suko sa corruption, pangutan anyo kaugalingon. Kay lisod ba kayong mag-atikay kita karong panahon na good, ha?
1: Straight to the point.
0: So mo ni hitabo ang mga higala. Gukod ngadto sa mga nasa majority aron mailog mga higala ang leadership sa Senate, di madayon ang flood control scandal. Kay kung madayon ni eh, unang-una daghay mapiktaran, magkayagaw ni mga higala. Number two, imagina kung naay impeachment sa ibutan ta lang MWF or TTH, or ibutan ta lang impeachment mga higala ni kahapon ni kabuntag flood control day ang imbestigaron. Unsa man mahitabo ang mga Pilipino, mabahin. Maingon ni kahapon, tangtangon si Sara, ni kabuntag po maingon, uy, tangtangonon mo rin si Marcos. Kaya musugot niya sa dili, kinahanglan ma-justify ni BBM, ibutang ta lang, di lang kasata mo, himo mahigala o conclusion, pero the fact nga niabot ng corruption sa Malacanang, the fact nga naa sa doorsteps of Malacanang sila si Amina Pangandaman, sila si Jojo Cades, sila si Bersamin, naa na gyud mga higala di a moy kamiting ni BBM labi na sa budget mga kagilaan, usas na ka table nya mayon kag way appeal sa BBM, pero bisag way appeal sa BBM kanang iyang kauban sa table appeal, naa na gyud dool di hanapita. So daghan ang mapiktaran ani. Nya nganong moingon man nga ano si Sara ra may tangtangon nga ni Amanday daghan mas dako pag nakawat.
1: Straight to the point.
0: So mabahin ang mga Pilipino. Lahi man kung concentrated may gala panalitag mailog ang leadership sa Senate, kalimtan ang flood control scandal, so ayahay na katong mga kwan, katong mga na-involved. Nya katong mga congressmen, medyo relax-relax sa sila. Ikaduha, dili malibog ang katawhang Pilipinhon. So focus ang atong mga mata sa impeachment ni Sara. Munay, advantage sa ilang bahin. Advantage po sa bahin sa mga Duterte supporters kung madayon ang flood control. So munay nga, while ang mga Duterte supporters gusto nga madayon ang flood control, ang kanipong sa pikas gusto sa dili madayon. Mao kana nga nanggawas karon sibaw manghigala ang mga balita nga kanunay ginahamok-hamok ang leadership ni Alan Peter Quintano o malagmit karong Lunes. Tan-aw na to kay di baya lalim ng senador mga higala nga mo barog ka batok sa Malacanang.
1: Straight to the point.
0: Dili baya lalim ng senador ka nga against ka sa administration. Unsay gusto sa administration. Kini naman ang tampaligoy-ligoy god. Kini mahigalang mao mga senador dunay gusto nga ma-impeach si Sara, dunay di gusto ma-impeach si Sara. Klaro ba na? So karon o di ka mo sugot mahigala mo sunod sa unsay gusto mahitabo sa naa sa taas, musupa ka, gukuron mo. Timan dili man ni accidental nga pagka aksidente nga pagkagukod ni. Nga wa gyud gigukod bisag usa na lang sa minority. Ang gigukod tanan di as majority. Ang katawhang Pilipino dili na mga bugo eh.
1: Straight to the point.
0: Kasabot ang mga tao nga, oh, labi na ka na gisulti na maging Alan Peter Quintano dahi, doon na may negosisyon. Nga kung mabalhin ka na sa minority, safety ka na. Pero anha, gani, katuluyan ka namin. Muna yung negosisyon nun. So muna ang Quintano, kaya bawa sa Quintano, tandugunon siya. Ang iyang dirato, karong adlaw Lunes. Muta kung ipabati ninyo tong gisulti ang Quintano, mauni ang kalakalan dito nun. Binirahay mga higala. Unsa may ikabira sa taga-majority, nga arita sa majority, unsa may imong rason

0: nga imo siyang birahon o samay maka-attract sa majority. Mahingo man ang bubira ka sa majority, ang hinungdan na gina ang mga tao na gina. Maura gina. So kini mga tao mahigala maura gina. Kung tanan diri sa taas, magkahiusa na silang tanan, ang kalibugan ng sa senador mahigala kung ang katawhan po maghugop, hawak kamay ang mga tao, nga mula bang yung sara? Kana plangka-plangka ang pag-istorya, ha?
1: Straight to the point.
0: Muna'y makalibog sa senador. Kaya nga naman, madaot pa nilang political career. Kaya kung malapsaw na gani, makuha na gani nila, mahigala mga tao, nga mga tao, ah, di, Monday, kwan, angay tamulaban, sara. Burag mawa na gani support, hayahay na mga senador, wala na'y problema nila. Karo magduduha man sila gyudog. Mukonbikto kang Sara Duterte, mga kailan delikado man sab ka, ang imong political career. So mamili ka, karon di ka sa minority, niya birahon ka na ka sa majority, daghan ang hinungdan. Inyong ka bira, arika dili sa minority, ayahay ka mo kinabuhi dili. Wa kay problema dili. Kita ka na mo, may problema. Ando ka tulfo, ayahay kayo. Ang GBRC to, si Subiri, ayahay kami dili, pikas. Si Lacson, si Suto, sila si Bam, Kiko o si Risa, why problema? Kamu na amo diha, kaproblema agin mo. Labi na mga priso mo ron. Kaya ito naman, ekstrahan naman daan si Jinggoy. Kinikang Jinggoy, warning naman ito eh. Ah, kanaha? Kanang warrant, waris nga ni gawas ka ron, billable pala na. Ang sunod ani nga warrant, ang mensahe na, ang sunod nga warrant mo gawas ani non-billable na. Plunder na nga kaso.
1: Straight to the point.
0: Padayon ka diha, or ari ka na mo diri. So binirahay na yung mga sukit, tigpamin na muna, nga karong adlong Lunes. Karong adlong Lunes. Tandugonon ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Himuon nila tanan nga makuha gyud ang leadership kay kung makuha ang leadership may galawa natay hisgutanan pa nga flood control investigation sa Huybis.
1: Straight to the point.
0: So ang pangutana ining 13 ka mga senador asa man to mga naong ladong. Kinsa man ani nila ang mada? Kani si Bato de la Rosa di naman tong mada mahigala kay toa naman to, tago-tago naman to mga sukit ni Paminaw. Ha? Kinsawan ani nila mada? Ibutang talig-on ka na mga Duterte nga kuan mahigala, hapit mo sa tanang gikasuhan. Kining duha ka mga villas, malagmit ni mahigala nga ilaning hulgaon panalitan. Naamo diha, delikado gyud mo. Kay kinilindas Jinggoy mga kagilaan, nagawas agung warat Jinggoy. Unya, gakangka ang labato Jinggoy kagahapon mahigala kay mo piansa, nakapiansa gyud. Ang sunod ani mingon kining sunod ra bang kaso wala man ni piansa. Basig mo sakit na mong arthritis sa prisuhan. So, pursahan gyud mga higala, pursahan. Pangutanan dako og ikaw mo Jinggoy, di ka kamada kadugayan day. Una-una magkabitaw no. Ang mga tao mga higala mo kun yun nga hinaot punta nga Brave 13 ha. Maisugon nga 13. Pero hantod kanus aman kutob ang imong kaisog kung grabe na unya ang pressure gikan mga higala sa administration.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kanas Jinggoy landaan mahigala. Pwede nang mayong Jinggoy, okay lang. Ako lang puy anang presuhan. Kontra sa inyo kong diktahan o sa akong supak sa akong kabubuton. Pwede. Pero pwede sad mahigala nga kanaw, ang sunod nga warrant nga mugawas ani, kay naa naman, napasaka naman gyud sa ombudsman, ang kaso, ang sunod nga warrant nga mugawas ani, ang non-billable na. So, delikado ka, nga ikaw mga senador, maistorya tag klaro ba? Di naman ginaingon niya, puyok-puyok ba? Klaro naman gina kay mga kahilaan? Tanawa si Romaldes Bitaw, habay kasong Romaldes ang tunuwa gyud ay. Nya asa man ang power of the force na asa lower house o maghisgot kag budget mahigala di asa lower house of congress pero nauna pa mahigala dito sa upper house to asa majority black inigbalhin ni Jinggoy sa minority black kung nga man tong ombudsman dito ilangan-langan ba lang ka na din kuan wala na pero delikado o mapabilin yung Jinggoy mahigala mabarogi ko arigi ko sa majority black. Delikado ba next week mga kagalaan? Prison na si Jinggoy. O, muna ang nahitabok kagahapon. Padong piyansa niya. Beato ko nung paminawon ko nung ang kwandong. Ang audio ni, na yung audio ni. Ay, mura man ni Kwan. Okay, Sige. Jinggoy kagahapon adong Sandigan Bayan. Kagahapon ni Senator Jinggoy Estrada makagalan atol ni sa iyang pagpost og bail 90,000 pesos dito mahigala sa Sandigang Bayan, no? Ni post og bail kagahapon kini gawas ang warrant of arrest gahapon. Bat kana nga warrant of arrest mahigala sa kaso na nga graft nga diin bailable pa. So sunod ani mga kagalaan, magungong na unya ang warrant of arrest nan bailable mo ni nahitabo ha. Inigdakop ni Jinggoy mahigala sa non-bailable case, bida. Ang iyang anak ni Jinggoy may napiit day. Money ang insidente. So how much more, inigabot mahigala sa panahon nga mo gawas ang warrant of arrest sa non-bailable case. Patikim ni. So karon unsa may mahitabo. Money giingon Alan Peter Caetano, mauna ni ang mga plano nga naaka din ha, namo diha sa majority, hinahinayon yun mo ugwan. Ipambalhog mga sukit di paminaw. So mahulot ni sila, pilamang kamukha pa sa kagkaso. Kininduha ka mga bilyar, doon na mahigalay kaso ni Daan, kini si Jinggoy, musunod si Jewel, musunod si Cheese. O niya dayon mahigala, doha ka bilyar, si Bato o si Bunggo, ipadama kagalaan sa ICC. O mahulot-hulot yun eh. Pila may mahabilin ani nila lang. Kumaahon. So, pinamalagi na, inikabot sa impeachment, kinsa may mabiraan eh. Kinala na mabira sila, kaya kinala naman og 16 ka mga buto mahigala aron nga makonbikto nila si Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Pero nanigod mga kagalaan nga sitwasyon, ang mga tao nagbantay magod nga, wala naman sa murag martial law naman yung style na eh. So, mo decide ang usa ka senador dili na mahigala tungod sa iyang pag-appreciate sa evidence. Ang may tabuan na, pulsahan na. So medyo ang katawhan mahigala na sayod na ana, dili man na sa mabakak. Di man ni pwede mahigala nga imong kuanon, puyok-puyokon pag-istorya. Malagmit kini si Chase Escudero, malagmit. Kini si Chase Escudero, malagmit mahigalang mabirani kung pananglitan tinudoon na yun mahigalang preso. Kini kanjingoy, kuan naman yun? Moto gingon ni Alan Peter Kitano, aray mo, wak mo yung problema sa minority. Moni ang pag-threat ha, ang mga hulga sa ilang kabahin, balihin mo dili para hayahay mo. Naamo di ha, tinudoon yun mo. Kaya Asas Malkulita, mahigala, Rubin Padilla, apil gong pa sa kagkaso. Ah, mahulot-hulot ni mahigala ang dia sa majority black. Pero unsa may epekto ka sa mga tao nga nagpaniid lang nining sitwasyon naron? Ato isgutag tiwa suman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:44 na.
1: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldesyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldesyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kainit sa panahon pero usahay, mukalit lang po duguan. Maunang usahay, muresulta ni sa ubo-ubo. Hustle kayo. Disturbo sa trabaho, labinag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton, o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labinag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulohang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
12: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
14: Birch

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may gala sa 8:53 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Kini nga portion ito gyud may gala sa Seed Element Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Seed Element Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biri-biri. Hubag-hubag, buni, mga pinakans gagmay mananap og mga insekto, bisa na lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
2: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan mahigala, no? Ang magic number ini sa mga panghitabo sa Senado karon bisan pagpresuho nila kining 30 ka mga senador, kung magpapriso man lang gani ining 30 ka senador, mabarog yun ba? Although, di takahibawa may galag, kinsa lagay mo sukol, papriso, o kinsay, di yun kagwanta day. Kay parehabi ito na ni Ninoy Aquino sa una, papriso ba sila ng panahon ni Marcos nga, senior? Ah, bahala lang mga priso, mi. Si Ninoy Aquino sa si Tufisto Ginguna, nga priso sila, mamato yung style po itong senior, mga higala. Ang dili mo sunod sa iyang gusto, balhog. So, karon, kung mga priso ning 30 ka senador, ibutang ta lang. Ibutang talang, kaya hapit naman sa tanana. Pasaka ang kaso, si Bunggo o si Bato, ipadaa sa ICC. Si Jinggoy, priso. Joel Villanueva, priso. Cheese, priso. Si Rudante Malcolita, i-appel. Kaya pasakaanan po kasong plunder. Unya si Ruben Padilla, pasakaan sa kasong obstruction of justice. Kaya nga no kunong ipasakay si Bato sa iyang sakyanan. Kaya once a town, may galasi. Ruben Padilla. Asa Sir Usminya de at that time, no? Panahon ni Marcos Senior? Napapriso sad mga sugid ni Paminaw? Ha? Unya, kinini ang si Ruben Padilla, appeal, ang doha ka mga bilyas, so kita naman na mahabilin. Tingali, sa IMA, di na kayang ipapriso. Marispital sa gamay, kay Igsuon man. Kinindoha ka kay Tano siguro. O mauna ni mahabilin, no? Butang tayo papriso sa tanan. O di kakuha og 16 votes gihapon. Kay kini magud mahiga lang nakapatik diha sa Article 11 sa atong 1987 Constitution ang pagkumbikto kinahanglan gyud kag 16 kay 2/3 votes man of all nga mga miyembro sa Senado mga kagalaan ang Senate seat. Doon naman tayo 24 ka mga senador bisa pag ipapriso nimo nang mga senador 24 nang lingkuranan ana. So kinahanglan ka og 16 ka mga senador nga mubuto. So, kumusod sa prisuhan ang 13, muantos na may sud sa prisuhan, di isa kakuha gihapon o 16, ma-absulto gihapon si Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
3: Kana, granting, nga, ang ilang tuyo may galabi niya, prapriso lang mo, kutob na diya, pero kumbirahon yun sila, balhin mo dito sa minority, kaya pwede man ang uban na niyo, sige, balhin tayo sa minority, kinisod magkaayo o, grabe naman pressure karon. Inigabot sa butuhay na og di gyapon mabutog conviction. Delikado kayo. But kung makabila sila, ibutang ta lang. Kaya ako may panalisalon ini mga kagalan, pragka-prangka lang mag-istorya. Kini straight to the point yung istorya ha. Kung pasagdan ni mo kining mao mga senador, with all the freedom, karang gawas nun ba sila nga mo decide? Gawas nun sila nga mo appreciate sa mga evidences. Kana bang doon na kay kagawasan ba? Wa ka tiunig pusil. Wa ka, why presyol ba? Kanang i-judge ka yun, based on the merits, o gitanaw ni mo mahigalag, unsagi ang ngayan, ani? Ako mo imo evaluate dili makumbito si Sara Duterte ano eh. Ah, labi na ang presentation na ikabot sa Senate, di man eh, kadtong mga presentation nila sa dito pa lang sa House Committee on Justice, maon naman to ilang presentation sa Senate taken. Maon naman to. Mabita ko nga, ilan maghihurot, tinuon ng ilang, wa na, surprise yung mahitabo Senate na ni Kalakiha. Kadto na lang mahigala o doon na manggali mga bank accounts sina or kadtong sa BIR. Dili na kay nanakadaghan ba? Kay hurot naman ilang maghihurot, dili pa lang daan sa House Committee on Justice. Inigabot sa Senate, the same presentation, wa ganit matandog si Sara mahigala diri sa House Committee on Justice na wa magka-cross-examine ang mga abogadong Sara.
2: Straight to the point.
3: Sa to pa, ilatong gi-build up ang kaso na wa mga higala matandog ang ilang pag-build up sa kaso kung buto naon because walay cross-examination nga nahitabo dito sa House Committee on Justice.
2: Straight to the point.
3: So, kung nanahon mga higala, the same presentation na nagabot sa Senate, naanay mo object. Unya, naanay debate dito ang mahitabo. Mabalansi na mahigala ang mga tao nga maminaw. Ibutanta ko sa Madriaga. The same testimony ni Madriaga na nagabot sa Senate. Ang wak mabatiis mga tao, unsaon pag cross-examine si Madriaga. Masig mo pabor pa yung Sara dito na abot sa Senate na noon. Duhay may tabo niya, either inigabot sa Senate, pwede mga higala nga madihado si Sara dito, based on evidence, pero mahimo po mga kaigalaan nga mapabor niya dito. Wa man matandog si Sara Duterte diri sa House Committee on Justice, nga wa man gani cross-examination dito. So delikado, inigabot sa Senate, dili matandog mga higala ang mga tao ang support magpadayon. Kung magpadayon ang support sa mga tao, nga muligyo ang mga tao sa mot, nga mudapig ni Sara maglibog ang senador. Sa unta man ipag-decide? So wala nga, akong evaluation, akong reading, ani, forecast ako. Kung pasagdan ka ng mga senador sa ilang kagawasan, tagaan sa freedom sa pag-evaluate sa mga ebidensya, pagtanaw, ang angay giyod nga desisyon, dili makonbikto si Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
3: Dili. Pero kung ilang presyuron mga kagalaan, sama ining ipreso gyud ka, balhog mo sa bilangguan, di mo musugot o kwan, ang among gusto, kumbituhon niyo Sara, di ang dili mo, follow na mo, preso mo. Delikado. Napay delikado. Nga naman, tungod mga kagalaan kay kining mga tawhana, I don't know, kinasa si Jinggoy, unsa kaligoon na sila. Ibutang tamahigalag, kay testingan na good, nanagod ka, nahitabo kagahapon. Pero kanis Jinggoy, nakasuway naman ni presuhan, malagmit mo yung Jinggoy, bahala na. Di ko mo sugot sa inyong dikta, mapapriso na lang ko. Pero pwede po mga higalag, may yung Jinggoy, nakasuway naman ko presuhan. Nga, kasuway na eh. At tugi ka ibutang sa presuhan, yun nga ka ng labing kuan yun, nga tagaan yung problema ay mong kinabuhi dito. So inani mahigalan Jinggoy, naanad ni mga kagalaan og bintaha-bintaha nga kinabuhi, nga ipriso ka dito. O niya ingnon ka, mabitang niya pabati-batian, bitaw sila. Mawagin na yung mahitabo ninyo, but there is a way out. Ang sama na yun ang pagkasuryahan ay, simply anang, kwanon, na ay pamaagi, nga dili mo ma-priso. Anya, wahan na ikuan dito, niyabot sa prisuhan. Regular, butangi ka sa regular jail. Parehas si Bong Revilla dito. So, unsa man, imong kagawasan, imong unahon, imong kagalingon, o di igyog ka mo sugot sa mong gusto. So, kina Jinggoy, malagmit mo Jinggoy, okay na ko, preso, sige, preso lang ko. Preso lang, okay naman ko. Nakasuway naman ko presoan sa una. Anado naman sa kuana. Pwede mo ingon Jinggoy. Pero pwede sa mo ingon Jinggoy nga, sa una, okay, matang preso ko sa una. Bata-bata pa mo ko sa una, karongol, ganyan naman ko arthritis. Pumingon Jinggoy, may galang abidadi na nakumakaya ang balik sa presuhan ron. Kahit tinunod ka man yun, mawin niya ang sulting Alan Peter Caetano ha, dili ni ako nga sulti. Si Alan Peter Caetano may niingon. Pwede ba itong mabalik to doon gamay nung? Kang Peter? O, unya na lang isang kwan, unya na lang isang net satisfaction ni Marcos. Kaya ato na yung step by step ang atong presentation. O, mawin niya ingon ni Alan Peter. simple ra magipangayo nila. Balhin mo din eh, sa minority, wa may problema. Kani o, ato paminaon.
4: So, ganun po nangyari. Yung proposal ni Senator Marcoleta nandun po sa Committee on Rules at ang motion po ng acting majority leader is kunin at pag-usapan sa floor. Hindi pa po pinag-uusapan yung merits or kung may masama o mabuti sa puntong yun. Pero sabi po nila na ang isda sa bibig na huhuli. Kaya kita nyo po na nakita nyo po yung palaplano all this time. Arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. So as I said, at the proper time, evidence will come out. I won't go to the merits, demerits. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Kaya wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Ano pa kaya? So again ha, I've communicated this behind closed doors. I've communicated this in rooms like this with the majority, minority. I've communicated it through the social media. I've communicated this with the traditional media. Hindi kami nandito para makipag-confrontation. Hindi kami dito para magbangayan araw-araw. Inalis namin yung impeachment. Straight to
3: the point. Okay, pause dong. Okay, so money. Dili ni gikan ako nga istorya kang Alan Peter kay tano ning istorya. Simple ra kayo ang kalakalan ron. Balihin diri sa amo sa minority. Wa kay problema. Bug na ka diha. Priso ka gyud. So asa man karon og ikaw may senador mga higala. Either mo papriso ka o kila na yung pakahiro ka diha or imo nang kaugalingon mo ikuan. Imo nang dakong sakripisyo. Himuon imo na or mabalihin ka diri ang hayahay kay namong kahimtang diri. Ha? Muna nga, karong Lunes, delikado ang liderato ni Alan Peter Cayetano kay gibira man ng uban ng mga senador. In fact, doon ay duha o tulo ka mga senador matod pa nga ilan ang yung paningkamutang mabira. Ah? Inikabiraan ni mga kagalaan o mailog ang leadership, wa na Blue Ribbon Committee Investigation, ang hitabo ini sila na mo kontrol unya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mao gini, so pwersahan ang nahitabo, pwersahan. Kay balikon ko kung tagaag kahigayunan mga senador nga sila ra mo decide based ilang kaugalingong freedom na free will mahigala mo decide dili makonvicto sana. Pero kung ilang pugson makagalaan di ta makasiguro pa. No? Pero ang mga tao magtanaw magod. Ang mga tao magtanaw asa ang foul, asa mahigala ang nasubraana, asa mahigala ang di na tinarong mga sukit di paminaw. At tumalikan ni karong totoo naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9 size na.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future. ikaw si Cherry.
8: Usa ka full-time nga virtual assistant.
7: Halos 24/7 ko sa trabaho.
8: Mao nga walay tulog og stress
7: kada adlaw bisan sa balay.
8: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
7: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
8: Mao nga
7: stress tabs akong gainom.
8: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
7: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins
8: og
7: niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
9: Stress tabs.
1: Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack nala sa 9-8 na mahigala sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
3: Okay, atong balikan mga kaigalaan. Now, kung dunay kaso, eh kini flood control man kang Jinggoy Estrada kuno matod pa mahigalang kaso day. Ngano sa tanan dunay flood control kay si Jinggoy na may ipriso? Kutob sa mga involved niya, ipriso na. Antos Romaldes may galawa, pamanggani hato doon. So, maklaro ni mo nga targeted mga higala ang ginahimo ron. Wag yun mga higala. Kanagod, umapriso, panalitag sadan, follow tag procedure, okay na. Ipriso na si Jinggoy, ipriso na si Cheese, ipriso na si Jewel, kung follow tag procedure. Pero, nilad paminaon nga, di mo mapriso, kumubalhin mo sa minority. Ano man, gigamit man, gi-weaponize man mga higala, dili na tinuod niya justice itong ipangita. Dili na tinuod niya ni nangita at nag-accountability kung mauhuna. Muna na itabua sa flood control. Wala man. Kinabay gigukod sa flood control. May gala ka ng elected officials karon mga kailangan nga ka ng dunay maka material kayo incumbent congressmen o incumbent senators nga naa as minority. So muna yung dakong kuwan haron. Muna yung dakong problema haron. Nga gigamit. Muna yung hospital kay Tano. Muna yung ato ibalito na si Alan Peter Quetano, okay naman may, pasakaan may kaso skurti, amo ng tubagon skurti, way problema na. Pero ang bati niya, kung inyon ka nga, aribalhin din eh, kaya wag kayo problema. Kung nagani ka na, tuluyan ka na mo. So gigamit may higala, giweaponize, kining inane mga kagalaan nga pagpasaka o kaso.
2: Straight to the point.
3: Ah? Giweaponize. Muna ako mingko, o kasana Jinggoy, kasana Jewel, kasana si Chis Cudero, kung tinuod man galing, accountable sila ng ilang ginahimo. O himo ana. Pero ang dili maayo din ha nga ingnon mga kaigalaan balhin lang mo sa minority kay wa na may kaso. Okay na. So dili accountability. Politika ra gyud, purely politika ra gyud. Mo hinungdan ining tanan mga sukid ning paminaw.
2: Straight to the point.
3: So karon gihimo ang tanan. Now, kung gamitan og pressure ang mga senador, di na to masiguro ang kaugmaon ni Vice President Sara Duterte diha sa impeachment trial, mga sukintig paminaw. Kaya ha, plangka ni ako pag-istory ha. Kung imong pasagdan ang mga senador sa ilang kaugalingong kabubuton with all their freedom and free will, pag-evaluate sa mga evidences, sa mga arguments, sa kaso, di makonvicto sala. Pero kung imong inanion, nga garuyon may galap, pampriso na sila diha, hindi mo sugot sa ilang gusto, di na to masiguro, di po kumuingon nga makonvicto yun sara kay pwede man mga kagilaan nga kining mga senador willing lang sila nga mong papriso sa yun. Ah, muna, ang ilang makahatag o string ano nila ang mga tao. Kung ang pulso sa mga tao mudapig yun sara bahalang magkinaunsa na managana gina sila. Even ang tua sa minority daan. Bisa ka na sa si Subiri mahigala si JBRC today. Managana na sila kung ang support sa mga tao magka ang mga tao the more nga inanion ang mga senador nagtanaw ang katawhan, the more mga higala nga wala na mo function ang mga institutions o klaro kay pinugsanay na, doon na ipuyos ang gigamit, ang mga tao nga nagtanaw, makasabot sila mga higala ani. Unya mo, kapit kamay sila. Delikado ba ang reverse psychology ani? The more mga higala nga imong daug-daugon, the more ba yung mulabanin ang mga tao? O imong pasubraan, mga higala, gukod ang mga Duterte, maayo, delikado kung ang mga tao mo samot hinoon mahigala og simpatiya sa mga Duterte. O mahitabo na maglibog ang senador. Bisa pagpresyuro ni mo mga senador, madaot man tong karir ani, asa man ka, di na ka ma senador sunod or bahala magpapresyo na lang ka kadali diha. Kaya tawag na, hitabo naman lang ni Ninoy Aquino sa una, sa Serge Osminias, la si Teofisto Gingona. So muna ang mga mahitabo niya, mga sukit di Pabinaw. Pero muna niya kong gingon, sama inin Jinggoy, kini si Jewel, dipindi kasi makagwanta nila. Kini Jinggoy, pwede man naman yung Jinggoy. Pwede man Jinggoy, magpapriso ko, bahala na. Pwede. Pero pwede sa mga Jinggoy sa una, napriso ko, okay pa, batanon pa man ko sa una. Kanon, medyo di na madaron, sakit na kong arthritis. So malagmit may higala, madanis Jinggoy, dipindi. Kini si Cheese. Magpapriso ni si Cheese or pwede ba mo ingon Cheese? Okay, sige. Papriso ko. Di lang ko mo-follow ninyo. Pero ang offer ni Cheese Escudero dahil nga balik din sa amo, kay gawas nga di ka mapriso, himuon ka namang Senate President. Kay mauman to'y offer mahigala kang Cheese. Nga malagmit, mubalhin si Cheese, pero di po si Cheese, kamao po sa Cheese mo, timang-timang rin, balhin ko niya as ordinary senator, di, lapog ko. Pero mingon niya, balhin din rin, kahimuon ka namang Senate President. Si Cheese Escudero, malagmit, madaana, kaya nga naman, maluwas naman po ng dungog ni Cheese day. Mingon mo Cheese mo, okay. Mubalhin ko dito, ilagay ko kitang tag pagka-presidente Senate. Ila ko gibutang-butangan, umo na, niya, balik ko dito, ma, Senate President ko, sato pa, pulos na ginikuan yun, pabor na ni Cheese mga higala. Kung madaan nila sa Cheese Escudero, atong basahon natin ng 3 sa kabo, kinsaanin nila ang mabalitok by Monday. Kay kinahanglan magini, doon na magitandog ni Monday ron. Kay otherwise, kung dili matandog ang 3 sa kabo, mahigala, magkahawa kamay sila, bahalang magkinonsa. Delikadong flood control investigation by Thursday, masugda na.
10: Straight to the point.
3: O nilang ikabalakan. O muingon, Jinggoy, lay. Bahala, sige, preso lang ko ninyo. Total, okay naman preso ko, naalam may alaksan nga tambal. Alam mo bang alaksan na yan, 2 times faster ka sa mga kin? Sige lang, okay lang. Kana, maproblema, gisla hinoon po. Huwag maingon si Jinggoy, okay lang, papreso ko. Total, toa naman si Bong Revilla dito. Kinis Jewel Villanueva, og ilang ipreso ni Jewel, o bingon Jewel, sige, okay lang. Basta, ako lang yung barugan ni akong kwan. Ako i-probe sa korting, wako isa, ngato lang ko sa korting mo probe, while in the meantime, sige, preso me, okay na. Kaya ka nang, sakit sa arthritis, matambalan na sa alaksan. Epektibo ng alaksan kay Unilab yan. Gini si Cheese mahigala, tanawon nun gini mo ni. Og imo ning ipriso si Cheese, malagmit mo hilak mo sa heart ani day. Malagmit si Cheese, ingon Cheese nga, doon lang, i-background po si Cheese pagka-aktivista gamay sa una. Isanti pa ni, pero okay na, pero ingon nga, may lakhilak doon si Kwan, heart evangelista mahigala, delikado, mada si Cheese. Pero ang tanaw na ko dahikin, kung bilahon na si Cudero, ang offer kan Cheese dahil nga, himoon siyang Senate President. Og mauna yung offer, delikado, mabalhin Cheese, anak. Kaya naman, actually, kung ilang himoon si Win Gatsalian Magod, karong panahon na, sa ako nang giingon, wala ko problema, Win ha, kamauna si Win, maina si Win. Pero, nini panahon ko sa impeachment, mas mayo nga lawyer na may imbutang ni mong Senate President. Kaya siya man good, maoy mo preside, nini impeachment court. So ako pabor ko, panalitag mailog nila by Monday, ayaw lang sa si Win, ganilang ha, okay, ihatag lang ninyo ni Kiko, pangilinan. Kana si Win Gatsalian, naghuman sa impeachment, pwede na himoong Senate President. But in the meantime, ako dili kay ko pabor dahil kay daghan naging mga rulings nga himoon na as presiding officer. Kaya kurte ko na mo, sir, gun mo as court. Unya ang mga rulings, ang imo mahigalang ang rules on evidence, ang mga jurisprudence, so lahi siya. So ang akong suggestion, panalitan mailog nila, ihatag ni Kiko na, o di gani, kung panalitan mabira na si Cheese, di si Cheese mahimoong Senate President, para matuhay ang atong impeachment trial. Kaya kiniron, tanaw-tanaw na, himadlan ko na to, sa nininintrisi ka po, kisa may madaan eh. Malagmit, may gala, ligon man isla si Kwan. Kinisla si Lorin gani day, mula di na ni madaas Lorin day. Lisod ni Danos Lorin, yung Lorin ah. Akong anak dito sa Lower House, inyo masang gibinuangan dito, Kwan. Ha? Gigukod sa inyo, maayo. So mamili slow rin ang kalakiha. Magka buwag siya sa baruganan sa iyang anak. So malagmit din ni madag balik. Si Pia medyo di ni madag balik kay naman si Peter dito. Managsuon sila. Kini si Joel Villanueva, di pa nato ma di pa nato ni ma basa mga kikilan, malagmit umuingon Joel, o sige kuyog lang ko ninyo. Palawa na ay daghang problema, or umuingon Joel, mapapriso ko, total bata-bata man ko. Kini si Joel, lagi mo ni prisuhon, dahil daghang muhugop ani, kaya naman ilang organization sa Jesus is Lord. Malagmit, magrally sa nito. So kini si Joel, kaya mauna ay nagkapriso, may galak, gawas ni Batog ni Bunggo, ang una ini makakilala, Jinggoy. Una-una na Jinggoy. Isunod niyo si Jewel o si Chase. Unya kini mga bilyar, mga bata para ba ni? Niya mga negosyante, mga sugitig paminaw, gukuro ni mga higa ng ilang mga businesses. So, kung inana nga matang sa pressure ang ihatag, dili na to masiguro mga kagalaan ang mahitabo ni VP Sara sa mahitabo mga higala unya nga impeachment trial.
10: Straight to the point.
3: Pero mga tao nagtanaw nga di naman ni demokrasya ilang gihimo, wa na may kagawasan ani judge ani. Mosamot mga kagalaan o tibugsok ang rating ni Marcos. Unya ang mga tao muhugop gyud. Kana ha ko muhugop ang mga tao. Depende man kay ang pulso sa mga tao dako man nga factor sa impeachment. Dako man nga factor sa impeachment. Motoy nagkalahi kani adto kang Irap Estrada. Wa to mahuman tong impeachment mahigala. Tan-aw mo ang pulso sa mga tao ba? Og inguman ang kang Justice Corona, katong kang Justice Corona, wak mo siya support sa masa. Kay Supreme Court Chief Justice man to, mga kagalan, wak man siya support sa masa. Ang kanigong kang Sara, lisod ning kang Sara, kabantay mo sa mga impeachment nga naagian, kining kang Sara may pinakalisod, nga grabe ang brasuhay. Kabantay ka dahil panahon ni Irap, di man anak ang brasuhay sa mga senators. Karong ba klaro bitaw kayo nga doon ay binirahay, nga hinulgaay? Panahon ni Corona, doon ay to'y mga nanggawas ng istorya makikilan, doon ay mga gipanghata, gikan sa Malacanang, kaya mga ito'y gustong Pinoy may gala nga matanggal ito sa Corona, doon na ito sila'y away sa mga kagalaan, kaya doon na ito'y problema sa asinda nila mahigala sa mga Aquino. Ah. Si Corona may gala, ni Barog masagid ito, mga sukitig paminaw, pero wasay support sa mga tao. So ang mga senator judges ato, kung doon naman ganito'y mga considerations, dili kay klaro, kamantay ka, disinti kayo ang paghukom kang Corona, wag din niya nagkagubot ang mga kon ba? Karon grabe kayo. Binirahay unya di ay ipampriso, di ay mahigalay ofiran nga balhindir sa amo para wa kay problema. Ang majority ng mga senators hapit sa hudton tanan sila ani gukod. Karon pa ni nahitabo. Ngano man ang subject for impeachment si Sara Duterte ligon og support sa masa. Ilang tinud-on yun nga mapindaw nila kay umusipyat sila mahigala mahimo ko ni presidente sa Pilipinas.
10: Straight to the point.
3: Muna nga, very kwansad, thrilling kayo ni ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ha? Himuon tanan, aron nga ma-pindown siya, di na siya kadagan, okay na. Kay kung usipyat nga dili makonbikto, ang kapalit ni Miguel mahimo mas ang presidente. Lahi man itong kang corona nga, total, o ba konbikto sa corona, di konbikto, pero dili makonbikto, okay lang. Nya wa po yung mga tao may galang na rally at noong panahon may galang corona. Kining kang Sara, labi na inig render na decision ane, paminaw ko, doon naging maglali ane. Kaya doon naman siya support, di kang sama sa mga sukit ng paminaw. Sumuni ang kalainan. So karon binirahay, klaro kayo sa mga mata sa mga tao, lahi ba ka ng senator judges at kang corona nga doon na to mga sabot-sabot, doon ay nadawat ng mga pabor, mga higala, di kang sa Malacanang, kaya klaro-klaro lang ha. Kwarta mga kagilaan, ipaagay mga projects na doon ay mga nadawat, matupas sa mga nakuha na itong report. Pero dili kayo madisintir kayo ba? Dili kayo yun niya, klaro yun. Ang karong mga kagilaan, klaro man niya binirahay yun mayo. Gubot mga kagilaan ang Senado. Sumpay ni sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unya kumakita sa mga tao nga wa naman itarong ni musamot katibugsok ang rating ni Marcos. Tanawa ha, asa man tong kwandong. Dili ni ako ha, SWS ni. SWS survey, mga sukit ni Paminaw. Ang rating ni Marcos, ha, niadtong milabay mahigala nga March 2026 o November nga rating. Tanawa rin ko, no? November nga rating ni Marcos, -300. Ah, -300 sa November ni nga rating SWSD. Dili ni ako ha. Dili si Rufil Banyo ka nag survey ana. Social weather stations. So base sa survey sa social weather stations ni tibugsok -3 si BBM. Nya karon mga higala kini karon na March. Sus ni asinso eh. Kaya nahimo man -15. Unsa may implication ani sa impeachment, mga sukid tig paminaw? Unsa may implication ani? Ato ipadayon naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 9:23 na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami! Undangi ang drama.
3: Angeline!
4: Nakoy, na-discover nga timplado na. Lami ang...

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna, mga kaigsunan, alas 9.31 na sa atong uban-uban. Karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Kini nga porsyon atong kalato may gala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa mundugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mo sugar? Basin may diabetes ka? O niyawara ka mahibaw? Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana kalason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ng pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na hulata pa nga magkaglabi imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pud imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan, may gala. Dili ni ako nga sorbi ha, kay kini mga tao, no, ma naiuban may gala nga ganahan sa kong komentaryo, na po iuban, masuko. Ah, o nasuko mo, relax na mo diha, no? Ay laga suko-suko diha, kay analysis mo ni ato. Ang uban nang alipay, ha? Kini plangka-plangka man ako pagka-istorya. Imong tagaag freedom na mga senador. Tagaag kagawasan ni mo na pag-decide. Di gid mo kumbikto sana. Plangka na ko nang pagka-istorya. Pero kung pugson sila, gamitan og gahom, ipapriso ang dili mo sugot sa sugo sa administrasyon, di ta kasiguro. Unsay madangatan ni Vice President Sara Duterte. So ni anang panahon na, panahon sa paghukom na, ang mga senador by pugsanay na mga kagalaan, ang makahatag o strength nila, mao ang katauhan, magtanaw sa puluso sa mga tao kung ang mga tao, hugop ba ang support ni Sara? Kaya mura gani mga higala o ngantong-ngantong murag mulanay ang support sa mga tao, di na sila mag-desod o decide. Pero tanaw nila mga higala nga, nihugot ang support kang Sara. Unya si Marcos mga kagalaan, bisag naan niya ang tanan gahom, pero nitibugso kanyang rating. Karon naman, negative 3, karon sunod na, negative 15. Sa sunod nga survey, ano yung may tabo ni Marcos? Labi na ang mga tao, makahibaw nga, binuang naman yung kalakihan, kini mga senador, di naman yung mao, wa naman yung mamao. Ha? Kanina bang mga tao, mga higala, kasabot ka ba sa unsay na mao o unsay wa mamao? Prangka-prangka, pagkasturihan, nagilumhilo mo na ng uban din ha. Puyra at itong mga binayran ha. Kanang mga tao nga wa mabayre, mo evaluate tayo kag klaro-klaro lang. Kasabot pagkag kini na tarong pa ni, kini di na ni mao na ilang gihimo. Umusamot o katibugsok ang rating ni Marcos, medyo delikado. At ano ha, ang SWS survey result. Pag March, asama to dong, ni anang March 2026, karona, social media station, compared ni mo sa ni atong 2025, November 2025, negative 3. Kanaha, negative na ganyan ang daan. Sus, ni asinso pagid karon kaya nahimo namang negative 30. 15. Kana dili na ako. So masuko mo at mo kasuko sa social media stations. Kaya ako igor mo ko na discuss ana. Di man ako may researchers ana, researcher. Taga SWS man. Nga ni ubos ang pagsalig mahigala mo kasabot sila wa ni Ayos Marcos. Inig abot mahigala

0: impeachment ang mga tao mo tan-aw na unya ang mga senador nga mao'y muhukom magtan-aw na mahigala asa sila mudapig. Of course dili ni kuna prangka ni pagkaistorya, straight to the point nga pagkaistorya, tan-aw sila sa pulso sa mga tao, di na malikayan because politicians kini mga tawhana na
1: straight to the point.
0: Di ni pareha og regular court mo na nga kining impeachment sui generis ni kay regular court punta ni o judge nga regular mahigala kana naas tong regular courts ang tan-aw sa ebidensya. Ngunit ang tibang-tibangon. Pero kini mga senador, mutan-aw na sa ebidensya, mutan-aw po na asa ang suporta sa mga tao dahi, dili na malikayan. Why? They are politicians. Ah? Tanawag ko na ang mga senator judges, puros ba na mga abogado, dili. 20% lang nila abogado. Kanang uban, inato lagi na mga higala unsa pag-appreciate sa evidence. So, itan-aw nila sa mga tao, o ang support sa mga tao, si Marcos ni tibugsok niyang rating, bisag iya tanang gahom sa pagkakaroon, unya ni tibugsok, nga musamot pa ni katibugsok, nga si Sara mutaas o musamot pagkataas, malibog senador. Kaya makapugong ini ron mga higala, ang kanina malang mga tao. Mauna malay makapugong ini sa mga umaabot ng mga adlaw kung madana ang tanan mahigala at pulusahan. Ha? Mismo bitaw kini Jinggoy mahigala, tanawon man niya, magpapriso ka, total, papriso lang niya. Pero mo lagi ngayon, mayon Jinggoy sa una magod, bata-bata pa ko, karon mo lagi sod na. Kay nana ko'y arthritis ron. So atol inyo, sige lang Jinggoy, ganahan ka mo papriso yun. Papriso lang, naralagi alaksan. Yung Jinggoy na ang alaksan magod, nana mo ng alaksan daan sa una. O pero karon may taas-taas yung pangidaron, pero kining alaksan karon 3 times faster na. Ay kabala ka na arthritis, agkaang no Jinggoy hapon, ha? Ay kabala ka na, kaya ano, na, ati pakita to kayo na model na ba tayo ng alaksan gamay? Ano, ano, oh, yun yung love niyo, ha? Yun yung love yan, oh. Money mahiga lang, alaksan extra, ha? 3 times faster, mga sukid, di paminaw. Ah, ay, mora ni tambal Jinggoy dito, mapriso siya dito. Huwag doon na yung sakit ang arthritis. Works 3 times faster than Alaksan FR. Morning, Alaksan Extra. Ah, sa tanggal higa, mga higala, da pa mga itong advertisement. Pros dili patampadayon mahigala kay mura og maka-stress ning ato mga balitaron. Ah, do na nay mga gahapon mahigala sa Idol Boy King, sa Idol Mikey ni sayaw dire mga sukid ning paminaw do na nato sila ilang entry. Pero sa Idol Aiko do na po entry dai sa atong sayaw mahigala sa kwan. Indot niya nga pagkahimo nitong jingle mahigala sa Straight to the Point. Dili patampadayon sa discussion kay pradi mo ma-stress din ha. Adi ah, mahigala entry sa Idol Aiko, sila sa Idol Kenny. Asa man to dong be? Ato sa pakita dong. Asa man tong kang Idol Aiko be? Kani kani. Ni Idol Aiko. Amo to iya. Ah sige, tukar ko no dong be. Ari sa tabi.
2: Andam na ba?
0: Okay lang.

0: na una.
1: Oh, bawasa sa stress, mga higala. Kaya ganito mangisgutan nun, mulatag mahugot imong dughan, mga higala, na unsa naman yung panghitabo sa nga atong nasod. Aristas at sa lighter side, mga higala, sa adlaw karon. Sunod ni Idol Aiko, niya pa si Idol Kini. Bi, atong kuwan ko nung ka Idol Kini dong. Asam to? Asam tong Idol Kini o si Idol Mikey? Gapon sa Idol

Ah, si Idol Mike ito, may gala si Idol Kimi. Ang ato may galang lain nga atong gameplay dire mga kaigalan, pawala ni sa stress o sa mga sukin di maminaw. Kaya naunsa naman yung mapahitabo sa itong nasod, pero na apod mahigalay father and daughter nga ni padapod sa ilang sayaw kasamang names. Asawang to names, we ato sang paminawan kadalibi. Kani.

0: una a una.
1: Ok, sumo to mahigala ato lang sa itong i-play kadali kay para mawa atong stress kalong buntaga mahigala. Balik tong gamay, be, kani-kani. Father and daughter ko na doon, be. Kana-kana, sige. Diin ka nilang ikon, no? The Prince Casada, alam mo ni. O niya, maayo pong pagkasayo, mahigala. Ilahan ko ni mga dansiros kayo kasamang, okay? Ah, sige, balik ko na doon, be.

0: una-una. Sugod!
1: Yo! Okay, maunin mahigala ang ato mga gipakita mga kahilaan sa mga interest, mga sugid ni Paminaw. Okay, unya arita mahigala sa atong good morning, dayon asaman si kasamang Arvin natin mga bisita sa dili mga kahigalaan, kaya doon na na yung mga problema sa mga higalang atong entertain dili sa kahanginan mga sukit ni Paminaw, no? Unya ato sa hisgutag tiwas, unya po mahigala ning panghitabo sa atong nasod mga sukit ni Paminaw. Og ang dugang pamahigala ang katong kang Amy Marcos sa niya video presentation na kalutong taod. Standby sa mahigala to sa ibadangat na pipila ka mga mahinundan ng pahinomdo. Atong takna alas 9.42 na.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
3: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa humesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Mas maayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pag mag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Amy Duyag Pakarat o Pagadian.
2: Maayo gani kay ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
7: Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto. Hangtod sa 8 oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
8: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
8: Food's here, guys.
7: And feel the vibe.
9: Best concert ever!
7: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Armor up for adventure with Biogenic.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
11: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
12: Drink responsibly.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
14: Atong attack na mahigalala sa 9.48 na sa Banuban Karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
14: Ining a portion to gilato mahigala sa sugar troll, daghan karon ang dunay mga gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, ingon man kining diabetes. Kung ikaw na aniini, dunay herbal food supplement niya para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod o katulog sa maining insomnia, constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
13: Straight to the point.
14: Okay, mga kagilaan, ining puntuhan natin mga bisita o sa atong sibianan, kaya doon ay mga reklamante, mga higalang ato sang atimanon. No, kay doon na sa problema sa mga higala. Muna nga ni Akanos itong sibianan sila. Ato ni hatagag pagtagad unsan ning ilang mga problema, mga kaigsuna. Ito kauban nun si kasamang RV Veloso sa atong Complaint and Action Center. Yes, kasamang RV?
15: Yes, maayong buntag kasama Attorney Rufiel ingon man sa atong mga suking tigpaminaw. Maayong buntag lain na sad nga complaint na atong nadawat kasama Attorney Rufiel. Actually, mag-usa kabuan na ni sila kasama Attorney Rufiel prior sa ato ang initial nga pagkiginabi kanila kasama Attorney Rufiel kay tungod sa ato ang proseso sa dinhi nga ato yung hatagan og lugway aron nga mahibaw ta kun da pa bay dugang response or alibyo ang kumpanya nga gireklamo kasama Attorney Rufiel. So moabot ni sila sa 20.
14: So wala ni ingon niya pag-abot sa ato sibianan kasama RV nga atong gi unel dayon, ha. Ato ipaklaro na nga nanganhin na sila wa na to ni maunel dayon, ato gi pangita og pamaagi nga basig madara na to sa off-air. Mm-mm. So karon na itong gidala on-air kasama RV.
15: Yes, kasama Attorney Rufiel. Inabagan sad sa recommendation ni Konsehal Francis S. Paris, mooni sila nga ni Anhi sila din hikaroon kasama Attorney Rufiel.
14: Pila ni sila tanan? Pila kabuok ni tanan?
15: 21 ni sila kabuok kasama Attorney Rufiel, pero as per ilahang request nga i-blur lang sa ang ilahang mga naong kay sa pagkakaroon, nagtrabaho naman sila sa lain nga kumpanya.
14: Okay, okay. Mm-mm.
15: So, ang pasiuna ni ini kasama Attorney Rufiel, ni dangop ni sila dinhi gumikan sa complaints kabahin sa ilang mga benefits as much as SSS, pag-ibig, PhilHealth nga wala gyud ni mahulgi sukad sa 2025 kasama Attorney Rufiel. Unya nakaltas ni sa ilang payslip gani na ani sila yung mga gidada karon nga mga payslip kasama Attorney Rufiel aron nga ikapakita sad. Gawas ni ana kasama Attorney Rufiel ang ilang 13th month pay wala sad na mahatag. Ang ilang pension plan, ang ilang employee savings wala sad ni nahatag, pero monthly ni siya gididak kasama Attorney Rufiel. Og ang ilang gidugayon no nga pagstay sa company kasama kasama Atty. Rufil, mo last ni siya og mga 16 years nga nagtrabaho og more pa kasama Atty. Rufil. So muna nga ni anhi sila diri karon gumikan kay atol sa ilahang pag-resigning. Hawa naman ni sila kasama Atty. Rufil. Giingnan sila nga dili nila madawat katong tanan nga akong na-mention kasama Atty. Rufil gumikan kay Duna Kunoy Company Crisis. So kita sa DYHP kasama Atty. Rufil gumikan sad sa atong gihimo nga proseso, nag-email dayon ta na nawag ta, wala may response, so atong gipaagi sa email kasama Atty. Rufil. Based sa ato ang kanang email dito nila kasama Atty. Rufil na ngayo ta kung unsa man ni ang nahitabo ug unsay reason nganong wala gihapon mahatag up until now nga 2026 na kasama Atty. Rufil, unya ang ilang gi-respond sa atoa is dili sila giallow nga mo hatag og any comments sa maong reklamo gumikan sa nagpadayon nga kaso. So nangutan na ta kasama Atty. Rufil kung unsa sad ning mga kaso gumikan kay sa atong papangutan na niining 21 kabo kasama Atty. Rufil, wala man sila gi-file nga kaso against sa maong company kasama Atty. Rufil. So kani siya construction company ni siya kasama Atty. Rufil.
14: Okay. So niana ato mga bisita karon sa Sibianan, no, mga trabahante ni sila niining maong company. So pila ka tuig na kasagaran na naalin he? Ano na ba ho? Sige, ma'am. Ikaw, ma'am. Bila katuig na ka?
3: Almost 10 years.
14: Almost 10 years?
3: Si, 16
8: Kuan, 16 years.
14: 16 years. Ikaw, ma'am?
3: 10 years.
14: 10 years. Ikaw?
16: 12 years na ako.
14: Buy-ubay din, no?
3: Daghan.
14: Dili mo na ko panganlan lang. No? Kaya di mang magpablur mang ganit mo sa inyo na. Ang nganlan na hino na to. Okay. So, ang uban, tag 10 years, ana? More or less? 5 years. Ang uban? Okay. So, naon sa mahitabua? Sa to pa, kining inyong... Ang 13-month pay nga inyo daw ito noon, karong pag-last na nga, Juan?
3: Pag-last year.
14: O sa mga tabu ang nahawa man mo sa company?
3: Ningagwa na lang, Mike. Wala na may ka-uyon.
14: Wala na mo ka-uyon.
3: Sa naitabu.
17: Actually, gi-floating may ala.
3: Sila, lahat na situation.
14: Okay.
17: Uban, gi-floating ang uban niya. Ni, kuan man sa to sila sa meeting, kuan. Mao to na resign na lang, Mike. Gi-floating man eh.
14: Gi-floating mo. Ang inyong kaso, ang sampon?
3: Ako kay wala ko voluntary resign jud ko.
14: Oo.
3: Ning voluntary resign ra ko kay moto wala na ko kauyon sa pamalakad ba.
14: Mm.
3: Then kaning uban nila gi-floating ni sila og kalit. Pero before ana na hitabo is gi-meeting mi tanan ni hangyo ang among amo nga kuan kumahimo ko no mga resign ang uban kay mao lagi nag company crisis na.
14: Mm.
3: Oh, so moto mga December 29 diha namin nakadawat og memo nga March pa daw among 13 month.
14: Mhm.
3: Oh, so naabot nila ang March, wa gyud gihapoy mi 13 month.
14: Okay.
3: Sige ra mig saad and then karon kay giingnan na pud mi nga schedule. Then wala gyud pa naitabo sa schedule.
14: Okay. So wala 13 month sa last year nga 13 month mandatory man is balaod nga muhatag sila. So, wala nila mahatag ni. Napatay number nila ang atong tawagan?
3: Pwede.
15: Yes, kasama Atty. Rufil, ato nang i-forward sa newsroom para atong initially matawagan sa on-air kasama Atty. Rufil.
14: Okay. Kining pension plan ninyo, sa mga pamaagi di ani?
3: Kada salary.
14: Padol. Sige, explain ko nulay.
18: Kaya na siya, attorney, ka ng, upon regularization, na ay marag ka ng savings nga i-deduct sa company kay murag savings na mo ba nga ang company ang nag-keep then mura if ever need me so pwede mi maka-loan then usa sad sa reason ako personally usa sa reason nganong nagdugay ko tungod ana kay pagsulod jud na ko attorney that was 2015 kuan na siya ang rule ana is if ever mo resign me kato siya nga amount is ma times 2 regardless sa tenure then dayon nakalimot ko kung unsa nga year giusab nila which is nami copy sa memo giusab nila nga if 5 years 50% kung ako masayop niya 5 years niya 10 years 75 then 15 is 100% so since last so mo na among gikuptan niya after ana pag kuan ana mga matod since wala man mi kadawat og 13 months on ang uban na mo ni voluntary resign na lang aside sa katong problema nga walay remittance ang mong SSS pag-ibig and PhilHealth niya So nagpagawa sila prior ato na mention ganina nga nag-floating og employees.
14: Mm.
18: So prior ato attorney nagpagawa sila og memo nga suspend ang employer share. So bali ang amo rang makuha is ang katurang amo ang kanang contribution regard sa pension plan.
14: Mm-hmm.
18: O nya kanang murabag kanang kana ganing nagstay mi tungod ato baya kay we're hoping nga kay dili sa kanang 5 years is kwan baya murag dako jud siya nga amount attorney ba. Pero
14: pag change sila sa ilang policy gipahibaw mo
18: gipahibaw mi attorney pero kato nang kuan na mga around February na ba to o daghan ang ni-resign so
14: so dili di ingon nga ipahibaw mo daan pag sugod yun ana
18: dili
14: okay
18: so, oh mao na siya
14: actually kini pila man ka tuig nga wa ma-remit ang inyong SSS
8: ang SSS kay
16: June
8: nag-start
16: June 25
8: ang amo yung PhilHealth kay 2024 pa last
14: wala ma-remit sad
8: dahil among pag-ibig last year sad August ang last remit
14: okay kay kini sa SSS pwede man ni matawagan to ang council sa SSS sila mismo magpasakag kaso ani
8: sige attorney.
14: Ang SSS mo pasakag kaso sa kumpanya nga wa mo remit unsang kumpanyahan ni ngalan
19: before
14: unsa man ni say tingog lang
17: Cascret Builders
14: unsa ni
17: Cascret Builders Incorporated
14: Cascret Builders okay so Cascret Builders asa man nabitan ni ilang kwan talisay ni
17: Barangay Kansuhong. Kimba Kansuhong.
14: Kimba Kansuhong. Oh, mabati ta din sa Kimba. Medyo. Ha?
19: SRP Road.
14: Ah, okay. Dapit sa SRP Road. Okay. So, mo na din dapita. Okay. Construction company ni CDI. Atong tawagan siguro suway. Ang kwan. Actually, pwede mo adto gyapon nagduli ani. Kay aron nga masitol ning mga igre-remit nila.
8: Actually,
14: pero
8: nami uban ka uban attorney. Dito na sila og dole.
14: Mm.
8: Dayon pabton pa og third call. Dayon ini third call kay wala mi sure kay wala man mi ka-update pod. Then sa NLRC dapat mi kauban nga ni dole dito. Nabot og third call dayon dili sila moabot on time. Ang mga HR. Dayon inigabot dito so ang gibuhat sa NLRC murag ni final lang og case kay murag naluoy na sa among mga kauban ba.
14: Yeah, okay.
8: Ingnon ra nila nga kanang file mo kaso kay ready naman among tulo ka lawyers murag ilang hambugan ba imbis maluoy kay sila sa mga tao.
14: So, kining employees pension plan niyo pila man po iiban ni kada buwan sa inyo sweldo?
8: Lain-lain ang kon, depende sa rate.
14: Okay, unsa may pamaagi, unsa may formula nila nga kuhaon? Pila man ang makuha? Example ang imo, pila man imo?
20: Ang sweldo attorney kay i-divide og 24 mao nilang kanang computation sa pension plan. Mo na i-deduct taga sweldo.
15: Based sa example diri sa ilahang kanang payslip attorney refill. Unya
8: kanang pay plan, kanang
15: na nakabutang diri nga pay plan contribution, okay. 625 pesos attorney refill.
14: 625 pesos kada sweldo ni.
20: Based sa sweldo kada, niya.
14: Kada buwan or
20: taga sweldo.
14: Kada 15-30?
8: So mo kung in 1 month, 1 to 50.
14: Dako din ninyong kahunog maon. Kay pila ka tuig mo? Oh, depende sa rate pod. Yung ano di man na ihatag ko eh?
18: Ihatag man nila attorney pero wala pa. Murag ka nang, di ba ang kwan is, ang last pay nang resign me is mga around February, March na iuban nga. Last year pa. December pa.
8: Ang ilang share,
18: ang katong sa ilang company share. May dili nila ihatag.
8: Naman to sa among gipinagpirmahan attorney nga.
14: Sabado mga puno.
8: Wala
14: tani pirma nag.
17: Nag-memo ba to?
8: Adi ba sa katong sabot ba nga ang 5 years ka mao ni mo madawat.
14: Okay. Ato suwayan og kwan. Ato suwayan og kinani ang tawag. Kinsa may HR ninyo? Singan ano niya?
8: May Helen Canyas.
14: May
8: Helen Canyas.
14: Kisa tag iya aning construction firm?
17: Antolin Montuerto.
14: Antolin Montuerto. Kisa sa Lurian, unsa man eh?
16: Presidente na Tiron. Presidente na Tiron.
14: Mo ni Presidente Tiron. Maya makontak na to ni.
16: Iyan ang anak.
14: Okay. Sige. First number way mo tubag, second number of unsa may kwan? Pila man ka number na ani niyo? Kay di asin day ken galiniya. Day kwan as kuno day ken bay unsa na kwan day ken?
21: Attorney Rufil, atong itawagan kining duha ka mga cellphone numbers nga gihatag dire sa atong newsroom para atong tawagan. Ang unang sa ila man ning HR Attorney Rufil, ang unang number mo ring siya pero walay mutubag. Ang kining ikaduha nga number off Attorney Rufil. Pwede tingali atong mapabati po don air ang kuano pagtawag nato. Sige, unahon nako dire sa first number, unya, inigpindot na ko kasamang key on air dayon, ha? Budayal ko, attorney.
14: Okay, okay. Ato sa tawagan, ha? Palama, in fairness nila, mga higala, ato mapaminaw ila side in the RV. Klaro to lang. Okay. Sige, day. Makalo na.

0: Pa may matubag.
1: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Way matubag, no? Kanina bang Kimba Talisay, doon lang magkini, mabati man di HP da. No? Huwag ka nga minaw siguro sa nato sa karong panahon na.
2: Sobrang bagyod ka ita diha sa Talisay.
0: Puriyabuyan. Kanang Kimba. Nga naman nga may matubag nila. Kaya itong gusto nga itong makuha ang side sila. No? Among paminaon kay nga umuman mong bayad sa 13-month pay ninyo. Nga bayro nun. O niya, kining SSS, ang PhilHealth, ang pag-ibig. Niya, kining sa pension plan, ibalik na kay sa mga tao mana. Kaugalingon mana. Inya, gididak ni. Pagsugod og didak baya, di ba na pwede nga maghimo kag deduction sa sweldo? Ipapirma mo ani?
3: Basing gigamit, guro na nila.
0: Nandunay, kwan? Basing ipatantuhan pa siguro nila ni. Kay ka na bang sweldo, kwan ba yan? Di ba na pwede nga doon na deduction? Doon ay mga statutory deductions, of course. SSS, pag-ibig, yun na, automatic na. Kay under the law man, deduction mo na. But kanang other deduction na, as a general rule, di ka na pwede. Di ka na pwede. So, karon mo na, ang tanak ko, doon na ba mo ipirmahan, ano, pagsugod? Nga mo pa-deduct mo sa sweldo?
4: Automatic siya, it's a regular.
0: Automatic, ano ba sa mga regular? Uy.
4: So, kung trust at me, attorney, so, tungod atong kuan, katong kuan lagi nga, ining ma-resign me.
0: O, ma-resign.
4: My employer siya. O, katong amo ang, katong certain amount, maamo anya, plus the certain percentage nga employer share.
0: Mm-mm. Ang inyong amount mismo nga, inyong contribution, gikwintahan na mo, wala?
4: Wala.
0: Wala pa mauli as ang inyong kaguling kurta?
4: Wala pa man, di ka dawat sa last pay, attorney. Kay inungan
0: so, add to na sa last pay?
4: Yes, attorney.
0: Sige, ang saman.
5: Ang akong giyari dire, nang inaot ko nga, makuha ang akong last pay. Yeah. Nag-resign ko atong pag, katapusan sa July, sa 2025, last year.
0: So, hanto doon, wala pa makuha ang last pay ni mo?
5: Wala pa.
0: Ngano man makuha ang kasunod niya sweldo wa dai ihatag?
5: Wala.
0: Unsa may ilang pamaagi dai ko no? Inig inana mo resign ka, kanu sa man ihatag ang last pay?
6: Sa naandan jud nila
0: ato. Naandan jud sige ikaw sir.
6: Sa naandan jud nila ato ni 1 month yun ang ilang gihatag.
0: Okay.
6: Unya karon kay nang uban gani ni abot no gani og 6 months.
0: Wa pa gyud.
6: Wa gyud mo.
0: Unsa may katalungan nila pag adto ninyo so, wa pa mang last pay?
6: Wa ta sila huna-huna ug say.
0: Oh. So ang imo pila ka buwan namo last pay nimo wa pa makuha nimo?
7: Kuan ko ni resign February this year.
0: Hanto nun pa?
7: Oo, dayon. Ang ako ang concern po is, example like sa SSS, mm-hmm. na ako'y loan ana, kompleto akong deduction sa loan, kompleto deduct nila, then wag remit, so ang naitabo ka ron, bago na akong employer, triple na akong deduction kay giapas.
0: Kaso ba yan na?
7: Oo.
0: Ato tawagan, natay, kuan ito, naman ko'y kuan sa SSS?
7: So, triple akong deduction attorney instead. Example, maura ni nga amount, karon na triple siya kay gigukod sa akong new employer ang ilang lapses, nga instead sila ang mubayad.
0: Mm-hmm.
7: So, mas nadihado sa akong ang part, kay murag ako na noy nagtapal sa ilahang mga kuan.
0: Kaniha, basig malimot sila, ane, mga kumpanya na minal to karon, naon niyo yung mga empleyado, pag reklamo ini sa SSS, ang ilang lawyer sa SSS may mugukod nila. Violation under the law na. So, tawagan na itong SSS karon after siguro itong program na siguro, no? Nanam tayo mga nga, anong latananday, no? Atong,
2: pag-isigalan
0: tani sa SSS. Pero itong gitawagan o balik kay, number one, ang inyong last pay, ang iya July pagod. May na imo kay February pa man. Asa man to? August pa itong imo? Hantulon. Sa may sultin lang, anong dugay-dugay man nila? Kuwan mo balik ka dito, suktan mo, kuwan dito, nga ni ame kay manukot me, anak.
7: Dili mi pasudlon attorney.
0: Di mo pasudlon sa padol.
7: Sa na mi pasudlon ang mga ni-resign niya, mo update mi sa HR sige han ra mi ingon ambot wa mi kabaw, wala pa mi kabaw.
0: So di mo kapanukot og talong kay di mo pasudlon sad.
7: Mong ni naabot sa point nga ni duol na jud mi diri nagpatabang mi.
2: Oh. Siguro ka sa matter feel mas maayo sad nga ma-explain na to sa on air alon sad sa public knowledge pod no kung unsa gyud di ay ang rules aning last pay kasama attorney Rufil.
0: Kinahanglan nga mahatag nila na. Ang agdili nila mahatag nga hinaguan man sa mga tao.
3: Isa ka kinsina namang trabaho, ana.
0: Oo. Oh. Kanang pagsildo under sa balaod, kinahanglan man imong ihatag na once in every 2 weeks or twice a month. Mao na say, kwan, wala exception na. Bisa pag may kag-last pay, ihatag nila na. So ilang gihimuan ay magkanimaon na ilang kalaki, kana akong gitake ang inyong pamahayag gani mo na itong gitawgan. Tawgan ito balik, David, kay ano maning di makontak. Napailain na number? Sige ko no.
8: Ang ikaduhang number, Atty. Rufil, mo'y ato na sang dialon pod, no, para probar nga ito niya nga ato git siyang gikontak kining ilahang HR.
0: Kasi nga ng HR, May? May Ellen Kanyas. Ang tag-iya ni si Lorian Mantuil Tolim. Natin number ano ni Marian? Lorian. Lorian. O si Antonin, Antolin Montuerto. Sige daw. Nanaday, atong kontakon ko na balik.
8: Akong i-dial, Atty. Rufil.
0: Okay. Sa gamay lang mahigala, kaya ito lang i-dial dugang.
1: Cannot be reached. Uy. Please try again later.
0: Ngano nindot lagi tingog ning tubag. Lagi kato katawa mahigala.
8: Ato dialog balik tong first number Atty. Rufil basi pa di ay basi
0: kato, kato muring. Kato muring. Sige, muring. Sige. Okay, kanang muring. Ipabatid na lang on air. Dial pa na to. Okay. Ready, Kay? Okay na. Tingog na. Okay na.

0: Wa mangyon. Sama na line number? Beka na line number ko no. Atong tuyo may galang atong makuha na. Sige, kuha na sa aday ka ng line number. Bida na yung kalaki ha. Ah, hi. Oh. Kini nga portion sa mga kagalantod ka na to sa The Original Koi Herbal Retali Supplement. Ang Original Koi Herbal Retali Supplement, doon na kini ng kadayang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang Original Koi Herbal Retali Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing o FDA approved mga higala. Bisan sa bagong karton o advanced formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Yes, and RV, kumusta man aday?
1: Yes, kasama Atty. Rufil, atong gi-forward dito ang mga upat na ni ka-numbers kasama
0: Atty. Rufil. Oh. Oh.
1: Labaw pa man ni sa kanabitawng nanguyab kasama Atty. Rufil. Kay tanan yun na tong number ato ang gi-soyag tawag kasama Atty. Rufil. Pero ang usa, off, ang tulo, maring kasama Atty. Rufil. Pero Amerikana, may motubag.
0: Oh, nindot tingog. Nindot tingog tong one. Nay, magsigig ring. Sige lang ring, sagyod. Napi motubag, nindot sa tingog. Atong kaluhon sa mga higala habi.
1: Last good nga number nga gidial pod si kasamang Ken kasama
0: kanay, kanay, oh.
2: Please check the number and dial again. Please
0: check the number. Akin ang inyong opisina Kimba makani talisay. Na ba signal na Kimba? Ha? Basigwe signal cellphone diha. Okay. Pero kanin cellphone na itong panawag?
1: Personal numbers maninila kasama Atty. Rufil. Oh.
0: Basta nung why signal dito sa ilan napit? Sa panigawan. Pero magting man. Kaning uban, sige magkuhan. Nahurot na upat ka numbers itong nahatag. Oh, wagi hapon. So, ani atong buhaton, ani? Kinini ang presahon tala ni sila. Mapail tag kaso sa libon na lang, ani? Para mapugos like atubang. Ikaduha, ang SSS. Pero ato ning isgutag dugang day. Atong gikuan mo may maayo atong padan-an reporter dito. No, atong pa ipatok-tok dito.
1: Pwede gihapon kasama Atty. Rufil.
0: Sa manay guardia dito na ay compound na. Unsa may ko palitan mo padami reporter dito sa may mahitabo dito? Oh, pero Lunes panalitan o sa weekdays.
3: Naa. Pero wala guard dito mga admin ra nga gi mo abli sila.
0: Ang kisaman ang tag-iya, ang manager, ang president nila wa asama na to ni Makwan. Naa na dito. Unsang adlaw kasagaran naa dito unsa orasa? Para mo padad-an dito ang reporter.
4: Kuan Monday to Friday attorney. Man, oh. Kuan. Kasagaran maabot sila mga 9, 10. Mao na kasagaran maabot ang amo.
0: Mga okay. Kay aron niya ma kuan ba? Ato ma istorya inyong amo ani. Uli madadi. Ngalitas kaso na lang day og maohon ni. No? So in the meantime, kana lang sa ato mga kuan, anyway, after itong programa, atong paningkamutan gihapon nga mahimutang mga lakang labot ani. Ha? So kanina kuan siya, nung sanay nga company, Cascrete Builders Incorporated.
5: Before na ito ni last bus muna siya, bus muna group of companies, ilan ni Cascrete Builders Incorporated.
6: Branch na sa Gihimong Branch ba?
0: Gihimong Branch. Okay, Antolin Montuelto mo'y tag-iya yun. Kini si Lorian Montuelto Lim, iyang anak ni. Okay. Ato ipanawagan ni si Kwan, Lorian Montuelto Lim, o gain ni siya rondapit, kinsa may nakaila ini, yung nangita ang taga-dewe HP niya. Ha? Ha?
5: Tisa po yun.
0: Tisa? Uy.
5: May covered court.
0: Ah, stisa, taga-tisa din eh. Nabay, nakapitag-lisin stisa din, Arby. Kinsa may taga-tisa din ha, o doon ay nakaila ining Lorian Mantuel Tulim, ina nga, gipanghita sa address diwa HP na nangita niya din eh. Ako na ipanawagan, may galawa na yung manawagan, takinawa siya ha. Si Herty Lopez ko, taga-tisa man nilay. Makatabang lang ito na si Herty. Tingnan, tudlo na ito, gaasa na pitin ng bayan.
1: Madam Herty Lopez.
0: Madam Herty Lopez. Ah, sales konsehal Philip Safra. Taga-diha man sa kawan. Tisa. So, ano lang sa siguro atong buhaton? Anong SSS, atong tabangan na sa SSS nga bahin? Ah, para nga ma... Ang SSS na yung kabalaka sa kawan sila na may mo prosecute, ana?
3: Ang pag-ibig
0: o PhilHealth. Asta na yung pag-ibig o PhilHealth. Day, naman to itong contacts pag-ibig sa PhilHealth day, no? Ato lang sanayin ko anon. Okay. Para nga matabangan na to. Kutob lang itong mahimo, ha? Nga itong mahimo, ani. O sige, so anak lang sa. Kahit tungos itong oras ng hip-hop, story lang tagdugang after the program, ha? Okay. And the RB?
1: Yes, kasama atong Rufil. After niini kasama atong Rufil kay weekend man sad ta. So, ato ning himuon ang tanan ng mga processes ani sa Monday.
0: Monday
1: kasama
0: atong
1: Rufil. Atong tawagan si Ma'am Clote.
0: Yeah.
1: Ato ang mga partners sa PhilHealth, sa pag-ibig po doon sa SSS kasama atong Rufil. Aron nga mahatagan og actions ang ilahang kanag-complain kasama atong Rufil. O niya, further lang po nato nga himuon ng mga lakang kasama atong Rufil. Ato lang sa paghisgutan sa off-air kasama atong Rufil. So, so far, mao na ang ato ang complaint karon kasama Atterfield, 21 taon niya sila ka-individual. Hibaw tang, daghan yun kaayo ron ng itag trabaho, unya ka na karon gitrabahoan, unya yeah, wag ihatag ang ilahang sweldo nga angay sa ilaha kasama Atterfield o ilahang last pay. No? So, mao na, daghan kayong salamat po sa ato ang mga complainants nga ni Salig sad nato diri sa DYHP kasama Atterfield, pinanguluhan o sabnimo sa ato ang programa din sa Complaints and Action Center.
0: So, salamat sa inyong pagsalig sa itong sibianan, unya, di lang ako i-mention yung kaya di makamong pamensyon, no? Sige, so ato lang yung panayunon karun tataon after sa ito program, ha? Salamat kayo ninyo. Okay. Yes, and the RB?
1: Okay, daghan kayong salamat mga kasama inyong kauban sa Complaints and Action Center, Rajuman R.V. Veloso, Tatak, RMN.
7: Yep! Sukbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag.
0: Okay, salamat ta kasama R.V. Veloso, no? Sa atong Complaint and Action Center. Ngayon, okay na itong mga complainants nga ni Akaroon mga kagalaan. Wagin mo tubag mahigala ng Cascrete Builders. Taga Cascrete Builders, kumusta mo niya, ha? Amo mong padadag reporter na sa next week. Para nga makadungog mismo yung side sa dani. Pero bayad rin ninyo niya mga empleyado, eh. Ilan ang tinalbahuan? Ilan ang kwan? Siningtan nila ng kwarta? Unsay due para nila ihatag?
7: Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon, radyo mo ang...
0: Hindi nga portion sa mga ikatol dito sa Genitox Plus Herbal Capsule, mga timailahan nga ganoon na nga mga toksin sa imong lawas, maong dili kaligunan nga makapagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawas at luta-lutahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas o lumaangko na may panglawas, inumatakad daw sa pinakakusog nga herbal capsule. Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Kusog.
7: Straight to the point, walay liko-liko, balita klaro, walay libog-libog, sugbo paminaw, ayaw na paglangay.
0: Kasi at ang yesulog ito naman nun, kung akong pasultiyo naman ay kasamang Alan Guliat na Kordaw, Ate Priscilla Raganas, o niyang gabi isa, may galatan niya ang sincerely Ate Arlene, alas 9 ito sa 10, ang taknas kagabi, ang alas 10, kanto sa 12, ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition, o ba ni kasamang Binji Tanghian. Si Lutzel Sinaloa, tumadayon to iyang kwan. Wala pa, no? Okay, kay naatoy atong importante sad kay mahibaw-an gikan sa ilang opisina. Good morning mo diha, Miss Lucil. Si Narlo Tanyesa. Okay, naminaw na si Nicolas Cansico Villaner Pail Siano labang sa sorry, labang sa Camanchiles, Talavera, Toledo City. From Rina Labang. Si Siano Labang din nila sa Camanchiles, Talavera, Toledo City. Good morning yung tanan diha. Nicolas Cansico Villanel Pael Siano Labang. Okay, Jojo Abapo. Good morning, Jo. Naminaw din itong tulumanon na sila si Ali Balorio Ognili. Balorio, salamat pinangin Jojo Abapo. Si Jojo Abapo sa minisulti na to nga na kusog kita sa Kimba in Ekin, galanog-lanog itong CBS Kimba. O niya, mabati kita dito kay daghan ko ng mga daghang towers sa Tilcos anang Timba, sa Alogway, Kimba, sa Alogway, mga higala magkakuan sila. Sagituyo sa off ninyong cellphone na. Good morning, Michelle Dacalos. Ay papaminaw, great ko no si Laslula Philly Gomez o Gerardo Gomez nga pirming naminaw sa atong tulumanon matagbuntag sa Barangay Don Valle Hermoso Negros Oriental. Sipa kay itong broadcast dito. Greetings gikan sa iyang umangkon nga barbero o sa iyang asawa nga si Nika nga nibisita karon sa Negros. Salamat. Pinagin ni Shell Dacalos. Asa may mong entry sa atong street to the point nga jingle ni Shell? Pasig mo padamos yung entry kauban sa iyong mga barbero ha? Di lamang palupig may ilang entry ni kasamang Quezos Minyas kang hilngigan.

0: da paghubasan o si Jamaica Marie paghubasan sa Cebu Best Weddings and Events sa planner mga higala. Ang katahman makasabot sa iyang baruganan. Buntag hangtod alas 9 ang programa. Sukbo magmata sa iyang istorya. Good morning, Attorney Rani Montesclaros. Nga naminaw na ito karon. Attorney Jan Cagulada. Attorney Jason Ripaso. Attorney Paul Allegorio. O uban pa na ito nga mga naminaw sa itong tulumanok. Walay liku-liku, balita klaro, walay libog-libog. Sukbo paminaw, ayaw na... Wala tayo kong ulas mahigala sa ngans kailitin po kampuwersa sa DYHPRM in Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyo, panamilit ka ninyo pinagis pagingon sa tanang panahon sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos, maayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
7: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
8: Kun ako'y pasul tihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
9: Kun ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
7: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459, Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makabuha, mayroon ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangalaman.
5: Hi, hello mga kasama. Kinigyan po ninyo Kuya Joel Vince, kauban sa partner Randy Tayad. Mga umusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama. Awhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap, o Coco Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Jaime. Kini gibuhat ag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Jaime.

Kini bang akong problema, kini lang yung akong asawa. Abot, nga no, sigur ka ni mga babae. Usahay, di masabot. Pero aroy nyo masabtan, kini akong sugilano, no? Inaniyon ako, pagsugur ng tanan, samtang nagkanta-kanta ko sa akong cellphone. Aha. Kanhin lang ko kanta, wapa mas lupid, bro. Mm-hmm. Okay, apita, ready. Okay, go. You taught my heart how to dream, feeling each moment

0: Aymen!
1: Ah, vamos
0: a ver.
1: Aday.
0: Sabi ni Ato, pasmuhay ni?
1: Ha? Ano ba itong pasmuhay? Ingon ko pasmuhay? Ano ba itong tao
0: ni? Pasmuhay ni, oy!
1: Ano pasmuhay man, bebe? Sengan? Pasmuhay nga naman, be?
0: Sige mo lang mo kaon di away katakanta.
1: Sige kaon, ako rin mong sadarin on sa taon kayo.
0: Mo gani, oh.
1: Ah, eh.
0: Sige lang kaon, may katakanta.
1: Sos, on sa taon kayo, dahi. May nga magpasmuhay taon, ng amo taon. Ano yung ako taon? Nga sukad, sukad. Wapag ito ba'y tabong pasmo ka na on sa...
0: Ante ba? Pagsuro di, Jaime, oy. O guwapa si Ricky? Sige kung kapas mo. May gani na si Ricky. May dang panghimas mo.
2: Huh? Naman, Ricky. Naanadwa si... Pare, Jaime nga...
1: Mas mo gid ning amo. Pasmuhay.
0: Bida, og pirmi ning ingon ini, Hemi, mas may tingaling muli kus amo. Di pa ko mapasmo dito.
2: Patay, muli sa skila, pre.
1: Sagdina. Sige, laging muli, huwag yung muli. Ako may pasangin lang pasmo siya. Sagdana ko na rin kaldiro. Bro, siya may babae, dapat siya matima na itong kao, di ba, ha? Magsalig, maninuuna ako na unsa.
2: Ay, mo ko nag-spoil yung masawa.
1: Spoil ko taon, tapulad yun na siya.
2: Pre.

0: Ah, dali na. Kao na dali. Eh, so ka na.
1: Ayaw na lang.
0: Ngayon ko taon. May kao na ka?
1: Wa.
0: Wa? Man, ikaw na diri. Di na isinukan.
1: Ay na lang lagi. Kinapas mo na ko.
0: Oh, unsa.
1: Hapit ako di makaagwanta ni pagpuyo ahay ni. Gamay na lang yun. Mapuno na gani ko layasan.
0: Ay, sos layas. Ay, kapoy. Biyan niwa yung pugong ni mo.
1: Awara ka? Awara? Walang gitingali kay Gugman ako.
0: Oh.
1: Ah, may nakita. Nagitingali kang lain.
0: Hilo niya ka, Loy.
1: Maugyog ka.
0: Kung nakita ba kong lain, di nakakakita na ako. Unsa, pasalamat kang yan. Guantati ka din eh. Bisan sa imo mga batasan, mao nga ikaw, tarungan ang imong batasan. Magtiayon mga ka. Lihog niya buluhaton isip asawa. Kay ayaw pag pinasinyorita ka din eh. Ako'y narabaho. Unya, ako pagiging matimans kaon. Unsa, biya taong ka eh. Lihog niya. Ikaw may matimans sa tong kaon. Asawa, guti ka.
1: Maugyot ka. Mao ka. Asa naman itong isaan ni mo kani at tubi? Katunang nguya pa ka na ako. Nga buhato ni mo ang tanan. Malipay lang ko. But-but na itong tanan ni Ayhaime.
0: But-but ko taon. Sa mga nangyibuhat ako. Di ba na nangyikamot ko mabuhi ta? Ha? Ako'y narabaho. Wati ka para tabaho. Ah, para makatiman ko sa atong pagpuyo. Pero usay ni tabo. Tapulan ni kang dako. Noon sa mga kawin. Ultay mo paglungag. Ako pa. Di ka kibaw mlungag.
1: Kibaw pa lang ko nga pulos na itong but-but ang imong sulti. Di ba itabog gisugot na ka, oy?
0: Oy, Carla, paminaw, ha? Kibaw pala ta ko nga ingon ani ni kang klasis pag-asawa. Di mahitabong makigminyo ko ni mo. Basta o dili, gani ka mo sa manang imong pagkatapulan, Carla. Mas mayo pag magihay ta, oy. Way ayaw niya itong pagpuyo. Wa!
1: Oh, dong.

0: ang tinuod na looy ko ni kong asawa. Kay nakita na ako nga wag yu tayo hanaw sa kinabuhi ba, porbida. Di ka maumulungag, di ka maumuluto, ugsod, anbisag unsa. Kay ako pa matay mo trabaho tanan. Pero hasta pagpaglimyog bay, di gihapon ka mao. Grabe naman sad. Mao nga usak adlaw ni ana.
1: Pre!
0: Ay pre!
1: Pre mi! Ikaw ni pre!
0: Pre kunot! Ikaw ni pre kunot. Prekanot, prekanot. Ikaw din ni pre, ha? Pastilan. Kung kailan, mura naman kay James Coburn. Siyempre, patay naman.
1: What? Bugot si Toy.
0: Dugan, tawa na magkita, da. Kumusta naman ka, ha? Minyo na ka?
1: Oh, palagi, pre. Dito ko gikan sa Saudi. Mm-hmm. Kasi, extend, eh. Mga may abot kong lima katuig dito. Nakuinawiyab dito, pre.
0: Ah, di ba?
1: Arabian na. Matalisuda po, doy. Akong gibuwagan, pre, kay di man magkisinabot, di man magkisinabot ba? Nga, pagkauman sa akong kutrata, awa sa may wako marinyo, may uli lang ko. Kay gusto na akong muli, gusto na akong magigminyo man.
0: Oo, mo ba, pre? Porbeda, gustong minyo. Ako niya, ana, ada ginagyan ka.
1: Oo, gani, mapatabang ko ni mo, pre.
0: Oh, sa'y problema ni mo. Ah, basta ikaw, naara ko. Ako pa, ha? Beda, pinangga ko, tika. Tabanga, tika. O sa'y tabanga ni mo na ko, pre.

0: Salamat sa myotroph-verbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotroph-verbal capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotroph-verbal capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotroph-verbal capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotroph Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Myotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Myotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Myotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Myotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotroph Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
5: Myotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Daganamanam na tong akong pamanhod og kanormal.
7: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud ni siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: Pre, pikpikan na niya mo, buko-buko. Salamat kay imo, gitawang kong ribli, ha?
5: Ribli ba?
4: Libre ko, no?
5: Ribli ka. Ano to, man? Someday. Sige, ikaw na niya, pre. Ngayon, tayo mag-istro na bayan sa kong tabangan ako ni mo.
4: Okay.
5: Kaon sila mayo, pre, kay inig. Kuhan, kaon man ang magkaon. Mag-CR ba ka? Ah. Yeah, diyan na ta. Mag-inom na ta. Yeah, yeah. Istro-istro yan na ta.
4: Yeah, yeah.

0: Diyan ang nagbaso, pre.
1: Okay rin tapos sa baso. Para basig, otso yung mga sakit na to. Apo kagda night, ah. Yan na yun, naragot, pre. Onsa mo gano'y mong pahib... Eh, katabangan mo na ko ba? Onsa mo gano'y?
0: Ibagi ka nga hinay kung mga discartes mga chicks, di ba? Mas believe pa kunin mo. Basta ba, hinas mga chicks?
1: Ah, bidasan ng istorya. Pre, abin mo. Listod kayo na. Sa unar na. Karoon minyo na ko. Ah, binutan na ko, pre. Kaya sa una, grabe. Pero buyan kusugay ko mo mamili og babay pero karon wifi ay resulta nga murag pinilian man noon ko sangko hinon aw agaba siguro ni ako pre mao nga ikaw seryosoha imong party sa imong pag babae gali seryosoha ginaha ayaw yun pag binuang ha kuno minyo ka kay ang gaba dili gyud magsaba
0: mao gyud pre kining mo tan ako nimo ba. Mauwang kumsulte. Mauwang kumsulte sa babae, pre. Mga di ko... Di ko kibang kumsulte yun.
1: Di ka kibang kumsulte?
0: O di ko ka istorya diretso ba? Kaya ni katubang ako sa babae. Murag... Mukurog akong itlog.
1: She doesn't. Magaba sa di mo taon. Ay, naunsa. O di ka kibang kumsulte ka sa iyo. Napangutan ura rin mo. Day, unsa'y mag-una kung ang bitin mukamang. Mingo mag-una. O, oh, ading no din mo. O, yam na taha. Real. Simple na. Unso ko tao na. Huli ka kasulte. Iyagin siya. Ano ba? High tech noon itong panahon na ron, di ba? Pero meron, imo siya chatan, niya imo pa sinong bingayan ba? Imo ron siyang chatan, niya imo ing noon, nga, baboy ka ba?
0: Huh? Di ka tamata parusan, anap. Di ka mapuspus sa babae, anap.
1: Unso ko tao. Wapa, magiging muna. Muta na po muna siya. Mahingol po siya. Bakit?
0: Nya, nya, nya. Sunod.
1: Ini reply, imo dito bagun. Imo rin noon. Kasi, madili, mapig, di mapig mapigilan ng damin ko sa iyo.
0: Oh, di ba? Oh, kana.
1: O di ba? Baboy ka ba? Bakit? Barbecue hunti ka. Simple kay to tunggo ni unun so.
0: Nindot pre, nindot.
1: Mo paiyom gani na unya mo sin og smiley, abot ipat sabutan na nakauyo na sa imong pagsulti niya baboy. Imo sa dia follow upan. Mo tanan din ka. Imo ingnon nga unsa gani ito numero anang unsa gani anang numero nga 143? Unsa gani na siya? Nya mo tubag din na siya mo yun kuan ka ng I love you. Ini kingon nga I love you. Ato bag gani yun inga nga I love you 2, 3, 4, 5, 6. Wala! Daong na! Way hunong-hunong inyong romansa na.
0: Kumaugi ka, bida.
1: Marong ko.
0: Sundon, sundon ko na sa tayo, pre.
1: Okay.
0: Salamat, pre. Sige. Sige. Di mo sa ginom.
1: Sige. Nalingaw kay po sa panagbanding naman sa kong barkada taon. Kwartahan naman. Ay yata ng gasto. Nya pagpauli na ko, agitagaan sa kukwarta 5,000, lipay sa taon kay ko. O nya, asam ni Behana. Nilakaw na sa doon, mananghin na ko eh. Pita ganyan kong asawa eh. Wag ka rin ka palimpyo rin eh, oh. Na yung mga plato, hugasan, niya pa. Paita ganyan bayana eh. Oh!

0: Oh, dong, oh. Nana de Eka.
1: Kupain nun nga. Nana, ganin na ako din eh. Tinuol gilin mo lakaw ka. Kaya, mao na yung solo. Kiyawa ni mo sa.
0: Nga na de Eka ni, ang sa'y problema, ana?
1: Ha? Bida, matahan na ako sa'y problema. Kaya kala, minyo na taon ka. Sangandoy pa kang minyo ka ko sa'yo.
0: Uy, ay, pagbuot ko sa akong salubon, uy. Kaya ikaw ba yung obeta ka pagbuot, iha?
1: Okay, ano? O saan kaya gusto ni mo may tabo?
0: Unsa?
1: O saan gusto ni mo may tabo? O saan mag-iahay na ta, ha? Wa na tayo buotan na yan, eh?
0: Uy, ay, kukadlok ka na, Jaime. Kay bisag karun dayon, mag-iahay ta. Di, igyan ko mahadlok.
1: Aw, di ay, gusto ni ikang maingon kita na, ha? Sige. Bahala na kas buhay mo.
0: Uy, bahala sa uroy ka.
1: Bahala, bitaw. Tadaw na to. Pangayon na ako, ha? Pangayon yung kaon, ha? Pangayo niya!
0: Ay, kabala ka! Kay bisag usa kadako din na mahitabo ka mangayo pa ko ni mo. Bahala ka!

0: Amat bersyukur nak jadi aku bayana lah. Murid dunia ni kisaligan. Rasanya tentang orang tu. Kinsa ko tayo, kansin ato. Ah, bida, ako mo yung trabaho, ikaw. Ah, tanaw na ito, kinsa. Mapas mo na ito, doha. Ah, oh, oh, ah, ako cellphone. Ah, uy, spray ka rin. Siya rin naman. Hello, pre!
1: Pre! Bakit di ka ron?
0: Oh, ako'y duty ron, ha? Day off lang ko.
1: Mas mayo yun noon. Kita ka ron. Kaya na ako'y nin-duty balita mo.
0: Ha? Mo ba? Ah, sige, sige. Asa tam kita?

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandi sa Sir Kogon Herbal Capsule o Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo na. Minitin ako. Antog karo na. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.

0: sandal, ang super sandal.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisig yon, gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Ayan na, nakailist ako. Blackout ako. Hindi ko mistag din eh. Bahala na siya. Surok akong dugo. Magtadaw niya akong asawa. Purbida eh. Kini. Kini may tabo na mo. Okay na kini akong purba. May tabo niya magkabuwag yun may endo. Padoon ako yun eh. Bahala na siya mulakaw. Mabasa ako mulakaw sa ko. Bahala na siya. Sigasa pa siya. Di ko mananghindi ang mulakaw ko.
5: Wag yun siya tanaw na ko dahil. Pero, wala na siya pakialam sa buhay ko. Ha, bahala ka niya!

0: Mayor kay kita wagan tika pre. Ti wam di kilinga ron di ay.
1: Parehas kita pre. Ay ako sa bitaw. Mo kilinga us bay. Gunsa mo dito.
0: Aw may noon. Magingulingo to.
1: Ayon na. To di ay. Usa to yung balita na ko. Kato yung magingon. Ha? Nindot ka balita. Unsa ba to?
0: Ay kuan magud pre ba katung akong giingon ni mga akong gipanguyaban ba.
1: Misugot na.
0: Ah! Gigamit ra koy magingon. Kadto mo gitudlo na ko. Uskan dali ar lagi pre.
1: Dali ra kesa.
0: One click.
1: One click.
0: Tando din. Pasig boy duwa duwa.
1: Pasig bigaon sa gyud ang bayhan. Bog mo click ha. Aro ba? Abay inon. Sa bata pa ng bihara, pre? Bata ba?
0: Amurag, idara na kita siya. Minyo na siya, pre. Pero buwag nung kuno siya siyang bana.
1: Oh, kung mo, walang sabit, pare. Ah, sige lang, pakaslin na. Buwag ko ng bana.
0: Ay, di pa yun pwede pakaslan, pre. Kay buhay pa may ang bana, pero buwag na sila.
1: Yeah, di pa, nul na nilang kasal nila, ha? Divorce ba sila? Naku, arbagasto na ng divorce, pre.
0: Sige lang. Nul, man. Importante, pre. Libre na, me.
1: Hawa, mao ba? Ay, paila-ila siya kung suyab niyo mo, pre.
0: Aw, ay problema, pre. Mabitong gipari, tiga, paila-ila, taga.
1: Oo.
0: Makita mo ron.
1: Ha, mo ba? Makita mo?
0: Kamu, kamu, kamu.
1: Sige, ikaw, mulakaw ka. Kami rin magkita.
0: Dali, magkita, meron. Magkita sa mo
1: ba? Kami, magkita, sirme. Sige, mayo noon.
0: Sige, pre. Akaw sa to, pre. Ha? Watong na lang to. Mare naman to ba?
1: Sige,
0: ako mo siyang gipari, pre.
1: Crispy pata.
0: Crispy pata.
1: Sige.

0: Ah, uy, ya no entré. Ah, sí, sí, me la voy, ¿no?
1: Hello, love. Where were you?
2: Oh, no, Nika.
1: Dari mi sud, dari mi sud.
2: Yes, partner. Mau nanti.
1: Yes, my love. Laus dengar ni, laus dengar ni.
2: Laus. Bidang. Oh.
1: Sige, dali, love.
2: Ay.
1: Ah, mag-uwat ka? Ah, sige, mag-uwat ko. Ah, sige, bye.
2: Kisa bang iguwat ninyo doon? Ikaw, siya.
1: Ako. Nana siya, pre. Nana siya si Gawas. Mga pa kung ipag-abot niya. Amso na ito nga rin ang totoo.
2: Lipay ninyo dahil ka. Aniron, propita eh.
1: Paksit. Paksit, bilibili.
2: Buki. Buki din.
1: Buki din. Ano na?
2: Buking pakwan.
1: Hi, love! Ano na, Mitri?
3: Hello, love!
1: Ano, Mitri? Ay, namis ka.
2: Ay, mauni.
1: Pre.
2: Mauni mo yun, pre.
1: Yes! Yes, pre! Kailan mo?
2: Ako pa niya sawa, pre.
1: Huh? Ingin siya buwag ko rin siyang bana. Buwag na rin mo, pre!
2: Kiyawal mo siya, anay.
1: Ganoon, pre.
2: Sige, pre, imo na na. Gusto mo kakag-consumisyon. Imo na na siya.
3: Ay, pagtuon niya, love. Kaya wala siya hinungdan nga pagkabana, love.
2: Oh. Siya may hinungdan, ha? Ikaw may hinungdan! Tapon lang pagkasi nang matay. Ah, sige, pre. Minyo, pre. Divorce me. Ang paanulan na mong kasal. Pirmari ko, divorce, pre. Sultim, pre. Pag-minyo na po, pre!

Mao ni ako problema. Sakpan tao na ako itong asawa. Gusto gyud siya magbuwag me. Kaya kita naman siya sa kumpare. Pero nakapait sa kumpare taon. O sila naman nyo. Gusto na ko siyang buhian. Pero naluoy ko sa akong kumpare. Kaya siguro mo yung mag-antos kung akong kumpare at umbayhana ng akong asawa. Usapin mo ato na ko. Pungan ako sila. Bam, basahin tayo abis, Bible ba? Nga pwede bang ihatag ko niya kung asawa sa kumpare. Pasagdala ko sila mag-ipon. Usapin. Bikono, kung kamo pasulti yun. Usay inyo ikasulti, Ate Press. Usapin. Ha? Usay sulti, usay sulti mo, Ate Press. Siya ay

0: Abi si Jan. Good morning! Pasiksyon na sila ati Jijin kay si ati Preso Aro Town kay doon na tao higi atiban nga naigitambungan nga seminar. Mauna nga taon sila.
1: Bulyan!
0: Nay, nag seminar to sila sa SED Marketing Incorporated.
1: Bulyan!
0: Bam!
1: Wamat ati Pres, maminawo lang na ito mabuluan una huna ni ati ni Per.
2: Sabo na ito ni Per, oh.
0: Nay, di silver niya. Ati Jijin!
2: May alaw, pasalamat kita Kuya Alan. Permi sa ato ang mga mama, sa mga papa, sa mga lola, sa mga lolo, sa mga auntie, sa mga uncle nga perming ni palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy happy happy happy permi ang mga bata nya gawas anak Kuya Alan ang mga dagpo Don Pepe dark chocolate palit sad mo uy unya ugom-ugom sa busa daya mo ni Emma OBM special palit kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker ugang Paulitos macaroni crunch
0: crunchy crunchy dindot kay na kanon ato ang Paulitos macaroni crunch ug tasty fish cracker ugom sa ta ug OBM special ug diamond yem special. Unya mga bata, ayaw mo kalimot, buntag sa iyo, minum kita, Don Pepe Tablia, ha? Papalit yun mo sa inyong, papalit yun mo sa inyong mama, kay nindot kayo ng Don Pepe Tablia, buntag. Pwede na, imun, higuman mo kaon, kondisyon na kayo, nagsuroy, niya, kuyog-kuyog sa mga amigo ninyo, dua-dua, basta, way klase, nana, magina, ay mo palabi ang cellphone, kay grabe kayo na makadaot sa itong mata, o sa, grabe, graduation ng cellphone, mga bata, ay kayo mong palabi duwa ng Roblox kita mo. Ha? Magduwa mong Roblox. Itawag sa inyong mama o papa. Di na mo kadungog. Tungod kay inyong utok na ana sa Roblox. Or unsa pa na diha ng mga duwa sa cellphone. Mao nga, inom mo. Don't pipi tablihan mga bata. Suroy-suroy sa gasa. Paningtun mo bayo. Unya, makapalagsik pag yun sa ato ang kalawasan mga bata. Unya, kamong mga tao diha nga sa mga tao ni former Kapitan Jude Ramos na nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni mo dihakap. Salamat sa mga tao. Ngagi pa inumpo ni mo sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Cofimex. Maunay nindot sa mga trabahante or sa construction workers ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang SED Panyawan Cofimex. Labi na yun sa opisina ni Kuya Nick Pipito. Turo GR Pipito o Ma'am Shane sa Brumit Space. Ang tao ni Ma'am Shane iyag yun ang ipainom og kaping matapang kaya kang ipaglaban kay para mo na trabaho guda na ang Brumit Spirits Limpios Panimay unsa pa na dayang tanawan ninyo sa Facebook i-time nyo ang Brumit Spirits tanawan nyo kung sa inyo gusto nga buhaton sa inyong panimay sa mga tao ni Ma'am Shane sa Brumit Spirits unya sa opisina po ni Vice Mayor Choi Asdar Suri Kesdar Suri Kalki Ma'am Casmer Araraw og Nita Listerdaan ko siya Listerdaan og ikot si El Francis Esparis ngagi pa inom po niya. Ang ilang mga tao din ha para mahumanggyon ang trabaho sa opisina sa SED Panyawan Cofimex ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Jijin?
2: Unya Kuya Alan, ang Panyawan Herbal Capsule para sa taas og kolesterol. Kinahanglan mo inom sila katulos sa usa ka adlaw Kuya Alan para maayo sila sa ilahang gibati nga sakit. Unya ang UTI o bato-bato sa kidney way laing imnon kundili ang Kugon Herbal Capsule. Palit sad mo ha.
0: Okay, salamat kay Ate Jijin. Salamat kayo. Ikaw bam, ikaw bam. Bam.
3: Hello, kumusta? Good morning, libre na diha sa Bantigi naman. Bantigi, Lungos Leyte. Libre na sa mga Lumapas family. Pablo, Andreng, Jojo, Jinjin, M, Marife, Dudong, Badet, Alma, Martin, Alma and Martin Beck of Colorado, USA. Lahat nga nagpratuto sa gawas sa Nasod. Kumusta ka mo? Ingumusap ka rin mo diha, Annabel Malazarte, Tintay Talamban. Unahan sila ang nipirguro. O, kanimo, Junel, Cabrido, no, mga grupo kina si Deepney Drivers, English Colon ang biyahe, magtingog ang lang radyo samtang nagbiyahe, salamat Junel Cabredo. O kayo ka magkalimot na sa inyong pagpamasahe, pagpambang drive sa inyong mga ligo sa kadlaon Celebrity Kuchik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. At una sa krimang sangkap ng natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Celebrity Kuchik Beauty Soap, ilabi na namang mga kababayanan, magpabilin kaming batanon, kutis artista, kutis porcelana. At bisag mga babae, mga lalaki, mga bata, umatigwang, huwag ipili. Celebrity Kuchik Beauty Soap. Alam mo, doon na kay itong-itong pugis-pugis. At doon na yung mga black hits or white hits na sa imong naong. ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Punta na lamang sa butika, ha? Para original ang atong mapalit. Lili ako, no? Wala ba itatak sa kilid? Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kayo po sa itong mga kaigsunan. Nga gimog number one sa ito ang Seed Liniment Oil. Kay kini ato ang Seed Liniment Oil, tinuod yun mo wagtang sa itong panuhot, pamaol, para kit sa kalawasan. Varicose veins, katul-katul, kutu sa kabataan, ilikay pagyudta sa dinggi. Kung manghaplas ta sa ito ang Seed Liniment Oil, nga anhara, mapalit sa butika. Pero wagali sa butika, dritso na lang mo siyapi. I-type lang ninyo ang Seed Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga genuine nga mga produkto din na unya ordera na ninyo kay ihatod pa sa inyong panimay. Pag-shopee na lang mo sa mga produkto sa Seed Market. Unya makiksunan, kining ato ang lawas, no? Kay masudlan bigyo di toxin, nya kining toxin grabe bigyo kay nimo daot sa ato blood cells. Ato blood cells importante tigatud sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ana major nga mga sakit, mistake atong lupo, mistake atong dugo nya mulapot ang atong dugo, mao nang major nga mga sakit ang mutakbo nato. Ang kadang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, tuguban pa na itong balatian. Constipated ta, kidney problem, maog yun ay epekti, mga epektuhan, maog yun ang mga sakita, ang dadon yan ang toxin nga nasud sa atong kalawasan. Mao na kinanglan yung kamo inom og G-detox. Kay ang G-detox plus herbal capsule, usaka natural detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mo ay baka paligun sa ato vital organs. Ang atong pag-inom, usa ka kapsula, usa ka oras, di pa ka mukaon. Murag maintenance na to. Pero doon na kay balatian, katuloy yung kainom, buntag o tuwapon, usa ka oras, di pa ka mukaon niya, imna na to, walong adto sa dosing kabasong tubig, matag adlaw. G-Detox Plus, herbal capsule ang pinakakusog. Ang number one, mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Bam!
3: Good morning! Isa yan sa tong sender lang?
0: Si Jaime, ma'am. Kini si Jaime, ma'am. Kanang nakasawa taon o kanang medyo tapulan sa taon ba? Medyo what say ka? Banggaagan sa mga trabaho sa panimay. Murag iyang asawa mo pa ay nagtrabaho pagitag kwarta para bakao nila. Iyang asawa, iyang bana. Sus karun. Ang iyan mong bana sa mga trabaho sa tanan gilis panimay, ma'am. Laba, luto. Tanan, sukaran pa siya niya. Kasabaan pa siya magkantaganta siya. Ingnon man. Sabi niyo ha, para pas mo ninyo. Mao na diha ba niya karon ang problema kay ang iyang kumpare nang patabang niya. Pagpatabang niya sa iyang kumpare niya nga makauyab siya, nakauyab gyud iyang kumpare. Wa siya kay bao nga ang iya ding asawa mao giuyab siya iyang kumpare. Pagkakita niya nga oy mao ni mong uyab pre. Asi? Muha na iyang gihatag ba kay listen man, tapunlar mo kayong bayha na niya, di siya gusto nga saan. Ikaw pre, una nga, makonsumisyon ka, ganaan ka, imuha na na. Mao na ang problema karon bam. Saon niya yung asawa, pwede ba nga biyaan niya? O niya, luoy mo sa siya siya kumpari. Mas naluoy pa siya siya kumpari bam. Kaysa iyang asawa nga, grabe katapunlan mo, may grabe kayo. Tanan, naagyo niya, basta tapol o buhat sa panimay mo'y kinahanglan. Kung saan mo nila ito, Bambi?
3: Diretso ito sa paambit. Pag-ibig, okay, Bambi. Pag-ibig, pagtambang. Ari ka din sa panultihon 5, verse 3. Ang mga ngabel sa daotang babae tamis sama sa dugos. Ug ang iyang hawk sama sa lana sa olibo. Apan inigkahuman sa tanan, ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan niyang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. Lain pa nga ari gyapon sa Old Testament.
0: Sige.
3: Sirach 26 verse 1. Palaran ang bana sa usa ka maayong asawa. Mapilo ang gitas on siyang kinabuhi tungod sa iyang asawa. Karon. Nindot bang iyang asawa? Mapilo bang iyang kinabuhi?
0: Uh-huh.
3: Sa atong sugilanon nga nabati karon, written by Derek Reliano, kanang na ang nasuta nako nga ang bana musukot lagi iyang asawa o yabon sa iyang kumpare. Diba? O, imo na. O, matok.
0: Iyan kong yatag, yun eh.
3: Ang ako yung consulting ni mo, Tomas. O, singala niya? Pedro, singala
0: niya? Jaime!
3: Jaime!
0: O, dili, Pedro. Pedro, iyan mo itong amigo. Siya ay minak, nagpatabang.
1: Ah, Jaime, ang ikonsulti ni mo, Jaime, pananglitan o dili na kaganaan sa imong asawa, ayaw lang itukmod sa imong sa imong kumpare.
0: Eh. Adi ba, sakit mo sa naman, parang ako, ginana yung style ba mo niya, tapulan kami niya, murang gihimo na siya buwang, ang iya po yung kumpare yung iba.
1: Oo, mo lagi.
0: Tago na ba mo, bahala ka niya.
1: Mo lagi kung akong pasabot, kung dili na ka, ayaw po namang ihatag dito. Kay kung imong ihatag niya, pwede imo lang siyang pasagdan. Di na ka magpakialam niya, di na ka manggilabot niya. Kaon na kag imo, tuog lang kag imo, bisag kauban mong kwarto, higda lang ka niya. Wala na ikantong buhaton sa mga magtiayon. Apa na ayaw lang, ikaw yung mutok mo na ihatag kay ngano, murang nagbanig ka daan sa impyerno.
0: Wala ba siya magbanig? Wala siya magbanig? Daan, iyang asawa mo ay nagbanig sa iyang kaugalingon sa impyerno. Kay siya may mangitag pagi. Iyang bana, tarong kayo. Trabaho tanan sa panimay. Pero sa iyong buhat, aguyab-uyab siya, lakaw siya, nagabot bay, agag mubo kay gisulob nga matsyon. Kaysa si iya di siya gatudlo di ana. Wa. Di ni siya gatudlo. Siya mismo ang ganig sa iyong impyerno. Ayang kalag na to si Pirno.
1: Apan suwayi lamang pagbadlong og dili siya patuo naara niya kinara ba yung penalty sa laing bansa kasulatan nga badlungon ang tao apan kung imo siyang pasagdan mamatay siyang anak kay tulubagon apan kung imo siyang gibadlong niya di siya patuo wala na kay tulubagon ini kamatay niya mao nga ako itong alaman ni mo Jaime suwayi siya og pagbadlong pahimang nung di siya patuo pasagdahin na lamang paglakaw lag imo kana? No unya kumahimo ayo lamang pagbaton og kasilo basag dahil siya kay matud para ba kanang naang magsige kuno tag simba si tag tawag sa Ginoo kada adlaw kada oras apan wala ka makakita sa Ginoo nga naar sa imong kilid kun doon na kay kasilo sa isikataw nga gihamben. Mao nga pasagdahin siya badlunga og di pa to pasagdahin taog imo, katugog imo, hayangog imo, takilidog imo. Pangihiog imo.
0: O pero ba'am, asa akong side ba'am, di ko na siya patulog sa kong primay. O magbinuang siya nga, ato siya sa kong pare, ato na siya dito. Ayaw nag-ulit sabi. Sa ato ah.
1: Oo. Diretsong istorya, kanang ang sa ako ng gingon, giyahe siya, huwag siya pato, nang pasagdahe. Aron akong pasabot, nga wala na kay tulubagon. Og dili siya, magpadayon siya gulihat, dili na nimo siya pauliyon, ato na siya dito.
0: Aha.
1: Yung nun ni Mos Jaime. Wakay ka upad niya, Jaime, anak ko, higda. Sa wala na panagan nito naman nun.
0: Kurako, ang pasultihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Angel, wala ba tayong hilap di ha? Ang bibalans makadungog, giunsa di ka?
6: Mabitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, gagiunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anin sila, og ira kang kulatahon.
5: Usa?
7: Angel kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kun magkontrabida gid ka, pagdahom na lang nga daog-daog kun gid ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nakadeside ko nga mupahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Unsa di imong giampo?
8: nga ihatag na niya ang higayon para natong duha. Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili la

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: Higala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
8: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di nagyambaglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
19: Ay, buhay ko! Buhay ko! Ay, ako! Ato si Ryan!
20: Asula ba nimo?
21: Ayaw pag-iskandalo, Rona. Hospital ni.
20: Dad-una to siya sa gawas, Mervin.

0: kapalang unta mag-iskandalo. Wa unta mi maghago sa pagdani mo din, he.
1: Mao na! Pero saan ang gahi ka mag-o? Gahi pag yung kagnaong? Amo na lang kang gidarin, he. Kay, ay! Haso lagay kayo mag-wild-wild ka dito sa ospital. Maangin pa, Miss Kawawan.
2: Pero unsa lang kinidapita? Nga nung kita na matulong ni Adin, he.
1: Ang ang mag-atuga na mo na doon sa mall. Siyempre, ano yung kadaduna mo sa lugar nga wala yung tao gawas nato? Mahalag magsyagit-syagit ka, why madisturbo?
2: Oh, ibalik ko ninyo sa ospital! Gusto ko makakita ni Ryan! Gusto ko makakita sa akong bana!
1: Oh. Nano? Hoy, babay! Kano sa gutaw ni Malimong bana si Ryan? Kano sa?
2: Maluoy mo na ako, attorney! Attorney! Maluoy ka na ako, attorney! Ibalik ko sa ospital, attorney!
1: Hilumoy! Balik sa ospital? Ligyan ka man ganin amo din, eh! Balik yun noon ka! Yabag ka!
2: Attorney, please!
0: Pasensya, Runa. Pero dili pwede. Critical ang kahimtang ni Ryan. Ugwa kay katabang, kumaanto ka.
1: O gayon na paglaom, ay napagdahom, na mabalik pa si Ryan ni mo. Iyan na kung kisugalan niya ang kinabuhi para ni Irene. Wala kay chance, bisan kamay.
2: No!
1: Yes!

0: Di ka to makaeskapo si Rona dito?
1: Hiviligar ditong dapita. Magbisyon si eskapo.
0: O tingali, bagayang madag suborno ang mga gwardiya.
1: Ay, dili, oy. Dagkong sweldo ang mga gwardiya dito. Gawas kung may milyones si Rona. O ka na siguro, pwede.
0: O niyag iyang tintalon?
1: Ayaw ka pala ka. Mga bayo itong mga gwardiya dito.
0: Ha?
1: Why joke?
0: Mauba?
1: Hmm.
0: Nagginawang ka?
1: Wa man. Layan akong gingisihan.
0: Unsa man?
1: Ikaw.
0: Hmm? Nga nukod?
1: Murag bisuporta naman kung ka nga magkabalik sila si Irene o si Ryan.
0: Ha?
1: Hmm. Imamangging nan si Rona nga di na magdahom nga balikan pa ni Ryan.
0: Oh. Yeah. Ako na itong gisulti, oy. Para palagot ug sambot atong bayana.
1: Pero kung magkabalik din sila, huwag kagimahimo.

0: Viene y quita y se rona.
1: Oy. Pero hay que ver acá. Safe no to siya siyang nahimu tangan karun.
0: Asa di ay?
1: Ay, nalagpangapana. Basta, kaya di na to siya magkahimu kasamok ni mo. Huwag ito'y signal ito. Di, huwag siya'y chance nga makapangayong tabang. Tuwa di ay, luwas naman di ay sa kakuyaw si Ryan.
0: Maulagi. Mura taon og naibtan og tunog kang akundukan.
1: Conscious na siya?
0: Wa pa.
1: Magkabalik na giday mo ining kahintang.
0: Oh.
1: Honestly, digi ko ganahan nga magkabalik pa mo. Mas ganahan yun ko nga ma-annulled na gid mo aron makapangita na kaglain. Oh. Akong makigbalik yun ka, wasag ko mahimo. Imo ginang desisyon. Pero mas maayaw yun nga di nalang mo magkabalik.
0: AJ.
1: Okay. Gets na. Dili na kinahalan nga mo explain ka. Bisan supa ko, irespeto gihapon ako ang imong desisyon. Imo man ang kinapuhi. Kung maugi imong kalipay, aho, nakikoy, mahimo, anak. Padapli na lang ko. Imo man sanang katungod. Pero mas maayo yun nga dili na ka makigbalik.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Ako si Cherry.
4: Usa ka full-time nga virtual assistant.
3: Halos 24/7 ko sa trabaho.
4: Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay.
3: Kay bawaan ako nga tungod sa stress.
4: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
3: Mao nga
4: stress tabs akong gainom.
3: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
4: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulayi usab ang stress tabs.
5: Si Vitamins with Iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Ang galing! Pangmatagalan!
8: Parang tayo lang han.
9: Everest Appliances.
7: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
9: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
15: Angeline, sulayi!
14: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: maong adlaw-adlaw, permiko, gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pero di na ko magbuot ha. Kung unsa gyud imong desisyon, okay, go. Pero
6: dili na ko makigbalik ni Angel.
5: Ha?
6: Di na ko makigbalik ni Ryan.
5: Pero sure ka?
6: Oh.
5: Pero ano perte malagi ni mong ilak?
6: Siyempre. Nahadlo kong mamatay siya. Pero wa na magpasabot nga makigbalik na ko niya.
5: Mao ba?
6: Kung may mabalik man, friendship lang tingali.
5: So, padayon ang annulment?
6: Oh. Pero dili pa una karon.
5: Well, okay.

0: Juan.
1: Maayo kayo, nakamatlon ka na.
0: Oh, ikay, nagbantay na ako. The whole time?
1: Oh.
0: Oh, salamat.
1: Imong gisog ka lang, imong kinabuhi tungod na ako. Angay lang at imanunti ka.
0: Okay ra ka? Walk injury? Ha? Okay.
1: Ayaw paglihok. Dili na makaayo nimo. Og okay ra ko. Walk injury.
0: Oh, salamat sa Ginoo.
1: Pasensya na ha. Nabaguhan lang ko nimo kod. Kamao ka naman, di mo pasalamat sa Ginoo.
0: Ay, Rem.
1: Pagpakaayog dali. Aron makabalik na kong report sa trabaho.

0: Uga kayo ang inyong tinagdan ako, attorney. Pero, okay ra. Dako na ako ng kalipay nga okay ra siya. Ug mihatag siya sa iyong panahon sa pag-atiman ako din sa ospital.
1: Di man ka magkabasol niya?
0: Lagi, attorney.
1: Ya, yeah. Sa may mong plano?
0: May tag, di ba ko maayo, attorney, no? Aron magkauban paghihapon, me.
1: May hindi ka maayo. Andun sa angkor ni mga hasulon siya rin. Asa naman kaingon ni mga gusto ka nga mubawi sa imong mga atraso nga ito niya? Kinahanglan nga magpakaayo kagdali. Aron nga makasugod ka na sa imong pagpamawi.
0: Gusto ka. Gusto ka, attorney. Ang itood kong mapakaayo pagdali. Aron madali sa mga kong pagpaningkamot na makabawi.

0: Nangawa na to, nangaon, eh. Mura man tag nag-away.
1: Bitaw, no?
0: Gimingaw ka niya?
1: Oh.
0: Kapindwa ka semana sad baya mong nag-uban sa hospital.
1: Naguna-una lang ko ba? Muhangyo pa ka ko ni Atoy Nino nga magpabalhin kong trabaho?
0: Ha?
1: Nakatultol na sila si Ryan o Grona sa kong kitabahuan. Imposible nga dili ko nila sa mukon.
0: Hinoon, sad. Sigurado naman yun ko nga magsamog na si Ryan. Labi pa nga may interaction na mo tungod sa iyang pagpakahero ni mo. Pag-expect na lang yun ka nga manguyab siya balik ni mo.
1: Maulaki. Hindi ko ganahan.
0: Nga naman, hadlo kag maluoy sa kadugayan?
1: Basta.
0: Aw, test sana ni mo sa'yo magkaugalingon.
1: Di na lang yung kuganahan nga magka-interact pa may usab. Gawas pa. Naapatos, Rona. Magsamok-samok man gito. Gusto na akong magpuyo nga malinaw na Angel.
0: Ayaw ka, balaka. Dili na tumakasamok ni mo si Rona. Amo tong gisiguro ni Mervyn.
1: Nga no, inyos hindi papatay?
0: Ha? Gipapatay yun?
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patay Cup. 45 pesos lang.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
8: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS. Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why?
11: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, Rider, Baby Omega Flores, Director, Ricky Bangis-Garing, Soundman, Jomel Arizo, Recording Editor, Lloyd Gabiana, Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
13: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
14: Abay mo kayang! Lugway mo siyagit! Abay! Lohan ang tiyanang gwata sa mangko! Bartali! Ang gwardiya! Grip!
13: Nidagsang ang tulisan.
15: Chupoy!
16: Grip!
15: Mami! Ayaw! Ayaw! Inabiyan akong anak! Ayaw!
13: Kidnapping. Kahilayan.
17: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
18: Down ng maskara!
13: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Taya. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
19: Balik-balik na lang ang sudan.
20: Pongshi!
21: Angeline!
20: Sulayi!
21: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat.

0: noodle needs ulam na. Sa mini-sarap o sa kadaghan sa choices, naugdud ka!
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy-duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
6: Pangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
10: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Utong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag agwanta pa!
14: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
18: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
19: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
20: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
21: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
22: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
23: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
24: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
25: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
26: Kasi ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
25: Maayo gani kayo ni gamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Dari.
2: Pero may offer ko karon. Laing 1 million. Ug kinsay magkatudlo sa mga leader sa mga tulisan. Kay gusto na ko nga mabilanggo ug madugta sa presuhan kining maong mga tulisan. Oh. Ug mahimo ipa-firing squad. Unili ba? Ipa-silya elektrika. Silot sa kamatayon ang ipahamtang kanila.
1: Dori.
2: Naglagot ko sa nakitabo, Federico, iho.
1: Dari, relax lang, relax lang. Ay, kabalaka. Ay, kabalaka. Ang imong health ba? Balaka ko si imong health. Take care sa imong health, dari.
2: Walang ko kapugong sa kong kibati, iho.
1: Dari. Alagi pa na. Nausa ka ba? Inumdumi. Si Marga taon, batanon pa kayo. Kapantay ka na, dari. Tinalik. Mukaging ka. Magitag lain.
2: Federico.
1: Busa. Dari, relax. Chill-chill lang ba? pilara ko tong kantidad niya na tulis. Chicken feed.
2: Federico, iho.
1: Bye, dari. Oh, yes. Yes! Yes! Why, yes! Yes!
3: Ganong kibot?
1: Tarong na lang yung kibot, ha? Kakibot.
3: Kakibot, eh. Ganong kakibot?
1: Ano ba? Dili na makabidyoki ang maong tulisan. Tiliya siya kasing along.
3: Ganong man kibot?
1: Ayaw na ginaanan. Ngano kakibot? Ano kakibot? Kapatay ka na? Ang bang bitaw mo? Ngano? Kabangag sa ilong. Tara ba? Naik ka? Ano ba? Kapatay ka na? Lusot, no?
3: Kakigol sa
1: kakigol. Kapatay ka na? Naagi ka? Ayaw na kakibot mo lang. Ano
3: lagi? Ano lagi kakibot?
1: Nagharakiri na!
3: Unsa?
1: Hinapon ba? Hinapon? Harakiri. Saludo ko sa atong kakibot. Kabantay ka na. Kay mituman yun sa atong house rules. Kaya kung masakpan o babakuti na, kill yourself. Hikog is the answer.
3: Ako di ko eh. Mahalan.
1: Ansa ta yung isulti?
3: Maghikog ko, kakibot.
1: Kana.
3: Usay sunod na itong plano, kakibot, ha?
1: Kana, doon lagi ka. Ha? Kakibot. Kakigol. Kabangan siya yun. Ano ba? Ha? Okay, paminaw na ko.

0: Maayo kay ni suit mo inting butiko log apel.
1: Saan tawana?
0: Ay, mao ni sagi kuha ni Sir Mangkaw nga silbing security guard nato dinhi.
1: Only you for. What will you for me?
0: Wa bitaw.
2: Mag-inis ba ko, sir?
0: Dahil ka doon, mag-inis ba?
1: Okay, sige. Aksya nga ano mo, sir?
2: Girlo? Oh, sir, ikaw?
1: Inting Butikol.
2: Inting Butikol. Gwapo kong yun yung mga inting, da?
1: Kabantay ka? Kabantay ka? Butikol din.
2: Ikaw, sir, kasi nga ano mo, sir?
3: Ako? Abil ako pa nga, bye?
2: Okay. Instructor po ko.
1: Instructor? Di ay di ka? Kawan mo, Jojo, ha?
2: Jojo.
1: Dahil si tractor ba?
2: Ay, di sir, eh. Kawan, self-defense.
1: Mau ba? Self-defense. Very good.
3: May ano mo, sir? May rin ka na?
2: May rin ko, sir. O gusto na ko, sir, nga matuluan mo self-defense. Aron sa ingon, undo na na sa itulisan, nga mo sabog tulis din eh. Hadi tamaratol. Kung makamautang, magpananipo sa itong kagulingon.
1: Okay, kaya na, girlo na. Tutuloy, may anabi.
2: Okay, ah.
0: Uy, apil ko, ha?
1: Mas labi.
2: Mayo, apil ka.
1: Sige.

0: Ikaw, kikisuti nga ni mo?
1: Abel, sir, Abel.
0: Ah, okay, okay. Aliya, revolver na ko ha. Ako ning ikuhan og bala. Gunite.
1: Ang gunita na ko. Hmm. O, ang sa'yo buhato na ko na, sir?
0: Iyo mo nang iti, unsa kong luyo. Ang talikod ko. Sampulan, di ka.
2: Ah, talikod na yun. Talikod na yun. Bay Abel, talikod ko rin.
3: Ikay talikod, Abel. Uy, talikod na yun ba? Ayaw pag pinayon tiha, talikod.
1: Siya, tingali. Siya, okay, okay, okay.
3: Siya, sabi mo talikod ninyo, sir.
2: Sir, kisa may talikod yun, sir.
1: Siya, siya, na.
3: Siya, sige.
2: Sige, talikod, sir. Talikod na yun.
1: Oh, sige, sige.
0: Bayot ka do? Di ka nga magpampuyay. Magmanyukrista, unta ka?
2: Ha? Unsat?
1: Unsa, sir?
4: This newscast is brought to you by iBerry. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Watchrose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watchrose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: sorry ha. Pero anong kuno mong dagway do? Nga magbayo te ka?
4: Kwanser kining.
3: Okay, okay, purma, purma. Eh, kito na mo. Usa ko kaabtik nga mananlipon sa kong gagalingon.
5: Ah, sige, sige. On saon man na bay girlo be.
3: Pamino.
5: Okay.
3: Gunitin ni armas.
5: Sa iba ito ni.
4: Oo, niya. Gunitan na ko, sir.
1: Abil abtik sad. Uy, mabinayot man ng hapon ka diha.
4: Ako nang nagunitan ng armas. Nagunitan na ako.
3: Karon, talikod ko ha. Nayon, yun na nagunin mo sa akong armas. Ha? Itukad ko sa sumbuhan sa armas akong luyo. Dilis akong buko-buko. Nayon, mudeklarar ka og tulis.
4: Oh, okay.
3: Oh, talikod na ko ha. Tiyon na yun. Ya, sulti na tulis.
4: Okay, okay. Ay, bagyo, tulis ni.
1: Wow, wow, great! Abtik kay kagirlo! Nailog din ang armas, huwag imong gition pagdali sa agta ni Abel!
3: Ingunan ha! Di sila maratol! Presence of mind! Simple kayo, di ba?
1: Oh, simple, pero epektibo. Inting ka, kita ka, ting?
5: Kita kayo, ay, kita kayo. Abtik ka, no, dry. Kalimurang, Steven Singol, mga!
3: ikaw, Rabon, inting!
5: Ako rin sari, Steven Singol?
3: Yan, yan. Dawata.
5: Ah, sige, sige. Abi armas, be.
3: Ah, talikod ako, ha? Tiyuni rin ko, niya. Sulti rin tulis.
5: Oh, sige, sige, niya. Ah, niya nas kong kamot armas, ha? Mige, talikod yun.
3: Oo, talikod ako.
5: Sige. Oo, niya.
3: Sulti tulis!
5: Ah, sulti.
1: Hala, uy, kadugay sa di mo, lundi lang gikating.
5: Ay, pag-iyong tulis, eh!
3: Ay, yung pa!
5: Ah, ito ang gawin mo sa. Pero tiyon ko niyo sa armas, tumong si Buantang, ha? Marumaro.
3: Ay, nikasun daw kita, bro.
5: Nikasun ka.
1: Amawa, gini mo, inting. Uy, huwag ka matuman sa bando ni Carlo. Ay, magbutbuo ng imo.
5: Tulisan, matani, marota!

0: Darling Rafael. Nagmata pa man ka, katot na.
1: Barga, ako lang gireview kining mga papel, kining deed of sale. Nga akong pirmahanan ugma tali ni Mr. D. Nga mabayar sa yuta na ko sa isla.
0: Okay. Pero, darling, nahadlok ko.
1: Nahadlok sa unsa?
0: Basi nun niya ug matiktikan tas mga tulisan.
1: Oh, imposible ka na, darling Barga. Why lang nahibaw sa transaksyon? Ikaw ra, si Federico nga makabantay mo, escort ka na to. Huwag nausap si Ula.
0: Raph, darling.
1: Huwag madawato na nato ang 100 million bayad sa Kuyota sa isla. 100 million!
2: Makasali ka, darling. Pantay ka na.
1: Uy.
2: Di, usapin mo rasa makita.
1: Iho, alas din sa buntag. Ikaw ang akong bodyguard, ha, Federico? Aron mabantayan ang 100 million nga dawato na tugikan ni Mr. D.
2: Makasalig ka na ako, daddy. Kita ang bukton ko. Bantay ka na. Ni ako, daddy. Ni ako, your son!

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
8: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
9: Me too, Mama!
7: Ay, kauwi sa aninila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
9: Baba!
7: Mga mi, tabangig protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurdat Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurdat. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad! Tap!
3: Oh. Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Ay, baka ko na...
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangita ang basag ko na yun, ma?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, Ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Uy, unong! Unong! Unong ba? Ikapoy ako ha! Di ko ito para bago! Kaya wakong pamahaw! Unong ba? Di ka mahunong? Bi? Ambakan, bi? Amawa ni boy! Buhay ni bag! Kung di ka gusto ng arusong bagon!
1: Ay, baka kon ka.
0: Agay. Ano man gawin?
1: Ambina. O kaya nagkikusundihan, nakasabot ka? Nakasabot ka ba? Dili na ko ni mo, Paul.
0: Paul? Miss. Miss, nahibaw ko nga gwapo ko. Pero tao dili Paulo ang ako pangal. Ako si Piolo.
1: Baka kon yung gabi sa gunsao, no?
0: Agay! Ay na, nakatulog ka na. Sakit ha. Sakit ha. Ay, labi yun to!
1: Bastos ka!
0: Nakabantay ko! Patas na ta!
1: Bastos!
0: Miss! Mabalagay, thank you! Ah, grabe ha! Miss! Ha? Ay, ang ako kilid masakit. Bukasun ako kong jacket. Duko!
2: Hello! Ay! Duko! Ay, salamat ako nga!
0: Duko, Noy!
2: May saman! May dunugaban ka do!
0: Noy!
2: Do! Tabang! Tabangin ko ninyo! Dead or the hospital, Piolo!

0: Mayo na lang gani, kinakakita na ikong taksi. Pagtalikod ako niya, huwag nakasakay ko. Ano na sundan pa magkunit din yung tapita? Kiyon sa mga pagkasayod? Papiyolo-piyolo pa? Bisag unsaon pa ni mo pagpamakak. Nakailakay ko ni mo, Paul. Ikaw ang hinungdan nga nung nagpalayo ko. Pero nga pa nasundan ng gihapon ko ni mo?
1: Noy, layo pa ba ito sa kong gihata nga address ni mo?

0: Ginoo maluoy ka. Nahibaw ko nga dili ko hinimba. Pero nasayod ka usap ko nun sa kadako ang akong pagsalig ni mo. Maluoy ka. Luwas sa intawon gikan sa tino nga kamatayon ang akong apo. Maluoy ka, Ginoo.
1: Nay.
0: Oh, Nay. Piolo.
1: Nay, ang akong samad, Nay. Napiit din.
0: Ay, halala. Sorry. Nalipay lang ko kay nahigmata ka na.
1: Nindot na ang tatong akong tato ganina, Nay. Nagdamko ko itong babae nga akong giluwas.
0: Maunang nadunggaban ka kay nagpakahiro na sad ka.
1: Nainom dumi na nga. Di ako sa ospital.
0: Ay.
1: Nagoy sa man. Kunya, lunito na ako
0: kinimo. Sorry dong. Ikaw manggod. Ano ba yung mangita, mangyog kag sakit lawas, oy? Dili ba mahimog magpuyo ka lang sa suok o magpakahilom ka lang?
1: Kulwa pa na ako tabangi ang mga babae na eh. Magpista unta karon ang mga snatchers. Pidaghan magina sila. Tinapangayrab ng mga hanggaw. Nang manganad na sila kung dili masumpo o kway magpakabana.
0: Nga no man. Superhero ka nga magpakabana ka man?
1: Dili, Nay. Concerned citizens.
0: Paghilom, oy. Unyahain naman ron ang babae nga imong gitabangan. Wa! Nagpakita ba siya ni mo din? Wa! Unya ang bayro nun din is ospital. May ikabayad ba ta? Wa!
1: Sige na lang, Bunay. Gobyerno man eh. Makapangayo man tagtabang sa ilang charity.
0: Ay, mauna di ha. Mauna. Ako na sa'y Mulacaw iniron sa pagpanghangyo. Bit-bit ang mga papil-papil di ha. Doon nahibaw ka na ganyan tiguwang nako ha. Ya ikaw magsige na gihapon kang pabadlong. Dili ka na bagid muhunong og pabadlong nako, Piolo. Kanusa man din ko nimo papahawayon sa konsumisyon nimo, ha? Maayo ang tagwalay, mahitabong daotan nimo. Unya sama ini ron, nadunggaban ka. Unya unsa man? Nahaso lang gihapon ko. Unya.
1: Nay, gusto na nay. Kita. Ay, pala nauna ka sa uban nga ni Adin Hiong. Mauaw tanay.
0: Mauaw man day kanya magsigi kag pabadlong nako. Inigawas ni mo din sa ospital, balik na sa niya, ha? Pangita na sa niyang samok, ha? Sa sunod, dili na ka madunggaban do. Mapusila na sad ka. Ay, simba ko lang itaon, Ginoo. Ay.
1: Love you, Nay.
0: Kilom diya, oy. Ngisi ka lang.
1: Kinsa ka itong bayana, no? Ano kun? Wala ko makapangutan na sa iyangan. Gisugat mong gulayin ko niya gisagpa.
0: Onsa?
1: Sagpa ko eh.
0: Ay tabag ha, gisagpa ka di ay sa babay. Ay kinsa man ang babayhana ba kay ako ng sagpaon?
1: Ay mawag na yung problema na kay huwagi ko makailan niya. Sus, ano ko na eh. Kwapa kay siya na eh. Feeling ako. Bagay bing duha.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

mas sa mga nakotapok ko ning sinilhig na akong mga dahon. Mahimo ra ba kang dinhilan sa may punuan niya? Ako lang dauban. Aron wa kayo lamok. Sayo pa pero daghana kayo lamok din niya. Okay ra ba ka manaob no nga? Daghan ra ba silingan din niya? Tingali unya kasuhan sila og mureklamo. Dili parehas dito sa probinsya nga. Bisan pag magpaaso kapag maayo, wa og yung mureklamo. Kay lagyo ang mga bahay dito.

nagdadako og posporodaan gikan sa kusina. Misi ka na. Dili lang ako biyaan. Ubay-ubay ra maning sagpot og layang dahon ako na silipin sa

0: Eh.
1: Ni arbi ka din sa kusina, lo?
0: Kesiksi og sampot.
1: Lo, isa ba igisigihan na mong lantaw diya sa ubos, lo? Ha?
0: Ay, samok.
1: Kinsa ganin na? Oh. Wow.
0: W.O.W.
1: Yes.
0: May siksing babae sa tugaran. Na, tugaran na to sa luyong bahin ni kusina.
1: Kinsa nga, lo?
0: Ambot.
1: Sambot. Huwag kang kailana. Kanyang anong niyama na din ni sa ato? Nalilihig pa des lo yo.
0: Wa ko makaila.
1: Wa ka makaila o nalimot sab ka?
0: Ha?
1: Ay nako. Balag malimot ka na lang nila lo, tanan lo, balag malimot ka la tanan. Basta ako, di na jud ko mo kalimtan lo. Iwa para ba nimo mabalhin ako ang imong katigayunan.
0: Ha? Ha? Kaya yung wa?
1: Ha? Nabalhin na din mo lo?
0: Oh. Ang akong yuta.
1: Kini mong yuta lo? Yes!
0: Dili.
1: Asa mo din nga yuta?
0: Kadyong sa simenteryo.
1: Unsa? Ungot sa iro. Saba ka nalo, oy. Karaang gumidya.
0: Wag mo gumidya, oy. Saba ko, uta. Ako na itong gingan lagi mo ang yuta na ko sa simenteryo. Anong ikamatay na ko, wala yung problema. May kapahilunaan ka na na ko.
1: Ah! Kanto naman, oy, imugyatan na ko, lo? Kining bayog yuta ni mo din sa syudad, maoy, siguro alo. Kay mahal na kayong yuta din, he? Takot-takot bilang yuta ni mo din, he? May pabangan pa ka sa sikbit. Parilay na ka, naka-uwang sa itong bayog sa imong gipabangan. Kining imong ingana ko, lo?
0: Gano'n man.
1: Aron kung mauwa na ka, uwa na ko'y problema.
0: Gano'n man.
1: Kay may yuta naman ko, ug may bayan ako, ug may mga pabangan pag yun.
0: Gagawin.
1: Kaya apo mong kunin mo. Nag-inusarang apo.
0: Gagawin.
1: Uyari mo, Loy. Ngano sige mag-ganuman, nganuman, ha? Kaya ako'y bugtong manunod ng tanan ni mong kabilin.
0: Diyan siya man yung magsiguro.
1: Unsa?
0: Di ka magasyon.
1: Lolo, pagtarong, Loab.
0: Kung sugton ko ang babae, hindi na sa silong na nilihig. Ganyang, ay, mabukparol, nindikparol, pakaslan ko gidayan siya, o gibalhin ko tayo niya, ganyan.
1: Unsa?
0: Ila, guha na, Apoli. Sige na, ibu ko ng iyang paa. Ah, mamurge kayo!

0: Kasoy. Syarog may lamok pang muduol. Dagutan pa din akong usak katapok, pi. Ay! Bastos! Kisa kang hilapak sa kong sampot, ha?
1: Ikaw, kinsamsa ka. Amo ka bang bagong katabang?
0: Unsa?
2: Wow. Ganahan ko ni mo.
1: Apo ko sa kong lolo nga tag-iaining da kong bahay. O rin da kong hawan nga imong gisilhigan. Daghan mi kwarta, day. Makabuhi kay kun nimo bisag dili patam narbao. Kay may inkami sa among mga paabangan ni lolo. Mm. Karon, uyo brata. Adto ra ka sa kong kwarto higda sugod unya.
0: Unsa?
3: Good morning, my dear plants.
4: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
3: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko.

0: Kaigalaan, ayo sa'yo pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, upos sa koleksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines, headlines.
2: Uluhan sa tumang balita konsel sa syudad sa Sugbo ni Dasig sa kabarangayan sa Dakbayan nga sundugon ang waste sorting hub nga naa sa South Road Properties kun SRP. PRO 7 Director mi inspeksyon sa tanang police station sa probinsya sa Sugbo. Samtang mga senior citizens sa lungsod sa Madridejos nakapahimo sa lain-laing serbisyo sa PhilHealth. Mo kadto ang headlines.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniyo bus nga lagad Rajuman RV Veloso. Adlaw ang Sabado na sad makasama Mayo 30 2026. Kumusta man ang tibok semana makasama? Dako kay natong pasalamat nga nakauwan-uwan na gyud in town pero naa tay gibana-bana karon nga dayong mga pag-uwan og tutaligsik nga ato ang masinati mikan sige monitor nga LPA aban atong hatagan og dugang unya nga update ta pinaagi usab sa pag-asa maktan. Apan sa dili pa mga kasama, kumusta man ato ang mga listeners, mga numero uno namo nga mga listeners sa DYHP RMN Cebu man sa IFM. Daghan kaayong salamat mga kasama sa number one gyud ninyo nga paghigugma ug pagsuporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu sa tanan namo mga programa. Ingon man sa tanan na itong mga Rajuman ug mga idol. Daghan kaayong salamat. Mayang pagpaminaw sa ato ang mga tendero-tendera, mga drivers sa public utility vehicles, ato ang mga habal-habal driver, jeepney driver, mga tricycle driver nga nagakin-akin karong mga panahuna kay nagpaabot sa ilang mga pasahero. Sa ato ang mga production workers, mga factory workers, kanan nga ana karon naglabada kay maayo ang panahon. Do may kuan man kasamang Nestor. Nilugdong man ang kalangitan. Pero na, mauga gyapon na kay taas-taas mga adlaw, Sabado, Domingo. Tarog din na yun mauga kasamang Nestor. Butang ilang ninyo og kanang papahumot diha. Kalimuan ron hipos ginatanan. May pagpaminaw sa ato ang mga nanay, mga tatay, mga estudyante nga walay klase karong adlawa. Summer vibes kaayo niya. Sunod na sad nga mga adlaw. Magsugod naman sad ang klase, magsayo na sad ni sila og mata. Maminaw gihapon sa DYHP RMN Cebu. Bueno mga kasama, mubalik kita sa pipila ka pahinumdum. Alang na sa detalye sa atong mga balita. Stand by!
1: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
2: The wonderful supplement.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita, hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na Ilhan Isip Herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga mudagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
13: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Saka Maimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras, alas 12.48. Kadalata sa detalye sa atong mga balita, mga kasama. Ang PRO 7 Director may inspection kini sa tanang police station sa probinsya sa Cebu. Kasama mo sa balita, Radyoman Arnold Bustamante.
2: TYHB, Tabak, RMN, report.
3: Sa Tabak RB, i-inspeksyon sa acting director sa Police Regional Office 7. Agatan ng mga station o mga police station na sakop sa Cebu Police Provincial Office o man sa hepe nini, sa hepe sa kapulisan sa probinsya nga si Police Colonel Abubakar Mangilin. Si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, unang mi-inspeksyon sa police station sa lungsod sa Liloan o yung itapos ang ihaga paglibot sa Norte Gabahin dito sa lungsod sa Tuburan. Aron niya ang mahinabi personal ang talang mga personnel sa maong mga police station o sa siyang mga mando sa maong mga police mao ang pagpatuman sa talang mga programa sa PNP lagit na ang pagpatunhay sa kahusay kalinaw sila gatagstag sa kamaga jurisdiction. Like ito nini, ang paghatag sa kinini ang servisyo publiko o ang pakikalayon gato sa mga local government units o sa komunidad. Matatariyan ako kung tamang ang komunidad sa pagpatuman sa kahapsay karinaw. Tanglit sila man ang buhatag o informasyon gato sa kapulisan kung doon ay mga ganudahan ng mga elemento sa ilahang palibot. Yawag usap ni Aban ang komunidad nga mutabang sa atong kapulisan aron nga magpabilin nga hapsay malinawon ang ilang tagsatag sa kamangga dapita. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Radyoman Arnold Bustamante ni YHP Tatak RNN.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Dagan salamat Radyoman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila ka painumduma kasama, standby.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Oras, hatod kanato sa Camel Soy Sauce.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
13: Hindi na ako kaihit, tapos sakit na ako kaya kiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung balkap. So nilugwa ang dako na pato.
12: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Oras alas 12:54. Ngadto ta sa laing balita, mga kasama, ang konseho sa siyudad sa Cebu ni Dasig sa kabaranggayan sa Dakbayan nga sundugon ang waste sorting hub nga anaa sa South Road Properties kon SRP. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
2: TYHP Tabak RMN Report.
15: Kining maong balita, hadto nato sa Life Extension Vitamin D3. Gidasig sa konseho sa siyudad Cebu ang kabanggayan sa Dakbayan nga sundugon ang waste sorting hub nga anaa sa South Road Properties kun SRP. Kinamasubay sa programa sa city government gawas kay magpaligon sa Ecological Solid Waste Management Act sa nasud. Ang barangay level sorting hub igo magprotehero sa usa ka kalihukan ug magpugong sa unsegregated waste nga maabot sa sensitibong ecosystem sa siyudad. Kini gawas nga maka-improve sa efficiency sa waste management sa Dakbayan ilabi na pag-reduce sa ang cost o logistical burdens. Nagtuo ang konseho nga pag-istabilisar o sorting hub sa kabarangayan. Makapalasik usab sa mga malupyo pagtuman sa waste segregation. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha agad to sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. 3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug sa Consolacion ana sa ADM Building sa barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for longer life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonot. Sa laing balita, mga kasama, ni pagawas og usa ka buwan nga forecast ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Din subay sa banabana gipanglantawan ang inflation sa Mayo nga lagmit mukabat sa 7.1% og 7.9%. Mas taas kini kaysa sa target nga 2% nga dinas sa 4%. Ang pagsaka sa presyo sa bugas, utanon og karne, ingon man ang padayon nga pag-ubos sa presyo sa piso batok sa dolyar, mao ang nag-unang hinungdan sa pressure sa presyo. Bisan pa ang mga rollback sa presyo sa lana, ubos nga presyo sa isda, o gamay nga pagkunod sa bayranan sa kuryente, gamay nga nakapakunod sa inflation. Apan nasayran nga ni atong Abril, ang inflation natala sa 7.2%, ang pinakataas sulod sa tulo ka tuig. Tungod kini sa taas nga presyo sa pagkaon og mga utilities. Tungod niini ang BSP nagpatuman usab og 25 basis point rate hike niadtong Abril aron nga mapugngan ang mas lapad nga epekto sa inflation og mapadayon ang pagsalig usab ngadto sa merkado. Sumala ni BSP Governor Eli Remolana Jr., gitun-an na sa Monetary Board ang posibilidad sa pagsaka sa off-cycle rate sa dili pa ang meeting niini sa Hunyo 18. Kiniisip tubag sa nagpadayon nga mga risgo gikan sa kagubot sa Middle East nga nagpataas usab sa presyo sa lana ug uban pang mga palaliton.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
1: Dos minuto sa dili pa mag-alauna, mga kasama mo, bali kita sa pipila ka pahinumdum, standby.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
16: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique.
16: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ECS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
19: Mami!
18: Angeline!
19: Di man sa'yo pang okay ra.
18: Pero,
19: sa start,

0: exercise, nakabudyot ka. Star Noodle Meats, corned beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Oras untuk alauna. Alang sa laing balita, mga kasama ang mga senior citizens sa lungsod sa Madridejos, nakapahimo sa lain-lain nga serbisyo sa PhilHealth. Kasama mo sa balita, Radyoman Ken Galinea.
6: RMN Radyo Nationwide.
7: Ang musulod na balita tungkol ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita,
8: atol sa gipaygayon nga Caravan Services sa National Commission of Senior Citizens kon NCSC ni Salmo to sabang Philippine Health Insurance sa Central Visayas sa paghatag og lain-lain nga mga services ngadto sa mga senior citizens sa lungsod sa Madridejos, Bantayan Island. Sa pagpangu sa acting regional vice president sa PhilHealth Region 7 nga si Jeanette Ann Advincula, mabot og 350 ka mga senior citizens nga nakapaymo sa mga serbisyo sama sa on-site registration, pag-update sa membership data record, ID card printing ug ang assistance alas pagpili nila giyakap clinic. Ang local health insurance office sa Nakbais Danao nga gipanguluhan sa chief social insurance officer nga si Runeb Gabiara misiguro nga nahimong accessible alang sa mga lolo ug lola sa lungsod ang frontline services sa ilang opisina. Gipasarubot sab sa PhilHealth ngadto sa mga senior citizens ang kamahinong danon pagpili giyakap clinic alang sa libre nga primary care services ug libreng tambal nga dakog matabang alang sa pagmintina sa maayo nga paglawas labi na sa mga senior citizens. Kasama mo sa balita ang ni Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
7: Ang mga balita tungkol kanato sa Super Fiber. Number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga magabato sa mga colon problems, ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber. O saan siya ka sa shea? Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika, pila usab din na sa Life Extension Clinic.
6: RMN Radyo Nationwide.
5: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galinea. Mubalik kita sa pipila ka painom duma kasama, standby.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras sa 1:05. Ngadto ta sa dugang balita makasama gilauman nga motabang isip tutor. Sa ilang mga komunidad, ang mga scholars sa Cebu Province grants intended for tertiary students kon CP gifts. Kini gipaagi sa usa ka bag-ong programa nga gikatakdang isugyot ni Bukal Christopher Dong Barekuatro. Diin ang maong inisyatiba. Ubos kini sa kasamtangang Academic Recovery and Accessible Learning kon aral program. Matod ni Barekuatro nga ang aral program ubos kini sa tutor basis o ang mga CP Gift Scholar ang mutudlo sa mga bata diya sa ilang tag sa kamanga komunidad. Matutok ang ilang pagtudlo nga doon sa numeracy o reading isip dubag sa reading crisis sa Pilipinas. Gipasabot usab nga ang maong lakang dili kini matawag nga bayad sa mga eskolar sa benepisyo nga ilang nakuha apan pamaagi kini nga makatabang sila ngadto sa ilang mga komunidad. Subay niini aduna ipahigayon nga objective assessment ang mga bata diin sa ilang diin sa dili pa magsugod ang ilang tutorial i-test una. Kung asa ko tubang ilang kahibalog pupila ka buwan gikan niini mo take usab sila og balik sa assessment aron nga makita ang kalambuan ug ang level sa reading ug numeracy. Sa pagkakaroon, ang maong programa dili pa opisyal ug formal apan iduso kini sa sunod semana sa Hunyo 2.
4: RMN Radyo Mo Nationwide TYHP Abroad Ngayon.
5: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagigtagbo na si US President Donald Trump sa mga advisors ni ini sa gitawag nga White House Situation Room sud sa duha ka oras, subay sa pagkonsidera ni ini og tentative agreement nga mahimong mabukas sa Strait of Hormuz ug mosugod og nuclear talks uban sa Iran. Sa wala pa ang meeting, nibutiag si Trump nga nangandam siya aron makahimo og final determination apan wala pa miluwat og desisyon ang presidente bahin sa maong kalambuan. Una nang gipaybaw sa tigpamaba sa Foreign Ministry sa Iran nga wala pa ma-finalize ang Memorandum of Understanding. Tali sa duha ka mga nasod og wala pa ni komento si Iranian Supreme Leader Mujtaba Khamenei og wala pa usab kini mo-aprobar sa dokumento. Sa yun niini na sa Iran nga giingon nakakabot ang Amerika og Iran og kasabutan alang sa paglugway sa ceasefire niini sud sa laing 60 ka adlaw nga mahimo maghatag sa mga negosyador panahon pagtakdaw permanente nga pagtapos na sa gera tali sa duha ka mga nasod. Taliwa sa mga kalambuan ang Islamic Revolutionary Guard Corps Navy sa Iran nibutyag nga nitira kini og warning shots ngadto sa upat ka mga barko duol sa Strait of Hormuz nga nasaway pag-agi sa maong waterway nga giingong why prior coordination o authorization. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Kadto maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawag tang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang naila ng kayo epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Radyo Mo Nationwide TYHP. Una sa lahat, weather update.
3: Sa dili pa kita matapos, mga kasama, ato na i-check ang ato ang weather update. Kauban na to gikan sa Pag-asa Mactan si Sir Mark Gales. Maayong hapon, Sir Mark.
6: May hapon, Ma'am RV. Sa itong sugintig paminaw, itong latest update bahin sa kahintang sa panahon. Usalang ginabatayan nga si Bagyong Dome. Pagay ng buntag, opisyal lang gideklara sa Pag-asa ang pagsugod sa Southwest Monsoon or Habagat Season. So sa mga sunod na mga adlaw, expecta aning habagat na magdarag mga pag-uwan-uwan sa takong bahin sa nasa gabi na sa mga kasalpang bahin diri sa atuang dati. And so para hindi siya ingon nga sige na ulan na patay kitawag nga monsoon break. So during the monsoon break, wala tayo ulan naman sa nati. Since wala o hinay or either wala nakaigo ang habagat diri sa atuang dati. Sa laing bahin, update sa Bagyong Dome, as of 10 a.m., ang Yahang Centro ng Utang, around 875 kilometers, silangan sa may Northern Luzon. Doon na pag-iabon siya ay kusko sa saka severe tropical storm. Doon ay dalang hangin na mabot sa 100 kilometers per hour doon sa Centro, and Gaspines na nasa 125 kilometers per hour. Gayon, ginigaroon pa kami ng kasadpan sa lipas-pason na 20 kilometers per hour. Basis ng latest track, and in the city forecast, kini mga bagyuha magapadayon ng airog. Paamihanan, amin ang kasadpan, pa dool diha sa mga isla sa habagatang bahin sa Japan. So lang ato nakita nga doon na siya direkta efekto sa sanasa ng bahin sa nasod. And so far, walang abot tayo nakaisa na tropical cyclone wind signals. Pero, iyahang mapainhan kining habagat o so, southwest monsoon, diin mo yung tarig mga pagwan-uwan karun. Pero sa pagpang bahin sa Luzon, o sa Visayas. And ugma expecta sa akong bahay sa Visayaan, mga sinatig na pag-uwan-uwan, apin na diri sa Central Visayas, gumikan aning napainhan na habagat. Itan sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, aduna na tayo mga sinatig na kasarangan o moderate na kapusgon sa hangin din na itong katagatan, aduna po yung kasarangan ng mga pagbalod. At ang yan sunod nga sa maong bagyo, karong alas 5 sa hapon, para sa tuwang ika-7 nga tropical cyclone bulletin bahayon ani ni Bagyong Dome. O dili ta kutob gyud diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan, diri si Mark Gales na ayong hapon. Daghang salamat.
3: Daghang salamat Sir Mark Gales gikan sa Pag-asa Mactan.
4: IHP, una sa lahat. Weather update.
3: Ang kahimtang sa itong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa itong updates karong higayuna, apan sa dili pa hatagan na itong pagtagad ang inyong mga greeting. May pagpaminaw ni Nazareth Borja. Naminaw mi karon og shoutout sa akong mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, dito sa Moabog Pilar, Camotes Island. Daghan kayong salamat, may pagpaminaw. Marlon Mercado, good afternoon. Naminaw mi diri sa Manila. Greet ko ni Mama Luncia Mercado sa Tahaw, Pinamungahan. May pagpaminaw. Chacha Boylas at Shea, please ko greet Nanay Boylas o Vanessa Peralta Buslon, Agamari Van, Nicolette Boylas o Ola Boylas, Minik Boylas from Ubay Bohol. Ma'am, daghan kayong salamat. Eduardo Asombrado, maayong pagpaminaw. Landong ang init diri sa Bohol, ma'am. Shoutout ko nila ni Kagawa, Dramil, Michael, og Reggie, og ang chairman sa Lupon, si Veneer Cosar, gikan ni Dodo Asombrado sa Tubigon, Bohol. May pagpaminaw. Marl Redeem, Pepania, Absin, Laurete. Pa-shoutout diri sa barangay Mangidkid, Plaridel, Misamis Occidental. May pagpaminaw. Magaluto mi og paklay baboy ma'am diri. Uy, maayong pagpaminaw sa itong mga nagluto karon, mga tigluto. Og sa mga mukaon sad, maayong pagpaminaw sad. Joery Taburada, maayong udto. Naminaw mi diri sa Negros Occidental. Greet ko family Fuentes diri sa Canlaon. Maayong pagpaminaw mga kasama diha sa Negros. Atong mga kaubanan diha, mga listener kaayo nato. Daghan kayong salamat. Jack de la Peña, maayong adlaw di WHP, pa-shoutout, Tagalugot, Langkas, Dalaget, Cebu, maayong pagpaminaw sa itong mga kasama niya sa Dalaget. Prima Alfanta Abelia, ma'am, pa-shoutout midiri sa Silingan, sa Sapangdako, Riverside, sige gyud mi paminaw di WHP, buntag, hantod, gabi, daghan kaayong salamat mga kasama. Robert Langido, good PM, naminaw midiri sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City, daghan kaayong salamat, maayong pagpaminaw, Robert Langido. Aria Lubiano, maayong udto, watching from San Jose, San Isidro, Leyte, may pagpaminaw. Terisite Lasernas, maayong udto, ma'am, naminaw, mindiri karong orasa. Asa maning dapit, mga kasama. Marlon Mercado, maayong udto, ma'am, nagtanaw, yud me, o naminaw, sa mini HP, diri sa Paseo Maris, Maria Luisa Banilad. Maayong pagpaminaw sa ito, mga kasama din ha, sa Banilad. Rosalyn Pitulan, shout out, watching from Consolacion, Cebu, maayong pagpaminaw. Archie Dinglas Yorpo, maayong pagpaminaw dira sa Tabug, Tabon, Vallehermoso, Negros Oriental, maayong pagpaminaw. Genevieve Pardillo, maayong pagpaminaw. Luming Berami, always watching and listening sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City, maayong pagpaminaw. Felipa Heromo, maayong hapon, naminaw midiri karon sa Mabolo, Cebu, maayong pagpaminaw mga kasama. Ray Paco Obis watching and listening here sa Obis family diha sa Tipadilla Market. May pagpamina sa itong mga tindero-tindera. Nazareth Borja, may pagpaminaw. Shout out sa ako mga parents, sa si Borja Prensi Borja. Sa Moabog Pilar, Camotes Island. Si Chacha Boyles at Chea, please greet Nanay Iri Boyles. Vanessa Peralta Buslon, Amari Van Nicolette Boyles. Sa Ubay, Bohol. Daghan kaing salamat. Romnick de la Serna, maayong pagpaminaw sa Camotes Island, Rizal Poro, Cebu. Happy Fiesta, Senior San Isidro, Labrador, Chapel, og sa Barangay Pas. May pagpaminaw. Mesa Navarro, maayong udto. Greet lang ko sa akong kaugalingon nga naminaw sa imong programa. Thank you, gikan ni Mesa Navarro from Kangharay, Himalalud, Negros Oriental og Negros Occidental. May pagpaminaw. Maayong udto, kasamang Joselito Bintoy. Happy Sabado. Kasamang Idol RV, please ko shout out pa pariklik. Mama Alice, Dong Mike, Manicare Family, Manulat Family, The Moral Family, og Alvin Rose Kogay, diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Gikan ni Michael Bintoy, diri sa asam ni Dapita. Kasamang Michael Bintoy. Rachel Rabutin, may pagpaminaw gikan sa Ronda Cebu. Daghan kaayong salamat sa itong mga kasama diha sa Ronda Cebu. Antonia Libuon, shoutout gikan sa Baay City, Negros Oriental, may pagpaminaw. Jeanine Lloyd, shoutout sa Masbate og Aribado family watching live and listening here sa Kapinyahan, San Isidro, Leyte, may pagpaminaw. Genevieve Pardillo, maayong pagpaminaw. Roslyn Amaro Villajos Menyosa sa Villajos family. Handog Akson Grace, kusog kayo ulan diri sa amuang dapit, ma'am. Uy, asa man ni dapit kay atong likayan. Hindi kayo malikayan, magpayong na lang yun ta. Good afternoon, ma'am. Listening here and watching sa Mabinay, Negros Oriental, gikan kang Ramil Abing. May pagpaminaw, Carmen Blanco Alibo sa Banilad, Cebu. May pagpaminaw, usab. Alan Rosite, gikan diri sa Sambuan. May pagpaminaw, Ronnie Talior Likerion Araneta. Mayong pagpaminaw nila ni Dina Papaboy, Sana Sansay, Anan, Tio Tonio, og ang tibuok pamilya sa Ronnie Araneta from Candelaria, Osona, Masbate. Mayong pagpaminaw og Handog Action Grace sa Giligaon, Chaton, Negros Oriental. Mayong pagpaminaw og Asfel Borja, Rachel Rabutin. Maayong pagpaminaw usab Charlie Heraldizo sa Barangay Poblasyon, Sibunga. Ingon man si Jackie Lucaniedo. Mayong hapon mga kasama shoutout sa Purok Nangka, Tagaytay, Vito Milanilla, Saliote and Caniedo family. Daghan kaayong salamat. Napupos naman na itong oras mga kasama. Sangan na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ang kaubad din si kasamang Nestor Homicilio, kasamang Gerald Albios. Ingon man sa transmitter side kasamang Robel Boyser. Ang ato ang station manager kasama Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kini na lang inyong ubos nga alaga, the Radyo Man RV Veloso. Daghan kaing salamat mga kasama. Stay safe. Happy weekend mga kasama. Og stay safe sad sa mga runners ug mga adlaw sa IPI Cebu. Ang mag-host ug mga adlaw si kasamang Idol Boyki. O kasama nga DJ Chixie o maalawa kita-kita ta mga kasama sa Gatewalk sa Mandawi City. Daghan kayong salamat. See you there mga kasama. God bless you. Oras sa 1:20.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw pinginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang suliran.
8: Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Pirmi ka pangihi,
15: hanap ka paranaw,
14: ug pagpaminod sa mga tiin.
15: Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar levels.
15: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Karun dayon.
14: Mabalik sa pinakadulo ng butikis sa yung lugar.
15: DTX 500.
14: DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
17: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
16: tulo pod ka kapsul sa gabi.
17: Simana lang nawala jud ang sakit.
16: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
17: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
15: Pabali sa mga butika.
18: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
19: Cool down this summer in the Metro Appliance Sale. Enjoy up to 50% off on air conditioners, cooling fan, refrigerators, blenders, and more. Upgrade your entertainment with the latest TV sets, Bluetooth speakers, and gadgets. Plus, on weekends, Metro Rewards Club members get an exclusive treat. Enjoy 0% interest up to 12 months on participating credit cards. Hurry! The Metro Summer Appliance Sale runs from April 17 to May 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253459 Series of 2026.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
22: May budget.
23: Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Said Health Report.
3: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Said Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
4: Mom Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
7: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang mag-permente. Kung madunlan, may nikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong seed panyawan capsule. Kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pag-protektar sa atong kalawasan.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
9: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
10: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
9: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
10: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
9: Uh-huh.
10: Nagtulong talaga.
9: Oh, hindi na sumasakit.
10: 100% to.
9: First name po ninyo.
10: Bernardo Bailoses.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo.
14: Smart 2.
13: Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart 2.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahid.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
16: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
17: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila. Aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung gayong bitahag. Sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya pertig yung ninduta.
16: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
20: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangong kumaka bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sila ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhaan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Mura dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos nag-lighten siya. Dati mang go, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mang punti ya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
12: Bayutro Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Bayutro Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Bayutro Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
12: Bayutro Herbal Capsule.
14: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayoma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
14: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugay ang panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktore ni Ubra o attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Ana, 35 anyos, minyo, wa mi anak, apan naami gisagop. Taga-inayawan, Cebu City. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa among panagbuwag sa akong bana. Aron niyo'y sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Magbuwag na tari ko.
1: Unsa? Ganun magbuwag man to?
0: Basta. Dili na ko happy aning atong pagpuyo. Sige na lang kang way panahon na ako, Permi, o sa atong anak.
1: Unsa ko nang gipanulat din mo? Unsa din ang panahon ang imong gipangita? Natuaman ko Permi sa trabaho. O ang kuno na ko, nga nag-uli na ko, kapoy na kay ko.
0: Mauna, di ha?
1: Nya.
0: Pero dili na nanimo ang ikatarungan ako. Bisag unsa pa unta nimo kabisi, kinahanglan may time ka namo ni Inday. Kay bisan og sinagupan na nato siya, anak gihapon na nato. Pero asa man ka kun may activity ang bata sa eskwelahan, be?
1: Ana sa duy. Duty kaon ko ana oy.
0: Ikapoy na ko ni yung katarungan oy, Rico. Maong mas maayo pa magbuwag na lang ta.
1: Mo ba? Dili ka tungod na sa imong kachat-chat karon?
0: Naunsa ka diha?
1: Nagtuo kang ako may baw. Nga kunwa ako din sa bahay. Doon na sa kay kachat-chat niya sa imong cellphone?
0: Oh, Rico.
1: Ana-ana lang pagkatarungan. Nga may lain ka ng kachat-chat, dili kay pasagil pa nimo nako. O sige, mao kay mong gusto. Nga magbuwag ta. O di, magbuwag!

0: Napak na nimo tanan nimong gamit, Inday.
1: Oma, asa di ito? Kuyok si Papa?
2: Danon din nimo ang bata?
0: Ang-ang. Lain si kay gibilin ako nimo. Doon naman kay trabaho. Asa din nimo ipabilin ang bata? Di arin ako.
2: Oh, ikaw. Mingaw na ako sa bata.
0: Mabisita ra siya kung gusto nimo, Rico. Inday ta na. Oh, tuod ay. Kung maabot ang time nga, makakita ta og bagong karelasyon. Wa na tayo labtanay, ha? O ako mismo ang mulihok para sa atong annulment.
2: Ana.

0: Uy, naunsa man in taon mo, ana. Ganong nagbuwag-buwag man in taon mo, uy. Karoon na hinoon nga nagdesisyon mo nga managup og bata.
1: Ma, wala ko'y gugma ni Rico. Lain kayo nga ipadayon mi nga magtipon lang gihapon niya. Wala ko'y gugma niya.
0: Pero kasado mo. Dakong sayop ning gibuhat ni mo, ana.
1: Ma.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butiga. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
4: na ayo na ako.
2: DTX 500
5: pabalik sa mga butika.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako ayaw na ko uy sa anak na lang nako. Unta di maundang ang pag-eskwela niya.

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Zed Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
4: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, maghigda rin ko firme kay giturob na ko humupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with magusin dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Nagunoy Davao del Sur 40.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
4: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
13: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, doon naman ko mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iyaha.
15: Pwede na, makakas, bilay mo ito.
14: So, ano ka, no, binta na ko.
10: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Katabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako, believe.
9: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
14: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026.
15: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
16: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
17: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
18: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ang kuno na ko nga itong time, may kachat-chat gid ko. Na-fall ko niya kay mas may time pa man hinoon siya na ko nga tuwa siya sa layo kaysa akong bana nga naaraunta sa akong duol. Ang akong bana manggod, muragway pakialam na ko. Dili na mag-check na ko. Dili mabalaka na ko. Murag baliwa na lang ko niya. Maong na-fall out of love na gyud ko niya. Sukad sa among panagbuwag, wa na gyud hinoon siya magsamok-samok pa na ko. Pero, after 3 years, kalit siyang nag-message na ko. Unya?
1: Unsay giingong Rico?
0: Namutan na, bayan sa among annulment.
1: Unsa?
0: Pagbuwag manggod na mo, ma. Ako may niingon niya nga ako'y mo-file og annulment sa among kasal.
1: Ay, Ginoo ko. Tayo nun yun ay na ninyo?
0: Oh, kaya nga di ay ma.
1: Wa na ba lang yun bili ninyo ang kasagrados kami niyo, on, ana? Nga sa ingon ana lang ka sayon. Sa kagamay sa hinungdan, magbuwag-buwag o magpaanol pag yun mo sa inyong kasal.
0: Kuan, manggod ma. Pareho na manggod mingwa na'y kugma sa usag-usa.
1: Ay sus, ipadaple ng inyong mga garbong kahiubos, oy. Hatagin ninyong bili ang kaminyo onog ang inyong anak.
0: Nanon niya, unsa may akong isulti ni Rico, ma.
1: Ay, na, oy, nga mag-uli na lang mo, o di na magpaanol.
0: Unsa?

0: Rick, nganong ikatawa ka?
1: Una, ikaw ang nakigbuwag na ako, Ana. Ikaw ang mibiya na ako. Ikaw ang midesisyon. Gawa na tayo hilap ka na eh. Kapag pa-anul na ta. Karoon nga pagitaan na ka ng annulment sa atong kasal, pagiguli ka na nako. Katawanan!
0: Rick, seryoso ko. Andam kong makiguli ni mo o magsugod ta sa uno tungod sa atong anak.
1: Uy, paminaw eh. Tulo ka to'y kami labay na. Humanta magbuwag. O siguro, dawat na sa atong adapted nga ingon ini na kita. O dili na ko pwede makiguli pa ni mo. Kaya wala na ko mahigugma ni mo. Nakabati ka? Wala na ko mahigugma ni mo. O may lain akong higugma. O siya ang gusto na ko pakasalan.
0: Ikihati ka. Kaya may lain ka nakalibin.
1: Saba niya eh. Di na ko magiguli ni mo. Bisan ipapriso pa ko ni mo, Ana. Di basta magmalipayon ba? Ha? Dili magmalipayon ng atong pagpuyo. Kaya wala matay gugma sa usag-usa.
0: Rico!

0: Giprangkahan ko sa akong bana nga wa na gyud gugman ako. Aw, ingon man sad ko. Pero tungod sa tambag lagi sa akong inahan o tungod sa among adapted, gusto ko makiguli niya. Og ang akong mga pangutana mao kining musunod o nang pangutana. Nagbuwag mi sa akong bana. Makagukod ba ko niya bisan ako'y nag-decide sa una nga makigbuwag niya? Ikaduhang pangutana, mahimo ba nako siyang kasuhan o ang iyang babay nga iyang ka-live-in bisag sud sa tulo ka tuig nga wa na mi magkontakay pa? Ikatulong pangutana, kun pakasuhan ako sila, unya kay ako may nakigbuwag niya, dawaton ka sa korte ang akong apila? Ikaupat o katapusang pangutana, doon na mi adapted. So kagani adto siya sa laing dapit, wa na siya musuporta sa bata. Mahimo ba nako siyang obligahon o pasustento, bisan og adapted lang namo ang bata? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ana.
1: Maayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, emotional ng mga pangutana, ang mga gibyaan na sakitan, na hurt, na unseen, giblock, unsa ba, gibyaan, agoy, gighost, unsa pa na din ha, ang wa na dayon, kaya wa mo pir mag prenuptial agreement, agoy, mabiya Alonso mantaan ni, o nga namang yun ng mga prenup ba, hay kagool, ay sige na lang, ipadana be inyohang suwat, ato na lang ng storyahan, magchika na lang ta din he, ipadang inyohang suwat be, suliran underscore 612@yahoo.com, email address na siya ha, or pwede na ito ipadala sa ito ang kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang mga nagpadana, guys, di man lood, patience is a virtue, paabot-paabot na gamay, no? Kay, huy, hilabing daghan na ginamong madawat nga suwat gyud, no? Unya, usahin, masaag pa. Mapunta sa Elaine Tantengco Bathan nga Facebook account, di ra ba may pwedeng makatubag ana? Uy, so please ipadana dito. Sa kini ang akong suliran, official writer's page. And thank you kaayo sa mga nag-like o nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan. But please, naako'y lain nga official page, attorney, na ATTY, attorney Elaine Tantengco Bathan. Big thank you, dakong pasalamat namo sa mga nag-like, nag-follow, ug naminaw nato sa ato ang mga online platforms sa YouTube ug Facebook. And punto legal man ta karong adlaw from Cebu City ang ato ang letter sender taga Inayawan, Barangay Captain Kirk Repolio, nga ako ang estudyante na good friend already. One of the most helpful, most active students when he was still a law student sa University of San Jose Recoletos. Kauban, no? Daghan kay ni sila ni Atty. Jed Lasaga, no? Ni Roland Lastimosa, kani sila Bjorn Lasaka, si Atty. Jed, no? Jerhaine, sus, mga palangga, kay ni nako sila. Garbo, kay ni nako sila, kay active, kay ni si law school sa una. Wa, dyan kumatinga, nga kani si kanang Kirk, na himong kapitan sa Inayawan, and he is doing very good, ano, as barangay captain. So, hello and more power to my beloved barangay captain sa Inayawan, Cebu City, og atong mga avid listeners din ha. Of course, si Rene, ning suwat ni, aw si, dili, si Ana ang ato ang letter sender. Ang narinig, good town to, Rene Obra, gimingaw ko ni Mudok. Si Ana is 35 years old, pero wa ni sila'y anak, na ay gisagup nga bata kani sila, no, si Ana og iyahang bana kato si Rico, no, pero murag nagbuwag man sila sa atuang drama, no, wa nagkasinabot. So anyway, ibyaan siya, kaginan siya nga di nakikal love, oy batasan siya. Anyway, unang pangutana, nagbuwag miss akong bana, makagukod pa ba ko niya bisan ako'y nagdecide sa una nga makigbuwag niya? Ano mo gukod man ka? Unsa may imuha pang igukod? Unsa may imuhang gigukod? Kay di ba ikaw man tuod? Of course, makaingon gyud siyang wala ko'y gugman nimo kay 3 years na may nilabay, no? Unya, Unsa pa may imuhang igukod niya, mugini ako ang pangutana nga ikaw man ang unang ning biya, no? Kanang murag nalibog ko ni mo ana, kanang nagchat-chat ka og lain na full kaniya unya kaysa si imuhang bana na wag tangka unya ning balik ka. Mugini ako to ang klaruhon, ha? Nga kanang imo siyang ikihan, nagdalibog ko ni mo, girl. Kanang ngano magukod pa man ka, of course na siya ka-live-in, you will expect that the person will also move on after those times nga nibiya ka. So, well, tubagong tikaligali kung nagpuyo yun sila as husband and wife, well, sa balaod, okay, hatagan tika sa balaod, yes, no? Kay that can also be a case for concubinage, posibleng concubinage, no? Nga makiha ka diha dapita, pero why? For what? Kay ikaw may una, why can't you leave Rico in peace? Ayaw nang ipamugos, dahil ayaw nang ipamugos, girl. Kay ikaw may naguna-una. Ikaduhang pangutana, pwede ba nako siyang kasuhan o iyang babae nga iyang ka-live-in bisan sulod sa katulo katuig nga wala na may magkontak kay pa? Well, I will tell you, mayon gihapon ko, yes, legally. Pero mangutana dyan ko ni mo, why will you do that? Nga naman, nga imo man siyang giunang pasakitan, ikaw may unang ning biya. Debe, ba, posible po ba yung sumbalikan ka? Nga naakay lain, ay pagkapagingon ana, posible. Pwede pa ba yagyod gihapon? So muna, malibog ko ni mo day. Nibiya ka, nibalik ka, dili na pwede. Ayaw, you know, you cannot blame Rico. Nga mangita po glain, ganang ikanita, emang po kaglain. Kalibutan ba niya, mo balik pa ka, sa magpaabot siya ni mo? Diba? Sumurang, tiko ka o yun si mong plano. Wako ganahe. Ikatulong pangutana, kung pakasuhan nako sila, unya kay ako may nakigbuwag ni dawaton ka sa korte ang akong apila, mao na din ha. Ani lang, he who goes to court must do so with clean hands. Maski pag in English na, pwede na tuminasayon, ang muadtos korte, mangayog relibos korte, magpalabans korte, dapat also inosente, limpyog kamot. Be, pakit ako si imong hands, be. Be, ana, dili man girl, lahi man, di man day, sumurag ka ng ya. Dili siguro kay ko mo panig ni mo dihang dapita kanang di ko ganahan. Ikaw pa to katapusang pangutana do na may adapted. Sukad nga ni adto siya sa laing dapit, wala na siya magsuporta sa bata. Pwede ba nako siyang obligahon pagsustinto bisan og adapted lang na mo ang bata? Okay, let me ask you, what did you mean by adapted? Legally adapted gani, it means to say, ning agita sa proseso nga gimando sa balaod sa pag-adapt og usa ka bata, unya ang ending ani, kung nag-grant og nasunod nato ang proseso sa pag-adapt, then ang bata, ang iyahang birth certificate, ang mugawas inikuha nato, ikaw og ang imuhang bana ang ginikanan. In that case, my answer will be yes. Pwede ka mugukod legally. Pero kung pananglitan gani, wa na mailihok inyuhang papeles, pwede lang kang muapilar niya, musulti nga, uy, ato bangya gihaponing bata. Di na to anginon, ang ato ang giadap, kung wa na tanag kauyon, mahimo ba nga musuporta po ka sa bata? Kay ato maning giadap, katong panahon, nga okay patah. Nga pa ko mubiya ni mo. Nga pa ka ni fall out of love, di ba? So, kana, dinha dapita. So, I have to check ako, wa man ko kakita sa papers, and I'm not too familiar whether or not na kompleto ba na to ang legal adoption. But I hope, no, mahusay or mahiluna lang ka, ana. Ako yung advice ni mo, ay na lang kagilagtis rin eh, day. Pasag di na lang, arin lang tak. So, support sa bata, sige, go. Pero, kung kuan, malipayo na siya, be happy na lang. Unless, no, si Rene mismo, mayingon nga na po ko'y feelings ni mo, pero be fair also, no, to him. Ayaw po siyang ikiha just because di na siya ni mo. Timan-i, ikay unang nipasakit, ikay unang nakasala, ikay unang nibiya, no? So, if she've had, sa itong salida sa una, guys, you've had me at, you had me at my best, she had me at my worst, no? And you chose to say goodbye. Pak! Kalimot ko nga, basta John Lloyd to, di ba? Muna, muna istorya din dapita. Muna imuhang salida, day. Mga suking tigpaminaw hinawat untang nga may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, linhiga pon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipanglantawan nga mukunhod ang rice production sa nasod og balik 700,000 ka metric tons karong tuiga, taliwa sa posibleng masinati nga strong El Nino. Tuhon ini nagkanayon ang DA nga ang maong daghanon sa pag-ubo sa produksyon sa bugas, naglangkob og balik 3.5% sa annual production target sa ahensya nga nagpakita og seryoso mga risgo alang sa food security sa nasod ug rural incomes. Katong mga balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyo ang kaagi karun? Mugining sa kababay nga taga Lupon, Davao Oriental, nga tumatatampo, nagdasingan nga Lena.

0: Showbiz Newscast is brought to you by iBerry.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX
1: 500.
0: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
7: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So

0: sa manun?
1: Hala, si Papa manun mo.
0: Dali, Lena. Atong susihon. Dong? Dong, naunsa ka?
1: Pa, naunsa ka pa? Nga nagluko makadya sa yuta, Papa.
2: Nabangi ko ninyo kay... Nahuog ko sa sanggutan.
0: Ha? Unsa?
1: Kumusta naman ka pa?
2: Di lang ko makahimos pagpananggot na. Kahit nabako naman ko.
1: Luuyan ni mo pa, oy. Kunya, una tayo makaon ini pa.
2: Ayaw ka bala ka. Kung marang-arang na gani niya kung gibati. At imanuna ko ang akong uma. Bahalag magkamang ko paingon sa itong uma.
1: Pa, kanang di na lang kung mo eskwela pa. Mutabang na lang kunin mo sa itong uma.
2: Dili mahimo. Kailangan lang nga mo eskwela kagyod.

0: Lana, nako'y good news ni mo.
1: Unsa man na, ma'am?
0: Ikaw ang mo-represent para sa declamation contest sa atong section.
1: Kaya ka na nako, ma'am?
0: Of course! Kaya na gina ni mo. Dako kong pagsalig ni mo. Congrats, Lana! Ikaw ni Daog!
1: Tinuod ka, ma'am?
0: O, Lana! Oglipay kaayo kung ang atong section ay nakadaog!

0: dali ara sa panahon yun eh. Pila na lang kaatlaw ang akong paabotan, ma. Mag-graduate na kit ka sa high school.
1: Ken! Katawa ka sa long teacher.
0: Ha? Nga naman?
1: Ang butang. At wala nito.
0: Ma'am? May tuyo ka na ko, ma'am?
2: Yes, Lena.
0: Ansa man na, ma'am?
2: Congratulations kay ikaw ang valedictorian.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw tambal ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Bye.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Ang unique toothpaste dun ay maximum fluoride protection contra sa cavities.
1: Maximum!

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ganyan ang Pinoy.
2: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
8: Sir, health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bis ka.

0: Linanak, ay pasinsa na ka ha. Nga di na maka-eskwela o college kay di na good town ako kaya na ko eh.
1: Ay, okay ra pa uy. Nakasabot na kid ka ayoko. Kanang, naanta ko iyang yun ninyo ni mama pa.
0: Oo, unsa man na.
1: Pwede ato lang una ko puyo sa ilang tiya Christina. Kay mo eskwela ko typing dito pa.
0: Oh, sige, ikaw may bawo.

0: Walang ipaw iya. Duhan ako katuo dini sa ilang tiya, Christina. Ay, manangkit ay kung tiya, ang mapauli ko sa amo. Kagibingaw na sa kunilang mamagpapa.
1: Salamat in town kinauli na kanak.
0: Ngano di ay, ma?
1: Ay, nagluyaman ko si Papa ni mo. O kinahanglan nga may makapuli na ako o bantay ni Papa ni mo.
0: Sige, ma. Ako lang bahala ni Papa. Luya ni Papa, uy. Luya yan kit kaayo siya. Uy, mura magkisito si Papa. Ma! Mama!
2: Lala, nga naman.
0: Dali ragod, ma. Mura manigisit og si Papa.
2: Ha?
1: Naunsa si Papa ni mo?
0: Gisit og man siya, ma.
1: Oh. Uy, ginuo ko.
0: Oh. Ngano di ay, ma?
1: Wa naman ni magginhawa si Papa ni mo. Huh? Patay naman eh.

0: lagi mo manming gibiyahan. Ano pa?
1: Iko, nanak. Wala tayong mahilo. Ato, dalagdawaton. Gawa na ang imong ama.
0: Pa!

0: Ha? Mabakasyon ka o kuta bato?
1: Oh, ma. Maato ko sa tong kaliwat. Kagilaay ko din sa ato, ma. Eh. Makahilak ko kung magunauna ko ni Papa nga wa na.
0: Lala, sige. Ikaw mag-igo, nak. Ay, pila masad ka kaadlaw dito.
1: O sa kasimana tingali ko dito, ma.
0: Sige. Amping dito, ha?
2: Wali pa juga yuko nga ibakasyon ka dini sa mo dapit gaw ili gaw lina.
1: Ibakasyon ko dini kao pawas kala ay ba?
2: Mau gyud. Oh, gila na to may bawuan no nga dinhiraday ka maminyo gaw.
1: Sabak ka dia gaw oi. Wala ta ko una una oi.
2: Oi, wala ta may bawo eh. Tagan bayag kayong mga gwapo dini.
1: Mau ba?
3: Ayod.
2: Ay, dali dali Juan. Dako pala ila nimo.
3: Mau bitaw nga ni duol ko ninyo. Kay gusto ko makigila-ila si Mukuyog.
2: Ay, ako rin kaagaw si Lina. Ikaw, Lin. Si June.
3: Hi, Lin.
1: Hello.
3: I love you, Lin.
1: June.
3: Mauna'y tinungod, Lin. Una ko palang pagkakita ni mo, nakagusto na ngayon mo. May paglaom ka ko?
1: Prangkahan talang ka, June, ha? Uwa pa ko makasaway og uyap-uyap. Ugwa sa ko'y plano nga mag-uyap-uyap. Oh. Ugma puhoyin mo, paulit ako sa amang dapit. Kung tilanay ko ng imo din rin ako, kung disididugit ka, ato ako sa amo, sa Davao Oriental. Kung makatultol ka, aw maayo. Kung mga sawa ka na ako, aw mamana sa kunin mo.
3: Ah, sige. Sige rin. Sa sunod buwan, buwad pa ko sa inyong dapit. Okay.

0: Dali, dali. Panginom sa mo. Kainit ka ayo. Dali. Dali, oh.
1: Lala.
0: Dali, ari mo. Ma.
1: Lala.
0: Unsa man, ma.
1: Iyaw, unsa man ka, diha.
0: Nagpainom ko sa mga kanding, ma.
1: Biyay, isa nag-ibuhat ni mo, Bekay. May bisita ka.
0: Ha? Kasi bisita na ako, ma.
2: Ako, Lin.
0: Oh. Joy na. Nialaki ka. Nakadumdum lagi ka din isa.
2: Oo. Why di madumduman? Labi na kong gugma magsugo. Diba, ningon man ka na ako nga kung makatultol ko din sa inyo. Andam sa kang mamanan ako. Manang niya ako. Andam na kong mga asawa ni mo, Lin. Kay love, takayo ka.
0: Chuna.

O ako magtahom nga, tinud-anay ba di ay ang kang June dirin ako. O kay nakita man ako nga seryoso siya, nisugot ko nga iyang pangasawon. O ako magmahay, nga siyang akong giminyuan kay pinangga mang kuniya. Karun, 71 anyos na ko, o may duhami kaanak, o duha usab ang among apo. Dini nalang kutop, o naghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mga ito mga higalang, kaagin ni Lena, nga taga Lupon, Davao Oriental. Uban sa awit ngayon ni Pangayo, awit ngayon ng lahan, Times of Your Life.

Ang mga kaagi gibuhatan ni Dios sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala at mga sukin ti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag-kaawit. I-address lang ninyong tulumanon, handumanan sa usag-kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawag

0: Uog G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mo daot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig nyado sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinugdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Mitro, Gaspar. Gagaw ka!
6: Miss Elhuston na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya.
5: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
5: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Mendoza, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS said health report. Health report.
6: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kan nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kag us ka bulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Smart pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste.

0: maulanman, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
3: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
6: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o garong sa lay sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Diyan na naman ang abogado na may mulihok sa pagproseso niya.
2: Kung kinsa man ang tabang gikan by Misael?
1: Gikan sa retiradong general nga si Sir Mart.
2: Oh, mo ba? Kinsa man ang abogado ha?
1: Si Attorney Sam Sandlero.
2: Oh, mo ba by Misael? Pero ukwartahan lang unta ka bay. Ay, di ka basta-basta mabilanggo eh.
1: Research.
2: Si pobre malagita, maong yanor kang pick up sa mga parak. Human pa sa ngilinga mo ay nipatay ni Colonel Baluyot.
1: Mau ka na ang sakit ng kamaturan.
2: Unfair giging kinabuhi sa tao ba, no?
1: Taon-saon taman. Di pa katao man ta nga pobre, by search.
2: Ay, abini mo, ang angayan untang ibilanggo o ipadangad to sa munti ba'y? Mo ang tinuray nga nipatay ni Colonel Baluyot.
1: Kung si kinsaman ang tinuod ng kriminal, pag-ampo lang ganyan siya, na dili makasugat ang amuldan kung gawas nun ako niya ko. Kay utangon ko ganyan yung kinabuhi.
2: Bay, amo bus agam.
1: Tode, kumusta naman dito ang bahay ni Major Gaspar?
2: Na, inampaking dakong tawa na, bay.

0: Madam Cheng, daghang yung salamat sa imong gihatag nga token.
1: Ikaw ka na abli na bastubli, Mitchell Gaspan.
0: Oh, madam. Giablihan ako og nasigang akong mga mata sa kanagang kwarta nga pulos at glini mo. Sugo ako manduoy, bisag unsa. Kay andam yung kay kong mutuman.
1: No, daghan pa unya ikaw. Buhaton, Mitchell Gaspar. Ikaw ka na uwat lang ba? Huh?
0: Okay, Madam Cheng.
1: Okay, okay. Sige. Bye, Mitchell.
0: Bye, Madam Cheng. Pagkaswerte ko giyot. Lipay ng batan-on nga iring banban nining kwarta.

0: Oh, nanawag na ko, di palang yung dugay ang abogado.
1: Si Attorney Samson Liero, Daddy?
0: Oh, iha.
1: Mm. What was that?
0: Di na ko madugay o maabsulto yun unya si Misael sa yung kaso nga yato bang karon.
1: Mm. So, sa ato pagiday, dili gito ay siya maong matuod na kriminal?
0: Inosinti si Misael. Mituo ko sa iyang pagtugan kanako sa tanan. Diligid ko no siya ang nipatay kang Colonel Baloyot.
1: Oh, kung mauna, kaluoy ko din niya kung mauna, Daddy.
0: Si Misael mao'y usa sa mga buhing larawan sa inhustisya na ning atong nasod. Busa angay lang yun siyang tabangan.

Nalipay ko sa kalambuan ang ipahibaw ni Attorney Samson Liro na tungod kay huyang ang mga ebidensya. Posible ko noong nga maabsulto si ang kaso si Misael. Usaw niya nini mga adlawa. Bisitahon ko ikaw, Misael, sa dili ka pahingpit ka mamahimong gawas nun.

0: Siya kay sulti na mo, Sir Major. Nahapit man ko noon di makagawas sa bilangguan si Bay Amo bu sa gawang misail.
1: Ha? Ah, mas labing maayo. Aron magkapadayon siya sa pag-alaga na ko isip iyang agaw.
0: Kawa ka ba eh?
1: O sa to, Bay Sarge? O sa bala?
0: Wow, Sir Major, sumtang. Ang buod akong ipasabot nga di man ikaw ni tabang niya aron makagawas. Nain man, so ay pungon ko. Nga, muanggong ka nga imusang tao. Samantahon ka eh.
1: Di sagsikin sa pa nga Punso Pilato ang gusto mo tabang kang misahil. Ukirkid kay Kuhana. Apan, ako pagyahapon mo'y ilho niyang agaon ugwa na ilain pa.
0: Sir Rudjam.
1: Sa?
0: Major Rudjam. Sir Major.
1: Ayaw kong bugal-bugal eh.
0: Sorry, Mr. Major.
1: Agaon pagyahapon ko ni Misael. Ug ako pagyahapon ang magbuot sa mabahimo unyang dagan sa iyang kinabuhi.
0: Tibaw ka, Sir Major, sa among panagsulti. Nakapuntaan na biyag siya, Sir Major. Ngano kuno nga, wa makay gihimong tabang niya nga unta. Kuya makay ebidensya batok niya.
1: Bay Sarge, una sayur pa lang mo ug si Misael unsang akong paningkamot. Baya, panusaon ko man. Saon ko malaging nga naaman kita'y husgado.
0: Tik at tik. Mabaday, Sir Major?
1: Kung magagawas na niya siya, kay expected naman yun. Nga mag-abswilto siya sa kaso. Apan tinhanglan yun na mualagan sa pagpalik na ko, Bay Sir.
0: Sigbalik!
1: Ha?
0: Mamungod ka.
1: Asa?
0: Wala.
1: Pangag sa ilong tarong niya, Bay Sarge, ha?
0: Samang ka, kalimot ko, Midyar, tiko. Kasugugod, Sir Midyar, samang ka.
1: Insa ka tumusupak ni Midyar Gaspar. Mamatay og dili oras, bangag sa ilong.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say maabot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
15: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na kusir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagid po nabi. Dahil pag mag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
14: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
16: Nagkasabot ka ba? Ha? By Sarge?
17: Kasabot man. Pero, abin mo, Sir Major, ang litabang biya ni Bay Amubus Agaon Misael, mao ang kaning general nga si Sir Mart, o ang abogado nga si Attorney Sam Sanlero.
16: Ipanawat, Misael, ang itanyag nilang tabang. Apan kung gawas nung naunya siya, palikaya siya sa maong mga tao kay mamahimo gid unyang miserable ang iyang kinabuhi.
17: Sir Major.
16: Dali ko magatugot na mo alagad unya siya na ng mga tawhana. Kay kaaway ko sila.
17: Mabaday, Sir Major. Imo lang untag itabangan si Bay Misael. Diba, Sir Major?
16: Yan ang Bay Sarge. Ayaw, pagbot!

Kinanglan nga ako gining makumpirmar bahina. Kaaway ko si Retired General Mart Oknes. Busa, nakahukom ko nga di nalang yun ipadawat ni Misail ang gitanyang kapagtabang nini.

0: Misael, kumusta na? Ha?
1: Ejol Gaspar.
0: Kumusta na mga kadin, he?
1: Niayin taon. Nag-antos sa salaod nga huwag ikoy kalabutan.
0: Pastilan. Sorry yung kayo nga karon lang ako na ibalik sa pagduaw kanimo din, he. Diba? Ay, kinikong kabisi. Apan kanunay kong nag-follow up sa imong kaso, skorte. Wa ko magpasagad ni ini. Bisan pa man sa kabisi.
1: Babaday, Major?
0: Oo. Kanunay mga nitaon kanay kong gi-appeal sa akong mga prayers, mga pag-ampo, misa. Taod-taod naman ako ni gipalihok ang imuhang kaso.
1: Wala naman ako magdahom o tabanggi ka ni mo, Major Gaspar.
0: No, dili ka na mahimo. Tungod kay ako paghihapon ng imong agaw.
1: Dili na, Major Gaspar.
0: Misael, obligasyon ko paghihapon nga tabangan ka. Kung ayaw na, pabuta ang tabanggi ka sa laing mga tao.
1: Na sila si Sir Mart o si Atty. Samson Lero nga mitabang na ako, sir.
0: Balibari sila, Misael.
1: Major Gaspar.
0: Oh. Balibari yun sila. Ayaw og idayon ang pagdawat silang gi-offer nga tabang. Kay ako, mao ang tinuoray nga makatabang nimo og dili sila.
1: Ang imong tabang nga diara kutub sa laga la, Major?
0: Oh, hinampak ka magka. Ayaw kong ina niya na, ha?
1: Pasaylo ako, Major. Apandili ko sila kaaway.
0: Kaaway mo gihapon sila. Kay ako man mao'y imong agaw.
1: Diin ka man di ay sa mga panaw nga nagkinahanglan kong agawon tungod sa akong kinagatan, Major.
0: Ipasabuta na ka. Sabta ko. Wa ko ikaw pasagdi.
1: Pagbayaran ako na bilanggo din eh. Kung matod pa ni Bysards, daigo ka naman ko nung muingon nga naihusgado nga mo'y magtimbang-timbang sa kong kaso.
0: Nakailagi na gyud na ako. Ako'y klase sa tao nga dili gyud gusto og daghang sulti.
1: Apan pulos ka lang pag-arpar, Major.
0: Pagkihinampak.
1: Gidawat na ako ang gitanyag na tabang nilang Sir Mart uban sa abogado. Gihimo nilang paspas ang nagsaguyod unta nga proseso.
0: Ay lagi pagsalig anak nila. Kay dili sila kasaligan.
1: Sorry gid kay sir. Apan prang ka nga pagkasulti. Mas misalig ko nila kay nimo.
0: Oh, kiinsulto ba ko nimo?
1: Depende rin na sir. Kung unsa imong interpretasyon.
0: Pagmahay kagad unya, ningi mong gibuhat, Misael.
1: Ulang simana ko pa lang sa akong pagkabalhog din hingaway sa ug ikaw na puno sa mga bakak na pasalig. Gitunglok na ang mga adlaw at higayon na. Kung nga nung milaong pa ko sa mga pasalig ni mo pulos bakak, sir.
0: Tingali ba ya og tunlon mo ra unya kanang tanan imong gipanulti karon. Nihimo kag dakong sayop nga desisyon nga imo ra gyud uniyang mahayan, Misael.
1: Kinira sa mga kong ikasulti, sir. This is not a mistake, Major Gaspar.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
3: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng charm!
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Marian Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas o Family.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.

Pagihigala at angi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nisamot ang kahimtang sa business confidence sa nasod alang sa ikaduhang sunod-sunod nga buwan, ni atong buwan sa Abril, subay sa nagparayang kagubot sa Middle East, ang maong kalambuan sa mga naghataw ug kabalakas pagtaas pa sa inflation ug pagmahal sa mga operating costs. Base sa wahing dato sa Central Bank, ang Business Confidence Index sa nasod niabot og negative 35.8% nitong Abril, ngani tibugsok gikan sa 24.3% nitong Marso. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyo ang panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bana inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok ang ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ikot ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
7: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabili nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
8: Si bottom stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Doon na gini misteryo nga nagpaluyo kung anong gihatag ng lolo ni Bukini Payaga.
2: Huh? Kwarta! Klaro kayo nga daghan og kwarta nga gipangsuksok si Papa din eh. Uga mo ning pangitaon. Bahala na og magguba ning Payaga.
3: Tiya. Gaw. Buhiin ang martilyo.
4: Aray! Aray!
2: Diyan niyo sa ba? Buhiin ang kamot ni Poldo.
3: Dini na ko buhian kundi niya buhian ang martilyo.
4: Aray! Kasakit! Diyan eh!
3: Buhiin na.
4: Ayaw ko palaguta. Ayaw ko palaguta. Maon na kinigi kayo na. Na magkaunod at pinatiyan na yung magparinti. Aray! Aray!
2: Abi naman ang iwi. Ayaw pag-apil-apil, Mikmik. Huwag kay labot na mo.
5: Ako lang giluwas si Poldo, manang. Kay mauna yun niya siya ining martilyo nga iyang gigunitan.
2: Oh, unsa?
4: Oh, buhiin ako. Diyan eh.
3: Buhiin
4: na. Panuhay ka gigawa ka. Takin ako ka mga ibukilupang.
3: Masailuan lang gito ka.
4: Ha?
3: Sorry. Unsaon nga, ang ako namang payag ang imong gub-on, good?
2: Hoy, Johnny! Pamahawa mo din his payag!
3: Kamo ang pamahawa, ti Alicia. Samtang makapugong pako sa akong ipon! Kaugood na sa ko!
2: Johnny! Johnny! Parinti ta! Dili mahimo nga imong bing-una yun! Ay! Buhiin ko!
4: Buhiin ko! Johnny! Buhiin na si Alicia, Johnny!
3: Wap! Tihalan kasi mong giyakan. Kay kun muduol ka diri na mo, lupad ka!
2: Poldo, tabangin mo! Tabangin ko, aray!
4: Buhiin lagi si Tia lagi, Johnny!
5: Ala! Tuan na! Kaduki na lang good na ninyo si Abay Johnny nang. Champion ba yun na siya sa sukmag stop dance kansada nang.
3: Pauli na mo, tiya. Pauli na mo. Ayaw na ninyo pasipad ining payag nga giangko na nako.
2: Animal ka, Johnny.
3: Papaka ko, Bin. Papaka ko. Ha? Aron makatilaw ko dugo sa akong parinti. Sige na, dali. Tiya! Lamiya, tiya. Tiya! Dagan lagi. Karantin lagi dagan.
5: Parehas o dagan ako na, bay?
3: Bitaw. Pero, may na lang nga, naaptan ako sila din hinga. Nagsigig duktok sa ligi.
5: Mga naong yung kwarta sila eh. Huwa sila makontento silang nadawat. Unya, ilapag yung giangkontanan nga alkansiyas imong lulo.
3: Pasagbina na sila, abay. Ate may mo. Ingon sila nga mausap ang naong sa tao, nungka ang batasan.
5: Oh, kinahang lang usbon yun na nila, abay. Kamu na lang yun nahibilin inyong kalibutan na, good. Unya, mag-unay pa mo?

0: Endo, nasubay mo na ba ang tanan kong pagpasabog? Lendo!
1: Opa! Nasubay, oy. Ako ning timanaan pa.
0: Mayo, mayo. Kinahanglan katunon mo na ang dakong tinubdan sa tong kwarta.
1: Oh, opa.
0: Minilyon kene, Dendo. Minilyon!
1: Oh, opa. Minilyon.
0: Busa, tunigyod ang tanang pamaagi.
1: Oh, opa. Akong tunan.
0: Isodyod sa utok.
1: Oh, akong isod sa utok.
0: Gikan ka ron. Mag-practice ka na sa tanang batang sa pagpanalipod sa kagalingon.
1: Mag-practice ko pa.
2: Mayong oto dito.
1: Oh, diyan ka gikan.
2: Dito ko sa minteryo. Nag-interview ni Johnny Altroso.
0: Ge-interview ni mo ang anak sa mga ungo.
2: O, tito. O, mao niya ako nakuha.
0: Oh, uy. Ambi ka ng hulagway ni Pilo.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
7: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa buntan.
12: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
15: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Ang lamig!
19: Teka, yakapin kita.
18: Sarap ng feeling.
17: Everest Air Conditioner.
18: Han, ano ever best place mo in the world?
19: Siyempre, right here with you.
18: Aww.
17: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay ng pagpamuhi,
3: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butika.
13: Si Pilo yun kini niya sa retrato. Oo, huwag niya siya sa mausoleo, sa mga alkera.
5: Oh, alkera?
7: Nakaila di ka ng maong mausoleo, Tito?
13: Oo, nakaila ko ada. Usana sa mga dato nining dapita sa unang panahon.
7: Unsa?
5: Uy, mas labaw pa sila ka nato kay nato, papa?
13: Labaw pa ka nato, Dindo.
5: Unsa? Pero, kita may labang kwartahan karon, di ba?
13: Oo, oh, sa pagkakaroon. Pero sa una, kumingking lang kining atong kayutaan sa ilang kayutaan o mga negosyo.
5: Maoba?
7: Unsa man sa nigibuhat sa tigong? Anong gitudlo man niya ang nitso?
13: Dili na maklaro ang nitso sa kakaraan.
7: Mahimo din ako ipaklaro, Tito.
13: Sige. E paklaro ka na aron mailhan ko kung kinsang nitso kalang gitodlo ni Pilo Ungo.

0: Kaya. Ah, Kutasa. Uy, sakit pa gid ang akong kamot nga gigunita ni Johnny.
1: Masukol naman ni Boss Johnny, tiya.
0: Ah, way buot, tawahan na.
1: Pero doon na pagkikwarta ang dinagawaan si Lolo sa payang sementeryo, tiya.
0: Dako ka na ang posibilidad, Poldo.
1: Kung mauna, ato ginikuhaon siya.
0: Ato lang unang palinan si Johnny. Kay basin ma-interes sa siya, sama na to.
1: Bito sa mga?
0: Ayun sa man, uwa ka hayesod ang kawayan ngayon mong gimartilyo ganina.
1: Ambo taga-haja?
0: Ay diin man sa gaatong martilyo.
1: Dito matos payagdaan.
2: Abay, dili kaos tong imong iyaan sa iyong pagduda na doon ay kwarta si lolo ni mo nga niara sa mga haligi sa payag?
3: Posible nga husto sila, bay. Pero, di man mahimo nga tuning bukon ang mga haligi, uy. Matungpag yung payag.
2: Oo, maosab. Di sab tingali makahuna-huna ang imong apuhan, ana, uy. Kay, haligi na gud na. Unsa man ang naas sa suok?
3: Ha? Asa?
2: Kada bang, nasuok?
3: Uy, kahon man ni sa pagpamanday ni lolo sa una. Naadin niyang tanan niyang hiraminta sa pagkumanday. Uy.
2: Kakumplito good anang galamiton sa pamanday si mong lolo good.
3: Ito, may tigib. May silsil. Martilyo nga gamay. O dakusad. Unsa man gisuwat sa takob ni lolo?
2: Bahandi human sa kamatayon.
3: Oo.
2: Nay, tubag sa us. R.I.P. sa likod. Unsa?
3: R.I.P. sa likod?
2: Yawag yun mo apuhan ba dyan niyo eh. Dakan mo kanya siya mga tigmo-tigmo agukoy. Unya na tamag-asoy.
3: Mga ginis lolo abay. Usahay, maglabad na lang kung uso yung mga gimmick.
2: Mao ba?
3: Pero, nakabati naman ko rin linya, ha? R.I.P. sa likod. R.I.P. sa likod. Oh, gusto! Si Lolo, gaya po nang akong nadunggan niya misulti, ana. R.I.P. sa likod!
2: Unsa?

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May usab man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
2: Kasuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kay mo? Nya makasaka ko, kalog sa ang bukid duro na eh. Gani ay. Nag
1: ha. Bukid sa kulian?
2: O kato ganing ama nga murag na.
1: Bukid sa
2: ganing.
1: Tugnan.
2: Oh. Nya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Maglisyot
1: ko. Taka ka sa bukid, ikigo ka saka?
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, ba't kong hiyahay.
1: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
2: Makakaskat to ba? Uy, magrapag ito atang mga gulo yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
1: Sige pa ka namin mulay.
2: Sean.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo edad.
2: Ay, kung anak ko, 90 na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
3: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
4: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
3: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray. Ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mari Ayan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton lapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi sinday ni mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot, ha? Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni agagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ang kalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o gag-atong kagahapon.
3: Sama sa usa ka nino nga dili mo biya karako. Maunia. Gipaabot paghihapon ka.
4: Ubalik ka na ba? I'm still
1: waiting at the door. Anino sa kagahapon? Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: kuning sa ang tanan.
1: Pero may nahimong kaayuhan ang pagkawa kaganinan ni Elaine, Nay, Jenny. Kay kuno pa siya mibiya kaganina. Dili siya makita ni Amy.
2: Oh. Dave.
1: Nakita ba nimo kaganina, Nay? Ha? Ikaw, Jen, di ba nakakita ka? Huwag ko itukmod ni Amy. Diyang ako siyang gigakos. Gipasagdan ako niya, migakos niya. So, kuhay siyang giingon na ako kanya to. Nga, dili na ko niya tagdon. Kung ako man siyang ikakita pag-usab, bisan asa nga dapit. Itugutan ko ni Amy nga gakson siya, Nay. Wala siya masuko na ako. Mahimong mubalik na siya na ako, Nay.
2: Mahimuwa ka lang niya itukmod kay mauwaw siya kay na'y nagagtaw.
1: Dili, Nay. Lahi ang akong nakita ka ganina ni Amy. Ingunog sa gimingaw sa bisya namon, Inday. Di ba, Jin? Ay kita ka, Jin?
2: Nagpiyong ko eh. Nakatuog na tingali.
1: Ah, kaingog pag ito ganina? Dali aras na nakatuog. Hingatugon ganun ba yan, eh?
0: Ikatuog ko na lang ang kasakit ka kung kipatang karoon, Dave. Ukot pa. Sa akong pagmata, nawa na sa kiling pagpati.
1: Nay, si Inday Elaine ron ang mihingos, Nay? Si Aaron?
0: Oh. Kikupta no, kipis na tinanay ang akong kapoy.
1: Isang Inday Aaron? Si Jenny? Na. Hingatugo na. Si Punon Pagyod.
2: Gusto eh. Hingatugo
3: pa. Sorry, Nay.
0: Kamalipayon niya, Karoin. Kuman niya makita pag-usap si Emmy.

0: Sabi ko bag nakatuhog ka na.
1: Oh.
0: Ikaw mali na yung nagtikaw-tikaw sa kusina.
1: Niinom kong tubig. Nakatuhog pa ko ganina sa biyahe.
0: Oo. Oh. Bitaw. May hagok kod ka.
1: Happy kay ka, no?
0: Kabantay ka?
1: Ganina ra.
0: Si Amy Gide ay ang akong kalipay. Kaya ako lang siya gikakita bisag kadit lang kaayo. Ug nagakus. Ingon na nini ang kalipay ng akong gibati. Unsa pa ka kung mabalik na siya namon, Inday? Kung mahitabo ka ng higayon na, ako na ti... Ako na siguro ang labing malipayong taon niya ng Adlawa. Kung mabalik si Amy, doon na naman niya ako'y katambayayong sa mga negosyo.
1: San Roberto de ay, di ba gitabangan man kaniya?
0: Oo, oh, pero lahigid ko niya si Amy. Mas maayaw ba yagid nga mangunay ka sa imong negosyo?
1: Ikaw de ay, waday ka mangunay.
0: Nangunay, sab. Pero, iyon gani ko nga katambayayong...
1: Sipak!
0: Kasabot katambayayong? Katambayayong. Kay mo na ipapil sa usa ka asawa. Hmm? Cute ang gining ilunga, uy. Kami, kipisilito na yun.
1: Sa muka, uy.
0: Yoy. Nangwakli na eh.
1: Nga nung ako mang ilong imong pisliton? Pislit na tong ilong ni Emmy.
0: No, yun sa man ako pagpislit nga, wa man din hi.
1: Mauna di ha, wa din hi. Ako ang ia. Kita ka? Ako, di ba? Ako ang ia, pero wa ka makakita.
0: Ha? Kasi naging nga, wa ko kita. Kita ko nimo eh. Pislitan mag-inara ko imong ilong. Kita kayo. Papislita ko sabi. Yoy, hindi papislit ay.
1: Huwag ko makasabot kung buutan ka, balangyod ka, ayo Dave. O uplok ka.
0: Unsa?
1: Ang bot ni mo.
0: Oh, asa naman ka? Uy, istorya pa ganit ah.
2: Tuog na ko. Iduka na ko. Pahala ka niya.
0: Oh, iingon ka. Huwag ka duka kay nakatugas biyahe. Huwag eh, klarong bayhana eh. Pero... Unsa to yung gingon ganina? Sobra ko kabutan? O uplok? Ha? Huh? Uplok ko?

0: Ninh ngồi chờ tụi bay. Ngân si kiếm tao có bằng hút bầu đi á.
1: Hay hay. Apa kita dok es gisul tin jin ino?
2: Nakasabot ko bay. Mahimong dili lang si Jinny ang muhinga na ako niya na, pero masaya ako mahimo. Mahal ka na ako si Amy. Huwag bisan pa man sa iyang gibuhat. Hindi pa man gihapon ko nga nagpaabot sa iyang pagbalik. Andang paghihapon ko sa pagdawat niya, bay. Ingon anak na ko siya kamahal.
0: The big question is, why man, ha? Ngano man?
2: Dili ko gustong may laing manginahan sa akong anak, bay. Gusto ko nga matibuok ang among pamilya. Gusto ko nga hatagan o kumpletong pamilya ang akong anak. Kay, uwa ko ka na matagamtami.
0: Matag man, Jenny ni mo, bay.
2: Saan? Ngano, Jenny man?
0: Kasi may naikanun na ikaw ba ni mo, di ba? Huwag si mong anak. Siya na afirmi.
2: Sa pagkakaroon, pero kung mabalik na unya si Amy na unya ang amo ikauban kanunay bay.
0: Kung mabalik, ugdi na mo biya pag-usab.
3: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
4: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakablog sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun ang Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang ka ng pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
9: Wala sila nanimog ko kasi may mga pamati din nila.
8: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila-Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyambaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
13: same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
14: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
13: Same nutrition, half the price.
12: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: Hupiaw na sad, hupiaw na sad. Ano ka tingog? Siradong bukog? Ha? Ano man?
1: Oh. Ay, kung mabalik na namo si Amy, nakasiguro ko nga dili namin niya biyaan pag-usab. Kasabot ka?
0: Takto, gisulti. Gini naman na. Yung sama niyong pagsiguro, bay.
1: Kaya makahatag naman ko sa tanan niyang Panginanglan.
0: Pasiloa, bay, ha? Pero, naong yung kwarta itong bayan, ha? Bay.
1: Ayogan lagi ngun niya na si Amy, ha?
0: Ningo gani kong pasiloa ako. Pasiloa ako, kaya mauna akong nakuita, mauna akong nasulti. Pero, amigo ta, suot ta. Kung sa may ako nakita, bay, mausin akong masulti ni mo. Ano ba?
1: Imo ng opinion. Pero, kung may mas nakailaman ni Amy, kana mau ako, Bayberto. Nasayod kong mahal pagyapon mi ni Amy, hangtod karon.

Pilanap ko kaadlaw din eh, ni maong pension house. Matag-adlaw ko nagbayad din eh. Wapasag ko makakita o akong kabalhinan. Yan i-ara din eh sa syudad, gambarato lang unta. Kinoon, mahal kid ni. Kay ni aman din eh ang mga trabahoan o ang mga eskwelahan. Mahal na lang tingali. Balikon ko na lang katong 4,000 nga kwarto. Bahalag ka may basta kay ako rang usa. Kadili ko ganahan nga may lain kong ikauban sa akong puyan. Kung mga pangman ko, kinahalan usa mo makasood na kong trabaho. Dili may mo mahurot kin ing kwarta nga gikan sa kong alahas. Dali ragin o niya kin imahurot kung maori ko haan ako sa tanan. Sa abangan, sa tubig, kuryente o pagkaon. Pero unsaon ko man. Maglisod ko sa pagtrabaho sa gusto na kong trabaho kung wa ko ikapakita nilang credentials. Ngano bang inguman ni inikalisod ang kinabuhi sa pobre? Makabwisit. Mawagit kinihinungdan nga gusto d'yo kong madato. Pero buwisit ang kagayunan. Gitugutan lang ko niya nga makapahimos ni ini sa makadiyot lang nga higayon. Kung nasayod palang unta ko nga mabalik ra ko sa ingon ni ini kalisod, dili ko gudunta usikan ang kwartang ako nakuptan ka ni ato. Mas gamiton ko pa unta kini sa tarunga paagi. Mas gamiton ko pa unta ang ako utok. Hapo na. Sakto na ro'y ikawan. Huwag ka na, huwag na ko. Mangita ko og lain na usap mga kananan. Di asami unahan. Basta pa rin kung makakita kong mas barato pa. Aron makatipid ko. Bitbiton ko lang eh akong pinalit ng bagong pitakang gamay. Barato rin siya. Pero daghan ang masod. May alang sa kwarta nga papel. Huwag naasay para sa sinsiyo. Manaog na ko.

Okey, Nandi Dini. Kadang-kadang nak ada prinsipal sadar. Balat na. Beratur man sa pag-ilang pagkaon, Dini. Dilip mahimong mag-uwa-uwa pa ko. Mag-chosing pa ba ko sa kong kahimta. Dilip na. Wala ko'y angay. Miss, usa ka rice o kining munggos palihog?

0: Shucks. Gilingi ko sa kontapad. Mubarat ako. Humanam sa kubayad. Ay, miss. Namoy tissue? Asa yung toothpick?
1: Charity.
0: Sige, yes. Salamat. Nera di ay. Taghanan na nakukuha ang tissue. Huwag ito sila magtanaw. Huwag nakakuha na sab ko ang toothpick. Ato na ko. Tempa. Murag may nakuha na ko. Unsa man na? Ay! Oh my God! Ako pita ka! Gibutang rin ito na ako sa lamisang kaganina! Wala din ni sa lamisa! Sir! Sir, nakabatag kang pita ka nga itom din ni eh!
2: Raman!
0: Dinira na ako gibutang ganina, sir! Nalimutan ko! Pagbaro na ako kay Milahos kong lakaw kay nagkuha kong tissue at toothpick! Unya, dinira kito!
2: Huwag gani ko kita! Nangagas ni Moy! Patag ka magkagbutang! Dinagay!
0: Ayaw na, sir! Di ba, kita rin duha ang natapad ka ganina na ining lamisa, ha? Imposible nga huwag ka makakita sa kupita ka.
2: Uli, ako sa may buot, di ba ipasabot, ha? Ngakawatan ko. Sa may gusto ni mo, gubton na rin.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o family.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget.

Manghigala da pitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurna. Dalit sa RMN Drama.

0: ואם הוא מבופו ליון, אנחנו האישה!
1: It's your heads!
2: אתה אגיד שאין כגוואסה זה אישה! הוא יאנס! קודריגה גוסטו מקלים אותה דומת וגם על הישורון!
0: היה כה כדלוקה, כן? תמות לביסה נוסעון! תלית כה איקו מדעות נאיסון!
2: אישה!
3: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayo gapon ako si Radyo Band Josephus J.Q. Garros sa Tugan Diyos Break. Garo gapon ako gato sa DataX sa 500. Pwede mo mamatanon ang naanaidad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500 ang mga superior, anday oxidants nga maoy grapotikta sa mga silyula, apinamaskin cells, batok sa nanabis nga free radicals, o gipagrabi sa polisyon, yoveris, mabisyo, sa mas paginamon sa alkohol, o ang pagpanabag. Sa itong balita na ilan na katubabay ka na palgang patay kagapon sa hapon dito sa may barangay Giran, siyad sa Bugo. Nalang kinig namatay ka si Lorna Espinosa Ipel, Secretary sa Anyo sa Gabrigon nga taga dito sa Masicho Buang sa may barangay Guadalupe sa Mauga, siyad. Nasaran kagapon sa 4:30 takna sa hapon, nakita ang kinimuang gababay nga unay ginabuhi dito sa sigutan ka lugar. Hinoon sa pasirag investigasyon sa kabulisan sa Bugo City nga way foul play ang kamatayon sa Mauga biktima. Matunong Diyos, break, karo ka pula. Itong gato sa DataX sa 500. Ang DataX sa 500 kampiyon nga proteksyon na ay 1.3 million ORAC units sa antioxidants, efektibo kini mapontra sa mga free radicals of oxidation. Sa DataX sa 500, ang atong banit mga taon, internal organ ayohon. Ang DataX sa 500, ninyo batas sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation or PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang DataX 500 ang sekreto! Sumagagwapo!
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Pirmi ka pangihi,
9: hanap ka pananaw,
8: ug pagpaminod sa mga tiin,
9: basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500!
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500!
9: Karun na yun!
10: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
8: DTX 500! DTX 500!
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
8: DTX 500!
10: Pabali sa mga butika.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Ang galing! Pang matagalan!
16: Parang tayo lang, han.
17: Everest Appliances.
15: Babe, ano ever best decision mo in life?
16: Siyempre, building a home with you.
15: Aww.
17: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magilim sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kinsa may nag-inis na ko?
3: Ako?
2: Oo? Oh, hoy! Imo, nakakita ka sa...
3: Nagpiyong ko, oy.
2: Oh. Ayaw na ni Kusba, ha?
3: Sorry. Napugos lang ko sa pag-ilis ni mo, kaya dili ko gusto nga masakit ka. Pero ayaw kumala ka. Wa ko nakita. Oh. Oy. May tao's gate.
2: May ano sa tingaling imong mga kauban?
3: Dini ka lang, ha? Ako na magsusi kung kinsang nasa gawas.
2: Maghihikayin ako sa pamahaw.
3: Maayo pa. Pero ayaw una pag-uwi ni Kuya Hansa. Dili pa ko gustong kalalis karon.

Ano, uy? Kalain sa kong gibati, uy. Kauwaw. Tinuod ka itong ingon ni Kent mo sinakita. Pero, ansawang sa niya pag-ilis na ako kung dili siya matanaw na ako. Oh, kuy, nagpakaumaw naman yung kaya sa uy. Wala mong ginitawan kay Boot. Pakalagkot. Dililigit ko makaharong ini ni Kent. Kinsams ka na may abot. Pahalan akong kinsa na may abot niya. Ando na ako sa kusina at makaluto na ako sa mamahaw.

0: hala. Maoban ni ang bay ni Kent.
1: Oh, ikaw ba si Nangason?
0: Oh, ako, dakuas inyong gate. Ay!
1: Sodang!
0: Aahain man di si Ayesa.
1: Magkita na mo siya karon. Magsulti lang una ta.
0: Hada, unsa pa may atong panagsultihan, uy. Kuhaon na ako ang akong anak. Dili ko musugot nga mahimo ni mo siyang piniriso hangtod sa hangtod.
1: Dili ako ang nagpriso ni Ayesa din himanang. Ang ako magguwang.
0: Unsa? Uy! Ang imo day magguwang ang maldito kaahi og sinultihan? Ganto siya?
1: O nang, si Kuya Hans. Pero wa siya katungod nga mupugong ni mo kun kuhaon ni mo ang imong anak. Kung musugot na si Ayesa nga mubiya sa kong magguwang, ako ni bala sa inyong puyan. Tabangan ta mo nga makita mo trabaho ninyo din sa syudad.
0: Ay, nga nung buutan man ka, kung ang imong magguwang kay, sa to siya, murag buang, no?
1: Tingali, tungkol kay lain-lain nga tao.
0: Hain mas Ayesa!
2: Magkapilang una ko. Nabaka sa soldi ang kwarto sa Sir Hans, no? Ay, kawaw na gininig kinabuhi, awi. Klaro kayo nga nagmaoy ko gabi, ikaw naman kumahinom doon siya akong gibuhat. Ako ka siya liliun siya ang kwarto, no? Base lang ba kung ganahan na siya magkapi?
0: Ayesa?
3: Ma? Ikaw na?
0: Oo, oh, itaw, day. Ako, ni. Kinahala makabiha, day, yung tadin ni Karun.
3: Nga nung niaman ka, kisa may nagtulo ni Maning Tapita.
1: Ako.
3: Oh. Ikaw, Kent?
1: Dili na lang akong maantos ang gibuhat ni Kuya Hans ni mo, Ayesa. Maungas sa din ang kitanak ko yung cellphone sa kwarto ni Kuya Hans. Gikuha nila ako o gipangitan akong numero sa mong mama. Aron, mamiya mo din eh.
3: Palayasun ako ni mo, Kent?
1: Ibalhin ta mo ang lain lugar. Pangitain ta mo ang kasulag trabaho.
0: Nasugutan lang, Ayesa. Magpalayo tagikan at itong malditong unggoy nga nagpriso ni mo din eh.
1: Ayesa, panglakaw na mo samtang nakatuog pa si Kuya Hans.
0: Hige na!
4: Kisa resulti na yung makalakaw na mo.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286, series of 2026. Goodbye!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
7: Set Health Testimonies.
8: Health Testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
7: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Why mo biya ining baya gawas ni mo ken?
2: Biya. Kinahanglan nang ihatag nimo sa iya sa siyang inahan.
1: Sa isang pangutan akong talikdan ba niyang atraso nako. Ang iyang sa nako.
3: Hoy hoy hoy. Ay, ayaw na pamati ni Anan Tauhan. Kay maldito lagi na. Sige lang ko anan niyang baharan sa cellphone.
1: Kung mamaya mo din eh, tawagan na ito ang insik nga nakutangan sa'yo maginahan, Aisa. Huwag akong tabangan na makitaan mo.
3: Ayaw, taon. Kay salbahis kay itong insika to na ato'y mga bata-bata ang mga baboy.
1: Sa isang hukom, kung gusto git siya nga daghan ang magukod ninyo, o anhi mo din eh sa bahay, huwag sinudihan ko ikaw, manang.
2: Ayaw ka lang sa bahay ko ihan sa isa. Bluff na nga.
1: Bluff?
3: Lala. Ibutang itaw na dong, oy, dong.
4: Hello? Kinsa di? Ano ikaw tawag man, ha?
1: Naibaw ko kunhain karon sa isa.
5: Ayaw itaw na siya, so tihikon hain ko, Sir Hans.
3: Dong, aw, sir. Ayaw itaw, may ihatag ni Anna Tauhan na, sir.
1: Manawag lang ko na mo, Mr. Lee.
4: Ay, hain si Aisha.
1: Bye. Oh. Ang sarama yung nuna.
3: Sir.
2: Bisubra ka na gid, kuya.
1: Dili ikaw ang padagan ni Dapita Kent. Ako na yung baluwarte din eh. O dili imo.
2: Nagpakanautan ka na gid tungod sa imong gugma. Wa ka ni kasing-kasing.
1: Siwi kasing-kasing. Maong nasakitan ko, kay doon ako'y kasing-kasing. Ikaw manang. Kung gusto kang trabaho, sulduhan ta ka. Ikay among katabang din eh. Maglimpyo ra ang imong trabaho.
3: Patrabahoon ko ni mo.
1: Kung ganahan ka.
2: Dili may mong magdugay mo din hinang.
1: Mahimo kang mulakaw. Pero, ibilin ni mo si Aisa. Daghan pa siyang trabahoon din eh. Pero kung daw

0: Ayaw na. Kwarta man gyud ang among gipangita. Dodo nga isog. Unya-unya kay pila may imong isweldo.
1: Labaw pas minimum.
2: Nang. Kinahanglan madani mo palayo dinhi sa iyesa.
0: Ikaw magyapoy mangita ka trabaho ana mo dong. Ang ani na lang mi dinhi.
1: Ayesa. Andaman ninyo ang pamaho.
2: Manang. Makaluluoy si iyesa kung kabilin mo dinhi. Ayesa. Tingog biya. Manglakaw na ito uban sa mga nahan. Sige na.
3: Mag-anam na ko sa pamahaw ninyo, Ken.
2: Ayisa! Ayisa, pamati na ko!
0: Dong. Nga nung mura mang ka o ka nang nahadlok sa isog?
2: Akong magguwang si Hans nam. Ug ako kang kipani, arong kuhaon si Ayisa. Ipalayot ni mo siya kang kuya Hans.
0: Unsa mang yudya ay nahitabo din, he? Unsa may sa akong anak sa imong magguwang?
2: Namatay ang pangasunon sa akong magguwang. Ug si Ayesa ang yang gipasanginlan nga mao'y nakaingon. Mao ang gusto niyang silutan.
0: Ha? Nakapatay gyud ay si Ayesa?
2: Disgrasya ang nahitabo. Milabang na si Ayesa sa kasada mao nga nabangga ang gisakilan ni Kuya Hans ug Kara.
0: Hoy, aksidente di ay.
2: Mao na. Pero gusto niyang silutan sa akong magguwang ang imong anak.
0: Tuod sab no. Pero pila man sa sweldong Ayesa dinhi?
2: Wa siya sweldo nang.
0: Oy.
2: Gusto siyang ipuli ni Kuya Hans na namatay niyang pangasawon.
0: Iyang pangasawon ang akong anak?
2: Dili.
0: Oh.
2: Gusto niyang himong ulipon. Busat ang bagi si Iyesa ng uban ni mo. Ibalintamog lain dapit.

0: Hello, Hans.
1: Claire.
0: Hans? Ano bang nanawag ka? May naita po ba ni Kent?
1: Wa. Pero gusto ko nga matrabaho ka sa mong kumpanya. Part-time.
0: Wansa?
1: Kulwa kay Lingaw.
0: Gusto kong full-time.
1: Oh, sige.
0: Asa mo ko ni mo i-assign?
1: Sa marketing.
0: Okay. Sige, kanusa ako mag-sugod?
1: May meeting ko karong hapon sa staff. Kinahanglan ng tuwa ka. Alas dos.
0: Copy. Asa ang meeting?
1: Sa office.
0: Okay.
1: Bye.
0: Bye! James! James!
2: Oh, no. Kung saan ka? Kaniyan sa... Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Kaniyan. Galipay ka?
0: Nag-anak kong kinsa ang nanawag.
2: Imong tito?
0: Dili.
2: Imong tita?
0: Dili.
2: Isa man.
0: Si Hans ang nanawag. Iyan kong kiuferan og trabaho.
2: Ha? Uy! Milag...
0: Ano sa milagro? Ano sa may nakamilagro, ana?
2: Ay, di mo good. Di mo good musuon na ng Hans. Good. Ano nga tagam ko niyang trabaho, eh.
0: Kung ano sa may nagpaluyo ini, o na ko'y labot. Ang importante nga maduol ko pirmi ni Kent.
2: Yay.
0: Kinahalang magpa-parlor ko. Uspon ako ang salsa kong buhok. Kinahalang guwapa ko nga makita ni Kent.

0: Ayesa, uban na lang sa mong mama.
1: Kent, may trabaho ko. Ayaw na ko sa mukha.
2: Hain man ang mga silhig din, he! Ha? Kay panilhig ko.
0: Nang ason, ilikin si Ayesa kang Kuya Hans.
3: Ayesa?
1: Oh, Sir Hans?
3: May meeting ko sa pisina. Limpihin akong kwarto. Huwag kayo pasulig lang yung tao, ha?
1: Oh. Trabaho na siya?

Mga sugid ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Caps.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras tatak, 10 minutos, di pa mag alas 5 sa kahaponon!

torna un tometo, io te lo posso. Welcome, welcome, welcome, welcome, sato che tu lo parò, nignon tu lo parò, nacon tu lo parò, sac sac sinacol, e dica posa overall number one, nga si bianan si capisce, nog mene na, DYHBRMN0! Ato pa kapos tato, mga tigpamanan si capisce, nog mene na, Denisa pinagkatong probinsya Subo Bagala, Cebu Province. Province-wide, kumusta mong tanan? Nationwide, tanang ang mga lugar nga mabutong Sibya itong broadcast karong kapuna. O sa worldwide via internet, sa itong social media platform, sa Facebook, YouTube, o uman pa. One, two, three, four, yeah, come on, woo!

안 꽂았시다만 뭐라라 막뭐 보아야다 막뭐 후항우스 자들아 막뭐 택배나 고보사 고보사 고보사 고보사 먹더라 Mangina to be the DYS Venom's Capisca, Sabak Lawaska, Basco, Games of Sabak Lawas, Kandasik Sabaka to Bowser, a problem, Kalistan, Makapak Swai, Ring Dunut Kasistimas Kalibuta, Megala Musa Dasik and Takalanai, Sabata Gadlo, Ay, what a Kaibaus Panahon, O Giran Lang, Boy Scout, or Girl Scout, Taperme, always ready. Sa tanag baga kalungsuran, baga sikpit ka baga probinsya may galang, silingan sa probinsya sa Sugbo sama sa Onsalan. Atong naon pagpamusta mga Buholano diha sa tanang mga kalungsuran nga sakop sa Bohol Province. Oga sa atong kabaga kaigsunan sab sa Sikihor. Sa Leyte, Masbate, Diggles Group of Island, or Kotob sa Tanang, maabos sa itong Sibya, no? Sa itong broadcast may gala, din sa Tanang Kapupunan, Tanang mga lugar, din sa probinsya, o Jamasigbit, kaya probinsya sa Visayas, o Mindanao!

0: Pabawit ang balik one port, may rakutas, para maglikit-tinik-tinda dire. Walang hinahina ng QJ, hinahina ng QJ! Once again, welcome sa Tulumanon, Success Daco! Dinigapun sa overall number one, si Bianas, Kibisarong Mindanao, DYHB, RMN, Cebu, la-la-la-la-la, Cebu. Sa iyo ta nagsugod ba igala, no? Wa magalasigo nagsugod ayon ta. Kanang dili ta, ingo nga sugod ha? Kanang sugod yung mga igala. O sa malong sun sa probinsya sugbo, sugod, Katmon, Bugog, Bourbon, Tabilan, o Tuburan, o sa mga. Start lang ato ingo nga mag-English pa ka tagamay. Nag-start ang atong program, you know? Dito mayong nga nagsugod kay murag mako ng unahon na mabahin ng unahon sa mga tao nga nagsugod. Sabi lang, sugod, Katmon, Bourbon, Tabilan, Tuburan, Bugo, Tamugo. Yeah, tunay na pansin. Radyo Man, JQ, ang inyong ikawban, ang total sa is Ligatok Baragubas, Tulubaron, Saksak Sinago. Sit back, relax, enjoy! O garda tod, free shout-out, tamuta tod, ha? Shout-out! Mrs. Labo sa comment section, kaya itong i-shout-out, garda tod! Libre de waybayad, ha? Free! Kanang free ba nga? Free, kuhan? Sakay? Dos minutos na sa tipa magalas 5 sa kaborde sa Baragubas sa Tugan Tulumanon sa Sinagol at sa mga gusto na itong mga at itong mga amigo ha at itong nahon si Kwan kaling okay alright ano sa ba to? Sile! Orang kahalukan eh Lion! The Lion King! Pero kinahal mo sa kayo kabayo or ako gukto si Lion ano yan? Nakasakay ng gabayog. So, here! Oy, ni Honong! Magpabakak mo sa akong binuhing ino! Oy, iba! Asa man ang debita na nag-aw-aw na? Nag-barking-barking niya? Ero, asa man kami kong ino? Puslan mga, huwag ka nagpakita ang imurang tingog may imong ipadungog sa ko. Huwag pakita ang personal at tatawagod ang atong bakaron atong himo nga balbakuwa! Sa mga bakahana, murag binuhi ang lawyer ni Ibis. Okay, sit back, relax, enjoy. Ya, tataon. Tataon, say. Murag na, sige na murag, ganahan taling mamina mo, anin. Waite, Blake! Huwag nagpakita ng duha. Imposible ni nangiwanig bukog ato sa mga five-star hotel din sa Cebu City, Bagala. Kay, ay, narating ko akong nanugog. Huwag magpakita rin sa kontawan. Basi ko, ar, ayo, nara. Hesa! Hesa! Hesa! Hesa! Hesa! Hesa! Tabang! Pangayaw kong back-up din ako, mga amigo. May abe, ato yung araw mong gawas ng iro din sa akong narsis butker si White is Black. Hindi ato yung akong tumanga na. Hehehe, kuyawan ako. Layan! Tabang! Help! Layan! Hehehe, layan! Kinanglan mo gawas ko. Ana si Gringo. yeah, mga hombre. Kinang mo sa kayo gabayo. Garako ko rin si Senyorito Ernesto. Senyorito Giraldo, ha? Ha?
1: Ah, on top ng alas 5. What ay gong oras, my God? Oh, oh.
0: On top ng alas 5, sa kapono, nagtuok ko gumana akong programa, alas 5, pag on top pa mag alas 5, di magsogo na atong tulumanon, ha? Busa, ubanik ko ninyo, hangto, di kahumaning atong tulumanon, ha? Ubanik ko ninyo, hangto, saka. Alright! Alright! Nagtuok ko nahuman ng akong programa, kay on top ng alas 5, niya alas 5-1, paday, start ng atong programa! Yeah! Oh, ho, ho!

Satu ding sayo porsur bagi galah ha. Ah, nah singko ning assalamualaikum wabarakatuh. Ato se paggan ke la ma ken ki ki ki ki ayo yo yo yo ayo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ato sa pag mosta to ka mga kegsuna mga tigpamaran mga followers sa gawa sa nasod labi na sa Middle East may gala ubay ubay nagandang ganda nga mga listeners mga follower diya no sa Middle East may gala basta ingon aning masa diwa HP gani pero tinaghan ng follower nga gikan sa gawa sa atong mga Pinay mga Pinoy nga mga OFW kumusta mong tanan. Nasa iyong piste kumusta mong tanan. Palakpak means okay, that's alright. Kumusta mong tinan, mga FW, mga followers sa DWSV! Ah, okay na kayo, ay, why problema, ha? Sige lang, relax lang ta, ha? Relax lang ta. Gistop ko das tong ibati karon ining pangitabo karon sa tong nasun magigala no relax lang ta yung ta pagpapapa padas sa tong ibati kay kung pagpadatos ibati di mayong resulta relax presence of mind positive kanunay dili negative positive kanunay unya dasig no inubanan sa pagampo og pagkugi og pagpaningkamot. Diba? Diba, Father Nestor? Pastor Loe, Pastor Gerald? Ano man ang live gyud? Diba takay ba itong kinabuhi karon? Mo nang kinahanglan nga ready takanunay, andam takanunay, no? Sa itong may adlaw nga mga panikais-kaisi kay wa takay baos pa naon ugma susunod mga adlaw susunod mga kuan nga dunay hitabo dunay mga pagsuway dunay mga kalisdanan or ang katapusan na wa takay baos ba? Mo nang atong panahon sa Noe bitaw, di ba? Sa istorya sa panahon sa ni Noe? O gatong mataw sa umang kay baos, no? Dunay na mga sign nga kana mao na eh. Pero kumpiyansa kay matao. Pag lunop na, wawa na. May ngontag, ulahi na ang tanan. Ulahi na ang tanan ng pagbasul mo. Mawan, katahang kanta, matali na. Di pa sa programa. Ato katawa, baby. Ato katawa itong, ano ba? Ari, makakadama tayo kuwan eh. Dati lang tamukan ni kuwan. Itong kuwan, no? Atong kantahon ni Migala aron na mahinuklog ang atong mga tigpaminawan. Bisa nita ka mao mo kaganta ni atong kantahon, no? O kani. Ikaw na be. Kani ko na be. Sa so, na atong kanta ni. Okay ba? Uy. Mao ni.

रही ना।

0: O, diba? O, katugan taha, may gala. Mauto! Ulahin na ang pagbasol. Diba, Boss Benz? Benz Reyes Tulogan. Magpamina ni Boss Benz diyan, no? Sa Sitso sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Nga kanunang maminaw sa DWSP, bisa magbiyay, bisa mabot sa Dumaguete, mabot sa airport. DYSP, paminawon siyang sakyanan, may gala sa istereo. Nakatatak na siyang 6-1-2. Ay lang inyong irambula, alasing ko, ha? As may ngagong 6-1-2 niya katong mga sugarol, makindong og 6-1-2. Nawawa, tawa, tawa. Paminaw si Jikyo, tawa 6-1-2 lagi. Ato na pustaan lang ang 5 karo. Wala si Sinubi ay karong gabi, ha? O niya, wala sa kayo ba? O day, mautong among frequency. No, 6-1-2. O niya, ang nakapaminaw, nalahin na minaw. Paminaw dun. Awa, awa, paminaw Jikyo. Awa, paminaw. 6-1-2. Di, ato nang istil trambol. Biray, day, yun na karong alis si Sinubi. Bullseye na. Ah, di ba? Anang, relax lang mo niya. Relax lang mo, relax, bebe. Manang akumot pasabot nga. Naisama sa, oh, no, no, kanta pa magyabo ni. Naisama sa, kining lyrics good nga, ulahin ang pagbasol. Nindot mo ginin, no? Ang kan ba, imong ko ng mga lyrics, no? Asa to lyrics, be? Atong tanaw ng lyrics, be? Ano ba? Atong ikaw, no? Oh? Ano to lyrics, be? Atong ko, no? Ay, sa, oh. Ikong mako, kanimong nagmahal, lawas o kalag, gitong yan ang dalan, apan na lugol lang, kay nagloib. Ano, nagloib? Lagi man mo, ano, nagloib? Ano, asumit? Nagluib ka ma! Ay, magpaminaw ni Boss Lloyd to Rebel. Kadugong Lloyd! Kumusta ka? Kadugong Lloyd, ha? Okay na ka sa orad gabi, Kadugong Lloyd, ha? Lloyd to Rebel, no? Magpaminaw niya mo, Kadugong Lloyd. Asa ka diyot, beha? Asa na akong mga kwadri? Okay. Be, huwap ta ka drama ni. Nagtanaw na, daghan ang tanaw ko sa akong kagwapo ko kay bagong gupit mako. Tinga sila sa akong gupit ba nga ang tanang mga senador sa Black Majority kipasang kaso pero kini nagtupi sa ako wa giningon nga kaysa to ba na GQ kaya ito ipad ako. Wala may ningon bisag usang mingon nga kaysa to ba na GQ ito ipad ako wa man. So dili ko mapasang kaso ane ang mga Black Majority lang sa Senado, ha? Ah, di ba? Ah, mana diha? Diha ang laay yun. Si Boss Riripa, nagtanaw sa kagwapo, awa. Ingat si Boss Riripa, agwapo, at gwagtupin Jikyo, murang magsikuan na Andrew E. R. Sa to, breaking news? At awa, si Louis Turefel, o si Boss Vincel Istuluga, o mingon, o, kuya, wagtupin Jikyo, murang si Andrew E. Anya, si Andrew mo man ay nikanta sa atong Team Unity. Karuan, team War naman ron din naman Unity. Team War. Diba, sa atong pag-imaging leksyon, si Andrew mo may nagkanta sa Team Unity. Siya may nagkanta ito ng boom, boom, boom, sara, boom, boom, sara. Tawa ko na, kumurang yung musikwa, Andrew sa... Sara, boom, boom, boom, boom, sara. Mamata ng kanta ni siya. Siya may nagkanta sa Unity, atong Team Unity sa last election si Andrew Eman. Mone akong buho karon aron maka, kung sila ba nga si Andrew Eman ay nagkanta sa kuwa, no? Kuya, oh, pagkani ko kakuwa, no? Napangabuho ko, nangungan pa, oh. Oh, nangungan pa buho ko. Klaro kayo sa akin. Kining akong silpon, bago naman ako silpon. Maning nakakuha ng silpon nga, ni Samud ko gagawa po. Makita ka ng mga bugas, mga punggo sa naong. Oh, di ba? Oh. Kaning, way, maning, kani nga kuan wani kuan way mga AI way mga kuan diyang edit ya mo ning klaro kayo tataw kayo nga simple ra kita, ha? Way kaligo wala ba simple kita. Ah, di ba C D A F G S I J K L M N O P. Yako po salamat ang akong mga follower no sa akong Facebook by gala no kay naka paldo-paldo tagama itong 23 kay ang akong payout every 23 man no monthly tagabuan sa Pizza 23 kumupi out unya in town karong gitubiaging 23 nakabot in town og gamay-gamay nakwa ko sa minimum pero katubiaging buwan wa gid kaabot sa minimum wa ko napakawa ko kapaldo atoy gayuna. Pero katubiaging 23 nakapaldo ko gamay. Ah, arang-arang gamay kay na may bisag ginagmay lang basta makapaldo lang og dunay buhay-buhay ba. Buhay-buhay nga magabayad ta sa mga bayranan sa tubig, bayranan sa kurente, pagpatupi sa tungnaong ubuhok. Pagwapo. Ah, di ba? Mao na diha. Ah, gamay man ang akong pasalamatan ako mga follower, mga listeners, mga FB friends nga kanunay nagsuporta. Nagsuporta sa akong mga video, bisan unsa lang akong ihunhunaon nga mga content, aron lang maka-content lang, aron makapalo tagamay. Di ba man ang ato pasalamatan dako, labi na to si Ma'am Lia Sad Mika, nga gatagan ko niya 20 star, you know? Pero nindot ka, Ma'am Lia, kung di lang istari mong hata, kung dili, buwan, moon to the max. Ako gatagag star, 20 ka buwan nga star, pero kinanglan sa ngayon mo ng follow-up on Ma'am Lia Mika, diya sa Italy nga, moon to the max. Diba? Na, nasuko na si Lion ni noon. Na, ano na, kinasuko, Ma'am Lia si Lion, nakasuko. Okay! Kombate, no? Eh, yung sumani, na ay nagpulog sticker. Abi ko na ba? Hindi na, nindo na kayo magbasa. Mabasa rin ako talaga, pero, eh, alo, biyat ko nagbasa ako, ba naman? Okay. Da. Wow! Kasi, okay! Hala, padayon ta! Oh, drama, uy, nalimot to sa drama din, no? Ako, noon na, o nga, noon na akong drama, may gala, ganang sinulat ni Vincel Isluga nga, babaeng hampas lupa. Aw dili kanang action lang Boss Vince, ha? Boss Vince Isluga kung naminaw garon ka, kanang ko lang kanang kang action star, action story ba? Story kanang action nga kanang para nang kanom.
1: Kinahanglang maningkamot ko og akong makit-an nagpatay sa kumilas sa buhay. Karon magkamaura ko mong gamit og armas ni Bigo. Kinahanglang pagitaon ako ang mga lutan. O nagpatay sa akong baginikanan. Gringo! Akong kamay akong tawag. Gringo! Nianas akong siyata. Kinaglang musakay ko sa akong kamayo. O buanto ko sa lungos katurato ay karakong pagitaon ang mga taong huway kasing-kasing nagpatay sa akong minahal sa kinabuhi. Gringo! Musakay ko sa kamayo. Hiya! Hiya! Tigilig-tigilig! Hiya! Di mo mudagan eh.
0: Di mo mudagan. So, di mo mudagan. Eh, tawag na itong kira. Mag-kira lang ko nila. Nila ko magkabayo. Okay, kaya silag. Silag kwan. Silag ano ba? Yan, di mo mudagan. Ato ko sa kabayo ko lube. Mas mudagan eh. Ah, no, sa kwan. Kabayo, di mo mudagan. Ato sa erobe, erobe. Na, nagpag-gotsa sa mudagan. Tumas. Arita sa akong baka. Ako yung nung baka. Di ka na ako yung moong balbakuha ha. Daga na kay ato ko sa Longsos Katurato. Kay pagkitaon ako itong mga taong daotan nito. Beke! Ah, baka ako! Na, nasige lang. Sige lang ko nino nga. Suko naman nung bakahan eh. Suko may si kaging nun ako nga balbakuha nun. Beko na be, ato sa kwanang drama, ato din yung kwanang drama be, kay drama portion niya, ni sayo, sayo naman ta, so, matong sayo portion, o niya ang kanta portion, ni kanta na sa itong ulahin ng pagbasa, niya, ang drama portion na saan, no? O niya ang way portion, ato ang po sayo, ato yung way portion na ni. Beko na be, beko na be, be, okay, hiyo, ito, amin ako kinsang na nasa tubangan, morang may pagkapilo Pascal, may tawahan ng nag-onboard ka rin diyo. Kuya, oi, tuhan, puro magtakilid diri sa akong live diri murag si Andrew eh. Nya diri sa tubangan diri sa mong screen diri sa mong live sa Facebook page namo, murag si Pulo Askal. Nagtakilid ba ko diri sa akong live, murag si Andrew eh. Ako sabutan ni akong naong, no?
1: Balibari man ni akong naong tingali.
0: Okay, may drama portion, may gala. Bisag kutas pa kay gabay akong tingog. Pero wato itong drama portion kay Dana na nagsunod kay Nigrit. Rabi atong, atong drama kay pilan ni Katuig way katapusan. Ano ba? Murag kuwan pa man akong tutulan. Murag na pa may disturbo akong tutulan. Na ba? Ginawa ta gamay. Inhale. Oh, inhale. Exhale. Sa matumurang magagi-atake? Ay ko na ba? Inhale. Exhale. Magagi-atake. May sigi-jikyo lang siya. Masa, eh, mag-exhale siya? Unsa man ang iyang exhale mo ra magigyatake ng high blood nito hanan. Pe! Inhale! Exhale! Unsa man si QJ na unsa man mo ra high blood gyatake sa high blood. Ang exhale ko na ba? Exhale ba? Taro ka! Exhale! Ay, mahuman na itong oras sila kag inhale exhale di hala. Mahuman na nag-inhale exhale, unya tatawag mo sa programa, oy! Beko na be. Sa itong drama, itong ako ay si Busbin Celestologa. Busbin, ha? Nga, kinanglan nga, dramaho na itong imong drama. Ito imong drama, imong giko nga drama na akong Busbin. Ingaman siya, Bus Gikyo. Akong drama, okay na. Mani drama sa programa kay sige kong paminaw sa imong programa, Idol Gikyo. Bus Gikyo, ha? Okay, Busbin, ha? Ang imong drama, ako imo ang drama, magsirya sa ta, kita sa ta, ako masirahan ko sa drama na imong game, okay? Ako man ang kanon, akong imong kanon ba nga, nindot ba? Nindot ka mga karakter, okay ba? Nang istorya, okay ba? Di ba? Marato sa drama na akong drama nga mahuman, ha? Kay drama portion pa man nga itong unang portion sa itong tulumanon, onya, ang kanta portion, ikanta naman tag, ulahe na ang pagbasol. Onya sayaw ni saya na sa taunan ni saya ta sa banakon ng silos. Musayo tag-usa usab karos katapusan na dayon na patapos tong tulumanon. Pero ang drama porsyon ano ato madrama? Ha? Kana bi atong drama unta dali, bi atong drama. Okay, here we go. Ato sa atong kono bi, ay nato atong kono na.
2: Ang matagdo sa magaluha gikan si mo magamata, timaan bagana sa katapusan, pag-antos o kribay.
3: Layas! Wakay luna din sa waro-anong panibay! Maloibon kang asawa!
4: Sakit talaga ako, please! Pasilo ako!
2: Ikaw ang buong tumabahay sa kinaboy, Arpita. Please, ayaw kong naibaloy ka. Ikaw na kamapitig sa kong kasing-kasing. Ikaw na kong mahanon hangtod sa kong kamatayon.
4: Sakit ka na ako, Adolfo. Titangin sa satusa. Langit ka. Yuta ko. Patungan sa kong kong makanimo. Kabutun ko ang langit.
5: Ang tanang kamang lamang.
2: Pagindahay, pangandoy si kinabuhi. Gugma ug kasilag. Apan sa kinabuyan gitagaan ug gasa sa kitasan. Gikan sa nunong ibinasyon ni Jerome Yap. Kabuton ko ang langit. Og dinhi sa laing anibstong sigilanon nga nagluhan, kabuton ko ang langit.
3: Nagduda ko alin ni Arnolfo nga siniglakaw. Nya ang duha lagi bilakaw, uni kuyo pagin stikyo. Hinoon, okay ra. Kinikuyog ang mong tiguam. Pero di ko gusto nga siray mo lakaw o magawas nila sa asin o dali sa masyon nga musuloy-suloy o lag kay was na masyad nga ako sa anak. O mamiligro ang iyang kinabuhi kung mahibawaan nga anak sa ni Don Andres. Kailan akong pahibawon o akong suginilan sa tanan si Arnulfo nga mag-ambing siya. Kaya kumasaran sa mga saop dari o sa sindadri nga anak na ko siya. Daghang mga tao o mga saop nga nagsuko na ko o nagtungutan ako. Sabi na si Carpo. Kinahanglan ako sa sultihan sa tanan. Kinahanglan yun!
6: Layo-layo na tanong! Murag kilometro-kilometro na nung atong lakaw nung! Ah, sa mga tanong ni Koy, nang mukunin mo nung akong palagi si mga manong, ah, mukoy, kunin mo, aron bantayan di ka. Pero anong na, layo-layo na matanong, wamang yamong kami timig ni anong?
7: Nagunaw na ako tatitikyo kung sa akong nang buhaton.
6: Na, mao na diya! Muna na ako sa hunong sa kariyat mo, dito sa punas lumboy, weh! Dito sa punas lumboy, malingkot na dito, muna ako sa asap na dapat kay wama ni destinasyon na atong lakaw nung!
7: Nagunaw na lang ko ni Arminda?
6: Ah, katong Arminda na saan? Katong apo ni Carpo?
7: Oo. Ganahan ko niya Tete Kikyo. Unya, buutan siya. Unya, gwapa pa kiyon.
6: Halatong! Baka pa man ganong nga nung ibog-ibog na kamugbahay daw. Nasamot ka na ni doon kasama kay mong Papa Andres daw. Ni Don Andres kung magsosog ka ng butanga o Carpo pag iyang... Uy, kung baon ang ipagita ni Don Andres ang ingalang Carpo. Hala! Mao gyud ni. Mao ni. Og kinahanglan ako pangitaon. Dong. Señorito.
7: Unsa man ato? Dadito kay unsa ka?
6: Dong. Kuyog nang kuno imong pangitaon ato kanang gingalan nimo Arminda kay gisugok o simong amahan nga pagpangita nang gingalan Carpo kay naa si Tuyo. Og kanto karo mag-usa na kabuan o kita na niya. Nya mao ni nimo gyatuad diyan no? Nalimot ko na nga gisugok o simong amahan pagpangita ni Carpo.
7: Sige. Tabangin ko Tete Kyo. Kaya kung gusto ko makigamiga ni Andrina, nalimot ko. Kinsa tipangan.
3: Kinahanglan nga akong panaliplan o iskrito kining tanan nga di mahibawag akong apoga si Arminda. Og kinahanglang hantod sa ako kamakayon, di siya masayon sa tanan, nga anak siya ni Don Andres. Og nagsabak na sa daan yung nagbuwag sila ni Don Andres og sa ako anak ni si Susan. Og kinahanglan nga ang tanan magpabiling itabo na ako ang kamatuoran. Og kinahanglan din ni Musingaw, og di gid mahibawan nga anak siya ni Don Andres. Kaya nagtuo ang maong adunahan, nagloib ang akong anak kasusun. Musuro ka akong dugo sa magisto kong Don Andres. Musuro ka nag akong dugo.
8: Mahibawan baga ang sikreto? Magkakita ka si Arnulfo o si Arminda? Unsay ugma sa duha ka mga bata? Mahigala, magkasama. Ayusay pa ang laing nga nibistong sugilanon nga nagluhan.
9: Kabuton ko ang langit.

0: Bailamos, vale, que tú lo vale, bailamos, vale, que sí, Radio Manchiquio, vale, vamos a volver un página, horas a las 5:26 da, sa, ka, caja punun de ahí.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound, gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon, batok sa liver failure, ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika! DTX 500!
3: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500! Pabalik sa mga butika.
5: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
6: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
10: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
12: Biotrof Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Ako si Cherry,
17: usa ka full-time nga virtual assistant.
16: Halos 24/7 ko sa trabaho.
17: Mao nga walay tulog ug stress kada adlaw bisan sa balay.
16: Kay bawoan ako nga tungod sa stress.
17: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
16: Maungan, stress tabs akong gainom.
17: Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo, nakatabang kinika na ako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya. Sama sa iron, B vitamins o niacinamide, aron magpabilin nga presko o nakafocus bisan ko nga usa ka VA mabuga. Busa, sulay usab ang stress tabs.
18: Stress tabs is simple process. Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: Oras tatag, kala 5.31 na sa kapunon. Balik na sa tugatulo ba nun? Saksak snagol. Dili sa overall number 1 yabong si Benas, kabisan og Mindanao, DYSP, RM Cebu. Akong ipaminaw ang gisin ni John Lee Gopong sa barangay San Agustin, Maridio, Cebu, Maygas, Bantayan Island. Kusog ang DYSP na dito, no? Akong ipaminaw ang iyang ikuan, no? Iyang ibidyuhan, no? Ang kuan ako, ang programa nako. Madungog din ito, Dr. Bantayan Island, no? Sa San Agustin, bukirang barangay ni sa amo, Asmari Dios. Niya naminaw si John Lee Gopong diya sa barangay San Agustin, niya gi-forward, no? Friends of his Facebook kanin niya, o niya gi-forward niya, loud and clear, naligamay ko ang ko dito, pero at least, lipay-lipay ko kay sa kong yutang atawahan, nadungog niya ko dito. Pita, oy. Shout out, kay nagdagan ang oras! Alabi, wala na itong shout out si Boss Rene Ripaha. Niya sa Lahog, Bagaygala. No? Boss Rene Ripaha, thank you so much for watching. Please react, share sa akong live. Aron, nindot sa doy. Okay. Lagi shout out si Cyril Quijano. Mayang hapon, sir. Parintin din ako, no? Nagadiin magka, Cyril. Karkar din sa akin. Karkar, tuburan mo naman. Makihano, karkar. Ana, dadbantayan. Ay, Quijano dito. Lapulapon na. Doong gan dito sa bantayan asa doy. O kami di, Quijano. Tagabantayan Island, man. Dadbantayan ba na asad? O, ilamag kayo, Cyril Quijano. Mayang hapon, sir. O, parinti. Mayang hapon, sir. Mo, parinti. O, ayaw, huwag sir na ako. Kaya, binang, sirio ko. GQ man ako. Jusipos akong panganayo, sir. Sirio man na. Kwa lang, parinti. O, parinti. Orgao lang, anak. Eh, parimanta, Quijano. Mga gwapo. Di ba? O, sige, relax. Ay, nililiwag. Ito, hinanagana. Bagay, radili mo. Vino Simbahon, Bidiho Olaivar, thank you so much for watching. Rachelle Tabaris, hi Sir GQ, mayang hapon mga Rachelle. Ay, inay lang ano ba, inay yaron ma. Kaya na tumbasa yung natanan ba, okay. Ma'am Chacha Boyles, o Chia, please congrat. Manay Eri Boyles, o Vanessa Peralta Boslon, o Gamery Van Nicolette Boyles, o Gola Boyles, o Minik Boyles from Ubay, Bohol. Sir, salamat, kika ni Ma'am Chacha Boyles, no? Okay, ay na yon hina. Si magmura maglilinog na akong live. Lady Manayaga, mayang hapon idol, happy pista diya sa Chicho Tives, Miglilia Cebu. Ma'am Chacha gapon, no? Okay. Vino Simbahon, Bindio Olaivar. Good morning, sir, watching from Mabini, Bohol. Oh, Bohol, ha? Doon na ka ng Bohol, makuha na, pero ako kan, ha? Ingon nga, malas ka. Okay. Aha. Okay, ito na lang nabi. Karan, dali dahi. Kay, matupata sa page ni WSP. Ako sa isa tao dito. John Lee Gopong, may ngapon. John Lee Gopong. May ngapon, Sir Jesse Post. Pagkagyan ako. Salamat kay John Lee. Sa imong pag-send, no, sa imong stereo o na yung imong radio diha nga. Amot siya ng radio ha. Kasit ba na? Karaoke ba na? Abigon ba na? No? Kukakuan na unsa na kay speaker mo yung gikuan sa video nga nadungog ko. Pasatawad niri, imo igagaw diri sa Bye Bye City Leyte. Oy! Rinaldo Blackjack! Akong agaw nga Blackjack, si agaw Blackjack, no? Diyan sa Bye Bye Leyte, mga igala, akong igagaw first degree kasi na ko. Naminyo ng taga Bye Bye Leyte, no? Si kuan, Nisa diha, yang kuan, asawa sa diha, yung mga anak, no? Artemisa Bagyo, good pay, my idol Piolo, guwapong, itanaw mi sa imong live dere sa May Tuburan, Cebu. Oh, lamad kayo, Ma'am Artemisa. Thank you, pagsunod ka nun ay, Ma'am. Ha? Ya, react ka, sit back. React mo niya, share sa akong live. Sige, sit back ka na yun. Sige, sit back. Oh, inay na to. Ha? Ano? Tamsi, Sop, the second shout out from Pilar Camotes, kasama ng GQs. Lamad kayo, Yads, no? Silin Giangan diyan sa Danao, pasilan sa idol, guwapo makalilak man sa taog pinakalit. Ha? Usa ni Ma'am Kuan? Silin? Usa ito Ma'am Silvia? Usa ito yung Kuan? Ito yung nai Kuan? Kasi ay kalit ang Kuan, iskola to. Jocelyn Tagalog, sir, mayang hapon, pa-shout out ni Ronnie Laag. Usa ni Seymour. O laag from Upper Giwanan, Kupusila, Cebu. Daghang salamat sa pagbasa, sir. O Jocelyn Tagalog. Ano yung say Tagalog, Bisaya? Okay. Unya, inay na to ganabe. Lani si Blante, niya ato kas lungsod sa Katurato, guwapo, na dito mga mangtas, si Awa, guwapo, eh. Lamag kayo, Lani, si Blante, yung papa, mama niya sa Tulo-Tulo, tinyo, kaya mag dati drama to si Kusil Francis Tulo-Tulo. Oh, Tulo-Tulo, ba tinyo, Lan? Nas konsolasyon? Murag pista to happy na day, no? O, tagubos sila ni si Ma'am Jocelyn Tagalog day, no? O, tama kita, diha kugikan ganina, ma'am, buntag, dito ko sa Magay. Bagal nga kana dito sa

Atunan ko nung katapusan mi. Mimosa Maclay Amblin. Pasitaon sa kong family nga naas Little Tokyo. Magikay Mandawi. Olamid family. Itimago family. Autida family. Thanks, Matt. Salamat. Oh, Mimosa Maclay Amblin. Ni kailan ako. Kasi yung gana sa Tokyo sana. Nag-skwila pa kong sa GR niya. Mga nahaan ko sa Tokyo. Das magikay. No? Labis Tokyo, kaya magsige kong MCSO na doon mga kanila, kalingawan sa Little Tokyo, magi kay Mandawi, no? Sila si Mio Hista, akong mga barkada niya, si Turing, si J, si Kuan, no? Damo-damo na ako, dagadang akong mga barkada niya sa Little Tokyo, magi kay, no? Okay, Mimosa Maclay Amblin, what, kailan ba rin ako, ni? Kung kuan ni siya mga 40 plus, skwinta, kailan rin ako. JG, Billy the Kid Luage. Thank you so much, Lode. Fame, Joy Mihmio, sa kasama ni Kyo, gwapo, musta? Okay ra, ma'am Fame. Marabik roll, ano ta, may hapon sa Kyo, shout out ko sa Dulis, Calatrava, Negros, Kisintal. Ako ikapon mo kwan, manon. Scroll ba mo kwan. Calatrava, Negros, Kisintal, Lanotan family, og Rojo family, og Heruela family, og Dere sa Bulacau. Salamat sa Kyo, God bless. Okay. Ni Carlos kasi na din na to. Diyan ligo pong lamag kayo dyan. Pasyatawa to. Balik na eh. Dito na ito yung nagarabi. Ato na kayo makita ang dilima ako kung atong sanggi. Okay. Uy. Manuhuso ba? Ano? Mora dito? Kaila kay kunin mo. Ay! Mimosa Maclay Amblin. Mimosa. Iad ko na ko mamimosa be. Kaila ko sana din ako, kaila kayo kunin mo. Wow! Salamat kayo mama, kaila din sana ako. 40 plus pa taon. Ah, okay. So, nakilas ka na ako. Kaya kung 40 plus ka, ma'am, Mimosa Maclay Amblin, kaila gigan ako. No? Manang, kaila kayo kunin mo. Mau ba? Puro ako ka kasi manalimot ko, no? Dagan kong mabarkada diyan sa una. Mag-disjockey, magkuhang ako ito, mag-barker-barker sa una sa sounds niya. May mga dancer diyan sa una, niya, ako yung mo voice-over, ako yung mo DJ, disjockey ba, niya, MC side diyan sa mga kuan, no? Kalingawan, Little Tokyo sa una, no? Okay, lagi na ako, kay 40 plus naman siya. Okay, nang isa diyan, kaila kayo kunin mo. Salamat kayo, Ma'am Musa. Karo pa lagi ka ni kuan, ma'am? So far, no? Karo pa ka ni kuan? Friends sa Facebook, or nakakuha ka rin sa akong, niyagi rin si mong wall ang akong live. No, mao nang nakabantay nga, uy, nay may guwapo, kailan mo ko ni guwapo ha? Ano mo gina, no? Niyagi sa wall ba niya, kailan dahil si Mami Mosa nga, ulo, si Kuan mo niyo, si GQ mo niyo, si Josipus mo niyo, si Sipus. Ako lang, ang tawag nila sa kuwa, ang mabarkala na ako sa Little Tokyo Magikay, Sipus. No, Sipus! Jumel Otorio, nagtanaw. Kasi Jumel, guwapohan pa sila ako, kinitanaw sa kalit-kalit. Lamag kay Jumel ha, Jumel Torre. Nagkuha nga na sa gawas, Mel, kay Goto man. Shout out ya, Jack. Jumel Torre ha. Automatic na yan. O, gabi drama sila dito, guwapo. Shout out ko nila ni Mama Lourdes o Papa Jimmy. Guwapo, salamat. O, gika ni Lani Simplante. Lagi, may drama lagi dito. Gabi dito. Salamat kayo. Ato na na, ano? Hinay. Salamat gaw. Salamat kay gaw, no? Ni Sakihano diya sa Bye-Bye Lady, magigala. Ilan ni Atty. Rufel, ang mga station manager, bye-bye dito nila. Ako'y gagawin na si Blackjack. Among tawagan niya sa ako'y gagawin ni Ray, Rinaldo Quijano, Blackjack, yung tawagan niya sa Bantayan Island. Ni Kuan Minister Anto, may Anto niya sa mong balay sa una sa Madridijos, sa Bantayan Island. Niya. Dagang niibugan niya sa una. Oh, gwapo man gawin. Itong ba, mga Black Beauty ba? Oh, Black Handsome. Oh, gwapo niya si Blackjack sa una. Naghanang niibugan niya Blackjack sa una. Niya, may mo dua. Samot. Oh, Tomas. Okay, hinay. Okay, hinay. Ano? Okay. Eh, gugod pa muna. Aram siya tao na ito kay karon. Ni Mosa Maclay Amblin, ni Agigyod, give up na tika. Ah, ni Agigyod. Ni Agi si Mungol lagi. Salamat kayo, Mosa Maclay Amblin, ha? Salamat kayo, ma'am. Hindi kayo maklaro yung profile name ako ni Talawaron basta kayo lako na imo, no? Hindi lang na ako maklaro rin sa akong live ang imong profile name kay kuwan pa man, sige pa man kuwan, no? Pero tatawa na akong tanaw na imong profile picture, direct kaila ko nimo, no? Base kaila ko nimo, ni? Wala ko sa panganan. Limot ako sa mga panganan niya, good, no? Okay. Na akong ipangayaman sa una niya, no? Ulit tapos ko ato. Na akong ipangayaman niya sa una. Base mga utali, ni?

0: Nalimod ko sa bako, ano? Pasilan sa Radio El Guapo, makalilak. Asa man, makalilak man santa o pinakalit sa imong drama sa Radio Loy. Ah, kahilak din eh. Alamod kay Ma'am Silin Giang. Kani si Ma'am Silin, follower gini na ko eh. Tagapos na ko. Di gini mo siro. Just Danao City sa Bonifacio, Danao City to inyo, Ma'am Silin, no? Silin Giangan. Kikusuga ko na sa DOH Spirito. Yang anak, bago lang ni-graduate day, congratulations, no? Ni Catherine Giangan, ang bugtong anak ni Ma'am Silin, ni-graduate nag BS Tourism and Management. Man ang iya, I don't know, nalimot ko sa ito. Basta tourism to, no? Yung mayroon bago ni mo artisa, mo drama, mo may plano ni mo, kaya ko na, may ngong sa nga, mga play ko na rin sa DOH Spirito, yung anak na tourism. No, tourism na, ma'am, pero pwede man dali, no? Kung man siya'y guts, doon na siya'y talent, pwede man dali. Audition din, no? Luwi naman silang giyangan na, lanog-lanog iyang DOH Spirito sa Danao, no? Murag bukid-bukid kami na bukirang barangay, pero dili kayo nga bukid kayo, no? Iyang bata, bago nag-graduate, itong Miaging Adlaw, Miaging Semana, no, sa Danao City. Ni Inday Cathy Giangan, congratulations, no? Congrats, Inday. Anong kamot gig ka, no? Bisag sa kapahit sa panahon, sa kalisod, no? Sa kasakit ng kalipay, anong kamot gig ka niya, nahumang gig ka pagtunga, no? Na si Ma'am Silin Giangan, ako gini ko, taga ko, naaginis, di gini masiguro sa akong mga post karon, no? Mga video na ako, comments, no? Sa message, live na ako, na si Ma'am Silin Giangan, no? Yeah, sa Danao City, may galaon niya. Well, again, congratulations, Inday, no? Kati, yung anak, si Catherine Giangan, di sa Danao City, may gala. Sa Bonifacio, Danao, mantali ito, huwag ko malimot, no? Okay? Huwag ko malimot, ha? Mara na. Taga, giwanon ko po sila sa si Jocelyn Tagalog, di ako gikan ganina sa bagal nga, o sa Magay, Ma'am Jocelyn, no? Wala tayong makita. Annalyn Mondigo, thank you so much. Janly Gopong, wow. Okay, lama kayo Janly, no? Annalyn Amudia, Ma'am Chacha Bolisotia, si Kadugong Louis Torrefil, ni asa ni Comins Re, Boss Rene Ripaha, ang akong BFF, ang akong partner in crime, waman ni Comins Re, oh, si Boss Vince, Vincel Istologa, ni asa Sitio Sapanta, Barangay Tejero, Cebu City. Ah, basi nagbiyahe ti alini, no? Or nabay gi asikaso. Okay. Oh, Ma'am Silin Giangan, maugyod sir idol, relax lang gyud ta. Ha, may pag magsayawan og kantahan, malingaw pa ta sir idol. Hey, okay. Okay, maayong hapon idol GQ, pasitaw tayo idol. Kadugong Luwed Torrefil. Nakita mi ni gabi ini Luwed, no? Lama kay Win. Long time no see but now sinaw. Gabi ini nagsinaw. Okay, oy, akong batchmate, akong classmate sa to. Si Oscar, Engineer Oscar Bidalio, ano to, nako to, nako na sa to yung kuwan, Mrs. Ayay, kalit naman yung kuwan, no? Sa Ireland, ay, no? Akong batchmate, akong classmate, si Engineer Oscar Bidalio, taga Bantayan Island sa amin, Maridios na, no? Silingan ako ng barangay, Amo Malbago sa Maridios, sila, Mansilang, silingan ramin, ako ng batchmate, na batch 93. No? Salamat kayo, Engineer, no? Oscar Bidalio. Richard Sanchez, may nga po na ito. Shout out from Bayog, Dalagit, Cebu. Okay. Mimosa, Maklay, Amblin, di jud ko kalimot ni mo kay Mayo, kaya ka mudag, dublikara. Ita, kayo lang ginin ako. Masa ka, nagdublikara. Kamayo ko nung mudublikara. Laing tingog ba? No? Lama kayo, Mimosa, Maklay, Amblin, ha? Di jud ko kalimot ni mo kay Mayo, kaya ka mudag, dublikara. Diya sa Little Tokyo, magikay Mandawi, no? Basta mag-gisog kay Little Tokyo, dagag kong mga barkada diya, no? Si Mio. Si Mio Hista diya, no? Kuan lang. Kuan sa tiwas sa Azura. Okay. Okay. Okay, na. Tataw na, balik ko niya. Putlo na ito ko natin itong Facebook. Kaya mabalik ko sa pensa. Kaya ang akong usa ka cellphone, mabalik ni Facebook niya, ako mag-remove. Bueno, mabalik ito tulumanon! Saksis lang ko lumalamang sa mga buluanong pahinundom.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang husay.
3: So easy to use.
4: Everest washing machine.
3: Han, sino Everbest partner mo in the world?
2: Siyempre, it's you, babe.
4: Aww. Everest washing machine, easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
5: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay tanduay.
7: Drink responsibly.
8: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
9: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
15: Taas pa ang imo blood sugar.
16: Ato na ka may diabetes?
15: Mag DTX 500 ka.
16: Ang DTX 500.
15: Ato na ka ni anti-diabetic properties.
16: Sama sa
15: Charantine.
16: Gagapo mo po sa gluco.
15: Visine.
16: Controls blood sugar.
15: O polypeptide.
16: Gaparehong epekto sa insulin.
15: DTX 500.
16: Highly recommended.
15: Sa mga eksperto.
16: Sabihin na bulong ipatigil sa yugar.
15: DTX 500.
17: Ako lay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
18: Duha ka kapsul. Buntag sa gabi.
17: After 3 weeks lang. 100 na lang ako sugar. Garik TV, wujud kayong DTX 500.
15: DTX 500!
16: Pumalila mga butika.
19: Koy!

0: Koy. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permin ako sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
1: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras tatag, 10 minutos di papagalasay sa kahapunon magaygala. Bueno, balik na sa katuloban on sa kasinagol. Ako sa giputula akong live sa akong personal account, no, sa akong FB account niya. At sa page sa New SP, JQ, basa akong shoutout, oy! Okay, ikanvin namin Romano Aberelia. Iglesia Ariel Villaver, shoutout Radyo Manjikyo nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara Lawak pinamungahan na minaw karong mga orasa. Salamat ni Iglesia Ariel Villaver, no? Judil Dicindo, shoutout sa kong Mama Sheila nga nanikaisikay sa karong mga orasa sa City of Naga Idol. Lamat kayo, Judil Dicindo. Lorna Margareta, ma'am! Kumusta, ma'am Lorna? Shoutout sa GQ Guapo from Sambag 2, Cebu City. Salamat! No, Lorna ni, nasa Sambag rin si ma'am Lorna Margareta. Oh, mamatay ko gidrama sa nga, kuha nga, Lorna Margareta. Okay. Okay, Iglesia Ariel Villaver, shoutout, Radyo Manjikyo, nila Ninoy Karig, balik na nino. Agaw, Ruin, Bagulog, Gaw! Nakakasabis, Gaw! Salamat kay Gaw. Agaw, Ruin, Bagulog, diya sa Kalunasan, no? Pero taga Marilio, si Bantayan na rin ako gagaw niya. Binamin, Romano Aberelia, may ngapong gabi, Idol GQ, shoutout, di ko ni Iris Claire Mendoza from Binamin Romano Aberelia Idol. Jenjen Alzola, hi ko po! Wow! Nga na, suko na yung kong ingalang guwapo. Suko akong binuhin yung baka rin, ma'am Jenjen, no? Jenjen Alzola, debe, akong kan. Kabayo, yo! Karan, ha? Lingaw man sa day. Jinja Alzula watching. Thank you. Chat sa boles. Kuya Jikyo, maminyo baka ko ani. Kani si Gerald, ma'am. Ultaw pa ganyan eh. Si Remart po. Goy, promingo mo si Remart kung makita mo. Way, onay. Mingo ni si Remart. Hindi mo, ma'am, chat-cha, no? Si chat-cha boles o chia. Kuya Jikyo, maminyo baka ko. Kaya Gerald, mas magbang pa kang Gerald, ma'am. Pero base, kaya ba, Gerald Albius di ay. O na ni Uyos Gerald, pero murag complicated naman tayo yung relationship. Sorry kaya hindi ha, kasi aminan ang uyab ni Gerald niya. Sige, gusto ko ni GQ, kanungan ko, complicated ha? Bisa na na, bunog ni Gerald. Jok-jok rin na ha. Okay, ma'am Chacha, basta guwapa ganit sexy ma'am Chacha. Ano, nakay ko, ano, murag 40 na to ka ma'am Chacha, nalimot ko. Pero, guwapo mo gyapo ka, ma'am. No? Dagang gyapo mo, laki ka mo gukod, umuapa si mo, ma'am. No? Ayaw ka, wala ka kay ang tao, mamin yung ganyan naman kay naay gigahin, gitagana ang Diyos alang nimo. No? Ama man gusto sa Diyos nga magminyo ang usag-usa, no? Dali sa yuta. Di ba? Nga, wala kayo ba, oh, Luinibis ba? Mr. Misilio? Or Gerald Albios? Remart Pugoy? Ano ba? Ay, kabala ka, ma'am, tsa-tsa, maminyo lagi ka. Ha? Okay. Judel Dicindo, shoutout po ko sa akong mangod nga si Jinzel Dicindo Idol. Kuya GQ, mami nyo, balik na yun, ma'am Chacha. Don Benito Bihag. May nga po, GQ, guapo watching and listening sa Barangay Manatal, Cebu nga. Ma'am Jinjin Alzola. Katawa, naabot mas dunggan yung katawa, ma'am Jinjin, no? Villarin Juna, shoutout sa speaker. speaker man. Kinsa yung speaker? Martin Maldes? OCD. Okay. Kana, birada jod. Okay. Mamchacha. Balik ko si Mamchacha. Hiligaw ko yung inyo bagago. Hi, Inday Merlin Guapa. Gikan mam Jinjin. Jade Sayon, Naminaw, from Balerong, Naga City. Jinjin Alsula, mayang hapo. Nagsayo magsugod aron dako-dako agi guapo. Oh, saya kisah so good. Don Benito Bihag, may ngapon, jiki guapo, masing yang listening sa Barangay Manatan, Cebu nga. Globalin Abilia, guapo, shout out, ma'am Globalin Abilia. Grace Mel Garsgracia, na ay nanakas atop diri sa attorney Rafael Manyag sa Suking Tigbaminan. Asa nga atop? Asa niya dapit, ma'am? Tawag polis, no? Nakon yung nakas atop diri sa, diri attorney. Sa na ay nanakas atop diri sa attorney Rafael. Asa man ni dapita, ma'am? Tawag polis. Basi mga akyat bahay na, ha? Jin Sayon, I don't GQ, gapo. Thank you. Magparis, tagsayaw, gapo. Wow! Arong di, mamay. Yeah, asa man na makita, magparis, tagsayaw? Ah, ma'am Jin Jalazula, magparis, tagsayaw, gapo. Sige, why problema? Ballroom o swing lang? Swing, ballroom lang. Ah, kuala na, ballroom lang ta. No, okay, kamang ako gamay ballroom. Gamay lang, ha? Dili lang, nakuha ang gintang, dili mata DI. Okay? Okay, Ma'am Jijin, chatty lang ko ka na sa... Oh, bisag humanas ang programa, ha? Ito, eh. Ito, eh. Sabot lang ta, no? Don Benito Bihag, ha? Na tinood man na to ni Rafael Banyok. So, kinto mo na, kaso sa manini Grace Milgracia? Sa iyang opisina ni Tony, ano sa manini? Ako sabotan, eh. Iklaro ko naman, be. Asa na nakagatop? Asa man na nakagatop sa baling attorney? Or asa man napita? Gilang. Anas Pakera, maying apon Sir GQ, happy birthday Mama Maria Nida Pakera in heaven. O bagalaw, agikan sa iyong mga anak, Anas Pakera o Rolando Pakera from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat pagbasa. Thank you. Ano GQ, tagay kong chatmate diha, idol ba, kay single man sad ko idol. Oy, kana si Mam Chacha, kana! Kani! Ada. Tingiding. Da. Nakatay kita, nagkatapal si Mam Chacha. Kani, Mam Chacha! Oh, kanay Ma'am Chacha, pamina Ma'am Chacha. Binamin Romano Abirilla, oh. Idol GQ, tagay kog chatmate diha Idol B kay single man sa ko. Kani, Ma'am Chacha ha, kay ron katilaw tag lechon. Hey! Woohoo! Kani, pagdako gani duha, ko imo minong alda. Kani, ha? Ay kabayo, ay claim ta magsabot mong duha, binamin ha, Sir Binamin Romano Abirilla og si Ma'am Chacha buod sa siya. Kana, di, chat na, sige, sigurado. Tapos, sino gayong kasala na? Ito eh. Sabasawal sa mga diyan. Kasanabot mo. Ay, kalimti ako. Magpakasal mong doon. Kalimti. Ako'y himong bridge og tulay sa inyong pagminahalay. Sa inyong mga timus gagugma. Pagminahalay hangtod sa kamatayon. Pananihilak ng baka kay mo ko ninyong ihawon. Binamin, Romano Abirilla, Mam Chacha, congratulations! Mabuhay, magkakasal! Ay, maguno na, GQ eh. Basi ba? No, ay, kalimot na. Ay, inyo ko yung mong sponsor, ha? Lea Siberte Segundo, mayang hapon from Venus Arias, Carmen Bohol. Thank you. Villaren, Gina, Satako, Satubod, Biton, Ilamama, Tisi, og Papa Camilo. Lorna Margarita, salamat sa pagbasa sa Sir GQ, guapo, sa so inspiring. Wow, thank you so much, Ma'am Lorna. Biling Kahes, basa minaw po. Gikan ni Bus Biling. Consancio Lisondra Dines, hi Sir GQ, mayong hapon sa masitaot ko sa family Lisondra, Consancio Montesino Flores, Kuya Re, Perez, Quizon, Black Dong Gira, Ginard Dante Montesino, Ruel Lumapgid Jr. Thank you pa sa tao, Sir GQ, from sumayatong Seymour, from Punong Trinidad, Giholgan. Don Benito Biag, pagkaamawa. Ano sa mga na? Silos? Okay. Okay, Flora Sarmento, shout out ni Yanot Dol, nga gidulit na lang ang sundag sa radio, ha? Sunggan? Ah, dunggan eh. Wala mga ipag-type. Masaya pag-type. Dunggan, ha? Gidulit na kong dunggan sa radio. Gika ni Ma'am Flora Sarmento. Loya eh. Sige lang. Chacha Builes, oh, i-add ko sa Facebook. Ay, kana! Ay, serve namin! Ah, Sir Benjamin, i-add ko rin sa Facebook kay magsika-chika na mo o magsabot na isyong kasal. Yehey! Woohoo! Kakaunta, sinaw ni nga itong simunani. Kene! Managod, ang pangando yung pangindahan ni Ma'am Chacha. Natabangan na pinaginako. Ako'y gimong tulay. May mong sponsor, ha? Ah, yan, nanam ko giandam para ninyong duha, oh. Ah, nasa ilayan, oh. Ah, huwag napagin, oh. Ah, napailas. Ayan lang ira! Di ba mga ira? Ayan lang ira! Kari, amon ni katapusan, oh. Ihawon, ha? Sa inyong kasala. Sirbi namin, oh, Ma'am Chacha, oh. Yung ihawon nyo. Unan yung ihawon, kanya, eh. Kana man ang kano. Maninindot ka kasal nga ihawon niyong Leon. Oh? Ah. Dayon kani kedua. Alam mi ni kong kasala. Nay, mabuyang bago kasal. Mabuhay! Hey, hey, hey! Ah. Yeah. Nindot ni. Iyad o. Iyad ko sa serbe namin. Iyad ko sa ha. Cha-cha, buwili so cha. O sa may mong kuhan, Ma'am Cha-cha. Di na magkawala. Di na friends na tayo, Ma'am Cha-cha. Wala kita si mong kuhan. Mga puso kuhan, di ba? Gigiig ko na ako, Ma'am Cha-cha, di alay. Wala kita si mga post, Ma'am Chacha. So, nakita ko si mga post. Nakaroon na ako kita ni mo, ko gibla. Adil, makasyataot ni sa akong live, sa akong personal account sa Facebook, di ba? Ako ni mo basahan ganit siya. Oh, Carbente Segundo, may ngapon from Venus Arias, Carmen Bohol. Benjamin Romano Berelia, unsay nga niya idol. Wow, kene. Kene. Asawa sa kabit sa kano ang kini. Niya kana, asawa sa kano. Hala, kene. Hala. Da. Wartay kong oras ka. Untuk nag-alasay-say. Lakamuli sabot-sabot to ha, Ma'am Chacha. Serbi namin ha. Kamuli sabot-sabot. O niya kinala lang ang sabot-sabot yung duha. Chika-chika, chatmate mo. O niya chika-chika. O niya kung unsa mga development. Kung naka-desisyon na mong duha nga magpakasal. Don't forget to remember me. Ha? Kay kalimot na ako. Inyong kong imong sponsor ha. Basta magkasinabot mo ha. Timani na. Na ako'y gwapo nagpabot sa yung si development yung sabot-sabot o chika-chika sa yung chat Kaya si Jinjin mo ako, sila friends Facebook mo dali. Nalimot mo ko. Jinjin Alsula. Okay, ato na lang ko lang, no? Sana all ko lang. Mga Jinjin, sana all. Okay na, ito yung oras ay. Salamat sa pagpatrigo. Salamat sa kanunay nga pagsunod, no? Pagpaminaw sa kong tulang mo nun. Every Saturday, 5 PM to 6 PM, didigapon sa overall number one nga si Bianan sa Kabisan og Mindanao. DYHPRMN Cebu. Kusam ni. Kita gani ko nimo kusukay kamo saya ha gikan mo mjinjin sila. What? sige lang, mjinjin, okay? Akong partner. Dere sa akong kilid gabahin ang gwapito the match one from 160 from the red corner with 160 pounds ang ulitang match one. Rajuan Gerald Albios. Dere sa kutubangan the three pointer the tallest man. Rajuman, Mr. Homicidio. Kung nawagtan na diri ang umabot na adunahan si Sir Louis Nieves, igagingo nga, walay tulugan. Sa mabot ang bonus, siguro lang, lapit na kayo. Mabot kayong bonus, siguro, walay tulugan kayo. Ikaw man, ana, hindi walay tulugan kayo. Saka sa mong program director, sa mong news director, kasamang Rajuman Aida de la Cruz Tampos o sa mong station manager, kasamang Rajuman attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Rajuman Josephos JQ Keno. Nagkasalamat yung pagpaminaw. Dalago ng Diyos, mayong gabi, mayong pagpaniapon ka na tong tanan. God bless us all. Bye-bye.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
3: made flesh,
4: and dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mother, God, pray for us,
3: the Holy Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

手。

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
1: Para sa manipyo na dugo, DTX 500. Para sa himso gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging ga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil Rye, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: lawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong panglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrops Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: lahi no dot pipita bliya mga bata kay sultiado alegre kay mo drama dito sa tulo-tulo. Thank you kayo Cap Earl tapayan sa imong mga kunsyal diha. Salamat kayo. Thank you so much kanyong tanan diha. Thank you sa tanang mga nagatimana mo dito. Ah, perfect din ni permi si Cap Earl. Thank you kayo. Salamat kay Cap Earl ha. Salamat, salamat, salamat. Okay mga bata, ani ang kita sa katapusang sumpay sa kong aso ninyo. Si Bagwis ug ang kamahanang lapis.
1: Gidangan yun at itong mga tanom. Kamay ito ikuha sa itong pinabuhi.
2: Ipagpiste ang itong mga tanom.
3: Pastilan.
4: Ay, Bagwis, nagmatagal na di ay.
3: Say, naitabok mo. Andiyan ang tao.
4: Anak, ang atong mga tanong.
3: Alo, ansa naitabok? Nanahurot, nanahurot kamatay ang atong mga tanong.
5: Pag-unsa naman lang ko, ani. Asa naman ang tao may panginabuhian. Unsa naman ang ipakaon sa akong mga anak. Mamatay, nagyug kami sa gutom, ani.
3: Ano naitabok man ni? Ano naman mo? Kaloy sa itong mga tanong.
4: Bagong sana matay ni Ro.
5: Diyos ko, nga naman ang tao ang nagigkastigo man mi sa kalisod. Kaming mga gabus ni samot ka alaot. Nga naman tugot ka man nga mahitabo kininamo. Nga maurman unta kini ang among panginabuhian. Pahita, yun aning mga pobre tao eh.
3: Oh, nang Pilar, igon na si paghilak, tingali masakit ka. Mablos pa na ba ka?
5: Dili kini sayon alang ka na mo ang nahitabo dong Bagwis. Sayon kitang tanan nga din hinatukuha ah, sa atong mga tanom. Ang atong panginabuhian. Pero maon na kini karon ang nahitabo. Nangamatay ang tanan na itong tanong.
4: Magsugod na sa taas uno, ini.
5: Mauna, magpahabot na sa taong taas ng panahon. Una, makapatubo ang tanong o makapabunga. Pero, ang nagkutoy na itong mga tiyan, dili makapaabot tungod sa kagutong.

0: magunsa dam lami ini. O lami mga tanom. Magutma naming tanan. Naloy kay ko ni ng pilar. Pwerte tong hilak.
1: Tagwis.
0: Oh, pungisis.
1: Magulanon man kay kalagi.
0: Siyempre. Kasi may dili magulan na nga. Nawadan mamig panginabuyan bungisis. Nangamatay man ang mga tanom.
1: Aw, oh, may magtanom na siya pag-usap.
0: Oo, oh, pero madugay pag yun na mga mapaabot ano kay patubuon pabaya na niya. Dili pa siya dayon mamunga.
1: Ang importante, mawang important. Aron makasugod na siya mo. Huwag na ay paaboton kaysa wa, di ba?
0: Oo. Sakto jud ka, bungisis.
1: Antos lang sa pagpaabot sa pagkakaroon. Ang mag-antos, masantos man ko, no? Hehehehe. Joke. Kaya ba? Smile, yun. Masolbad na kinayin yung problema.
0: Nakampak-ampak mo ka?
1: Gamita ako. Gamita ako.
0: Ha?
1: Gamita ako. Dali. Sige na. Pag una-una, kung siya'y magkatabang sa inyong problema karon, og i-drawing dayon. Go!
2: Sa dili ba ang katapusang anib, aniya ang mga painumdum!
3: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Rona Lee, katemu sa kanim sa akong asoy kaninyo.
1: Opo, misis.
2: Ako'y isang lapis, dolo ko'y madulis. Naiguguhit ko ang bawat naisip. Nabumpura ko rin ang bawat sulatin. Ako'y baliktarin, pambura ko'y gamitin.
1: Nala, umala kong drawing. Bungisis.
2: Charang!
1: Kanaga sa liso.
2: Sprekitin. Di ba? Mga liso man ang imong gidrawing?
1: Oo. Oh, lalang klase sa liso sa mga tanom. Kardaghan.
2: On sa mga imong buhaton niya ng maong mga liso?
1: Mauding itanom ni mama, huwag ang uban, akong ipang kanang apod-apod sa mga silingan o sa uban nga naapiktaran ang ilang mga tanom.
2: Very good, Bagwis. Putli, yun, kag-kasing-kasing. Kamaukang mo paambit sa grasya nga imong naangkon. Og tungod niya na, kining maong mga liso, ako kini silang basbasan. Pas-pastra ang ilang pagtubo. Og ingon man, pas-pas ang ilang pagbunga. Dili sama sa ordinaryong mga tanom.
1: Oh, hala, isitlak ang tanong mga liso.
2: Lakaw, og itisok na ninyo. Kanang mao mga liso, Bagwes.
1: O, Bungiskis. Dakarang salamat.
2: Agay.
1: Kusniton, Bi.
2: Ay,

0: Wih, kedengaran Inggris sumpah kuis. Di ke mana ini, ha? Di ini mana dong? Kedengaran ni.
1: Pintau, di mana ada dong, Pak Miss?
2: Ayah, pangutan na. Ang importante, yun na natin mga nagkaday ang liso ngay tanong. Huwag lahat ning maong liso, kay kusog ni nga mabuhi, na dali nga mo tubo, niya mamunga dayon. Mana, ay mo paglangan, kanang panalom na mo, pagdali mo.
3: Sige na mo, sige na. Datanang inyong mga liso, panalom na mo.
0: Salamat kayo, ha? Diba, wes? Salamat kayo!

0: Dong! Tumpag wins, dong! Isa!
1: Isa man ron.
0: Dong!
2: Kadya, kakunta naon ba?
3: Hey! May buntag, tumpag wins!
0: May buntag lang!
2: Uy, kamo man ko di ay na!
3: Ah, may buntag di at isa!
0: May buntag,
2: sad! Masa may ato?
0: Nakuan, di kami aron magpasalamat po ninyo.
3: Oh, magpasalamat
4: din. Magpasalamat din.
0: Dapat din.
3: Ah, nanubo ang mga gitisok na mong lisok.
2: Nanubo na. Hello.
4: Nanubo na.
2: Wala, nanubo tuod. Dung bagwis na awa na gudu, nanubo ang atong gitisok na liso, dung. Oh, ha?
0: Salamat kayo, ha, bagwis. Salamat kayo.
3: Salamat kayo. Talong. Ang atong pabuton, mauna sad ang pampamunga nila. Dung bagwis, doon na lang ko ipangutan na.
2: Ano siya ng pilar?
3: Tulo pa lang kaadlaw gikan sa pagtisok sa maong liso. Nitubo naman dayon sila. Nanubo na dayon ba? Kanang inanak man kapaspas ang mga liso nga imong gihatag na mo. Paspas nga nitubo.
2: Sa ako nang gingon ng pilar, lahi kini maong liso. Dili siya ordinaryong liso.
3: Sumay buti may pasabot na.
2: Kaning usa kini ka gasa grasya nga gihatag nato.
3: Gasa
2: o grasya. Basta, doon lang kita'y putli nga kasing-kasing. Manggihatagon o manggiluyon. Hatagan kita grasya. Kunsa, kanang mga bago ka nga mga tanong nga ito nga naangkon, kapingan dyan na nato. Kung dili kita mudaw sa paghatag usab sa nagkinahanglan, pero dili kinibawion sa kaita saan.
3: Amo ka na timanaan ng bagwis.
0: Mas muna mo dyan. Teka kayo, salamat kayo.
4: Salamat kayo.
2: Huwag siya pa yan.

0: Anak, soltihan ako kustinood. Doon ako nabantayan ni Muron. Ingon ug sa nisamot kalaw mang imo sinultihan. Ug ingon man, daghan kat nakatunan na.
1: Daghan kong leksyon nga nakatunan, gikan sa akong usa ka bagong higala, ma.
0: Bagong higala?
1: Oo. Si Bungisngis.
0: Bungisngis?
1: Oo. Iyangan kay si Bungisngis. Akong higala nga, butan.
0: Oh! Kinsa to? Unsa to?
1: Ha? Duna kayo na dungog, ma?
0: Oo, duna, duna. Dahil nagkatawa.
1: Hala. Bungisngis, nakadungog lagi si mama ni mo.
2: Akong gitoyo.
1: Unsa?
2: Sige lang. Iwawitog siyang mama. Lab-lab mo na.
0: Nakpasabta ko, muraglain ang gidida.
1: Ma, kalma lang, ma. Ang akong bagong higala ang naghatag sa mga liso. O akong nakatunan niya. Kining nga, mas maayog yun, nga dili kita magdinaol sa uban ato mga higala sa ito ising kaingon. Inoon, mapaambit kita sa matarong nga buhat, dili sa daotan nga buhat. Magpabiling, mapaobsanon kay mabot na yun ang grasya o kaluoy diyan ni mo. Gasa o grasya. O toon man, miabot sa kong kinabuhin si Bungisngis.
2: Tiyanan! Hello, mama?
1: Lapis na mo, Sulti!
3: Ma! Hello, si mama! Nakuyapan!
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
5: Pangong pumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magsed panyawan. Sed panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Marian Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas o Family.
11: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
12: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

hindi mga bata makasama na bagaman ang lapis din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinintanaan sinuwat ni Ate Ingrid Bertodaso, ubos direksyon ni Ma'am Marites Parba Alboris, unyang atong soundman, ane, unahon atong soundman, si Kuya Ricky Bangis Garing ang tagiya sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid nga tinuod yun ng bulimpyo sa ato ang mga plato. Busa kabong na adina suwain nyo ang Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Arnas Basak, luyo sa Ace Ace Hospital, siguro diha, Ace Medical Center. Daadiha, luyo diha, balay ni Kuya Ricky, nadiha iyang laboratory sa iyahang Bangis Sinaw Dishwashing Liquid. Unya atong audio editor, si Kuya Joel Vinci, ang manager sa Bien Aqua. Mauni siya manager. Kaparibini o bandak mo na. Niya, Bien Aqua. Ang ato ang tag-iya si Paribini niya ato manager si Kuya Joel Vinci. Unya ang ato ang audio editor. Daghari sila si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o si Kuya Ariel Magaw, ang tag-iya sa Ising Building and Rock Installation. Kung doon mo yung mga problema sa inyong mga atong mga building, kung saan pa na niya, talawal niyo sa Facebook, tawagan niyo ang Ising Building and Rock Installation. Tawagan na ninyo, ha? Mao na di, ha? Sige. Mga bata, salamat kayo inyo. Tanan, katangin niyo ang laing akong aso inyo sunod Lunes pohon, mga bata, ha? Atagin ninyo. Okay. Bye-bye sa. Bye-bye. Come on.

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita, atog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tinguha sa nasod ang pag-establishar sa unang Systematic Strategic Petroleum Reserve Program aron mapugngan nga maapektuhan ang domestic economy gikan sa talandugon nga global supply chains o geopolitical shocks. Ubos sa bagong established framework nga gitawag og Partnership on Wide Energy and Resources Resilience Asia kon Power R Asia, ang Energy Department sa nasod makigalayon sa mga foreign state institutions og private commercial entities ano makadevelop og national oil stockpiling mechanism. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater og tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamahal.

0: na 1 garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said pa niya 1 garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said pa niya 1 liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanin nindot mas gipa humot ug mas gipa epektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sa alang sa said Kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
3: Napagi ko ni Rima! Bayad ko kayo ang pagdiri!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Lalo'y tinigong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalata!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
8: Bagong bayani ng sandata.
2: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera, music Randy Tayan, soundman Alduin Nacorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting
10: si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Armor up for adventure with biogenic.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget.

0: Ay, pwede gihapon, uy. Kung skwilahan na nato ang nursing.
1: Ay, may tama kami yun.
0: Ah, husto. May skwila kong nursing. Aron makaapas ko dito ni Anton sa US.
1: Oh, go ahead. Go ahead mo yun.

0: urgent lagi ni Ma, Anton. Please, suportahin ko ninyo.
1: Haon niya ang bata og makalarga ka diri. Mabiaan ni mo. Duha na mong malayo sa bata.
0: Ay, si Mama baya ko eh. O pagani ko maka-eskwila, nagunahuna na kaana.
2: Gusto mas Mama, babe. Luy kayo si Tuntun kung kaluyan si Ginoo. Mulampos ka. Makari ka si US.
0: Nga na bang mabalakaman mo, Ana? Ato ko siyang petisyonan, good? Atong kuhaon aron ana na sa dunya siya. Kita tanan mag-usa na diha.
2: Unya, sa man taon ni mo ibili ng bata kung mari ka?
0: Sa imo ginig kanan. Parehas good karon. Asa man din ako gibilin si Tonton kung mo duty ko. Diba sa imo ginig kanan man? Safe og maayo ra ilang pagbantay sa bata.
1: Hinoon, masaligan man sa nang ginig kanan ni Anton. Apo sa baya na nila. Lala doon na. Kung interesado gyud ka, tabangan ka na mo. Suportahan ka na mo sa imong pag-eskwela sa nursing.

0: Ma, Anton, at last, graduated kid ko.
1: Congratulations, babe. Dilampos yung ka. Bilibag na tayo ang asawa, oy. I salute you, babe.
2: Anak, Donna, congrats. Happy kayo, babe, para ni mo.
0: Thank you, ma. Babe, Anton. Thank you kayo sa inyong support, ha. Adi, si Tonton, oh.
3: Hi, Papa. Hi, Lala.
1: Hi, anak, Tonton. How are you?
3: I'm okay, Papa. I miss you.
1: I miss you too, anak. I love you.
2: Uy, ako di ay. Ah, di din mo miss si Lala.
3: I miss you too, Lala. I love you.
2: Aw, lagi ha. I love you too, apo ko. Ni congrats na ka ni Mama Donna.
3: Yes! Mama is great, Lala. She graduated, no? Congrats again, Mama Donna!
0: Thank you, anak. Ma, babe, mag-lunch out ni nila ni Mama o Papa after diri, ha? O niya, manawag lang ko kon, maulit na miss bye.
1: Okay, babe. Sige, I call you later. Congrats again, babe. Bye, anak. Tonton. Take care.
3: Take care too, Papa and Lala. Bye!
4: This newscast is brought to you by Protect, freshness every day.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last niya pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Armor up for adventure with Biogenic.

0: Wow, congrats, babe. I'm happy for you. Salamat sa Ginoo.
1: Oh, babe, praise God, kid. Ikaloy-an ko taon ko niya. Ang sunod akong buhaton, babe, mao ang pag-apply para niya sa US.
0: Una, napagatong hiring nila, babe?
1: Oh, wa may kumo sa pagsuway, babe, ha? O, na-close na ko itong hiring, di mo apply na lang ko glain. Ana lang. Basta ka mangita kong paagi nga maka-apas ko ni mo diha. Dali na lang na ako kay license naman ko.
0: Ah, sige, babe. Kay ako sa dere, mag-search ako kung nasa'y hospital nga hiring of nurse.

0: Ayun, may dali ko eh. Nakikayo na pagkikita na mo bisan sa kabisini mo.
1: Siyempre, no? Beshies ba yata mo sa itong trabahoan? Nagmingaw mi sa bangko, oy, sukat pag-resign ni mo. Huwag ni mi, Beshie. Gimingaw mi sa itong bahak, ha? Aw, ka mo kong duha, good. Padayon, good, mas banding, good. Da, lahi ragyod kong kitang tulo, oy. Di magkasabay sa uban itong workmate, day. No. You know na.
0: Mag-jud. Di ba sabot ang mga 10 plus utok ba yun? Oh, niya, no, saan mo yung flight pa doon sa Jamaica yun?
1: Sunod adlaw na, oy. Maubitaw na kikita ko ninyo.
2: Wow! Excited na kayo, Missy, mong journey doon, ah. May paka.
1: Natang tulo, ikaw nilang po sa atong dream nga mag-nurse sa CUS.
3: Og salamat sa nimo, Jai. Ikaw ba yung nag-open og idea nga mag-nurse sa US?
2: Bitaw, no? Gamit sige din usahay niya kung pagka-marites, ah.
0: Oyot. Basta gamit itong trabaho. Oh, sa trabaho. Basta gamit itong tarong nga po, agi. Yot, alasad na.
3: Unya, unsa man taan eh. Magsige lang tagtabi, way kaon.
0: Why?
2: Sige, oy, let's eat!

0: Oh, kumusta man ay imong trabaho sa ospital, babe?
1: Okay raman, babe. Maayo ra sad ang ako mga kauban. Mga buotan ra sad sila. I-assist ra pud ko nila.
0: Maayo noon. Malimba niya ta, babe. Pasalamat sa Ginoo nga maayo ug hapsera gyud ang atong pagpanarbaho din sa Amerika. Iya gyud ang gigrasyahan.
1: Oh, babe. Ang atong asikasuhon na sad ang pag-process sa petition ni Tonton. Kinahanglan nga makuha na nato ang atong anak, babe. Aron mag-usa na ta dinhi.

0: Nga ano mang gidi, babe, uy? Madinay mang gitsi tuntun?
1: Kapila na gini na itong i-apply. Pero madinay gini siya.
0: Ay, unsa gyud kay problema, ani, no? Dilita mo give up. Mo try na sa ta next time. Basin pa di ahi. Kaluyan sa Ginoo, dili na madinay ang akong apo.

0: Ay, ngano man. Nganong madinay mangyod gihapon ang bata.
1: Nawagtangan akong paglao, ma. Kami na lang siguro ni Anton amo pauli sa Pinas, ma.
2: Nakadesisyon namin ni Dona, ma. Naloy namin sa bata. Kapila namin ni try o apply o visa para ni Tonton, pero dinay gihapon. Kami na lang ang muli sa Pilipinas aron matibuok ang among pamilya. Aton lang may magtukulong negosyo. Magkauban pa mintulo. Kaming pamilya. Magunsaman ang dako na mong income din eh, pero layo na mo ang among anak. Dili matuman ang among pangandoy nga mag-usaming tibuok pamilya. Mas mayo nga mauli na lang sa Pilipinas, ma.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kasi ayaw akong tiyan nga grabe ka potuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
6: Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday diya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
7: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
8: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
9: Me too, Mama!
7: Ay, kauisan ani nila, oy. Aw, potropod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Aho po, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
9: Mama!
7: Makabaho nga germs! Pag All New Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
12: May budget? So

0: Priscilla, nidesisyon ming manguli na lang sa Pilipinas ug manegosyo na lang aron among ikauban ang among anak. Karon malipayon ming nag-uban na karon dinhi sa Pilipinas ug nag-focus sa among negosyo. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Anton. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Anton dinhi ning atong tulumanon bag-ong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini ang ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nakorta. Kini si Priscilla Reganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsingin man tag balik-balik sitong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong dia oi. Ay kog ingnan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa Tierra del Sol.
3: Oh, Ngolok-Uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog-Uka.
4: Siguro, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan, Kapmane.
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tuluka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Mianak ko sa mga nindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod ni Dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray. Pasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anhan o sabi ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og family.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: DTX 500!
7: Mabali ang mga butika.

0: ko na lang mo, Abrilpren. Tingali si Jumari ka na ang aming balik.
1: Sige, Miss Gracia.
2: Hello.
0: Nang Tarsila?
1: Miss Gracia, tili ko na siya si Tia Tarsila.
0: Unsa ko'y tili nga siya mangyud ni? Kalain niya pa ako. Tili siya si Nang Tarsila.
2: May mo ba mamuman ako?
1: Oh. Ayos siya pasudla, Miss Gracia. Usa na siya sa mga patay na nga namahong di ka sa lubnganan.
2: Hiling ka mo. Kapan ka mo niya ako?
0: Kining akong krusipiho nga bininitahan mo ang tutuki.
2: Kasawa. Kasakit sa mata.
0: Brenna? Brenna, kung delicious si Nang Tarsila, kisam nito siya.
1: Siya ang kaluhan ni Tia Tarsila na mo ay gipailang akong inahan.
0: Usa?
1: Dugay na siyang patay. Ugo ako magdahom nga usa di ay siya sa mga minatay nga napuhi.
0: Iyo, kalain ni. Mura siya og zombie pero abdi kong lihok. Paspas kayong nakadagan palayo.
1: Nisutoy sa dihang gipaatubangan ni mo niya ang bininitahang krusipiho nga kwintas.
0: Husto, ang solid bronze na punyal. Magamit to nato ni ini sitwasyon na karon, Brenna.
1: Oh, di ay tuod. Asa man ni mo gibutang?
0: Nasa kumbag. Kadyota, kuhaon sa nako. Ah, di arang haik kayong solid bronze na punyal. Brenna, diha ni mo ning akong kwintas nga may biniditahang krusifijo. Kaya ako'y muda ni ining haik kayong punyal.
1: Ang binis ko siya.
0: May balik tingali si Tia ni mo. Si Ursula di ay nga dugay nang namatay.
1: Ablihan ako ang butan. Kung ikaw, kalitis siya sa pagduslak sa iyang duka niya ng hait kayong punyan na bronze. Ano mo balik siya sa iyang lubnganan?
0: Sige, Bran. Sige, ablihi. Kay magpasalipod ko sa luyo niya ng pultahan.
1: Oh, Miss Gracia.
3: Brenna, musood ko. Hain mo si Miss Gracia.
0: Mamatay ka sa dayoy! Urso lang ang kaluhan ni Nang Tarsila! Yeah!
1: Miss Gracia, ayaw! Siya si Tia Tarsila!
3: Huh? Akuli, si Madam Yu Tarsila, Miss Gracia.
0: May kani kay imo kong napungan, Brenna.
3: Gusto nito ko ni mong patyon?
1: Dinhi ganiya ang imong kaluha, Tia, nga patay na panabuhi.
3: Si Ursula. Dinigikan si Ursula.
0: Oy nang, pagkaon mo iyang tanaw, tingali namo ni Brenna.
3: Dili na si Ursula karon ang nagkontrolar sa iyang lawas. Human kini mibangon gikan sa ilungganan. May espiritu ng dautan nga misood karon ni ini. Umoy nagmando kaniya.
1: Ngano gipukaw pa mangyud ang malinahon ng pagpahuway sa dayon ni Nanay Ursula, Tia Tarsila.
3: Musod ko. Magsulti ta ninyo diya sa suot.
0: Please lang. Ayaw lang pagsuot nang ho.
3: Ano man? Gusto ko muna lipon ninyo.
0: Sorry lang git kaayo, pero wa ko'y pagsalik ni mo niyang.
3: Unsa?
1: Pasensya na git, Tia Tarsila. Pero nag-agadasan ko ni Miss Gracia.
3: Brenna.

0: Waman lagi ang pare, Dong Jumari.
1: Siguro ko, Maki, nga wagid makalabang ang pare ning unang gabi sa pagsubang sa takdul na buwan. Magpiesta gyud ang mga linalang sa kanit-ngit.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
5: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Sir, health testimonies.
9: Health testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin, nagminitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin. Sabay na bisita.

0: kunyaan doon. Anherta din ni susundan ng imong auto.
1: Oh, Maki. Aron maniid sa mga panghitabo nining gabiuna.
0: Ano? Sinautar sila man ang naglakaw nga. Mura mag... nagbitay niyan dila.
1: Siya tuod ko na, Maki. O, niya siya paingon din sa naimot ang nining auto.
0: Time pa. Siya, bakit ka na? Alam mo rin... Murag siya, murag sa pagdili.
1: Naana siya sa tungtungan, Maki.
0: Ala. Iuyog niya ng auto, nung jumari.
1: Kinoko, kakus ka niya, Maki.
0: Ala, uy.
1: Panganda magiging kanunay, Maki.
0: Oo, nung jumari. Matirang matibay.
2: Huwag ko nila.
1: Sinang tarsila?
0: Sinang tarsila.

0: Salamat yun kayo. Nandarsala.
1: Nagtungo yun na si Ding Jumari. Og ikaw to ng Tarsila.
2: Ding Jumari, Maki, siya si Ursula. Ako siya kaluhang nga dugay na kaing namatay. Apan usa sa mga binatay nga nagabanhaw ginamit ang itong nga mahika.
0: Unsa na?

Buntag na. Siguro kung kadaghan magdahimong biktima ang akong mga hinarib kagabi. Atol sa unang pagsubang sa takdol nga buwan. Anam-anamon ko sa pagpakurog ang katawan. Ang tud nga mubali sila sa ilang pagtuong. O ngulok, uka. Arilok, uka. Nungaob, uyaak. Rakutindasan, kapmane. Gangabas nguli.

0: Nagsusi ko sa'yo ninyo din eh. Kon, kamusta mo?
1: Okay rami, Chom. Bitaw, Jo Marie. Okay rami din ni Miss Gracia.
2: Nakalingkawas kid mi sa posibleng pag-atake unta sa mangtas. Gabi na magsinangtar sila.
0: Oh.
1: Dugay na kayong namatay si ani Nanay Ursula. Kaluhan ni tiatar sila.
0: Unya gabi, sa ikaduhang pagsubang sa takdol nga buwan, pabalik ko na nako siya sa lubganan. Patay na siya. Dili kini mauwang yung kalibutan.
1: Unsay nahuna-hunaan ni mong buhaton, Jo Marie?
2: Bitaw, Chong. Unsaon niyo mo siya?
0: Gracia, Brenna, maigo na kong kaalam nga nakatunan gikan sa kasulatan sa tagak ng mga anghel sa karaang kasaysayan.
2: Unsa?
0: Makaluluoy kayo ang kalag ni nanay ni mo, Ursula, Brenna. Nga sa kadugay ng panahon sa iyang pagpahuway sa lubnganan, gipukaw pagyod pinaagi sa itom nga mahika.
2: Chong, tingali pa yung maunsa ka, ha?
0: Ako rin mahibaw na ini, Gracia. Kauban ko si Maki sa nahuna-hunaan akong misyon batok sa mga patay nga nabanaw ug nagsumpaag karon sa kalibutan sa mga buhi.

0: Kita na lang ang buhat to kang Padre Ferde, Maki.
1: Maog yun. Kay siguro yun ko nga maong wato siya makasungasong gabi eh. Tungkol kay naputos naman sa itong nga espiritu ang kalibutan.
0: Ni Hari nag-anam-anam ang gahom ni Satanas dinis kalibutan, Maki. Ug unang gigamhan ni ini, mao ang mga opisyal sa atong gobyerno. Nadia kanila mo focus ug mi penetrate si Satanas.
1: Unsay buot ni mo ipasabot dong Jumari?
0: Ang mga corrupt nato nga mga elected officials. Sila ang gigamhan karon sa espiritong daotan ni Satanas, Maki. Nahimong normal na lang ala kanila ang paghimog daotan.
1: Maog yun. Baga kayong mga nao.
0: Ang korupsyon ug ang drug addiction mo'y nagunang kasalanan nga nakapalig-on ug samot sa gahom ni Satanas dinis kalibutan, Makin.

0: Dini ka lang ha, Maki.
1: Odang Jumari. Magpaabot lang ko ni mo din hinga mahuman mo sa inyong panagsulti sa pari.
0: Maki. Panid-i ka ng tawana.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
2: This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ugwatas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita lang kaya pag-imungan nino! Lisod ng pabalik ko na ang

0: Watch the Star. Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. Watch the Star gidalit sa RMN Production Center. Watch the Star.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
3: Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra og Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usab ipasunday diya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas og Family.
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
4: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
15: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
16: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026.

0: Maymay, baya ni mo may. Oh, kanil tubo kong panit ka, karoon na nang bukag maayuan na.
1: Lagi pa, oy. Unsaon, may mang muatiman ako o sa mga bata si Luis. Patuyangan raman, Miss Among Kanun.
0: Baya, di mo mang palabis pagkaon, ha? Di baya maayo nga magpatambok mong maayo. Ha? Kamantay ka na. Okay lang magpurol, pero halain yung manambok ay kalimot. Kaya itong akong manghod, bata pang namatay kay wala taas kay siyang dugo.
1: Ay, nag-take mo sa big vitamins pa.
0: Na, samot, samot, manambok yun. Pero bisa na, mas maayag yung magbantay mo sa inyong ipangkaon. Ilabi na ni Ana ang mga fatty foods.

0: Sakto mo ba yas papa ni mo maymay? Vegetarian mo na siya. Awas papa, ligon paglawas. Pwede buyag. Bisag hapit na siya mag-60 anyos.
1: Bisag on sa ko katambok, ayaw gyud pang itaglain ha. Yes.
0: Di na mahitabo maymay. Ilisan gyud ka? Nga all in one naman ka. May katrin ako. May unlan pagyud.
1: Luis.

0: 听佢谂咩？佢谂咩先空气感嘅？你春哥话你，嗯，啊，我呢，为咗冇得你多喐咁，我讲不能闹，冇得冇得咧咧，想空 maintenance 咩 ？Yes。
1: Kung sa man, may!
0: Lain akong gibati! Dati ko diris kan anan, B! Dati ang akong tambal pagdali is!

0: Mustahar man si Mads. May Pads Loisa.
1: Okay naman, Pads. Nisaka, ano po ng BP?
0: Purbiday ay, bida. Dilangay mo kumpiyansa na si Mads may Pads. Sao na lang, bida. Magka-inter sa imong kinabuhi si Perlas ng silanganan.
2: Ay, bida. Ay, sab, Pads. Sakpan ta si Ring.
0: Ay, sus.
2: Munis ginawal yung tagutago sa mong relasyon. Kini ko gustong mahibaw sa may.
0: Ay.
1: Ikaw na bagay ang nahibaw ni Pads. Mao nga. Shhh. Eksapa. Uy, palagay, good.
0: Uy, palagay,
1: good. Ato lang ni Pads.

0: Nahilaw lang sa tapal. Kay makonsensya na ko gamay da. Buutan, guds may-may, unya. Ako lang siyang loiban.
1: Unya? Saan naman lang niya ako gimabdus?
0: Mabdus ka?
1: Sige, magagamit na ako kadaadlaw mong gani.
0: Sure ka, Pearl?
1: Wa ko magtumo-tumo. Gidawat ko na nga, ingin-ini ko. Kabit lang ko ni mo, Luis. Pero, hangyap lang ko ni mo. Tawata sab ning bata nga imo siyang anak.

0: Eu. Eu vi aí.
1: Ui.
0: Eu.
1: Mata, ui.
0: Eu.
1: Nandam guka. Nandam guka.
0: Mãe, mãe.
1: O aku ni.
0: Isiramot, lamot. Ano mo ka? Ano mo ka? Ha? Nagdamgur de ko.
1: Kabati sa simundamgu, ui. Ako namatay. Ako namatay.

0: Sorry, di ko paubanin mo sa simbahan, May. Doon ako yung importanteng lakaw.
1: Asa di ka is?
0: Basta, importante na kong lakaw, May. Sorry.

0: Double Protect sa freshness feeling adlaw-adlaw. Up to 8 hours with regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Mga mi, Tabangig Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all new Protect soap. With regular use, results may vary.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mariayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times, hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid doro, wala eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko, ano ay, pati na iyahang lawa. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
8: Paragis bila-bila.
7: Paragis bila-bila.
9: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Happy anniversary, Luis.
1: Wow. Kasiksis, Miss Burot, eh.
0: Miss Andako na ning akong tiyan. Kaya pa ba yan ako? I love you.
2: I love you too, Fer. Love tika. Ingon man mo maabot ang anak.
0: Luis. Sako.
2: Paalsa ka?
1: Mukha itong ikaw eh. Duhan ang good mo.
0: Sako pa. Kina.
1: Okay.
0: Ay! Kaya ba ito? Ibabaw sa itong kama, ha?

0: Gua pahit gede Eka ha, bisa kuma anak enak ha.
1: Ayun na, talaki ang hapas ang pagmahal. Akan na, akan na, akan na. Please, lupa yun.

0: Diyan ka urasan na uli.
1: Karoon ng buntag, May. Sorry, ha. Huwag ko makauli, Ibi. Dito ko natuog sa ilang ate Melissa.
0: Oh, mao pa.
1: Yay.
0: Kinsa na nanawag ni mo?
1: Meron ni Pearl.
0: Siga lagi ng imong mata.
1: Gagawaan si... hello? Di ako sabay. Ganong nanawag man ka?
2: Fads, di ako karon sa ospital, Fads. Kaya gitawagan ko ni Pearl. Nag-isod siya panganak taon.
1: Importante ka kaya na, Pads Lario? Sige, Pads. Anhaon di ka takaroon layon. Bye.
0: Ano di ay, uy. Naunsa di si Pads Lario?
1: But naunsa siya? At doon o sana ako si Pads Lario, mamay. Di ko makabalibad din nga akong Pads, uy. Di ka na.
0: Pagupo ka ning nauli, unya. Karon lakaw na, sad.

0: make him any disrespect.
1: Sorry, nanganak na deka?
0: Oo, magpapaya nga to, anak.
1: Liwat ni mo, Pearl.
0: Liwat kay ni mo, oy.
1: Unsa?

Paspasan ako ang pagpadagan sa motor. Makapas pa ko sa mong wedding anniversary ni Maymay. Pinutan ako eh. Nalingaw man ang kong doluwa sa mong anak ni Earl. May regal mo ng mataagod. Muhila kong buuli ako. Pakos gabagin ako pagpadagan. Sige, nagling ako sa ko. Si Maymay na pininanawa. Paspasan pa ang pagpadagan.

0: Salamat sa may. Kakita ka ng babae nga nagkaugos o batang gamay.
1: Wa. Nga na kinsa man na siya, Pads Laurio?
0: Kuhan kineng. Relax lang mo sa anak ng bata ni Pads Luis.
1: Sa?
0: Oo, kirabali mo nga matunaw sila sa kaya ni Pads Luis. Para lang sa bata, good much.
2: Di may mo. Kay kanang bata, ah, muna'y bugtong ebidensya sa pagkabitin sa kumpana o sa babae. Pabihaan sila karon yun na yun, Pads. Samtang nakapugong pa ko sa kong kaugalingon.

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy, regimen niya, no? Ma-recommended na kung isa nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-glow yun ang iyong skin kung mga gamit kanis. Barato rin dyan kayo ni siya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
5: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Nagwild nun ta ko kung wapamubiya ang babae ni Luis da ang ilang anak. Sakit kaayo, wako magtuo nga nakaanak da isya sa laing babae. Gusto unta kong mukiha sa babae pero useless kay patay naman ang akong bana. Para rausab kini sa malinawon niyang pagpahuway. Sakto si Papa. Bali ang damgo ni Luis kay siya man ang namatay.
1: Magtumang kasama ang kaagi ni Maymay din hining tulumanon. What's the style? Bali ang damgo i-style. Kini mong sugilanon, gisuwat ni Cecil de Jesus Cabrera. Dalit

0: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun. Babalik sa pinakatulong ng butiki sa inyong lugar. DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag. Tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Pila-Pila Coffee, makay masig maulian ka. Ang hinoono na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malalat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
5: Dili.
4: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
6: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
4: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanan.
7: Paidigo! No. Banda!
4: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan sa tadino!
7: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba'y jigaw?
4: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo! Dugo!
4: Silangko.
5: Di mo nakacheck ko. Pero, pagkas ni anak ko, gato na ako ikaw.
4: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
5: Bunso?
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na. Way lain kung dili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
4: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Kamandugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oho.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kaya lang kumusta? May nga daw na sa'yo ka na itong tanan. May bongtag, may ngoto, may hapon, may gabi. Mayo pa yung kanilang. Niya na sa'yo yung galas kang inan, Ray Arellano. Uban sa kong partner, wild line ko rin ang guwapos ni WSP, Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Kadadlawon dito ni tumarning kuan Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. O unyang hapon sa isunod sa tani ang avocado coffee mix with guava.
0: Okay. Yan sa mga limot mga igala, ang panahon nga gusto mo mo higop o coffee, a white line kundi ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay. Kawas ka pang palagsik na pampagana pa. Okay, bueno mga ikala, shoutout time. Shoutout nga to ni Dr. Ted and Gina Saipik diyan sa Pitogo Bohol, si Mark Louie Satomera diyan sa Pitogo Bohol, Pari Ricky and Mads Bibien diyan sa Valencia Negros Oriental, Celsa Delia Pilen o Satanam Viente Family diyan sa Valencia Negros Oriental, Inday Andodo Barbusa diyan sa Valencia Negros Oriental, Consial Adon Abalo diyan sa Haklopan Talisay, Anas Paquera, si Rincha, si Rinchael Tabura, Trixie Claire Baay Balili, o gingaman ni Jojo Sinuntao. Gikan kinisamo ang BSI founder, Wailain Bangag sa Ilong, writer-director, OG Kumpok Rakasa. Unya, laing shoutout sa dia sa Kabayangun, pinamungahan, Wailain dia si Dags, Rica Blanca, si Joso Villasor, si Puti Itom, April Pungasi, si Toper Labaho, gikan gabon kini ni Pedro Pungasi, ang akong amigong kanunay nagpungasi ang kagwapo. Okay, biyahe na ba ni Ron? Pinawagay ka na itong minumduwa, nangangi, nga nasairan nila ang balita nga ang matur nga hari bago lang namigawa sa ospital sa mga duwindis o lagsik na kini. O matur pa ni Hari, ni Hariki, nga labing siguro midangob sila sa sila si Haring BBT sa itom nga bathala. Uy, unya sila yung pahin sa balaguton nga nakigsulti si Haring BBT siyang asawa nga si Kukak ingon man sa kadubol nining si BBT. Uno? Nya, sila yung pahin usab anang harana si Jigo uban ni Nunoy ngadto kan takla. Wow! Ingon nining ni tabo niya dahil sumpa ni ngatong sugilanon. Budbud, oh, piping ka!

0: 안 하거든, 사요디암.
1: 아이, 이는 그냥 님도 잘 몰라. 나, 아이.
0: 방각 사일롱.
2: 공이 리디키티 모 ngawit na kutakla.
3: Diego.
2: Ganahan ka ba?
4: Yes!
3: Ganahan ka ayo ko, Diego.
2: Paldo!
3: Salamat sa imong awit, Diego.
2: Labo pa kang salamat.
3: Ha?
2: What I mean to say, you're welcome ba? Welcome.
3: Dayon mo.
2: Yes, Paldo na sab.
0: Ah! Diyan! Can I ask you a favor?
1: Huh?
0: What I mean to say is, pwedeng buhangyo? Pwedeng? Ano yung taninis kawas? Ato silang panugaran sa sun?
1: Aw! Ingin siyan, okis!
0: Kabrahit yun ni Tianoy!
3: Dali, Jeko! Ganahan magkakamusod.
2: Yes, paldong na paldong! Paldong na paldong!

0: pasod yud si Diego sa kwarto. Og si Gian, og Nonoy, nasa kamos.
1: Klaro kaayo nga may milagro silang puhaton.
0: Suya ka?
1: Suya mo lang.
0: At kanit, ganun ba suya ka man?
1: Nalimot ka sa atong dugay ng plano, ha, Bogart?
0: Plano? Ngaon sa?
2: Unsa, Arturo? Bao ka na ang nahitabo?
3: Oo, Maria Picat. Milarga na yun si Hercules o giubanan ni Tukoy sa ilang probinsya sa Davao. Uwan mas hayre ini. Nagipamabdusan ang iyang umangkon.
2: Uy, bangag sa ilong.
4: Unsa'y sunod nga mahitabo?
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na pugko 3 times ini kape jud ko na paradis dila dila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
5: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
7: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon gisuway na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi mo na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa kagamit sa atong kape.
9: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya na lagi magsakit sa kong lawa. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo, no? Niya makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid ro, eh. Gani ay. Nag,
8: ha. Bukid sa kulian?
9: O kato ganing, ama nga mo rin na.
8: Bukid sa...
9: Ganing.
8: Sundan.
9: Oh. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
8: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
9: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
8: Ah, pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
9: Makakat-kat ko, ah.
8: Tanong mo
9: yung sa mga mga. Uy, magrapag yung ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang, iguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
8: Hindi pa kanan ni Mulay?
9: Sion.
8: Lido.
9: Alberto.
8: Pilay mo idan.
9: Ay, ito anak ko, nabinta na ko.
5: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sumpay sa atong sugilanon.
3: Mauki na ang nahitabo.
2: Eh, pero unsa man ang umangkon?
3: Umangkon, God? Giangkon nga pag-umangkon.
2: Ay, mao ding excited og mapahiyo mo nga milarga dayon si Hercules.
3: Ah, hurutlon ato. Bangad sa ilong!

0: tenem a socona amb un mal d'arring, Bibiti. Ué, teu, teu, teu. Quà, a teronda i on engui tom de polvos mal con a sau en cogat. Quà!
1: Ni, ah! Redi na kinindaan mahal kong haring, Bibiti. Dawata kining sudlanan, ah!
0: Ué, teu, teu, teu.
1: Hingos-hingos pa sa itom nga pulbos, mahal kong haring Pipiti. Aron mo kalma ka.
0: Tagang tama. Ang tama, mahal nga haring Pipiti.
1: Nahurot na ni mo. Punan pa na to.
0: Wait, wait, wait. Very good. Ayos!
1: Pagtagpaw kanyo't mahal nga aring Pipiti. Dugay mo kiniwa matagamtam tungod sa imong pagka-ospital.
0: Uy, teo, teo, teo. Osto ka, mahal kong asawang ko ka.
1: Pero yun na.
0: Uy, teo, teo, teo. Gano?
1: Dili ba di ibawang ni mo kining itong mga pulbos?
0: Bitaw, mahal nga aring Pipiti. Bago ka lang bigawan sa ospital natong mga duwendes. Uy, teo, teo, teo. Aw kon masakit, magpa-hospital pagbalik.
1: Mahal nga rin, Pipiti.
0: Wait, wait, wait, wait. Give me more. Kanaan pa ko. Wait, wait, wait.

0: Maduro sa akong impeachment.
1: Ang kanina!

0: todos os senadores nga si Titi Zutzut.
1: Ihangat na lang kang batala ang tanan, Ricky. Itugyan ta kaniya ang tanan.
0: Mahal nga rin na tara!
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganod, daghan ko gipang bati sa una, gay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Apoy ayo sir.

0: Maligya ko diha.
1: Ano ang maligya din mo na?
0: Mais.
2: Mais. Sikol.
1: Yung kung bawal mo sa kanay, sa naminaw ka rin, sa yung isimulya sa yung bati na nawala, nawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor mo.
0: Katong ako makasulay ani, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
1: Kulayda.
0: 24.
3: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko grayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
6: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
8: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
5: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: DTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
14: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
15: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
14: I agree.
15: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama po ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom o Mighty C, inubanan

0: pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
1: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
0: Mm.
1: Impotence og sterility.
0: Mm.
1: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
0: Bata.
1: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
0: Monelison. Sayon ra man na, Sir JP, kung sperm count ra man ang problema.
1: Posto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
1: Uh-huh.
0: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
1: May ra jud, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy ra man ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gino. Makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kay DTX 500.
2: DTX 500!
4: Mapali sa mga butika.
1: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo sa
0: manang
1: pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C, isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo og magkaanak, gusto gyud sila magbata, sa JP ba?
1: No.
0: Makabuo gyud anak, inom gyud sila og DTX 500 ug Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
1: nya
0: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din is sa developing zygote.
1: Oh.
0: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 og Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
1: Kana.
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalisa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
6: Ako di ay si Millie.

0: Alkaline ka Vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang GTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas. Mm-hmm. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Mm. Adunay mga tao nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
2: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
3: correct,
2: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pa na nga ang panit kay katol raman ug naga-labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud nini ang imong baga.
2: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
3: Dili ka ginhawa?
2: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
3: Unay kuyaw.
2: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
3: Husto.
2: Ang mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
3: Mojudok.
2: Dako jud akong pasalamat sa mighty C, Sir GP.
3: Oh.
2: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
3: Bitaw sa
2: abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 o kining mighty C, Sir GP.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
4: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
5: tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Manay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
3: Husto.
2: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan og prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
3: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
2: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og mighty C.
3: Correct!
2: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mga pagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
3: Bitaw sa.
2: Kaon pa jud ka. Kay lami.
3: Oh.
2: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-mighty C ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Kinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Loida. May lang naabugog taligsik. Kung nagsiponon ako, nagtikog Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik. Ako nang masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Dio Fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, nan toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa Klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
2: Hala? Tay, pwede ka na.
3: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 D3 Bio.
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
12: Wow.
13: 8 to 10 hours, walay bayan.
12: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana Dr. Ramil.
13: Mm.
12: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
13: Mm.
12: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
13: Mm.
12: Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
13: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
12: Murag na anatanan?
13: Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
12: Dok, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na ay MCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
13: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mog D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
12: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
13: Uy, pampatulog na.
12: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
13: Yes.
12: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3 Bio kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
0: D3 Bio.
14: Ako si Inara.
15: Tajud kayo ang akong blood sugar.
14: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
15: Nahinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Pag inom sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP.
12: Unsa man na, Dok?
13: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
12: Wow.
13: Aron mugawas ang melatonin.
12: Oh.
13: Nako'y pangutana, Sir GP.
12: Oh.
13: Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
12: Ay, dili jud, Dok Ramil. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
13: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
12: Correct.
13: Pero kining D3 Bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3 Bio, Sir GP.
12: No.
13: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
12: Ang D3 Bio,
13: tapos ang print D3, murag tag-G's rating alina.
12: Oh.
13: Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay binipisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
12: Correct.
13: Ang D3 nga nasa D3 Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang mohimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
12: Gusto.
13: Ang BCO sa US, gikan kan po na nato diri. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
12: Correct.
13: Nga pag inom ni mong D3 Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3 Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo og sakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3 Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
12: Wala.
13: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
0: D3 D3Bio.
16: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
12: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
13: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
12: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
13: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
12: Ubitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jug Klinika Deofresh.
13: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
12: True.
13: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay nai-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
12: Exercise sa kama ba, Doc?
13: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
12: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
13: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
12: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
13: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
12: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
13: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
12: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
13: Oo, nindot na.
12: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
13: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
17: Ako, Sir Yen, na-diagnose nga ni Dako ang only board. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-training, may ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
13: Ako na sabi si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
12: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
13: Take note, Sir GP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
12: Correct.
13: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
12: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
13: Correct. Kung wala kagainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
12: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
13: Correct.
12: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
13: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
12: Oh.
13: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad facts sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
12: Oh.
13: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad facts, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL og BLDL, Sir JP, kay matrap di sila gakasangit pagkauman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
18: Victory Bio. Oh, si Richard, siging galabad akong ulo, taas na dahil blood pressure, painom ko sa akong asawa Victory Bio, sa nakabulan nawala lang akong labad sa akong ulo, normal lang akong blood pressure.
19: Victory Bio, ang D3 nga may visio,
20: ang visio
19: nga may D3
20: mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio,
12: kung nakainom kag D3 Bio, pasabot daghan kag HDL, hipuson dayo na.
13: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
12: Wala!
13: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
12: Correct, jud, Dr. Ramil.
13: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay. Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sikreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
12: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Oo, nuts, butong, avocado.
13: Siyempre, D3 bio gyud nindot ta, Sir JP.
12: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
13: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
12: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
13: dako ang chance mahimong gallstone.
12: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
13: Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
12: Wala.
13: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
12: Yawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
13: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
12: Ayaw abusuhon.
21: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Anaamin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag hanggang sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
22: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
23: Karong May 27 to June 5, 2026.
24: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
22: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa ngapud.

0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Safra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday diya sa may Bulacau, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas og family.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras mga kasama, alas 9:26.
0: Straight to the point.

0: Pagdi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao ning adlawng Sabado, Mayo 30. Salamat Lord. Apit ta matapos ang buwan sa Mayo. Ug mga adlawa ang bisperas sa buwan sa Hunyo. Ako gyapon si Rajiman Buin Alguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 12:00 ang gabi sa tuang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Ato hatagang pagtagad kini nagkadaiya gyapon nga mga hiskutanan, may labot alungsod og ang nasod, ang padayong init nga politika sa nasod nga Pilipinas. Ang padayong sirkos din ha sa Senado. Unsa ning ato ang Senado? Mura naman eh, og sirkos din ha? Ang banda mga observation ningo na unsa ning ato ang Senado? Nga king koy na muri ha? Saon ng pagtrabaho kung ang uban gipangkulbaan ng mga priso. Senador Jinggo Estrada ningon, target karon sa administrasyon ang mga senador nga sakop sa majority bloc. Apanakon pang Presidente Bongbong Marcos Jr. Ganong ang administrasyon man ang inyuhang pasanginlan kung gipang pasakaan na kamu og kaso. Inyuham ng kaso, dili man na sa administrasyon. Yay, daghamang kahang magpasakit-sakit na po ani. Kay si Senador Jinggo Estrada, maoma kasama karon ang namiligro nga mapusasan. Nakapyan sa tingnoon si Jinggo Estrada sa kasong graft and corruption, but duna pa'y nahabilin ang kasong plunder nga YPNs. Kung si Senador Jinggo Estrada sumapasakit mang iyang tuhod kay arthritis man. Tas ab kha si Brother Joel Villanueva, bro. Amen, bro. Unsa man bro? Wa sakit imuhang hawak, bro. Sa pagkakaron, namatikdan mga kasama. Namura man ni og nang haros og kamunggay. Ubay-ubay nga mga senador na toron nga sakop sa majority block. Ang murag ipang harusan mga kasamag kamunggay. Naara si Senador Rodante Marcolita, si Jinggo Estrada, si Joel Villanueva, unya si Chis Escudero, naghilom-hilom lang. Samtang, di pa naghilom-hilom lang, si Mark Villan. Kini sila pulos na hisgutan nga na-involve sa anomalia sa flood control project. Si Senador Jinggo Estrada niingon nga, bakit kami lang? Bakit hindi kayo? Bakit kami lang po? Bakit hindi kayo? Manungog na ba dayon ang spokesperson ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? Mingon dayon, bakit hindi kami? Oh, inyo ng kaso? Di inaamo? Timing ba ni? Samtang magsugod na ang impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte. Samtang ang Presidente sa Senado nga si Senador Caetano, si Alan Peter o ang ubang mga sakop sa majority block gusto man nga dunay iusab sa Senate rules o kabahin niini ang online voting. Nga unsay mga discussion sa Senado, mahimong makabutar ang absent nga senador o maton pa sa minority, labi na ni Senador Ping Lacson. Unsa? Mag-online voting? Usab ng online voting para na nga makabenepisyos ba to? Ubay-ubay ning mga senador nga sakop sa minority black ang murag ipang partilyo ron ang ilahang agtang. Wanted nas ba to? Nagatubang og kasong obstruction of justice si Rubén Padilla. Gipasaka ang kaso si Marcolita, si Jingo Estrada, unya napay kang Joel Villanueva, ang kang Mark Villar, video hilom pa. Labing minus, unum din eh, ka mga senador nga sakop sa majority black, ang gisungog ron og mga kaso. Sa habig mga kasama sa minority black, makakumbinsi rin silang duha, ila na ang majority. Unya, naaman din ay mga balimbing lagi. Ah, apilis na tanawan nga balimbing si Loren Legarda. Unya, si Chis Escudero, kay gamay-gamay ramang kutong iya. Ang ubang kuno kay dagko man iya gamay ra. May chance po nimo balimbing si Chis Escudero, ha? Pero kining uban, amot lang, unsa kahay kaugmaon ani. Oh, now samot yun, nga malagasan makasama ang minority or ang majority black. Oh, ang mga kaso nga gisungog batok nila mo'y maingnan nga maglisod na sila og participate sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Lisod kayo na, ha? Panalita, no, kining unom, og di na niya makaparticipate sa impeachment trials, si Bato, si Jingoy, si Jewel, si Mark Villar, si Marcolita, si Rubén Padilla. Oh, ako kayong ipon, Bato, Jingoy, Marcolita, Rubén Padilla, Mark Villar, Joel Villanueva. Oh, unom, pero akong tanaw, kining kaso ni Rubén Padilla, obstruction of justice, ramani, unya under the 1987 Constitution, og ang senador gani, mag-atubang og kaso nga ang penalty dili mulapas og unom katuig nga pagkapriso. Doon ay gitawag og privilege from arrest. Dili pwedeng dakpon. Samtang nag-session pa ang Congress. So, wa man makaabot og unom katuig. Ang priso sa obstruction of justice, pwede makaparticipate si Rubén Padilla. Pero kineng uban, samang Bato, samang Jingoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, kisa na ganin eh, Bato, Jingoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, isa kinilang lima. Piang yun ang majority black ani. Unya, timan anato, 16 ra kabuto ang gikinahanglan para makundikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Unsi na gunadaan dinha sa minority black. So, mangriklot sila glima, nga diri mo. Kay, unsa may nyohang gusto? Ha? Warant o malita? Oras mga kasama, alas 9.35. Pagka-aligrining ato akarong politika, aligri nga makasapot, makalagot, o makapahimot. Alas 9.36 na. Okay, atong kaminaon una ang mga reports karon gikan sa patrol kasama ng Nestor. Doon na ba'y report ron si kasamang Josipus GQ Kihano? Ato aon ang kaminaon. Unya, shout out adaan sa mga ni-tune ina sa ato ang program karon. Kay wala yung adlaw nga makalugar kining uban na to mga listeners. Adlaw rag yung Sabado sa gabi. Oh, ma-miss ninyo ang uban nga mga program sa DYHP tungod sa inyo habitang trabaho. So ang uban, maka-live na, maka-aktual na og paminaw og mga isyu og mga balita sa Sabado rag yung sa gabi itungod sa busy. Oh, pareha na to. Pertin mo na tong busy ha. So sige lang, at least sa usa ka semana na atay madunggan ng mga balita o mga issues para dili ta may inosinti o unsa na may mga panghitaburon sa atuang nasod nga Pilipinas. Ha? Unsa naman ni kahimtang ron sa atuang politika? Forever na baning ingon ani? Ha? Kagubot pa sa atuang politika sa Pilipinas? Taliwa aning krisis ron sa atuang ekonomiya, diindaghan ang mga way trabaho, daghan ang naglisod sa pamugas, daghan ang mga naglisod pagpatambal, ang ato ang kongreso, busy mga kasama sa politika. Ginoon, trabaho man sa ato ang kongreso, sa nga mabisi sila sa politika, kay unsagoy mga political animal. Okay, arita una sa patrol karon.
1: Ronda Presinto.
0: Radio Man Josipus GQ Kihano kasama GQ.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug crimes, sa mga drug cr

0: bahin sa may barangay Gairan, sudan sa Bugo. Ilang kini nga bikibaga si Lorna Espidosa Ingao, Secretary sa Anjo sa taga barangay Gulupi sa Maunga sudan na kagapon na isaran ang mga probinsya sa kagapon sa abong naging ang watay kinabuhi ni Maong babae noon sa unang kapalisan sa Bugo City Police Station o ay Palfrey ang gamatayon sa Maong babae sa mga saman dinunggapan o pinusilan o gulog ang kalawasan ni ini. Onward sa patrol ang Radyuman, Joseph Luciano, DYHP, Tatag, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
2: Oras mga kasama, alas 9.39.
1: Straight to the point.
2: Yapon mo lorang mga kasama ng nagkadaiyang nga mga krimen. Kunya ni us-us ka ang ato ang crime rate ani. Kinsa man pi ni us-us ato ang crime rate ani pi? Kinsa man is pi? Well, lain, si pi in pi. Kadili pa kita maghisgot mga kasama og sirkus dinha sa kongreso. Ganggaan naman lang guni og sirkus karon kay nahog mo ni mga katawan na naning ato ang ubang mga senador dinha. Ha? Nagpersonala naman gani kining uban. Arita sa survey. Malipay yung mga DDS aning ako arong hisgutan kay maghisguta og survey. May kalamigitan, kung kinsa may kusog, kinsa may nanghaud, nga og karon himuon ang eleksyon, may chance nga mudaog pagka-presidente o pagka-vice-president. Niya ang survey, mga kasama. Kalabot ni sa naguna nga mga posibleng pilion sa mga Pilipino nga president o vice president sa tuig 2028. Kini nga survey gipahigayon sa Pulse Asia nga gi-commission sa strat-based group og nagpakita nga sa maong nga survey, naguna si Vice President Vice President Sara Duterte. Oh. Na labuan ni Vice President Sara Duterte si kanhi Vice President Lini Robredo. Unsa man ning survey ato ang tan-aon og maayo para malipay ang ato ang mga higalang mga DDS ani. Oh. Now. Sa maong nga survey, lima sa pagka-vice president, lima sab sa napu ka mga Pilipino ang nipili ngadto kang Senador Erwin Tulfo pagka-vice president. So, karon ni nga survey ha, wapate kaya ba o dunay mga kausaban sab sa survey, no? Samtang unum sa napu ka mga Pilipino nipili sila kang Sara Duterte kung ikumparar ni Lini Robredo. Oh. Ang survey gipahigayon, di pa kay dugay. Mura panig, bakasi kasamang Nestor, bakasi nga nagkisi-kisi. Oh. Ang survey gipahigayon Mayo 3 ngadto sa Mayo 7 sa 1,500 ka mga respondents nationwide. Og 51% ni butar kang Sara Duterte.

0: samtang 41% para kang Robredo, ug ang 8% naghinukto pa wa pay desisyon kon kinsay presidente nga ilahang piliyon. Oh, so sa mao nga survey nagpakita nga popular si Duterte sa Mindanao. Oh, samtang 91% sa mga respondents. 91% sa mga respondents, ha, sa Mindanao. Mas ni prefer kang Sara Duterte kon ikumparar ni Robredo nga dunay 7%. So sa Mindanao area, ning mao nga survey sa Pulse Asia, 91% ang preference sa mga taga Mindanao, Sara sila. 7% ang kang Robredo. Oh. Now, ang uban nga mga analyste ingon nga kining mao nga survey, although milabaw si Sara, but statistically tied. Oh. Statistically tied kuno, matod pas uban nga mga analyst dito sa National Capital Region. So sa National Capital Region, mao ni ang binugnuay ug mayo, Sara versus Lini, kay si Duterte nakakuha og 48% nga preference sa mga botante, samtang si Robredo dunay 46%. Oh. But sa Luzon area o sa Balance of Luzon, maulagi na. Maunay bugnuunon og mayo dito sa Luzon area. Kay nilabaw si Robredo. Si Robredo nakakuha og 55%. Samtang 33% ang kang Sara Duterte. Oh. So mauni ang kabahin, ha, sa survey sa Pulse Asia. Now, sa mga natunawan sa mga Pilipino nga posibleng mahimong vice president, mas ni prefer sila ni Erwin Tulfo. Sa kinatibuk-an sa survey sa Pulse Asia, overall sumapa nakalamang si Vice President Sara Duterte. So dunay lamang yun kasamang kuan kasamang ni Store, ha? Saysaya gyud kag mayo ani, ha? Pero wa pata kahibaos uban unya nga mga survey, kay kining mao nga survey sa Pulse Asia nahibaw man ta daghan nga manggawas nga mga survey kun magkaduol na ang eleksyon. Unya kini mga survey, although duol-duol pun ni tinuod, but di yung kakaingon nga maon ni, ha? Pero at least do na tay guide nga posible nga mao ginay mahitabosad, ha? Kay kining mga survey, labi na ning mga established na nga mga survey agency, ang kining ilaha mga survey, scientific man po ni. Duna bay gitawag og pagtuon gyud, diri kay kutublas tagna-tagda, dunay pattern, dunay process, dunay ilahag yung himo nga mga procedure para mag-come up ang maong nga survey. No. Hulay layo pang eleksyon, 2028 pa. Pero doon na na yung mga survey ngayon ani. Ha? So sa Mindanao area, nagpakita nga wa gid kay natandog ang mga taga Mindanao. Sulid sara gihapon sila. Bisan pa man og gikulata na og mayo ang ilahang manok. Sulid inday sara gid gihapon ang mga taga Mindanao area. Oh. Well. Sumao lagi na. Sa pagkakaroon kay mamani ang ni gawa sa survey, ambot lang kaha og doon na pabagkahay mga kausaban ani pohon, no? Ato lang niyang i-follow up ang uban pa mga balita sa umabot ng mga adlaw, kunwa ba'y mga kausaban. Pero sa pagkakaroon, sa kuan ang gihisgutan ninyo, og eleksyonon na kalabang na si Vice President Sara Duterte. Oh, dako siya og lamang na sa maunga survey. Gawas lang sa Luzon area. Sa Luzon area, medyo kumbatihunon og mayo. But sa Visayas og sa Mindanao, labi na sa Mindanao area, sulid Sara gihapon. Oras naman eh. Dili oras. Oras, alas 9:50. Sige, parayon ta sa atoa karon nga tulumanon. Hoy, kinibahina hato ka na ito, ha, sa DTX 500. Tas ba ang presyon si Mohandogo? Masin doon ka diabetic hypertension wa kahibawa na. Ang diabetic hypertension mo resulta nis pagkabuta. Pagkadaon sa kidney, o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili may nga samad. Pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw huwata nga mo grabe ang kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Okay. Okay, okay. Si Aaron Kinharina, happy weekend mga kasama. Papa Joey Bung Hanoy, hurot yung tanang senador ani. Magpabilin anis kay Tanor, ah. Hoy, Acevedo R. Alma, Andre Plaza Concepcion, good evening. Happy Pista, banal ng Santalo, Santatlo, from Quezon City. Alan Pagania, okay. Si Ramil Abing, okay. Airam Anilin Ikoitan, tinood yun, shout at kumbana, naghigda na, wild kapaminaw, okay. Shout at Lula Nika, og Tio Ramil, og T. Elizabeth, dito sa Talisay, from Barili. Oy, Kawayanos Bate, SJ Kabatanya mo. Si Lorna Margarita, good evening. Welcome from Sambagdo, Cebu City. Lorna Margarita, Duterte, sulit ko no. Aberilia Benjamin Romano, shout out. Ni Iris Claire Mendoza from Mr. Benjamin Romano Aberilia from Hendang Liti. Okay. Sige, kumusta man mo din ha karon taga Hendang Liti, ha? Padayon tas ato akarong tulumanon hangtod pata alas 12 sa tungang gabi. Mayo 30 na. Og mga adlawa, Mayo 31 na. O ipagkaninduta sa ato ang buwan sa Mayo. Bisan og daghang hiapo mga krisis. At least salamat Lord nga nakasurvive tas buwan sa Mayo. Panuna pa'y kwan kana na ang doon na pa'y usak adlaw ang nabilin sa buwan sa Mayo. Ugmang adlaw, Mayo 31. Okay, sige. Salamat kayo. Mauri ato ang pasalamatan sa Ginoo. Ang ato ang kinabuhi. Alas 9:53 na mga kasama, aritaning mga nindot unang balita be kay doon na may gikatakda mga kasama nga ikaupat nga tetayan ang Fourth Bridge dinha mga kasama sa Cebu Mactan. Mao ni ang gitawag og ikaupat nga Cebu Mactan Bridge Project. Maayo kining balita, pero sa pikas bahin, doon na sa mga 2,000 ka mga residente o trabahante diha sa Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandawi ang naguol. Sa pagtukod sa ikaupat nga Cebu Mactan Bridge Project, nabalaka sila nga posibleng maputol ang ilahang panginabuhian, agipasapasa pa gikan sa ilahang katigulangan. Giangkon ni Mandawi City Mayor Tadio Jovito Jun Kiwano nga naglisod karon ang kagamhanan sa syudad sa pagpangita og haom og madawat nga relocation site alang sa mga apektadong mga lumulupyo. Mao sa lagi nino kanaon tatay balaod para sa mga gitawag og informal settlers. Ang problema mao man sab ang implementation nga ang ato ang mga informal settlers sa dili pa sila ipang demolish ang damandaan sa gobyerno og relocation site. But mao ni ang subo nga realidad sa kinabuhi sa ato ang mga informal settlers nga dili tanan nila nakabenepisyo og unsamay balaod unta sa dili pa sila ibtun sa ilahang Pinoyanan. Ang Department of Public Works and Highways kon DPWH Region 7 nangayo og pagtugot nga malimpyuhan ang pipila ka bahin sa baybayon sa Paknaan aron tukuran sa mga haligi sa taytayan, access roads ug uban pang bahin sa proyekto. Ang mao nga mega project gilauman nga direktang muigo sa dili muminos 205 ka mga pamilya. Sa mao man lagi na kun dunay mga development sa project, normal man kana nga duna gyud yung mga pagan. However, ang long-term nga benepisyo ani maoy gitan-aw sab sa ato ang panggobyerno. Oh, mga gawas sa 2,000 ka mga residenteng trabahante nga nagsalig sa dugay ng industriya sa paghimo og silhig lanot. Ang namiligro sab nga mawad ang silhang nagunang tinubdan sa kita. Matod ni Mayor Uano, daghang pamilya ang nibabag nga ibalhin gawas sa Mandawi tungod sa kabalaka silang panginabuhi o pagpaiskwila sa ilahang mga bata. Ang uban nila ni Baliban sab sa hinabang nga pinansyal o ni-insister nga hatagan sila sa gobyerno o disinti o permanente nga relocation sites sud gihapon sa syudad. Maulagin eh. Naamahuntay balaod ba nga ang mga informal settlers kon ibto na gani sa ilahang kipuy-an? Andaman sila relocation site sa gobyerno apan dili magini ma implement sa tanang higayon. Oh, labi na og kuwang og mga relocation sites ang local government unit. Matod sa mayor, usa sa labing dakong hagit sa kagamhanan sa Dakbayan mao ang kakuwang sa bakanting yuta alang sa relocation. Puno na ang mga kasamtangang relocation areas sama sa Bayanihan Village sa Barangay Giso, samtang ang mga nagpadayong socialized housing projects makasud lang og kapin usa ka gatos ngadto sa 150 ka pamilya matag edipisyo. Layo ra sa tinuod nga gidaghanon sa nanginahanglan. Gikataho nga gisugdan sa gobyerno ang pagpangsukod og pagpamutang og mga red marking sa dapit. Timaan nga sa dili madugay sugda na ang clearing operations. Bisan sa mga saad nga relocation og tabang financial, nagkabiling way kasiguruhan ang mga residente kung asa man sila ibalhin. Wa pa usab maghatag ang DPWH og klarong timeline sa proyekto o mga detalye bahin sa tabang sa relocation. Ang uban nagpaabot og slot sa barangay Tipulo Residences apanahurot ni humaghitagan og prioridad pinaagi sa lottery system ang mga senior citizens, PWDs, mga mabdos og mga pamilyang dunay gagmayng bata. Gitarget sa DPWH nga sugdan ang preparatory work sud sa ikaduha o ikatulong quarter ni ining tuiga. So, maoni ang kahimtang dihas Mandawi City, kining ikaapat nga taytayan, maayo kayo ni. However, normal gina o gunay mga development sa proyekto na sa mga pagan in town nga mga pamilya nga naapektuhan sa project. O kabahe nini ang mga gitawag o mga informal settlers. Mga informal settlers na may tawag ani nila karon. Pero lakton nga pagkasulti, maugan ang gitawag o squatter. Ha? Aron kunuhay, dili kay tantong masakitan. Aron dili kayo kuno sakit para silang dughan nga tagun o squatter. Ang tawag, informal settler. Pero maurag ko na, informal settler o squatter. So, mas maayo, kung ang kinini ang balaod paghatagdaan o relocation site, sa dili pa ang demolition, ma-implement kinunta ni sa ato ang Philippine government. But sad to say, dili sa tanang higayon. Kanaong tanang balaod, ang implementation, maumansab ang problema. Oras untop ng alas 10, mga kasama. Sige, kumbati lang kita. Ang tunta, alas 12 pa sa tungang gabi, ha? Aha.
1: Alas, sige!
0: Kinimahina, hatog ka nato, Sam. Hatog ka nato, mga kasama, sa Life Extension Vitamin D3. Ibaba ka mo, asa kitip cancer, wala nagipiling edad. Gender o ka-status, nagpasabot kini, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong puabo sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mao ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan kini sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at wala ninyo diri sa Consolation Branch. Samtang diri sab sa Cebu City, nahimutang Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oras mga kasama, alas 10:01. Kumusta na mga kamuri na, oy?

Alas 10 ono na, mga kasama. Oy, nagkabila na to ron si Mafia ay Chico from Toyota City, Japan. Averilia Benjamin Romano, good evening. Shout at ako ni Iris Claire Mendoza. Ikang Mr. Benjamin Romano Averilia from Hindang Liti. Okay.

0: Jas.
1: Kumusta man kamo mga mag-uuma karon?
0: Baling amo nang di pa man.
1: Atong pangandaman sa buwan sa Hunyo, ang lantawan sa pag-asa nga Super El Nino. Ngandam kita ani tubig ug pagkaon.
0: Dagat nagataob.
1: Kana kuno minority mauna ning kamot sila nga makasuhan ang majority. Aron way makababag sa minority kay kanang minority puro na kuno sila kurakot. Matod pang Abirilia Binhamin Romano. Si George Sharot may nga bi from Kamugaw Pinamungahan. Mao lagi na og atong mabalik-balikan ang isyu pag pakonbikto kang Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Ang minority bloc unsa na nadaan, lima na lay kuwang nila. Mang-recruit sila lima gikan sa majority bloc aron makaabot og 16 kabuto pag pakonbikto kang Vice President Sara Duterte. Now, og ato ang makasamang sakyan, ang survey sa Pulse Asia, naguna sa survey si Vice President Sara Duterte. Nakalamang si Sara ni Lini Robredo. Oh, masakay ta ha? Sa survey sa Pulse Asia. Kun simba ko, ha? Pananglitan lang, makonbikto ang Vice President sa kasong impeachment kay makarecruit og lima ang minority bloc. Although moingon ko nga di pa man na masiguro gihapon, wa magpasabot na nga kay majority bloc panalitan makuha sa minority ron ang majority nga numbers. Sigurado nang ang boto nila i-convicto sa impeachment si Vice President Sara Duterte kay di man guna kalikaya nagabasin og taliwa sa diktar sa partido, mahimo man nga ang ilahag yung tumanon mao ang diktar sa ilahang konsensya. Sa habig sa majority bloc, karon ang majority mao man ang sa kampo ni Alan Peter Caetano, wa man po na magpasabot nga tanan nila ilang iabsilto si Vice President Sara Duterte. Sa habig sa minority bloc, sa kampo nilang Tito Suto, Ping Lacson, ni Meg Subiri, ni Win Kachalian, o guban pa, wa sa magpasabot nga automatic na nga konbikto si Vice President Sara Duterte. Kay posible man nga ang uban din ha, ang tawag sa ilahang konsensya ang ilahang paminahon. However, kana naagod, mao na giingon nga panaghap na lang na. Oh, panaghap na kana. O sa may buti pasabot nga panaghap. Karon nga ang majority bloc nagpakita sa ilahang inclination nga sila pro Sara. Ang chance yun din ha, absulto si Vice President Sara Duterte. Samtang sa habig sa minority bloc nga nagpakita aron nga convicted na si Vice President Sara Duterte, ang chance din ha, ilahag yun ang konbiktohon ang ato ang Vice President. Katong ako ang giingon nga, posible nga ang uban, ang tawag sa konsensya mao ilahag yung paminahon, taghap-taghap na lang itong istorya, ha? Kay mura man ni karon og tag-ubwar ang ato ang Senado, iyahay silag binirahay og pisi. Kinahanglan, sa habig sa minority, bira yung mayo, wild lugakay. Sabig sab sa majority black, birag yung mayo, why luga kay? Ang problema ron kay, sabig sa majority black, gipang puspusan mas silag daghang kaso. Mauna si Jinggoy karon nagkiang-kiang namang linaktan. Kasakit ko nung arthritis. Oh, kinsa maniron ang panag ipangkulbaan na. Ah, kinsa magudili kulbaan na ng prisuhon ka. Nagunanas ba to? Karon nanas Jinggoy, napas Markulita, hilom-hilom pa ning duharon, ha? Hilom-hilom pa kayo Brother Jewel na. Silpi-silpi. Oh, silpi po tayo. Si Mark Villar, wa pag-iimik. Kunya si Cheese Escudero, oh, hilom-hilom pa. Labi minus unum. Unum sa habig sa majority black ang gi pangpasakaan o kaso out of six ang lima nila suma pa na involved sa anomalia sa flood control project. Kaya ang isyo ni Rodante Markulita kalabot man kadto sa campaign funds. Ha? Nga suma pa ni dawat siya o campaign funds. Yan itong tuig 2022 nga eleksyon. Ang kining ilahang Jinggoy, Jewel Villanueva, Mark Villar, Jinggoy, ako malikon, kang Jinggoy Estrada, kang Jewel Villanueva, kang Mark Villar, kang Cheese Escudero, mga isyu kini sa flood control anomalies. Oh. Nanganlan sa inquiry sa Kongreso nga ni dawat og subornos Jinggoy sa flood control project. Nanganlan sab si Brother Jewel, nanganlan sab si Cheese Escudero, nanganlan si Mark Villar. Ang katong kang bato kay dili man to sa flood control. May kalamigitan to sa giingon nga extrajudicial killings. Kang Rubin Padilla, obstruction of justice, kay suma panitabang ni bato para makaiskapo. However, ang obstruction of justice nga kaso, dili man na mulapas og 6 years ang penalty nga pagkapriso. So, may mo pang makaparticipate si Rubin Padilla. But kining uban, mga bugat man kining ilahang mga kaso nga giatubang. Ha? Unsaon man ani ni laron? Wa nas bato. Ha? Kadi man mo sugot sa ang minority black nga may online voting. Si Jinggo Estrada na ni nag-ung-ungdaan nga warrant sa kasong plunder. Mausap si Markulita, may nagungungdaan nga warrant sa kasong plunder. Then, si Jewel Villanueva, hilom pa ang sahabig ni Mark Villar o kang Cheese Escudero. Sahabig ni Bunggo, si Bunggo sab, nga sumapag, ikatak ng manutsan o warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Ubay-ubay gini. Nga mga sakop sa majority black ang mga pahak din ha sa Senado. Ha? Kung natong ay happy hapo, no? Bato, usana, si Bunggo, panalitan o ipadakop si Bunggo. Kay dunay warant gikas ICC, duha na. Si Jinggoy Estrada, nga nakatubang o kasong plunder. Si Marcolita, nga nakatubang o kasong plunder, upat na. Si Mark Villar, nga nanganlan sa flood control project, lima na. Si Chis Escudero, nga apil sab sa nanganlan sa flood control project, unum na. Now, si Rubin Padilla, nga gipasakaan o kasong obstruction of justice. Pito. Kompleto ba itong lista? Ha? Ato ako itong ilista-lista din. Malimot sa sato ang lista. Aron di kita masaag. O kinsa man yung mga ato ang senador nga sa habig sa majority black ang mapahak diha sa senado. Kay maton palagi ni Jinggoy Estrada unsa man ni inyuhang tuyo diri administrasyon, ha? Kami may pagpasakaan yung mayo kaso unsa man din ha? Limpyo ra gid kay musta na. Nganong sa habig sa minority black wa man napahaki kami gipangpahakan man yung mayo. Ura man og nanupi ka sa monistor, ha? Ang sumapas pipila ka mga observation, unsa man ning himuros Malacañang nag-operation pahak. Ha? Nag-operation pahak sila din, ha? Beato ako nung ilista gitarong. Number one, si Bato. Oh. Number two, although pa ni mga kaso, ha? Ito na yung taga-taganon. Oh. Si Bunggo. Oh. Number three, si Jinggoy. Oh. Number four, si Marcolita. Oh. Number five, si Brother Jewel. Oh. Brother Jewel Villanueva. Number six, kisa ito ikaw nom, si Mark Villar. Oh. Number seven, ubay magunin, kinahalagi maglista gadeta na yung kasamang listor. Aron dilit ng mga saags numero, no? Ah, si Chase Escudero. Oh. Number eight, si Rubin Padilla. Walo, ha? Pero si Rubin, mahabilin ni tanaw na ko. Kay, ipasakaan o kaso, makabutar pa mas Rubin. Pero kini, kini ang pito. Ha? Bato, Bunggo, Jinggoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, Chase Escudero. O mahurot ni kapahak ning pito. Karon, ang una na pahak sa habig sa majority black, maoman si Bato. Oh. Kay wanted naman kis Bato. So, kins karon. Kinsa may sunod nga i-wanted na po. Ha? Sige, kaingo na. Nanay mga dungong-dungog nga ang sunod ipadakop, mauna sab si Bunggo. Oh. Now, sa habig kang Jinggoy Estrada, paspas kayong ombudsman. Mausab sa Kamarcolita. Kang Joel Villanueva, medyo hilom pa. Ha? Mura nagpaniin pa nga, unsam ka ni. Ha? Unsa man. Asa inyo ang gusto? Warant o malita? Oh, si Mark Villar, hilom pa kayo. Karun, sa baan mo tanis Chis Escudero, hilom kayo. Si Robin Padilla, nagsaba-saba gihapon. Ha? Iya gihapong sungugon si Kiko. Mao man ni so taghana mga priso ani no. Ha? 24 kabuok mga senador og panalitan mga priso ning pito. Ha? O mga priso ning pito. Kay si Rubin Padilla di man ni mapriso kay na-may session ang Congress. Kadtong pito nga konehiskutan. Bato, Bunggo, Jinggoy, Marcolita, Joel, Mark Villar og Chis Escudero. Wala. Puwerte yung pagkapianga sa majority black. Ang mahitabo kay mga recruit na ning mga naas minority black. Pag-recruit nilang lima. Manarget sila mga balimbing din ha sa majority black. Nga, oh, dire. Tapon mo na mo. Aron makaabot ang 16, kaya ato nang ipakonbikto si Vice President Sara Duterte. Now, akong balikon, og atong hulman ang survey sa Pulse Asia. Unsa may effect gud sa kaso nga impeachment, og makonbikto ang impeachable official. Ang epekto ni ana, disqualification to hold public office, and removal from service. Ma-remove na sa serbisyo pasakaan pagyod og laing kaso. Now, dili na makadagan si Sarah. Panalitan simba ko og makonbikto. Ha? Panalitan og makonbikto, dili na makadagan si Vice President Sara Duterte. So, kinsa may manghaud, panalitan man og tinuod ning survey, og duol-duol man is tinuod ang survey sa Pulse Asia. Surebo na di ay, si Lini Robredo ari. Kaysa survey sa Pulse Asia, duha man ka mga pangan ang ni tumaw, og maoy naguna sa survey, kang Sara Duterte, o kang Lini Robredo. Now, o makonbikto si Sara, surebol na si Lini. Maukhani, ang taktika ron sa administrasyon. Aron piangandaan ang oposisyon sa ilahang pangbato karong 2028 nga eleksyon. Mutuo mo nga ang administrasyon way labot niining pagpa-impeach o wa nang hilabot ang administrasyon karon sa impeachment trial batok sa ato ang ikaduhang pinakataas nga opisyal sa nasud nga Pilipinas. Tinuod ka tong giingon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na wala siyang alam sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o sama sa style sa ato ang presidente sa uban nga mga isyu, hindi niya alam, wala siyang alam. Pero ang movement karon sa ato ang administrasyon nagpakita nga dunay active participation nini karong pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Sama rin is giingon ni Presidente BBM. Hindi siya ang nag-utos para ipa-aristo si Bato. But ang administration doon ay active participation pagpadakop ni Bato. Ha? Kabahin kini sa political strategy sa ato ang administrasyon ng ilahang piangandaan ng ilahang kontra para sa 2028. Muranig mga sabungiro na ay kasamang Nestor. Ha? Para siguro nga ang manok mudaog hilumon og bali ang tiil sa manok sa kontra. Mokani ang gihimo karon sa administrasyon. Para siguro na nga ang ilahang manok ang mudaog sa 2028, ilahang piangandaan ang manok sa oposisyon. Ugwa may lain ron nga popular ngadtos mga tao nga mudagan og presidente sa Pilipinas sa habig sa oposisyon si Sara man mao'y kusog base sa mga survey. Ha? Plano ka ni Daas Malacanang? Mutuo ba kamo nga way labot ang ato ang pangulo ani? amot lang. Ug tinuod ba ng giingon sa ato ang Pangulo Bongbong Marcos Jr. nga kanang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte trabaho na sa Kongreso ug wa kuno siya labot. Alas 10:23 mga kasama. Aha. Sige, kumbati lang kita.

0: Oy, nakarin na ron si Iram Anilin Ikuitan.
1: Bisag walay sulod ang diyan, kanako walay sapayan.
0: J.B. Son Minaw. Okay. Nagpabina po, shoutout Abirilia Benjamin Romano. Shoutout Iris Claire Mendoza from Mr. Benjamin Romano, Abirilia from Hindang Liti. Joy Sariad, may kabitanan. Iglesia Ariel Villaber. Okay. Shoutout nilang Ninoy Kading Aguilar sa Bunga Tulido. Og SB Mel Sanchez sa Porok, Maria Clara Lamak Pinamungahan.
2: Hambog diri, hambog dito, hambog sa luyo, luyo, di maihan.
0: Ay, Lorna Margarita, unsa kon diferensya estate declaration og tax declaration.
2: Hambog diri,
0: agar mingon ta og estate declaration nimo, unsa may bote pasabot, unsa imuhang property na subject sa buhis sa ato ang gobyerno. Umingon ta og tax declaration, ebidensya na sa pagbuhis nimo sa imuhang property, either yuta or building. Basilgo Tatsuki Ben, kanang survey pa mind conditioning gihapon na aron ingon nila nga nilabo kunuhay si Rubido. Ang tinuod ana layo ra kay bias Rubidos akong mga pasahero sa taxi. Pangutan una ko kada pasahero, zero permi oy. Si Lili Rubido, doon na yung mga adlaw nga na ay pruli ni Rubido. Mabutar ni Lini, ako pasahero sa taxi, kada adlaw mo abot o 50 kataw, every 50, only 2 or 1. May ingon, Lini. Tristan Yat Gulay, may gabi. Si George Sharot, may gabi, from Kamugaw, Pinamungahan. Okay, sige. Kanang minority mauna ning kamot sila nga makasuhan ang mga majority aron way makababag sa minority kay kanang minority puro sila kurako atod bang Abirilia Benjamin Romano sige kombati lang kita. Oras, alas 10:27. Kinintao, angay nga mo come in makasama ang ato ang Malacañang ani, ang ato ang Department of Labor and Employment. Kay doon ay sobras 200 ka mga trabahante ang mawagtangan og trabaho. Kay doon ay usa ka seafood company ang ni hunong sa ilahang operasyon. Ha? Sobras 200 sa kamanga trabahante sa Frozen Seafood Manufacturing Company. Nahimutang ni dinha sa Mactan Economic Processing Zone, MEPS 1. Awa nagitrabaho taon. Sumapas management, di na nila kaya ang pagpadayon sa operasyon. Unya, di man lagi mahimo sa mga nga to ang boss, magpadayos negosyo. Unya, waiganan siya. Matod pang Lapu-Lapu City Public Employment Service Office Manager Kim Francisco, 222 ka mga trabahante nga gikan ni sa nagkadaiyang manpower agencies, upat ka manpower agencies ang nawagtangag trabaho. Now, ang uban nga mga trabahante ng hangyo ni sa kagamhanan, sa dakbayan, sa Lapu-Lapu para matabangan. So, pagkalisura. Mauni ang angay tanaon sa ato ang mga kongresista o mga senador. Ilaha mang trabaho tinuod nga mag-inquiry. Ilaha mang trabaho tinuod ang trial sa impeachment. However, angay nga dili nila taligam-an ang ilahang trabaho. Para mabantayan ang ato ang mga trabahante, o ang ato usab nga mga negosyante matabangan para makasustinto, makapadayon o operate o sa ingon nga pamaagi, dili makulban sa ilahang kaldiro ang mga kabus nga mga trabahante. Kaya karong panahon na kinahanglan man nga i-balansi sa ato ang gobyerno ang mga programa. Di man mahimo nga permanente nga pro-employees ang gobyerno. Otherwise, wa nay pangkapital ang ato ang mga negosyante. Maahat silang panira. Di sa kinahanglan nga permanente pro-kapital ang ato ang gobyerno. Otherwise, maghigwaos sa grabing kalisod ang ato ang mga trabahante o mga underprivileged sila. Bisan pa man og nagsugwak-sugwak ang ganansya sa employer. So kinahanglan i-balansi sa government ang ilang program. Ang ganyan tanawon karon sa ato ang Department of Labor and Employment, unsa ba yung mga faktor? Nganong daghan nga mga kumpanya din ha, sud mismo sa MEPS ang nanirado? Ha? Busy man ato ang mga kongresista o mga senador sa inquiry, ilaha man lagi ng trabaho kaysa kaingunan ako, sila mga political animal. Ako'y mga amigo, maingon nga, animal ni mga senadora. Ay, kay buong anak, kay kanang ato mga senador, political animal. Daghan ang mga kumpanya ron di has MEPS ang nanirado. Unsa may gihimo sa ato ang Philippine government ani? Ha? Kala na, example lang na ha. Sa nagkayamukat na ito nga ekonomiya, unya karong Hulyo, mag-State of the Nation Address konsuna si Presidente Bongbong Marcos Jr. Unsa naman po ka nga mga saad ang iyang ipahibaw sa katawhang Pilipino. Oh. Kanag-guos mong itag maayo karon. Ay, pagkapastilan. Unsaon lang pagsulbad kining nagpadayon natong krisis. Nag-krisis patagmayos politika, nag-krisis patagmayos ekonomiya, wa tay pamugas, ato mga politiko nag-away-away pa. Mauna ako, kitaan ni kasama ni Store, mamugas lang tayo. Para na ako, bahala na na mga politiko mag-away-away sila din ha. Ila ka na na ang kinabuhi. Mag-away-away sila kay mga politiko, ila po na. Di kahit na magpalabi sa ato ang emosyon. Kaya doon mga panahon, ang mga butanti mao'y emosyonal hinuunog mayo. Nainumdum ko mga kasama dere sa una, sa may Northern Cebu. Nagkinatawaan na lang ang mga politiko. Oh, kontra silang partido. Ang mga supporters, nagbinunalay og mayo. Oh, yangayanga, nag-amigo ra po mga politiko. Adere sa Cebu, bae, mga nahitabuan na. Na-emotional og mayo ang nagkadaiya mga supporters. Yangayanga, nag-amigo ra mga politiko, nag-uban na po partido. Maoraguni. Ha? Maoraguni siya gihapon. Kapila buguna na nahitabo nga ang mga politiko nag-away-away makasama sa politika. However, saan yung pwersa na po? Paglabay sa tipila ka mga tuig. Kita ra usahag itinuntuhan na ni. Busa di kita palabi sa ato ang emosyon. Ha? Unahong ginato ang atuang pamugas. Oh, ang atuang pamugas mao'y atuang unahon. Sa Maragonis na hitabo. Di ta magpalayo sa atuang diskusyon. 2022 nga eleksyon. Oh, 2022 nga eleksyon. Unity team. BBM Sara. Unity team. Samar nis na itabo sa niyaking 2022 nga eleksyon nga kamo, mga suko din mugmayo. O doon ay mga issue ni BBM. Yeah? We love BBM. I love you, BBM. We love Inday Sara. We love Dudong BBM. Sa mga kapusin, anang Inday Day, di ba, Dudong? Oh, ato walang anaon ba? Para dili kayo, boring ang ato ang istorya nga. We love Inday. Oh. I love you, Dudong. Kinumdum pa mo. Ano, pagpalayo, patas discussion. Mga suko mugmayo. Og doon ay mga isyo, batok ni BBM. Gani ka mo? Katong tinood yun nga mga listeners sa DYHP ba? Mga suko eh. Og mahisgutan na to ang isyo sa sobras 200 billion pesos nga estate tax nga wa pa na bayri sa pamilyang Marcos. Mga suko magmayo. Ha? Mga rin lang ko ba na ikaw? Juan ka? Pinklawan ka, dilawan. Oh, kamaam na yan. Basta dili gani, muuyon ugun sa ilahang kausa. Bansagan man na yan nga doon at tuak pustas pikas. Nausang may tabo. 2022 nga eleksyon, mga suko mugmayo. Kung doon ay isyo batok ni BBM. Kay si BBM mo ginim kasulbad sa problema sa Pilipinas. Lada na diya social media, magawa din, sa sulbad ba oroy? Kinumdo mo ana, o sa manahimo niya sa pagkasinador. Ha? Matugra, tutuo pang laway. Kunya mo na inyuhang himuong presidente, mag-away diya sa social media. O doon na yung mga announcer gani ng mo isyo batok ni BBM, ibas na yung mayo kay mga suko sila kay we love Inday, I love you Dudong. Nawagot puwerte yan yung die hard BBM na karoon kung saan naman naroon ha? Nabudol na. Sa dihang ang ato ang pangulo sa Pilipinas human sa 2022 nga eleksyon kay paspas magyud kayo ang ihap tungod kay automated naman ang pag-ihap sa mga baluta nga nakaabot og 31 million ay pastila nag-away ang mga netizen sa social media. Kaniingon uy sus pagkabudol nabudol tagmayo ang 31 million perti yung pagkabudula. Ah, daghan na nga suko eh. Ha? Nang suko og mayo. Kaya wa kuno sila nabudol. Oo. Yun, oh, nga nung nabudol man, bago pag gani, maupay pag pagdaog, budol na. Yeah. Naunsagod ka. Ha? Isip-isip. Pero karon human na bungkag ang unit team, diha na mo ni angkon nga nabudol mo. Oh. Pero sa wa pa na bungkag ang unit team, wa gid nabudol. Makig-away. Ug naay mo sulti nga oy nabudol man ang 31 million. Sa dihang nabungkag ang unit team, perti na gyung pagkabudula. So nga nung magpalabi matas ato ang emotion og mayo, di ta palabi mayo, Isus, kita rin gikalingawan aning ato ang mga politiko. Ha? Kita rin gikalingawan sa ato ang mga politiko. May tatuog nakakwarta tani. Ang nakakwartang may ano, ang mga trolls ra. Hiluan og maya ang inyo huna-huna sa mga trolls. Sila nakakwarta, kanto mga binayaran ng mga trolls. Ang looy, kanto mga nag-trolls-trolls niya, mga volunteer, kawara ba yun kakwarta? Pinta ato mga trolls nga nabayaran kay...

ato sang gamiton ang ato ang dami account, magtrol-trol punta. Ay, sus, nagasto ng atong emosyon, anak. Unahon tanin ang atong humugas, ay. Kaya mao gini importante para makalamoy pa ang atong pamilya. Okay. Doon na din pahibaw ang atuang Department of Labor and Employment. Maglakat sa kadalanan, hambugra akong mabis. Ang Department of Labor and Employment na pahibaw nga balik sila sa 5-day work week arrangement. Okay. Kadtugon na nga gi, daghan nga mga ahinsya na to sa gobyerno sur sa usa ka semana o patra ka adlaw. Now, karon arang-arang naman kuno ang kahimtang sa atuang ekonomiya. Stable pa man ang supply sa atuang lana, balik na ang atuang mga ahinsya sa gobyerno sa 5-day work week. O kabahin ani ang atuang Department of Labor and Employment o DULI. Pero para baya nako? Para nako lang. Ha? Buyon yun ko. Nga dunay 4-day work week scheme. Suod bas usak kaadlaw, o usak kaadlaw, usak simana, upat kaadlaw rang trabaho, pero suod sa usak kaadlaw, doon si kauras imang trabaho. Oh. Pwede rin ay. At least kanang tulog kaadlaw nga nahabilin kasamang nistor, nga wak kay trabaho, pwede ka anang magduling hayaw, mang relax, at to bukid, oh, at to resort, mag-mountain climbing, o oh, di mo ganahan nga maglaglaag, manglaba, o oh. Taas-taas matag panahon sa atong pamilya, pwede na po na. Ang makuha sa atong income, ana, kana na ang atuang overtime. Okay, kana bitang pagpaubos sa adlaw sa ato ang trabaho, gialaw ba yan sa ato ang Department of Labor and Employment, kanang gitawag og compressed work week scheme. I-compress ba ang mga oras? But so sa usaka adlaw, kinahalan dili mo lapas og 12 hours ang duty sa trabahante. Unya, so sa usaka simana, kinahanglan nga makumply ang minimum hours of work nga 48 hours. So, ang atong sweldo, maunagin gihapon. Ang makuha siguro ang overtime pinato. Labi na nga kamo din na naanad mo og overtime. O, oh, kamo mga trabahante nga ang inyohang kumpanya, halos matag-adlaw, dunay overtime. Makuha ang yun ang overtime sa ato ang mga trabahante, anak, kay ang pagdasukna sa oras sa ato ang trabaho, sa gikaingon na under compressed work week scheme, kinahanglan dili mo lapas og 12 hours matag-adlaw ang duties trabahante, then i-comply ang 48 hours nga minimum hours matag semana. Sagi kayong ano ko na, para na ako, okay na gina. Aba, wag tara to, ana, ang atuang overtime pay. Labing siguro, kung doon ay regular nga pagpa-overtime sa inyohang kumpanya. Unya karon kay, ang atuang gobyerno, talandugon kayo kay, nibalik naman sab ang tensyon sa Iran o Israel, kay kini si Donald Trump, di mangyod magpapitol sab si Hang Garbo. Ha? Gusto man si Donald Trump nga maoy tahuron permis Iran. Na ano man po'y mga pagpamumba dito sa Middle East. Now, para na ako, ang ipa-improve karon sa ato ang panggobyerno

nga makabenepisyo ang business ug ang employment sector. Kanang gitawag og work from home ug mga home-based nga mga trabaho or kana mga digital nga pamaagi sa trabaho. Panalita no kanang gitawag og mga virtual assistant. Daghan nato ron ang trabaho virtual assistant. Work from home. Oh. Mga nagtrabaho sa BPO industries. Kini ba mga kumpanya sa call center? Daghan man nila nag-work from home. Kinumdo mo panahon sa pandemic? Daghan nga mga trabaho, work from home. At wala nang ipa-improve ang work from home. Oh, mahal lang na kasamang Nestor, oy, nagtrabaho ka. Oy, ighilax bata. Oy, day, ay sa sigigilag. Day, ka nagtrabaho pa ko. Oh, imuha rin ang tabiugon sa duyan. Oh, unaamoy gagmay pang anak. Una, maka-save kita og energy. Ikaduha, maka-save tas ato ang pamasahi. Ikatulo, di tama biya sa ato ang pamilya. Nindot kayo, work from home. Karon, ato ni i-avail ang digital nga pamaagi sa atong teknolohiya. Daghan na kayo taog mga cyber technology sa pagkakaroon. Apil sa nauso ang artificial intelligence. Oh, kini mga AI. Oh, manawag ka kana mga hotline. Ah, amo tubag nimo kasama ni store. AI. Oh, hello, good morning. This is AI. Mga AI na. Ha? Oh, so magamit na to ang artificial intelligence. As long nga matarong lang og supervise sa tinuod yun nga tao, kini mga gitawag og AI technology. Ngayon naman nato i-avail kini maong matang sa technology. I-improve ni sa to ang Philippine government. Kinsa man ang mupush o mayo ani. Ah, kanaghan nga mga ahinsya nato sa gobyerno diri. Nga pwedeng mo implement gawa sa Department of Labor and Employment kininduli bugat magini ilang trabaho. Ha? Matag-adlaw go dunay mga trabahanting mo adto sa ilang ahinsya Lunes nga tus Biyernes. Atong patabangon siguro ani kini mga ubang mga ahinsya sa gobyerno nga wa kayo gamit. Oh, para ma-push og sakto ang kinang gitawag og home-based nga mga trabaho or mga work from home o kini mga digital nga mga pamaagi sa trabaho. Ha? May ganun ba? Unya, kami ani kasama ang among trabaho kay construction worker man. Ha? Madakhanig AI. Kita din sa Pilipinas, dili mangod kayo ta kakumpit pa sa uban nga mga nasod nga nigamit og artificial intelligence. Pwede ra mangod na, unta. Ha? Kaya kining ato arong teknolohiya, dili pa manima o. Mas mo improve pag ini. Every 10 years, dunay pag-improve sa ato ang technology. Kabahin ani ang ato ang technology sa cyberspace. Niadto ang alilhan na ginato, Google. Oh, og naagad ito i-research, i-Google mo yan. Karon, kadaghan ng mga app para pwede ka nang magtabangan sa imuhang i-research nga information. Karon, i-EI mo yan. Atong balikan, mga 1990s, wag ito yung maledali.
gugol ra. Oh. Mao nang panahon na nga ni hinay sab ang kini bitang mga nag produce og mga libro, mga encyclopedia nga bangkaruta gud. Ang mga producer og mga encyclopedia books kay ditso na malang sa Google. Now karon gawa sa Google pagkadaghan ng mga technology nga ato ang magamit. O kabahin ani ang artificial intelligence. Gani ang ato ang Philippine government. Naningkamot man nga mapa-improve ang atong kahibaw sa artificial intelligence. Mao ni ato ang gamiton. Unya makigtay apta sa uban nga mga countries. Kay kita mga Pilipino, dali man kahit ang makakat-on ba, mga fast learners ang mga Pinoy. Oh. Panalitan ron. Doon na tayo mga ambasador, ipadangan tos nagkadaiya nga mga countries. Nga, oy, panalitan, South Korea, ang mga Pinoy teachers, sikat man sa South Korea. Gani, kana mga kidrama, mamention gani ang Pilipinas, nga maayo og English. Nakamata din eh nga mga maayo og English. Atong ipa-improve ang gitawag og online nga pamaagi sa pag-teach ngadto sa mga foreigner og English. Pwede oy. Ha? Pwede na. Apan ang inahanglan kita og igo nga suporta sa ato ang Philippine government. Aron daghan ang makatrabaho, unya di na kinahanglan nga mo abroad pa. Pero kinahanglan og ato nang himuon, labing maayo ang ato ang rate og pilay sweldo nga to sa abroad, maupo na ato dawaton diri sa Pilipinas, di ba maayo kayo? Sa bago niadto, pagsugod makasama aning negosyo sa mga call center sa Pilipinas. Dagkom kay sweldo ang ato ang mga call center agents. Niadto na. Ha? Sa dihang bag-o pa ang BPO industries sa ato ang nasod ug pilay income sa ato ang mga call centers abroad, mao po na ilang dawaton diri sa Pilipinas. So, mga pagsugod-sugod pa sa mga BPO industries, makaingon ta nga, proud yun kayo nga ito ang mga call center agents, kaya nag-com sila sweldo. Mura raman po silang nang abroad. Pero karon nagkadugay. Ha? Nagkadugay kay nagkahinay man. Nagkadugay, nagkagamay ang sweldo sa ato ang mga call center agents. Ang uban nila mga underprivileged pa. Wa pa mga overtime pay ang uban. Overfatigue pa kayo. Nagtrabaho more than 8 hours. Ha? Ano man na? Siguro kinahanglan ta og saktong ang atong Philippine government kinahanglan ba og saktong monitoring sa ato ang mga BPO industries. Aron ang ilaha mga call center agents makadawat ni og maayo nga mga benepisyo. Ngano di man ato ipa-improve ang digital nato nga pamaagi din his nasod nga magamit sa pagpanabaho sa ato ang mga Pinoy. Panalitan ron, dunay kompanya ka-tie-up dito sa Germany. Ug pilay sweldo sa ato ang OFW sa Germany. Maupo na dawaton. Diri sa Pilipinas. So at least ang ato ang mga Pinoy, di na kinahanglan mo abroad unta nga tos ubang nasun. Na, daghang kahit ang mga maestro, nang resign sila ang trabaho kay nang abroad. Nakakinunta tayo mga magamit nga mga manpower din eh. Oh. O maghisgot ta og manpower, daghang kita mga skilled workers nga magamit pero nang abroad kay mas dako maging income less abroad.
di nga dire sa Philippine government ang ato ang mga Pinoy di na unta mga abroad. Gamit lang ta sa digital technology. Panalitan, kini mga online nga mga teachings. Dahan ta mga maestra mga maestro. Ilaha mga estudyante ron, mga Japanese or mga Koreans. So, i-improve na ito ang rate. Oo. Abat naman. Usani ako na istorya kasamang Nistor, abat. Ambot lang. Kay dagha makikibisihan, naging ato ang mga officials gobyerno. Ha? O pa istoryahon, nindot man ka ng ilang ipang istorya. Pero karon tanawa, kagidlay tagmayo, ako lang yung nahiskutan. Gumika na aning bagong report. Nga dunay usa kadakong kumpanya dihas Mactan Lapu-Lapu na nirado. Sobras 200 ka mga trabahante, kulban o kaliro. Siya na nakakaluoy anak. Unya, magpadayon pataan eh. Magpadayon pata. Angay ning tanaon sa ato ang mga opisyal sa gobyerno, ang kahimtang sa ato ang mga trabahante karong panahuna. Alas 10:55, mga kasama. Sige, kumbati lang kita. Hoy, shout out nga to ni Alan Pakanya. Siya si Bido B. Alma. Good evening. Kumusta man to mga nagfista na karon, ha? Kumusta inyo hang fista, oy, ha? Inihaway mo, baboy? Ato ang mga bulanon, oy. O mga lawa, napay pista, no? Kay ang pistas buhol, kada adlaw, basta buwas mayo. Daghan ako og trato. Si Georgie Sharot from Kamugaw, Pinamungahan. Dayog hiling sa listahan, o kay uyap ko ang tindi. Ala, sige.

0: Iyog mga adlawa, Mayo 31, katapusang adlaw sa buwan sa Mayo. Nyamusuda po tas Hunyo. Hoy, pagkanindota.
1: Hambog sa luyog-luyog, di maihap ang ako.
0: Alas 10:57, o sa mariha kasama nito. Ha? Okay, sige. Sama rin ato ang mga iski din he, sa Cebu City. Oy. Aha. Ato ko nung i-check on sa ning kontrobersiyan na diri. Sa dulho pati mamani o sa barangay labangon ng mga iski officials. Nagatubang ba ni sila karog investigasyon? Oy. Ang Cebu City Council ni investigaron sa mga iski official sa Barangay Labangon og Dulho Fatima. O gumikan kinis nagkadaiyang mga reklamo. Ayay, naunsa naman kini. Apil na ning mga sumapa ng missing nga mga financial reports. Ay, naunsa na ni. Okay. Ang ato ang konsiho sa Cebu City ni-investigar sa pipila ka mga ISKI officials, kailibang ato ang mga ISKI leaders dirini sa Barangay Labangon o sa Dulho Fatima, gumikan sa mga reklamo sa nga missing nga mga financial reports o wa pagtunga sa nagkadaiya nga mga public meetings. Ang sangguni ang kabataan, oh, mauri nag-serve as local youth council sa Philippine neighborhoods, mauri nagitawag og barangay. Oh, karon doon ay mga nireklamo, ha, ngadto sa ato ang Cebu City Council, kaya wa na sila kauyon sa sumapa. Siging absent sa lahat mga ISKI officials o kinilaging giingon nga pagka-missing sa financial reports. Nga nawagtang man tong mga financial reports. Oh. Ang Cebu City Council ni-review karon sa mga reklamo batok ni mga ISKI officials sa Barangay Labangon o sa Dulho Fatima. Arita sa Barangay Labangon, ang reklamo kay ang mga ISKI leaders sa Barangay Labangon wa nini hold og mga meetings sa mga require ba nga mga meetings og nitago sa ilahang financial records. Anong itaguan man. Doon naging formal nga reklamo. Nagipasaka batok ni ISKI Chairman Kim Kyle Buendia. Kay sumapas aligasyon, wa nito nga sa mga official sessions o wa po ni submit sa gitawag og fan reports kung sa may nahipos bang kwarta sa sangguni ang kabataan. Ang balaod nag-require sa mga youth leaders nga muhimo og katipunan ng kabataan assemblies. Mao man ay mando para nila nga mo-hold yun sila mga assemblies. Now, si Buendia sumapa wa nakapahigayon og mga assemblies sa 2025. Oh. Unya laing aligasyon kun kang kinsang kwarta ang gigasto sa ilang biyahe ngadto sa Thailand. Una naman tong gi tubag ni ISKI Chairman Kim Kyle Buendia nga personal kuno to nilang kwarta. Ha? Maoba. Samtang diri sa Dulho Fatima, kinisab. Naunsa naman po ni. aduna say suma pa pag limod o pagtago sa gitawag og financial documents sukad pa ni atong tuig 2024. Doon na ba'y mga agrabyado nga, oy, kumusta na itong mga nahipos na kwartas iski? Asa naman ito punta ron? Oh. Ang naitabo kay ang mga iski official sa Dulho Fatima gipaninglan kung asa na napunta ang 1.5 million pesos para sa youth projects. Asa nito punta, no? Ang 1.5 million? Ha? Nagpegayon ba ang mga iski leaders di Dulho Fatima o kuan? Kining itawag Operation Disco or Operation Laag? Pastilan. Naunsa naman kini. Maawitaw na, agbayar gining gipanawagan nga magtangon nila ning ato ang iski. Kagihimo hinuoning pugaran sa mga kurakot. Gihimong breeding ground sa mga mangilkilay. Imbis ang ato mga batanon, tuduan ang tanato nga dili mang kurap. But the fact ng ilahang mga kauban mga tulisandaan, dili hinuon tanan, sa linghod pang pangidaron, gi-expose na daan ang ato ang mga batanon unsaon pagpangurakot. Ang uban ingon nga dili lang ni magtangon nato ang iski apan manginahanglan ta og reform. In what way nga ma-reform nato ang ato ang sangguni ang kabataan? Duga na kayo ning panawagan nga oy. Wag tangon lang ning iski oy. Wa sila lang mahimo disco-disco ra. Uy, na budget para sa iski, wa ta kay ba gilaglaag ra. Well, og dili man gani wag tangon, kinahanglan ta og reform. In what way nga ma-reform? Kana mo ay pangutana. Ha? Kay din ha, sasangguni ang kabataan. Kisa man nila magkaoban ng gungis na barangay. Ha? Ng gungis na sag pangawat. Di mataklan sa pagpangawat. Panahos kampanya, tunuan na daan, usaon pagdagdag bawas. Gini oy, usabaya sa problema sa ato ang nasod nga Pilipinas, ang ato ang gitawag og political system. Mao gini, usa sa problema nato dinhi ang ato ang gitawag og political system. Oh, now gawas aning ato ang culture, ang sistema pud dakong factor nga nung naglisod tagmayo. Ha? Kaya sa ato ang political system, mura man ta kasamang nistor o ang kuan ba, kanana ang kita mga taxpayers, mura ta o ni butang o karni at tubangan sa mga buaya. Umiingon tanga, ay, buhaya, ayagin nini, ayagin kananing karni, ha, kay humbauni na mo. Mura kuno taog kitang mga magubuhis, nagbutang tag karni at tubangas mga buhaya nga, ay, buhaya, labaya mo na mo, ha, ayagin ninyo, wag, ayagin ninyo, kan abaya kining karniha ha, kay maghumba pa mi ang uban ani among adubuhon, ha, murag ingon ana, ha, may pa iring kay mo pang inong iring kasama ni Sister nga Ming Ming Ming, ayo kan ang kung isda Ming, ha, ha, bantang bantay Ming. Oh, ang imong iring nga buutan o patuo pa simo-simo ng isda. Now karon ato lawgan ang iski o kwarta. Kay kunuhay, aron dunas lay kagringon nga project para sa mga batanon. Unsa ba project nila? Ha? Nagkapaproject sila para sa mga batanon gyud.
2: o kanang kwartahag gamit ang naglaglaag o asa sila nagluling hayaw. Mauna, sa kaingunan na ako, naunsa naman yung ato arong political system sa Pilipinas, hagbayra man gini nagkayamukat. Ha? Hagbayra nagkayamukat, oy. Pila na kong ka-issue against sa nagkadaiya ng mga ISKI officials. Magkadaghana. Pero naapamantay, Local Government Code of 1991, abisip masabang ato ang mga kongresista, mga senador, but lang, naaba ni pag-reforms ato ang sangguniang kabataan. Unya, karon rabang November 2, mag-election sab sa ISKI. Oh. ISKI o sa ato ang mga barangay officials. Adlaw sa mga minatay. Na ako na istorya nga barangay konsihal, matod pa niya, attorney, kapante ka karon. Niadto o magkaduol gani ang eleksyon, mga unom kabuhan sa dipang eleksyon sa barangay, mamugas-pugas nami. Karon kapuya sa mga pamugas-pugas, oy. Kay, basin di ang mapustpo na po, di hayahay mi. Kay, o mamugas-pugas meron, niya mapustpo na sa ang eleksyon sa barangay, alkansi mis gasto. Unya na may mamungas-pugas, mag-sure na yun. Alam na ninyo na i-postpone ay. Kaya ang uban ron, ganahan na kayo mo pulis ilahang mga barangay officials. Diman ay gitinin ninyo ha? Madayon mangani ang eleksyon sa barangay karong November 2. Ayaw na ninyo piliya kadto mga ng kapun sa inyong ayuda. Ay, tingali na, mag-election naman kahata karong November 2, o guwa na yung kausaban, appels ninyong ilista rito, kinsay dili butaran. Oh. Kinsay dili butaran. Number one, ang nangapon sa ayuda. Number two, ang nanago sa ayuda. Number three, ang nangurakot sa ayuda. Number four, ang nangsulo sa ayuda. Number five, ang namili sa makadawat og ayuda. Number six, ang wa nang hatag sa ayuda. Number seven, ang nanulis sa ayuda. Number eight, ang buaya sa ayuda. Number nine, ang malita sa ayuda. Number ten, oh, ang wala na, hot na na. Nahot na na, usay number ten. Ang oh, nang hab-hab sa ayuda. Huwag yun na inyong ilista. Ayaw na natin inyong butari. Oy, arita sa patrol una. Patrol na o pag-asa? Ah, pag-asa? Okay, ato huminaon.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Ikas Pag-asa Magtan. Pag-asa, may gabi.
4: May gabi, Sir Bren. O sa itong mga sugindig kami na, itong latest update. Bahin sa kahimtang sa itong panahon, o sa itong ginabantayan, nga si Bagyong Doming. Kagali ng buntag, himpit nang gideklara sa Pag-asa ang pagsugod ani southwest monsoon o habagat season. So gining habagat isa ni sa mga ato niya tawag nga precursor or mga timailhan nga padunong kita sa ting-ulan. But again, wala pa ta sa ting-ulan. Adura pa tayo ginatanaw ng mga laing pang kriteriya sama sa mga ma-record na ulan diha sa mga weather stations na to located western portion sa ato ang nasod. And again, wala pa ta sa ting-ulan pero dalaman ng habagat diin mo ni magdala pag-uwan sa mga pipilang lugar diri sa ato ang nasod diba na sa western sections sa Luzon o sa Visayas. Sa laing bahin, update sa Bagyong Domeng as of 10 PM ang iyahang sentro o iyahang mata na himutang around 760 kilometers silangan sa may Kalayan, Cagayan diha sa tumoy sa Luzon. And aduna kay dalang hangin maabot sa 120 kilometers per hour. Doon sa sentro and gustiness ana sa 150 kilometers per hour. Gayro kini karon pa amihan ang kasadpan o northwestward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast ang maong bagyo bago patay magairog pa amihan ang kasadpan mo patulo sa diha sa mga isla sa mga habagatang bahin sa Japan and posible na maka-exit sa ato ang PR inig ka adlaw Lunes. And while maintain niya ang kakusgol na Osaka typhoon, yung peak intensity mukapat nito na sa 150 kilometers per hour. Wala ito nakita nga makalanto pa yung mga bagyuha sa bisan asang bahin sa nasod and wala ito nakita nga makadirekta kapektar ni diri sa ato ang dapit. Kining iyang hinungaw or trap o kining iyang extension ang talagang ito nga pag-uwan diha sa pagkilang lugar sa Luzon. And tukad po sa maong bagyong Domeng na pa-enhance niya ang habagat o southwest monsoon din mo gininig talaga ang pag-uwan karon sa pagkilang lugar diha sa southern Luzon, diri sa may central Luzon o sa may western Visayas and Negros Island region. So, ugma, ang dakong bahing diri sa Visayas makasinalita sa matag-ugo na kalangitan na ay mga katag ng pag-uwan gumikan sa habagat. Do pabor sa mga kusog na pag-uwan diri sa may Western Visayas o Negros Island region. Para sa punta sa kinta sa hangin o sa katagatan diri sa Kabisayaan, gumikan sa pagkusog sa habagat ang akong bahay sa Visayas makasinalita o kasarangan or moderate na pagkusog sa hangin diyan na ito katagatan at doon na po'y kasarangan ng mga pagbalod. At ang ngayon sunod ng update sa mga bagyo, ugma sa alas 4 sa buntag o alas 5 sa buntag para sa sunod nga bulletin, ika-9 nga Tropical Cyclone Bulletin. O dili na ko ito gandiri sa buhatan sa DOC Pagkasamaktan, kini si Mark Gales, maayong gabi o daghang salamat.
2: Salamat kayo, Mark.
4: O si Ben, sir.
3: YHP, una sa lahat, weather update.
2: Oras mga kasama, alas 11:15 sa report ni Mark Gallis, paduna po ito sa ting-uan. So may chance di any, posible nga, dili tumadayon ang una nilang na forecast nga posibleng super El Nino. Kaya sa nangagigod nga mga adlaw, doon ito yung mga forecast ang pag-asa nga posibleng nga sa buwan sa Hunyo, magsugod ang super El Nino. But karon nga bago nga forecast, padung tamo ting-uan, so at least no di kita sobrahan kaigang unya ang ato ang mga pananom sa mga buhi na nya ato ang mga mag-uma makasugo na pud og pananom sa ilahang mga tanom. Alas 11:16 atong i-check on na ang patrol karon.
3: Ronda Presinto.
2: Yan na si Radio Man Josephus GQ Kano kasama GQ.
3: CYHP Tatak RMN Report.
5: Dugang nga mga report nga itong nakuha gikadres gawas na bahid na nakpan sa gibug na Bible Expression sa basago sa Drug Enforcement Unit sa Position 4, kiligusaka sa isa Diyos Kadrugista gani manakpi sa may Sitio Holy Name, Barangay Mabulo ning dakbayan sa Subo. Aga suspect nilang sa palag Hill Dignos sa Garciano alias AL o lumulupusab sa lumulupus may Barangay Basak Cebu City. Agamaw ga sa sudyado na nakwagin sa gibog Bible Association sa masakop sa sudyo makinig prinsipal sa pila ka adlaw ang iligal nga kalihu kani sa mas pagmuligi ang iligal ka drogasa nakwagin sa mga nakpan ang usak ang mga pilipinig inilahang sa mga motibo kini 15 gramos na mubarol kapin sa 102 mil pesos na kumanakuha gawa sa mga sabo ang laki makuha kini usak ka kalibli ko ni Singo na pistola nga doon ay baga sinugduha ka baga bala ang maong suspikaro nga si Garciano gitanggong na karon sa Pabulo Police Station ko. On board sa patrol ako yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
3: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11.18. Aritas arang-arang ang balita, mingutag arang-arang, mahal lang ni. Ha? Arang-arang, di kayo makaguol. Paborable, paborable, paborable ni nato, ha? Gikatakda nga dunay mga kumpanya slana ang mo rollback sunod semana sila hang presyo sa diesel og sa gasoline. Oh. Sama pa posible nga ang diesel mo rollback og City 50 ngadto sa tag 850 ang matag litro. Oy, thank you kayo ha. Og sa gasolina makapaabot ang rollback ikas 4 ngadto sa 5 pesos ang matag litro. Oy, salamat yung kayo. Oh, mayo unta og permanentiho ning rollback. Oh. Kay ang ato arabang experience panagsarang rollback unya halos sinimana sab ang increase. Pero bumintaha na lang ni. Oh, gana atay rollback arang-arang sa diesel maabot og tag 850 ang matag litro. Ang gasolina maabot og mga 5 pesos ang matag litro sa rollback. Nya karon ra ba no manungog ra ba ning panahon? Kung mahal gani kay ang gasolina o krudo. Tara. Ang atuang sekenan mura mag kusuke mo hab-hab og gasolina kasama ni store. Pultang kumanto. Tunga naman lang ni. Tungod sa kainit, no? Ingo ato ang mga driver ba? Maugin na attorney, basta init kayo. Apektado sa ang ato ang pangonsumos, gasolina, krudo, anak. Eh. Mo, hubas ko nung atong gasolina o krudo, basta idangdang ugmay ang atong second nas init. Nga init man kayo ron. Oh, labi na og makatiming ka og parking area. Nga wagi tabon sa init. Ang imong gasolina krudo suyupos inis adlaw mao na may buong ka oh kamar makong biyahe ganong kapaspas bang ni hab hab na akong sakyan ng gasolina krudo eh? So bumintaha na ni no nga dunay rollback. May unta lagi, permanentihon. Oh. Samta sa pikas bahin, karong adlawa, ang Visayas grid ni isa na usab sa gitawag og yellow alert. Mabita ni, daghan nga mga burnout, no? Ang National Grid Corporation of the Philippines, ningon nga ang Visayas grid naka-yellow alert gikan alas 5 sa hapon ngadto sa alas 10 sa gabi Mayo 30. So apektado ning ato ang mga pangonsumos kuryente ani. So karon aron ta maka pangandam gyud. Magandam na itadaan og kani mga kadto bang atong gipanggamit panahon sa bagyong udit. Oh, humas bagyong udit kadto mga solar nga mga gamituno na to, no? Mga flashlight nga solar, radio nga solar, oh. Oh, yan. Karon, nauso naman po ron. Kana bitaw, pwede na ka maka-charge, battery na gamiton. Itong mga inventor, dali na kayo maka-pang-invento, ani. Naan tayo mapalit, ana, no? Asa na mapalit ko, no? Unsa pa. Pas-pas kayong Shopee.
2: Baitor, kanina't ko na nang imuhang, o sama na, Baitor, imuhang plus light. Ha? Kuyawan yung plus light, Baitor. Ha? Mahimura diyo. Ha? Kuyawan ko na na. Nya, plus light, pili pa ikapamaypay. Di mo na imo, Baitor. Ha? May lain pa. Dito sa Siapi. Ato a tinuod nga pangandaman unsay ato mga angayng buhaton ba? Kurinte nya tubig pagyot. Kay tanawa o karong panahon na kasama minister labi na to mga consumers nga ang nagsupply MCWD mao gina. Kamo asa may kinsay supplier ninyo tubig? Og MCWD gani ang supplier ninyo. Karong panahon na, sas. Tinuog ginang giingon, muagas ka diyot, huwag tang kadaghan. Kadagha mga nagbagulbol, ang ilahang agas sa tubig sa MCWD, muagas alas 3 sa kaadlawon, unya mapaong alas 6 sa buntag. Oh, mao na yung experience ninyo diha, kasama ni Store. Ha? MC ng inyo, ha? Na, daghang kayo mga nagbugulbulo na, usa man ni MC yoy? Bantog ra? Sakto gining among angga. Muagas ka diyot, wag tang kadaghan. Ang katarungan sa MCWD nga, tiinit man ron. Wali mo kibaw, kainit aron, nag-reason make supply. Oo, pero nga nung lagi ng uban ng mga water supplier, dili lagi ingon anay ka, hinay, sama sa kahinay, sa aga sa tubig sa MCWD. Mabito na yung uban, nagpaputo naman na yung uban sa MC, pasilua lang ha, MC. I-improve lang inyong servisyo niya. Ha? Nga bisan sa panahon sa tinghuaw maka-supply pa mong daghang tubig sa inyo ha, mga consumers kay may buong pa yung kasama ni store nga uy kagamara sa akong consumers MCWD nga nung dako makayo ning akong bayranan ng ang ikaw ka nang indahay ka nga makasaon kag daghang tubig kanay mo hang gripo kasama ni store imo nang ablihan daan oh ka makakatagna o kanusab krimo agas tubig oy. Ang katalayang hangin, mukusog ka ng tuyok sa metro, ha? Hasta hangin, imong gibayran. Ang uban, bitaw, no? Prangka-prangka lang ba, MCWD? Ang uban, no? Namalhe na lang. Nagpaputol og tuyok sa MC, balhe laing water supplier. Di nakagwantas inyo ang servisyo. Oh, pagkadako man sa board diha sa meet sa MCWD, wa mo magkapa-improve ang inyong services sa tubig. Nga ang atua mga consumers ron, mumataog sayo alas 3 sa kadlawon. Aron makasahod. Mingon ning atuang ubang mga amigo nga, sige lang guna kasama kay panagsarama na. Karon tinghuwa manggod ron. Ngano man lagi ning uban nga mga water suppliers. Huwa man po sa ila. Naka-supply palagi og stable nga tubig nga to sila mga consumers. Ha? Ngano naka-supply palagi daghang tubig sila mga consumers. Dili sama diri ron sa area nga ang nag-supply MCWD nga pastilan. Tulo ra ka oras. Ang pag-aga sa tubig, mumatag niyo kagkadlaon, aron ka makasahod. Kapaita. I-improve lang inyo ha, servisyo diha, MCA. Ha? I-improve puno na parehog. Kaya sa uban ng mga lugar, nag-reason man po sila dito. Huwag man po kas ila. Pero nga ano lagi? nga nakasuprema sila og arang-arang nga tubig ng itong mga consumers. Kining uban nga mga ginagmay lang nga water suppliers, makasustento palagin sila sa ilang mga consumers. Oh, dili sama karon nga, sus, paita. Eh. Na ako'y amigo, maingon nga, paita kasama. Wa patay tarong to kagabi, mutrabaho patang sa'yo ikabuntag, pasayuhon pagitag matas MCWD para lang kita makasahod. Alas 11:28. Okay, sige. Padayon ta sa tuang tulumanon. Oy, shout out nga to kang Mary Gray o M. Grace R. Ginukor. O Glinda Masung Lagos. Okay, thank you, ha? Si Joy Sariad. Aha. Inikagabi kita magkising-kising. Sweetheart. Kumusta man ang ato mga OFW karon? Ang lawas mo pagkasiksidaw makalibat. Sweetheart. Pagkahugot sa pan. Okay, oras mga kasama, alas 11:29, matod pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa buwan sa Mayo. Puwerteng paspasa sa pagsaka sa atuang inflation rate. Oh, ningon ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng atuang inflation rate sa buwan sa Mayo, niabot og 7.9%. Oh, 7.9%. Karong buwan na, kini nga dita, suma pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Unsa man eh, ha? Kini gitawag og 7.9% nga inflation rate. Gamay na lang yun kaayo ang mapalit sa ato ang kwarta. Ngano man, ato abalang tinambanon ang imong kwarta, gamay na lang kayong mapalit. Ha? Taas ang presyo, ang imuhang kwarta taas pod, but gamay ra ang imuhang mapalit. Ana ang tinamban nga pagsumada sa inflation rate. Pila bay mapalit nimo sa imong kwarta? Ang inflation rate na ito ron, 7.9%. OMG! Oh. Unsaon ni nato, oy? Huh? Unsaon man taon kini nato? Mr. President, bubintaha ta kasama ni Stor kay bahalag mahal, magwanta man kita. Ha? Huh? Bahalag mahal, magwanta ta. Basta naa lang tayo kwarta. Ang problema, mahal na, wa pa'y kwarta. Magkapaita. Mabitaw na sa to. Katong kininangagiba nga gubat sa Israel ug Iran, nga daghan na yon ang nagpanic buying. Kaya nabalaka sila nga, uy, basi mo sa tiputani, ha? Ha? Mga nabadaan. O, ang uban, nagpanic buying. Ang uban, igor tao nagpanic, why buying? Wala may kwarta. Ha? Okay, Ramo. Kamu mga kwartahan. Kami may kwarta. Now, sinan ka niini nga inflation rate? 7.9% sa buwan sa Mayo. Unya, posibleng musaka pag ini. Kita mura lang tag di kasabot kayo. O mura ba lang uwa, no? Mura baliwa ba lang na to? Murag muagi ba lang, ha? Nga, usap man na, ay, wala hinungdan ang surya, ha? Oo. Oh. Murag wala hinungdan. But, kung ibuhag itong karon og mayo, mahinungdan onis ato ang kinabuhi. Kaniadto, naakay usa ka libo, porti naghana na naman imong makumpra. Karon imong usa ka libo, gamay naman lang kayo. Kana mo ipikto. Og musaka ang inflation rate, ang buot ipasabot ni ana, pila na malay mapalit sa ako ang kwarta. Ha? Ni ato kasama ni Store, nindutap kis ato ang pagkabata. Katagaan tang nanay og piso. Oh. Kanang ato ang piso ni ato, ato pagkanang budgeton. Ha? Palitag katong si Charon nga dagko kayo. Oh. Napatoy si Charon nga tag 5 sentimos ang matag usa. Oh. Diadto ang atong piso kasama ni Store makapalit pataog usa ka putos pan. Oh. Katong ato ang pan bang paborito kayo ba? Katong ang tunga bitaw puwa-puwa ba, ha? Gianggaan og pan burikat. Diadto ang imong piso pila mapalit o sa kaputos pan karon ang imong piso o sa mapalit ana, ha? Napakay mapalit ana imong piso, ha? O sa mapalit mo ana piso tubig. Tubig hug-hug, piso, ha? Ano na apa di itinood? Hug-hug, tubig. Yan to, pila mga isuter? Tag 25 sentimos. Karon, pila na isuter ron? Tag 2? Oh. Ana? Now, ang ato ang inflation rate taas. Ako ba nga mga countries, matong pa sa akong amigo nga mga negosyante, sabi ni mga attorney, ang banang mga nasod, gamay rama sa silang sweldo, ikumpara na to. Ano kaya halang nila, kay barato ang ilahang presyo, mauna, gamay silang sweldo, but, daga silang mapalit. Kita taas ng sweldo kunuhay, gamay rag mapalit. Asa man ka mamili, ana, dako imong sweldo, unya gamay rag mapalit, or gamay og sildo apan daghag mapalit. Oh. Og kapilion kabi. Asa kapili? Dako imong sildo apan gamay rag mapalit. Or gamay ra imong sildo apan daghan kag mapalit. Oh. Mao na. Kita ara-arang may ani nga to ang sildo diri. But gamay gihapon tang mapalit. Kaya nga to ang inflation rate taas kayo. O sa hinungdan, sa kamang mga presyo tanan? Tanang presyos palaliton, sa kaman? Ha? Matod pa sa akong amigo, maulagi, saka tanan? Ang ako nilang brief mo, iwa mo saka, ani? Ahay, unsaon lang nato pag lingkawas aning ato ang crisis ron.

bilang Day, bisan naglisod ta, kumbati lang tubangan Day. Aha. Mauban may kabilin si mong ginikanan Day. Shout out na niya oy. Katong nga pa nangatulog, shout out na mga construction worker, kumusta ka mo hurot? Mahimo ba? Mga security guard, kumusta ka mo hurot? Day, imo na tanan. Mga nang labana, kumusta oy? Kapantahon nga mga misis ron, ang labag sa iyo oy. Kaya aron, igkaugma, di na mang laba. Patamukon og alimahan. Siyempre! Day, imo na tanan. Ako ba nang ginabuhi, naghulma pagputo, naghulma pagbudbud. Kana mo ay nindot yun ng pamagiha. Kaysa kuan kana na ang kuan ba kaysa kini ato ang mga politiko nga party yung naghanang mga makatilaw issue ay issues corruption pagayuta. Okay, oras mga kasama alas 11:37 kaysa tunga-tunga nang bukit na rayon ta mga kasama sa tuang tulumanon ato mga balikan ba. Okay. Regardless, minority or majority black ba ning mga sinadura? But, nanganla naman eh. Atul sa mga inquiry sa Kongreso. Regardless, og unsay inyuhang political color. Regardless, didiis ba mo o pinklawan o pro-BBM? Ato ang hiskutan. Oh. Niining walo ka mga sakop sa majority black sa mga issue against nila. Kinsa maning walo, si Bato, Bunggo, Jinggoy, Marcolita, Joel Villanueva, Mark Villar, Chis Escudero o Rubén Padilla. Sa walo ka mga nag-atubang karon o kontrobersiya. Pila kabuok nila ang gilambigit sa tinulisay, sa kinurakutay, sa kinawatay, sa kwarta para sa flood control project. Ako moingon, regardless unsa inyuhang political inclination, atong kalimtan makadiyot ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mufocus kita sa isyu sa flood control anomalies. Now, although may ingon ng uban, nganong sila naman? Kala niyang naasa minority black, wa po na sila ma-appeal. Posibleng na-appeal sab na. Ha? Pero wa lang nanganli pa. But miingon ko, regardless asa mo posta nga politiko ha. Regardless kung kamo, didiis ba mo, BBM ba mo, pinklawan ba mo, asa mo posta, well, atong hisgutan. Now, sa walo,

ang kang Bunggo dili pod issue sa flood control. Oh, although sa mga inquiry sumapa doon na po yung mga kontraktor na nakabenepisyo sa flood control project nga ang nag nga ang mga nagligusyo kapamilya ni Bunggo. Mga po na. But sa pagkakaroon ba nga isyo? Mufocus na sa pagkakaroon. Kay, kung sa man eh, pangharos kamunggay ni. Sa waloron, doon ay lima ang giuyog mga kasama sa kontrobersiya tungod sa sumapa isyo sa flood control project. Lima ba? O upat? Jingo Estrada, Joel Villanueva, Mark Villar, og Chis Escudero, upat ra. Kaya ang issue ni Bato, extrajudicial killings. Ang issue ni Bunggo, extrajudicial killings. Ang issue ni Rubin Padilla, obstruction of justice. Ang issue ni Marcolita, pagdawat og campaign funds. So sa upat, sila si Jingoy, Joel Villanueva, Mark Villar, og Chis Escudero. O na, bingon ko, regardless of politics, kamusuko man yun kaya mo. Sa kawatan, sa dakong kwarta, sa mga Pilipino, nga gamiton unta para sa maayo nga flood control project. Apan sumapa, nakakickback si Jingoy, nakakickback si Joel, nakakickback si Mark Villar, og nakakickback si Chis Escudero. Regardless unsay inyuhang inclination sa politika. Kontra makanato kurakot, kontra makanato kawatan, kontra makanato tulisan, kontra makanato amang ilkilay, di mangkata gustog buaya. However, akong klarohon, wa pa ni sila nakonbikto. Napagitawag og presumption of innocence. Maupa ni ang mga pasangil batok nila. Di amatas nasod ng demokrasya. Ha? Demokrasya man ang ato ang nasod. Og niingon ang ato ang demokrasya ng panggobyerno as a part of due process. Bisan pa og naakanay kaso, dili pa ka kumbiktado. Unless mamatud-an kasukmanan nga ikaw sad-an. Mao ning mga kaso ron ni Jingoy, plunder, kinikang Jingo Estrada, non-billable. Kay sumapa si Jingoy, ni dawat og kickback gikan sa flood control project. Hilom pang kaso ni Joel Villanueva, oh, pero gipaningot na. Nagduko-duko na. Ha? Kinsay sunod ani. Oh, paita no. Si Mark Villar, hilom kayo. Eh. Ha? Hilom kay si Mark Villar. Si Chis Escudero ron, hilom kayo. May pakunos Lito Lapid. Ha? May pakunos Lito Lapid. Si Lito Lapid nga gianggaan og membro sa Silence Committee, nakatingog, oy. Si Lito Lapid kasamang Nestor. O, kuyawang Lito Lapid sa. Kaya gikumpisal. Ha? Atol sa plenary session nga naaday siya'y pagtingin ni Pia Caetano.

Chairman karon sa Senate Blue Ribbon Committee mao man si Senador Pia Cayetano. Oh, asa isyu sa flood control project, sa mga discussion sa flood control project, ang naghilom-hilom lang si Brother Joel. Naghilom-hilom si Mark Villar. Si Chis Escudero, igam-igam lang. Oh. But si Lito Lapid, may pa si Lito Lapid. Nakaistorya pa nga, mahal ko po si Senator Pia. Ato na mula niyong giagi o komedya para dili mo ma unsay tawag ana makonsumisyon og mayo. What? Imagine out of 8-4 ang klaro yung nanganlan sa inquiry. Jinggoy, Jewel, Mark Villar, Chis Escudero. Oh. Well, naapa sila yung presumption of innocence. Presumption of innocence means na ikaw inosente, bisan pa magnahukma na sa public opinion nga sadaan, inosente gihapon ka sa mata sa balaod. Kaya ang korte ra, mo'y muhukom ni mo nga ikaw sadaan ba o waisa. But, unsa may mahitabuan eh. Ha? Nining upat ang nibansiwag pagmaayo nga kaso ang kang Jinggoy Estrada. Ningos Jinggoy, tinatarget po ang majority black. Gitarget ko no sa administration ang majority black. Ang tubag sab sa administration sa target. Inyo ng kaso? Ha? O silabot na mo anang inyong kaso? O sa target? Ha? Inyo man ang kaso? Oh. However, sa habig sa minority black, mga limpyo gikana sila. Ha? Okay. Gawa sa flood control project. Arita, aning suma pa pagdawat ni Marcolita o campaign funds. Uy, pila tong campaign funds ni Marcolita ang gidawat? Ha? 30 million? Ha? 30 million? Ha? May nga nang uban? Sinsiyo ramana! Oh, 30 million nga campaign funds. Pero ang 30 million nga nadawat ni Marcolita nga campaign funds, suma pa, akin na madunggan nato kun, suma pa, gidaginot pagyud. Gidaginot pagyud. Nga 30 million raman unta. Kining uban, wa ka ni kadawat. Oh, ningos Marcolita, at least nagpatutuo ako. Oh. At least kuno kasamang Nestor, matinud-anon siya ni Sulta Gustinuon nga oh, nakadawat bitaw kong campaign funds nga 30 million. Matun pang Marcolita, at least nagpakatutuo ako. Ang iba diyan. Ha? Pila man ka ka-millions, ka-billions nga campaign funds ang ilang nadawat. Apan wa napasakay o kaso ngadto sa ombudsman. Nganong si Marcolita Raman? Oh, bakit ako lang? Oh, mausab na. Ha? Mausab na din ha ang atong pagutana. Direta sa flood control,
sa habig sa minority wa gidahin na involved sa flood control. Nganong sa majority black raman? Ha? Nganong si Jingoy ra? Nganong si Jewel ra? Nganong si Mark Villar o si Chis Escudero? Or katong og pagkapina nato kasi si Bunggo do naman po yung mga sumapan negosyo si Bunggo mga kontraktor sab nga involved sab sa flood control ug atong ipakapin lima din sila tanan out of 8 but ang nasintro ron sa kontrobersiya sa flood control karong bag-o ba ang nasintro sa kontrobersiya sa flood control upat si Jingoy, si Jewel, Mark Villar ug si Chis Escudero. Kining kang bato extrajudicial killings man eh. Kang Bunggo extrajudicial killings. Ang kang Rubin Padilla obstruction of justice. Ang kang Marcolita campaign funds. Oh, ano ta sa campaign funds? Ah. Siyaro. This has minority black. Why nakadawat dihag campaign funds? Unya, dili ka mas dako pangadawat nila kay Kang Marcolita?

0: Kam mo, ha? Di ba? Ato sa manalize ba nga? Oh, well, ang eraman po tinuod nga pa sa kaagkaso, kay violation man kaha. Ha? Violation man kahanas kampanya. Nga mudawat og campaign funds. Pero ang uban, ay ko igna, wag yung kadawat. Ah! So, kung fair lang ang ato ang discussion, regardless og unsay inyo hadinhang political color, regardless og na-influence mo mayos mga trolls, regardless controls mo, but, bisan unsa pa inyo hang gisandigan nga partido, bisan asa mo sandig, madidiis mo, ma-pro-BBA, ma-pinklawan mo, kontra maginato ng kurakot. Regardless of your political inclinations, regardless of your political sympathy, kontram ginato ng kawatan. Kawatan, tulisan, kurakot, buaya, malita, ug uban pa. Ha? Well, angal lang po na nilang tubagon. Para na ako. Og unsa may motibo ani, gitarget man ni sa administration sa Jinggoy, aw. Og tinuod man na, nga dunay motibo ang administration aron pang targeton ang majority black, aron pasakaan og kaso, kada na ahinoon, ilahan na ng duwa sa politika. Ha? Kaya na maginang politika, na may mga gitawag og political strategy og normal na as politika nga dunay mga foul, dunay mga biases. Kaya kini nga tuwa mga senadorsus, ma-majority black or ma-minority black, bias yun na sila o maghisgotag og impeachment. Pasaylo ah. Og na mga dili bias, aswerte yun kahit anak. But mingon ko, sa minority o majority black, bias yun na sila pirmi o maghisgotag impeachment trial. Mao kani ang kabahin sa strategy sa administration. Aron isurbol na yun nila nga ipakunbikto si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Aron surebol na nga ilahang manok karong 2028 maoy mo daw. Ha? Hastilan. Mao na mahinumdum lang yun ko. Ako bitong balik-balikos makadaghang higayon. Di tapagpalabi oy, sa atong emosyon. Basin og nagtuuta nga sakto ta unya sayop di ay. Tanawa. Og tinuod man kining huhungihong. Huhungihong lang. Mingon dahil mo diha nga numutuuta og hearsay. Kanang hearsay dili na siya ma-apply nga tos kurte. Ano man tas kurte? For the sake of discussion, pwede ta musulting hearsay. Og kanang hearsay, doon na na'y exceptions sa rule. Doon na'y mga hearsay gani, nga madawat nga tuskurte. Doon na'y mga hohongihong nga ang suportahan sa administrasyon karong 2028 aron panaganon pagka-presidente sa Pilipinas mao si Lini Robredo. Kinsa man is Lini Robredo? Si Lini Robredo, usa ni siya sa nidagan og presidente sa Pilipinas niadtong 2022 nga eleksyon. Si Lini Robredo ang pinakainit nga rival sa politika ni presidente Bongbong Marcos Jr. Kung atong kahinunduman, kung wa pa muna amnesia sa 2022 nga eleksyon or sa kampanya sa 2022 nga eleksyon, nagsige kinmog daig ni BBM o nagsige mog pangdaot ni Lini. Kinumdum pa mo, ana? Inyong gianggaan si Lini Robredo o Linugaw. Si BBM para ninyo hero. Si BBM para ninyo mao ang bagong Marcos Senior. Si BBM para ninyo ang dunay gitawag og kamay na bakal samas ihang amahan. Si BBM para ninyo mao'y mo sunod sa inyong idol nga si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Bisan pagipikhan siyang digong nga bangag sa druga. Nangatawa man mo unya inyo gihapong gibutaran si BBM. Kay basin og nasipyat mong sabot, basin joke ratong digong katong iyang giingon nga bangag sa druga. Karon inyong yung gibutaran si BBM. Gisigihan yung daot si Lini. Kay si Lini linugaw ang angahimuong presidente si BBM. Ay, pagka-emosyonal biya ninyo. Karon tanawa. O tinuod man kining huhungihong nga ang suportahang BBM si Lini. Wa na. Nauto-uto kitag maayo. Ha? Di ba magkahuna-huna na nga? Puang nga, uy. Sige kong daot ni Lini sa una. Sige kong support ni BBM o niya. Ang suportahan ng BBM, si Lini man. So, onsay ato ang moralison, huwag padulas-dulas sa ating emosyon. Unahon na to ang atong pamugas. Kaya ang ato ang mga politiko mag-away-away na aron sa umaabot, magmigo na po na. Oh, karon. Well, ang history magbalik-balik ra. Kinsa may nagpaprisong irap? Kinsa'y dakong instrumento para maprisos irap? Si Gloria Macapagal Arroyo. Now, gi-house arrest si irap? Kinsa'y nagpagawas ni irap? Si Gloria Macapagal Arroyo. Gi-pardon siyang Gloria. Oh, ingon na si irap, maraming salamat po, mahal na Pangulo. Awara. Ha? Now, na emotional magmayo, ikinigus, Robredo, linugaw ning dako, di ka kadaog ni BBM. Ha? Ikaw, Lini, di ka kadaog ni BBM. Karun, anay tabo. Anong nangyari, matulpas mga Tagalog? Wa na. Og tinuod man ng istorya, ha? Nga si Lini Robredo, maoy suportahang BBM, aron mudagan og presidente sa 2028, na-shoot. Astaro, ang inyong emosyon, pwede yung pagkasyut, astaro. Nagastog may inyong emosyon pagpanglaot ni Lini Robredo. Unya karon di ay maunay panaganon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pwede ito pagkasyut, astaro, o tinuod man ng istorya, ha?
1: Way lipod-lipod nga komentaryo. Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Hoy, pagkapaspasas oras, untok namang alas 12, akol sa ni shout out sa ni si Constantino apit mga DDS senators na sila kasama, lipay sila og si Sara ma president kay tuloy ligaya nila ni Jinggoy and Company. Okay. Constantino apit sa una mo PO ko Metro Quezano worth 5,000 magbaguod kog da sakay sa jeep para labangon 1995 ngadto sa 2000. Oo. Pero karon, porting gamahan nila mapalit sa tuwang kwarta.
2: Okay, sa newsroom, nabagantang kasamang Gerard Albius, Master Control, kasamang Nestor Romicilio o Kisus Minya sa transmitter. Tuwa dito si kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, si Roboy Boyser o Gabanan. Ako partner sa gawas, si kasamang Juicy Post GQ Kiano. Ako si Radio Man Buin Algono, nagpasalamat sa niyohang pagkaminaw. Himiyaw na Ginoo og maayong tungang gabi i Pilipinas.
1: HB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one

0: Sir O'Gabanan. Ako partner sa gawas, si kasamang Juicy Post G. Kiano. Ako si Radio Man Buin Algono. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaon na Ginoo og maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: HBRMN Cebu, the official number one.
2: Radyo mo nationwide.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa...

0: Sir O'Gabanan. Ako partner sa gawas, si kasamang Juicy Post G. Kiano. Ako si Radio Man Buin Algono. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaon na Ginoo og maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: HBRMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot
3: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Tagad na kaon ng oily food. Maka-acid na.
9: Pag may acid, Supracid.
8: United Home Supracid. Sodium bicarbonate aron mahupay ang sakit sa tiyan.
10: United Home.
11: Unilab yan.
7: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang mutabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
10: United Home.
11: Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero,
5: sa

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
4: That portion was brought to you by MX3.
5: Dito ako bilib.
6: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot
9: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
17: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Rush Boy Nationwide!
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: sa pagkain ng panabong, Thunderbird Power Feeds ang number one.
1: Thunderbird Power Feeds, ito ang kailangan. Thunderbird Power Feeds, ito ang number one.
0: Thunderbird pala, kaya magaling.
2: Ay, bilog! Bilog! Yamano! Yamano! Okay, lega! Okay, shovel! Okay! Okay! Uno, dos, tres, ¡yeeey! ¡Sí, la ¡champion!
3: Turmanon ni magiya kaninyo ng imo magamanok igtatari kanunay inilog ulyamano ug mahimong kampyon inilog turmanon ni magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biruhing manok conditioning pagsanta sa sakit ug ang kagamitan sa mga produkto kining tanan hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds the winning formula ug karon ani ang inyong anchorman usa ka veterinarian ug breeder si Dr. Hansi Dal.
4: Hello, hello. Good morning, mayong buntag Pilipinas, Visayas ug Mindanao. Mga sukintig paminaw sa atong programa. Inilog sa radyo, mayong buntag kanatong tanan mga kasabong. Pizza Rice size sa buwan 2020. Medyo tunga-tunga na sa buwan sa Abril. Og karong panahon na mga kasabong, humana ang banding sa nasyonal kay Kuto Braman sa Pizza Quincino kagahapon. Unya karong adlaw, medyo relax ang banding committee, ma-WPC, babakbakan, madigmaan, tungod kay ang sunod gawing banding sa kuha na, sa Hunyo na, muna na siya ang kanang Litborn. So karong panahon na, as usual, medyo naglagiting.

mahulog na itong low pressure. Pero magpasalamat sa ta mga kasabong nga wagin mo sulod tungod kay kabalo naman ta nga pagbagyo lisod. Lisod ang kahimtang, dili lamang ang atong mga mag-uuma hangtod sa mga kasabong ang mga kanamang dunay mga binuhi nga kahit. Magpasalamat na kita. Wala mo sulod ang bagyo pero medyo init ang panahon. Medyo okay na lang na. Ang ato lang nga magmatngon ta karong panahon ha. Sa panahon nga sa maniini, kuyaw kayo ang karang gitawag na ito mga heat stroke, no? Dili lamang sa ato mga kahayupan, kita mismo, nga nagatiman sa ato mga hayop, delikado kayo. So, karong panahon na, rehydrate, always. Inom pirmi og tubig, kunya, kung gikang ka sa trabaho nga mainit kayo, kilalan tag mga electrolytes. Same gihapon mga kasabong sa ato mga kayupan, especially sa ato mga binuhing manok. Karong panahon na gikinangla nila ang permanenting supply sa Electrogen D+. Muna'y pinakanindot nga vitamins nga pwede na ito gamiton karong panahon na sa panahon nga tinginit. So, this morning, wala kay tayo live sa ato Facebook karong muntaga. Kaya after aning ako ang sibya dire, daga nasag ko og ilo-ilo. Kay muadto ko sa Capiz, kay doon ay 1 Capiz nga 6 cup big event, no? Unang piyesta sa Capiz, mga kasabong. Mauna nga, sa sunod Domingo na ta mag-shoutout din, no? Anyway, permanente, may natong shoutout permanente. Ang importante, nga karumuntaga, naalan sa tayo pagtulunan nga makatunan na to, mga kasabong, na pwede na to gamiton sa atong binuhing mga manok. So, unang salbo na ito, karbuntaga, para sa ato ang bloodline segment, no? So, ato ning isgutan, mga kasabong, kaning mga peculiar kayo, no? Madili kayo noon ng mga classes bloodline, pero daghan kayo ang igamit, ano yung bloodline, ano? So, for example, aritas mga bloodline, nagitawag na ito mga black, no? Nabilong sa brown-red, mga kasabong. So, una sa ato ang atong listahan, ang gitawag mga kasabong og Macrae Gimpaul, Macrae. Kaning bloodline na mga kasabong gidevelop ni Usanica Blackfowl nga gidevelop sa usa ka breeder nga si Mr. William Macrae. Mao na nga gitawag ni Macrae Gimpaul mga kasabong. So matod pa ang Macrae 3-week cross ni siya sa Jack Walton Sheldon Black Roundhead nga cross to Black Magwamp o 1-8 nga Blue Peace Hats. So, kumingong kag Macrae mga kasabog, 3-week cross ni siya. Usbon ako, Jack Walton, Sheldon, Black Roundhead, then Black Magwamp o 1-8 nga Blue Peace Hats. So, Macrae siya, Black siya, pero mga kasabong, isog ni siya. So, matod pa din sa atong research, no? Kaning mga Macrae mga kasabong usanis sa nakahimo sa mga vertical sweater ni Carol Smith, no? Muni naghatag kuno og abtik og utukan nga moaway unya angat sarado sa mga vertical sweater ni Carol Smith. Usanis siya sa gi-describe diri sa tuang research mga kasabong. So, sa color, ang yung color ani mga kasabong, dark red, no? Puang latom, unya, ang color sa iyang tiil, itom, hastod sa iyang mata, itom gihapon mga kasabong, muna nga, nabilong gini siya sa dark fowl. Dark fowl, o black fowl, or brown red. So, ang Macrae mga kasabong, actually, brown red gini siya kung tanahan nimo sa actual, kung makita nimo yung physical, no? So, usa sa mga karakteristik aning manuka, mga kasabong, kanang kusgan. Kusgan nga kaya niya i-dispatsa sa usa ka bundal ang kalaban. Dili ni siya pareha sa ubang brown red nga atake to atake lang. Magitawag hustle-dustle nga brown red, di ba? Muna usually yung karakteristik. Siya, abang. Huwat, mga kasabong. Huwat, kusgan, unya, counter-panzer kaning mga manuka. So, tanawin niya ang away si imong kalaban, no? Ang kalaban niya, inig-atake si kalaban, atras, unya, mo-counter. Muna iyang karakteristik kaning mga manuka.

musgan pagyog kayo. Usa sa iyang mga description ani mga kasabo nga paspas kaning mga manuka unya utukan sa away, no? So tungod na mga kasabong sa combination sa three-way cross, no? Na siya ay roundhead, na siya ay hats, na pag siya black. So kompletos ricados ting manuka mga kasabong mauna nga kung mo fight ka og makri, tanaw nimo iyang abilidad, kompleto na kayo. Di sa kamahadlok nga pareha sa uban, basta brown red, di ba, black, o sa ato nga, kwa, mga buyugon, hadlok ka nga, ang ilang kaisog, questionable. Pero tungod kay ang makre mga kasabong, doon na ni sigay, dugo nga blowfish hats, mauna nga isog din siya. No? Di ka ngay mahadlok ang mga manuka. So matod pa dire, ang kaning makre game foul mga kasabong, doon na siya laing klase, no? Aside aning William Makre, naapay gitawag nila Gilmore Makre. No, I don't know. Maybe it's a combination of Makre cross to Gilmore. Or mismo basin si Lon Gilmore naghimog iyang kaugalingong Makre. So inana mga kasabong. Samao na atong bloodline segment kalabutaga Makre game foul. Ang Makre sa minsyo ko ganina bilong ni siya sa brown red or in other words black foul. No, black foul, brown red are the same mga kasabong. So karon para sa ato ang gitawag nga farm management, no. Basta mingon tag farm management including na diya ang conditioning sa ato mga fowl, no. So daghang kay nangutan na sa ato mga kasabong especially kanang fight day, no. Fight day kon pila ka grams ang ipakaon nato anang buntag. Na mo nay kanaghanang pangutana mga kasabong. So kini depende ni siya sa ako ang kanang ginabuhat. Depende ni siya mga kasabong, no? Kung unsay imong away, derby ba o hack fight? Sa hack fight, tungod kay tapad-tapad naman ta, unya kasagaran ang mga away na buntag man pagyog hapon, no? Talagsara ang mga buwangan nga dunay hack fight o gabi. Usually, magsugod ang buntag, nya mahuman og mga alas 4, alas 5, ingon na, no? So, kung ang imong fight, usually, imong target mo, adto kas buwangan, mga hagpait ka hapon, pwede ka muhatag og 15 to 20 grams ang feeding. Regardless, kung unsay timbang sa manok ni, saka pa o wala, tungod kay hagpait na ni, na ikaw may mutapad mga kasabong, so why problema? Unlike sa mga derbies, nga doon ay mga habol-habol sa timbang, unya doon ay fight schedule, kung sa orasa, usay mo patag alas 10 gabi, alas 8, alas 9, kana pod magdepende kung pilay timbang sa buntag. Kami usually after timbang sa buntag diha mi mo decide kung pilay ipakaon sa manok especially kung naa na may schedule, no? Naa na schedule mga kasabong. So usually pag may unana naa na yung mga schedule magbari mi sa iyang timbang o sa fight schedule. Kung pranlitan ang fight sa kong manok, mga alas 7 gabi, alas 8 gabi, alas 9, diadagana. Kung tanaw na ko, nga ang timbang niya kagahapon o timbang karubuntag, same lang. No? O niya, kanabang, normal lang, way habol. No? Way habol, ikaw mahabol sa timbang sa kontra. Kung mahabol ka sa timbang sa kontra, way problema. Pero kung pareha mo timbang, pareha mo timbang sa kontra, so ang imo ana, kung gabi pang fight, usually, akong hatag na, especially kung wapay mga schedule, no? Kung na mga schedule, mas tali na siya kayo. Kaya mo mang mabanabana kung usang ula sa iyong pahit yung manok. O niya, kung hatag kag pila ka gramos, mabanabana man mo nga, anang ura sa mo empty na siya. So, usually, akong hatag

Irma lang way habol, no? Way habol, ikaw eh, mahabol sa timbang sa kontra. Kung mahabol ka sa timbang sa kontra, way problema. Pero kung pareha mo timbang, pareha mo timbang sa kontra, so ang imo ana, kung gabi pang fight, usually akong hatag na, especially kung apay mga schedule, no? Kung na mga schedule, mas tali na siya kayo. Kaya imo mang mabana-bana kung sa oras sa yung fight yung manok. Unya, kung hatag kag pila ka gramos, mabana-bana man imo nga, anang oras sa mo-empty na siya. So usually akong hatag ibang take ng grams. So, mahimog na siya 2040. Nya ang fight niya alas 6, pag odto muna na siya timbang mga kasabong, good na siya as 2040. Kana di pa na ako nahilabtan ang manok, di pa ako budugang na. Once mudaog na siya og 5 grams, naabot na siya 2035. Kanang panahon na muhatag sa 5 grams. Busog pa. Ang mga busog mga kasabong, dili na parihag lihok sa manok nga empty or semi-empty. No? Mao na, usually akong feeding na mga kasabong katunga lang, 20 grams, basta hakpait. Kay di man ka mahalok sa kapayat, kay wa mo ko'y bad weight. Kay pili-pili raman, tapad-tapad raman kung kisa'y kontra. So kung derbe, sagi kayo na ko ganina, kung isambit ni mong 2 plat ang imong manok, 2-0, unya 2 kilos siya, unya mugod siya 2-0-40, kay kakman, gibantik 40, ayaw sa gatag mga kasabong og feed sa iya, unless nga dili siya manaog pa. Kay lisod kayo kung mahold siya mga kasabong, no? Nga mduol na ang fight, walang gapon manaog ang timbang, budlay na. Pero sa mga naggamit o aircon, wala kay problema na mga, kung ano, mga laglom kay nga baduit, no? Tungod kay mas dali niya makontrol ang timbang kung naa sa aircon. Kung pananglitan mga kasabong, anang udto pa lang, namugay uban manok mga kasabong, nga pas-pas ka ay muto na o kaon, no? Mga gwapo kayo digestion, no? Na yung mga inana, no? So, udto pa lang, nag-good na siya, o nanaog ng 10 gramos, ako, magbari ko sa gukod sa timbang, no? Muhatag ko og 10 gramos nga feeding. Aron igo-igod nga, igo-igo rasab kayo, nga matunaw niya pagka alas 7, alas 8, nga kumumoyang pait nga oras, mga kasabong. Diri sa derby, kinahalan, kuan kay ta, no? Kanang amping niya, tanawang ginatog maayong, di ta masipyat, sa timbang mga kasabong, importante kayo ang submission sa timbang nga di ka masipyat unya imo gid imonitor imo manok nga di ka mabaduit usa gina kayo kinahanglan mortal sin kila si mong handler nga mabaduit ang imong manok. Kung mabaduit ang imong manok mga kasabong, meaning diferensyado ang imong timbangan or nasipyat pagpakaon na nabuntag. Dako siyang timbang, unya, nisakay ang timbang, unya, napanakan ni mong kaon, usasam na. Or, ang worst thing, ana, kanabang wala magmonitor ang imong tao, kay nalingawang tanaw sa derby. Or, nagsugod-sugod, nag-inom. Nag-inom na dito sa buwangan, wapay derby mga kasabong, muna usahay nga, kana imong manok, matalingamaan na to, di na to mamonitor tungod kay alingaw na tag-inom dito sa buwangan. During derby, ang pagpakaon, kuan lang, pika-pika lang ha. Dili dinaghan ang imong purpose ana nga di siya gutom, di siya busog, nga kaya niya kung naa kay hatag siya kaya niya tunawon pag-abot sa oras sa fight. Kung panalitan mga kasabong, pag submit nimo og 2 plat sa imong timbang sa manok. Unya ang imong kontra labaw og 10 gramos, 2010, 2015 o 2020. So, unya imong fight na aras alas city sa gabi, usually ako pag inana nga kung unsay habol niya mga kasabong, munay akong idugang sa kaon. Palitan mo hata kong kaon na morning og 15 grams plus labaw pa ang kalaban og 10 gramos. So maghatag og 25 grams sa buntag. Kung panalitan ang atong kalaban labaw 15, kung 15 gramos, 30 gramos na akong ipakaon na buntag mga kasabong. Pero kung panalitan og labaw og 20 gramos sa registered na timbang, ang imo 2 plat, ang kalaban 2020, amo na ang panahon na nga muhatag kong 35 grams. Bisag dako pa og 25 o unta din na, ihalan ko 30 to 35 grams akong ihatag sa manok, kay basig mo hold o niya pag-abot sa kanang dito na sa derby. Na yung mga manok kay inaan, ano, mupugong sa iyang timbang. Pero ang imong manok gani labaw sa kontra,

kinahanglan monitor gyud pirmi sa timbang. Importante ang imo manok dili gutom kaayo, dili sa busog, unya di sa mabaduit. Kay kusahay ka ng baduit, diha magsugod og kaluya ang manok, kay sigihan na itong drop, kay aron mo iti, aron makuha ang timbang, unya ato manok luya na, sig drop. So inana ang sistema nato mga kasabong pag-abot sa fight day, no? Anyway, usually ang mga hakpait sa kikayo na kuwa kay problema na, no? 20 grams morning kaon ay lang pait o buntag. Pait ka ana mga alas 2 paingos alas 5 muna yung bracket ni mo. Kung mupait ka o alauna, alas 12 alauna, 15 grams na yata ka na buntag. Kunya sa morning pa deep lang ka o tulog ka deep sa water. Inga na lang. Ayaw sa sila padaghan ng tubig kayo. Pangalitan sa hakpait. Kung mudugo, masamdan mga kasabong, mas paspas

ang mga hakpay, sige kayo na kuha kay problema, ano, 20 grams morning, kaon, ay lang pahit o buntag. Pahit ka, ana, mga alas 2, paingos alas 5. Muna yung bracket ni mo. Kung mupahit ka o alauna, alas 12, alauna, 15 grams na yatag na buntag. Kunya sa morning, pa-deep lang ka, o tulog ka deep sa water. Inga na lang. Ayaw sa sila, padaghan ng tubig kayo. Paralitan sa hakpahit, kung mudugo, masamdan mga kasabong, mas paspas

0: ang mga hakpay, sige kayo na kuha kay problema, ano, 20 grams morning, kaon, ay lang pahit o buntag. Pahit ka, ana, mga alas 2, paingos alas 5. Muna yung bracket ni mo. Kung mupahit ka o alauna, alas 12, alauna, 15 grams na yatag na buntag. Kunya sa morning, pa-deep lang ka, o tulog ka deep sa water. Inga na lang. Ayaw sa sila, padaghan ng tubig kayo. Paralitan sa hakpahit, kung mudugo, masamdan mga kasabong, mas paspas.
1: Sige, og tampo na. Bisan pa ka ID.

0: Base dun og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Kasi niya, nagka-UTI po, sakit na mangihi. Nag-take of Mighty C, 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Halos tanan na akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500. Mapali ang mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong May 27 to June 5, 2026.
7: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa, ako si Jean Paul Generoso.
9: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500 o ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa sulod ang inyong matyan.
8: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tao kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
9: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
8: Sa Dennis,
9: ha? Ilikayo o carbohydrates, labi na nadyod. Katong mga refined carbohydrates o ang kakulangon sa pag-exercise. Pagmatas buntag, lingkod ayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 o Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gitaon. Pero kay di man ka mainom DTX 500 o Mighty C, katong mga aktibidades o poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
8: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
9: O, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
8: correct,
9: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
8: Hana.
9: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
8: True.
9: Kung sige ka og inom DTX 500 og Mighty C, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease. Kung ang Mighty C, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
8: Ana moy kuyaw.
1: DTX 500.
10: Ako si Mario, nako ni diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
11: Duha ka capsule buntag sa gabi.
10: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mali sa mga butika.
8: So mao jud to, mauna kung mag-DTX og mag-Mighty C ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usap pa ka risgo, Dok Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
9: Suka nagsibya ako sa radyo, Sir JP. No, bisag unsa nang radyo nga akong giunsana gisibyan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nagaproduce.

0: sa insulin. Moabot ang panahon, Sir DP, nga gamay na lang ang insulin, nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa, Jud, ang pagkaon sa mga tamis, mag-abusar sa lawas, moabot, Jud, ang panahon, Sir DP, nga wala na'y mo-produce nga insulin ang imong pankreas. Mulat pa ka o mabangkrap ang imong pankreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyon na Sir DP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pankreas. Kayo. Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir DP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 og Mighty C.
1: DTX 500.
2: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kayo sa Mighty C. Piktibo, jud kaayon.
1: Mighty C! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilokdok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila gligo, Sir GP, ilad yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga kapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
4: Ay, perfect!
0: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon. Frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
0: Unya, inom pugag kuhan nang extend, sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumpara sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa.
0: Mao jud, Sir GP. DTX premium coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang regular nga regla. Umabot pa dyan ng 3 kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot kuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
0: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
0: Maujud na yung superstar na Sir GP. Mm-hmm. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
0: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
0: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud na asgata sa inahan nga mo ay gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
0: Wala. May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
0: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, og naapay capric acid. Mm.
0: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
0: Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud, si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times kuno siyang better compared sa glucose.
0: Ang ketones Sir GP the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
0: Kinahanglan na adugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
0: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay, yun namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mao dyan na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na seroplano Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Question, ang imong D3 na bay ketones?
4: Wala.
0: Wala. D3 Bio lang dyan ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research niyo, BCO o D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good Sir GP. Ingon ana, dyan na ang kinakas. kinabuhi.
1: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Kada isi siya mag-guys mindo. So, na-permit ko ga pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong lawas.
1: Mighty C. Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pag magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil mm-hmm. na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ani siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
4: Ubitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na Sir GP, sa added benefit. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, jud ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Najay pa naman, Sir GP, nga lami jud diinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Tsada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seed.
4: So pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga detox ka
4: of
0: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kini mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Sa ato pa, naa sila pwedeng pilian, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, naay chia seeds.
10: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
11: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
12: Karong May 27 to June 5, 2026.
13: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
11: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isigurtan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
0: Usani siya sa mga pinaka-the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kayman, ang katrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? para sa maayon nimong tiyan.
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
0: Napod na sa atong mga panit, Sir DP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
0: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
0: Si probiotics, Sir DP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og ditribayo, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa tiyan, patay ang mga kagaw. Ang baling daghana dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
4: Sa tuwa palang ba, nanatay probiotics.
0: Correct.
4: So, sa imong pag-inom sa ditribayo, samot na kung imong gihiwaan, kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So, ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
0: Muna'y superstar nga naa sa ditribayo, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides. Dili man dyan na nimo makita sa plindigitri, Sir GP.
4: Dili.
0: So, balik ta. Pag-abot nila dito sa tinae, unsa man ang may tabo.
4: Pagsulod sa ditribayo, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna dyan niyang hipuson, ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
0: Aw, lipay kayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imong probiotics. Suduhan na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
0: Unya, naana sa imong ginom nga plindi-tri.
4: Wala jud.
0: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidagan na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab

0: So kung naa ni siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
1: Mm. Ang B complex importante jud kay na sa imong nerves.
0: Correct.
1: Mo na nga importante nga moinom jud gaog D3 Bio Sir GP.
0: Mm. Nganong mo B complex pa jud? Nga na may D3 Bio.
1: Mm. Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako Sir GP kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema magkatawa ra gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
0: Gusto ko happy ka.
1: Naman jo'y mga ing-ana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao na'y emotional intelligence, emotional quotient, o intelligent quotient. Duha jud, iyang gipromote ang EQ o IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa iyong pin D3?
0: Wala.
1: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
0: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Og ako nasab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
0: Ayaw, abusuhon.
2: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi nako pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB 254286 series of 2026. Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Extra. Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Rasha Boy Nationwide!
14: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
15: Kargado!
16: MaxVit Kargado!
7: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Dagag na kaon ng oily food. Maka-acid na.
19: Pag may acid, Supra-Sid.
18: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
20: United Home.
17: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng pechang na pagkasunduan.
22: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo. Tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
23: Ganyan ang Pinoy!
24: Ang Pilipino may isang salita.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, dito ako, believe.
27: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
28: Carl, palihog gani sa litron. Carl, palihog po ng bupis, please.
27: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, bi?
29: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
27: Ihatagan ni Carl ang bill.
28: Carl? Asa man si Carl?
29: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.
30: Kada

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado.
2: I-shield mo.
1: Pamilyang protektado.
2: I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: AC.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
2: Iba